0: pangutana kay Pinoy man ta.
1: Hakana.
0: Dili mga Kastila, dili pug kahapon.
1: Oh.
0: Gakaon baka daghang prutas ug utan? Good fats ba ang imong gamit?
1: Oh.
0: Dili baka sigig ka og baboy, matambok ug matamis nga mga pagkaon? Usa ra jud ang solusyon ana. DTX 500 ug Mighty C jud kada adlaw, Sir JP. Kay nga naman, ang DTX 500 ug Mighty C taas kaayog antioxidant.
1: Mm-hmm.
0: Himsog ka na, batan-on pa jud ka.
1: Pagkalami ah. Wa na jud tay igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy saying mayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Wa ka kapsula matag adlaw. Susulod sa usa ka bulan, balik sa normal ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
4: Herbal Products ba ang inang gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero 1 produkto sama sa DTX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Glinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na imotang kinin sa Stoll B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine Word Funeral. Ug anaasad kini sa Palawan Building, sa Nasa Street, Barangay 5, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
5: Hamara Herbal Products Center. Your one stop. Herbal shop. In town.
2: K5 Rewind. Ni Roy August Bustillo.
6: Yan, salamat may butag mga ka-K5. Kinis ka K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani na punta sa atong segment kanabuntag. Kasadiyan ang ubang mga eksono na to. Dili mo hawa. Dili mo gawas ilang balay kung di makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kaniya to. Mga balita noon. History ngayon. Huwag nindot na to balikan. Huwag baga-istoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una ta mo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Di ka na pwede dito magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha. It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa atong kalawasan. Labi na sa mga hugaw nga musulo sa atong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Huwag limpyuhan atong mga sistema. Huwag pwede po niyo sa ang DTX Premium Coffee. Lami po niyo mga ka-K5 sa sayos kabuntagon. Sige, pag-abli na. Pagbukas na pang timpla na. Huwag DTX Premium Coffee. Huwag DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, atong Hunyo 2, kagahapon, apan 1899, 1899, ang pinakauna nga Philippine Republic, iproklamar diya sa Malolos Congress, o opisyal nga mideklarar ang Pilipinas, o gira kontra sa Amerika. Ang Malolos Congress, usa kini ka revolusyonaryo ng mga assembly, o gituhuan nga First Philippine Republic, nga gideklarar diya sa sulod sa Barsoain Church, sa Malolos, sa ilalom ni Emilio Aguinaldo. Ang tuyog tumong sa Malolos Congress, mao ang maghimo o formal nga gobyerno ang Pilipinas, independent sa Espanya ug magama og bagong konstitusyon para sa bagong republika sa Pilipinas. Ang pagdeklarar og gira kontra Amerika dugay na kiningi plano tungod sa pag-ipit pagdaog-daog sa mga Pilipino gikan pa sa mga katsila hangtod sa Amerika ug wala na sila makapugong ug dinhi na mideklara gayud sila og gira kontra Amerika. Ug ang mga rason mao kini. Una, pag-abot sa mga Amerikano, wala girecognize Amerikano nga dunay gobyerno ang Pilipinas ug wala usab nila girecognize ang deklarasyon nga independente na ang Pilipinas. Sa bisag kinsa ng mga sumasakop. Ikaduwa, ang Treaty of Paris. Nga sa diin, ang Espanya o Amerikano lamang nagpirmahanay nga wala gikonsulta ang mga Pilipino, labi na si Emilio Aguinaldo, o gipalit ang Pilipinas sa Amerika ngadto sa 20 milyones lamang nga wala gipahibalo usop sa mga katawan sa Pilipinas. Layang rason mao ang tensyon. Nga sa diin, nagabusar na ang mga Amerikano. Nga sa diin, ipamusil ang mga Pilipino nga masundalo diya sa San Juan River Bridge. Nga sa diin, dito na nagsugod ang Battle of Manila, Pilipino kontra Amerikano. O tungod nining mga rason. Atong June 2, 1899, human nga gi-deny sa Amerika ang pipila ka mga request gikan sa Philippine government nga mag-independente na ug wala kini baliya sa mga Amerikano ug dinhi na mideklarar og gubat gira kontra Amerikano si Emilio Aguinaldo. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5
7: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
8: K3 Bio.
9: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: I Care Gold.
14: Bilang driver, kailangan malinaw ang paningin, lalo na sa gabi. Dahil sa iCare Gold,
15: after 127 years, the San Antonio Spurs
14: and para sa malinaw at ligtas na pamamaneho.
16: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
17: Nawan ang napakaugana sa kama?
18: Basinug.
17: May diabetes ka?
18: Ang DTX 500 na!
17: Ang DTX 500!
18: At may powerful extracts
17: ng phytochemicals
18: ug antioxidant
17: ng gigan sampalaya
18: ug the sugared sugar cane
17: mga organic compound
18: ng effective
17: batok sa sakit ng diabetes.
18: DTX 500!
17: Sa mga butika.
19: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio? Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an nimo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniudto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o serbisyo. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa bang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak ning Dakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
20: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
21: Foro de los Pueblos.
22: Alas 8:12 na. Ay! NBA Finals, Game 1, Wednesday, June 3, 8:30 a.m. Karon? Ha? Knicks versus Spurs? Itay ko na ninyo dabe, kay ato ko nga, kuanon, ato nga, dalikiyat na lang po di mga iksoon. Di lang po na ito iuntuto kay, ano po itong mita eh, ne? Grabe, katong page na mo, na ito'y 200,000 kapin. Pagkahuman na mga kaigsunan, nawa lang. Na 200 kapin, nawa. Karon balik mi, 18,000. O niya gato pa yun ningi. O, pata ka gets na ini mahigala o ga. Ato ibutang niyang basket, mahigala, mawa na po niya. Muramag mga malita, nga nawa lang kalit. So, karon di ay. June 3, 8:30. Wapon si Kakipay sa mga higala. Ay, condolence na ni Kakipay ba sa Cyril Ripi, no? Baraga sa iyang asawa, no? Iyang ugangan mga kaigsunan, may taliwa na. Oh. ngadto sa laing kalibutan. So condolence nga to ni Cyril o sa asawa ni Cyril.
21: Foro de los Pueblos.
22: So sa mga namainit ha, o mga namahaw, good morning kaninyong tanan, atong abalikon. Onya ay mo kalimot manghigala sa pag-inom yun o DTX sa coffee mix. Kaning ato manggo nga DTX sa coffee mix sa manghigala. Boni ang kape of all times. Kape to all individual there is a planet Earth na to mga igsoon. Pwede ang mga diabetes o taga-sugar. Pwede mga higala kato nga mga batanon, to mga hamtong tanan. From all walks of life, mga higala. Pwede mo ini? Labi na mga kaigsunan kato nga, waraog, sa tawag nga na, kato nga, tas-tas na gulag sugar. Unya, kanang ingon nga, itaas man ang sugar, unya, kini ato nga kapik, pait kayo. Ayaw mo kumpiyansa na na! Kay doon ay sekretong iguan na. O, oh, kapantay mo nga, kapikap, unya, uy, puro rigod pait, unya. Sus, purbida mga sukin, tingpaminaw. Kining detex coffee mix, kining detex coffee mix, kining detex sa coffee mix. Moni ato imno, no? Awa. O. Ket ninyo kain ko'y Romano, ugma pa kuno. Ugma pa de kuno. Advance man ta, basig Wednesday sa ila, ha? Diba, kabantay mo? Advance ta? Mag-boxing galit ta, Domingo ato, unya ilas ba do? Wednesday siguro sa ila mo? Unya huibis ato, ah? Ingon man si Kuan, si Kate Ninyo Kainkoy Romano, ugma pa, sir? Mga ba? Sige, salamat kayo. K5, Mador Flores. Shout out cases leader, LMI Negros Occidental. Unya si Angelo, si Diego, namino karon. Og si Manong Panday, tagaan ko na kunyag duha kamalita. Duha kamalita para Thailand. Ayaw po itong katong malita, Manong Panday nga. Para sa kakipay brands nga. Natang-tang ang ligid. Og kamalita ka parehas ni kakipay ba? Kasi ka lito, Manong Panday? Manager sa Victorias? Si... Wapod ang ligid, tang-tangpod. Kanang malita nga lingon yun ng Panday. Inigsod lang nato ng mga tsinilas, daga isulod nato ng mga labhonon sa tuwang alakaw di rasya maunsa.
0: No Panday!
22: Gikan sa Malalon. Diha sa Himalalon. Sa RJ Disco Mobile. Yeah! O ga Kiss FM ha, di man huyod ng Panday. Nag-hook up nato Kiss FM. Diha sa may Manhoyon, kusog kita sa ilahang radyo o labaw sa tanan, kusog kita mga suking tigpaminaw diha sa ilahang merkado publiko.
21: Foro de los Pueblos.
22: Lynn Val Soniega, Ma'am Lynn, morning. Nang Myrna, good morning. Tanan-tanan ng mga membro sa KSS, good morning ha. Si Maritis Dungke, morning. Sila si Andy Dissin, sila si Limwi Lagahip, si Eddie Boy Tagalog, at Norberta Serbasin Cuevas. Morning, Sir Marks Iturralde sa MGI. Morning, Sir Marks. O sa imuhang mga tao diha sa MGI Restoration, Car Restoration, Painting. Tanan mga suking tigpaminaw. Anak lamo kang Sir Marks Iturralde.
21: Foro de los Pueblos.
22: Ingon si Erwin Tolfo, kanang makadungog ko si Tolfo, babura hilasa naman ko ron. Kamo, di mo hilasan? Ha? Kalit man ko gabali, mga suking tigpaminaw. Ang sus, Ginoo. Ni 360 degrees ang toyo sa mga Tolfo brothers. Mga hagad-hagad pa rin sila, mga higalag, sukmagay. Isugay kunuhay ni sila kay mga tarong kuno pero perti mang palduha di ay sianan mo anak ni Rafi mga higalas kison di ay sa party list ba ni usas pinakadako nga budget sa mga congressman das kison na mga suking tigpaminaw asa mo manangkong ni anak So mosip-sip yun na. Mosip-sip yun na kay si heroin. Gibutang sa una ni Marcos Mangigalas, DSWD. Oh? Ano niya, pagkahuman ng mga sugintig paminaw. Huwag magsilbi, kinaghag mga kaso, nidagan pagkasinador. So sip-sip yun na isang ato ni Marcos. Pwede naman good ka, Mangigala, mubali. Bisag! Asa karpita mo tumbling? Bisag taugon ka mga kaigsunan nga bak-bak! Bantay mo anang baki mga kaigsunan, yan ang American flag mga higala nga magluksulokso. Bisag taugon ka niya nga murakaw glangaw nga pulag lobot. Wala mo na problema because we are living in a democratic government. Democratic nation. Demokrasya kini atong nasod na mga kaigsunan. Why magbuot nimo? That's your right. Privilegio, right nimo na. Kung kinsa ang imong suportahan, kinsa mga kaigsunan ang imo hanga napigan, labi na panon sa eleksyon, why magbuot nimo? Because imo nang katungod. Pero katungod nimo na unya imong gibaligya prinsipyo nimo na. Imong gibaligya, nibalika because of money. Exchange of money. Murang ex-deal ba? Exchange deal. Di ako sa imo, tagay kong kwarta. Masarbisyo ko nimo. Pero di ko nimo tagay kwarta, di ko masarbisyo nimo. Akong prinsipyo, akong lumagon, e bend na ko akong prinsipyo. Murang mag-bend the law. Ha? Ingon po dahil mga kaigsunan, si Ombudsman na karon Boyeng Rimulya. Yes, sir. Dakong yes, sir. Jane Cabaldo, good morning, Sir Burns. Kusog pod ang T5. Ba is Sir Burns? Labi na. Dere sa IDSA General Merchandise. Morning ni Muda. Pare Rick Huibas, Villa Flores, pre. Morning po ni mo, pre.
1: Foro de los Pueblos.
22: Kung mabalik ka, prinsipyo ganyan mo na, why kwarta? Dili, too much money, mga kaigsunan. Okay. Ingan na, rin na. Pero mubalik ka, mga kaigsunan, because of money. Sama na mo din, mga suking tigpaminaw ng mga komentarista, ha? Doon, di manimalik ka yan. Doon, naging mga kaoba na ito, mga higalang, ha? Di man po din noon, ingon nga sa tanan, pero doon na yung bangyong yan. Kung kita ito makahatag, mga higala, murang jukebox. Mali na yung prinsipyo, mga sukinting paminaw. Kung kita itong gusto ipatake siya nga mo, wala, takihon, bisagway sala. Ikaw na, anak na. Muni sakit kayo. Dalawa. Tungod sa kwarta, di na yung pichisara sa ubos balay balauranan. Tungod mo na sa kwarta. Kaysa ko lagi kaingon, happy o lagi. Gibahin-bahin pag insakto mga sukintig paminaw. Doon ay gipromise. Jesus! Ay na mo niya nang wala. Wala ko taon. Gipromisan mo! Nga ma, pag mo pirma mo, bunin niyo nga madawat. Bunin niyo madawat. Oh, napay personal ninyo. Pinpina. Kanya sila po na mga sukintig paminaw. Ngayon, nagsuroy nila sa ilang mga distrito. Huwag po yung mga diyot. Kanya na ikihatag din nga blessing sa ibabaw mga sukintig paminaw. Nga gikan sa ato ang kwarta. Gikawat nila mga higala. Ilang gipunpon, ilang gitigo. Pagkawan, gapon na po, dihan ninyo. Sumingon po na sila nga. Oh, mau ba? So, kini, amo bito ng kwarta. Sige. Pamala kasagaran. Bisag sa eleksyon gali mga sukintig paminaw. Doon na untay di mo dawat, pero mo dawat na lang. Kaya nga, di na to na dawat to, natubito ng kwarta. Di na to na dawat to, natura na sa mga leaders. Di na niuli nila dito, wala. Di ha, magsugod, magkanit-kanit na. Pag magkanit-kanit na, magsugod din ang pita, mga sukintig paminaw, ano yun? Baho patas tae na. Mopo na. Pag-ingon ka ron, ang mupirma maone. Gikan pa sa una, mga higala, katoga. Osmo na nga ito ang batakang balaon na pinirmahay naman ito. Doon na lang sila nadawat. Nyatong milabay 2025 pag-impeach ni Sara mga kaigsunan dito sa Ubos Balay Balauranan na naputo sila nadawat. Pero ningon lang ang Supreme Court. Dili, wah, di ko an kay, wah, natarong ninyo. karong 2026, na impeach, kaduhang impeach si Sara mga kaigsunan, 2025, 2026. Doon na naman po na sila'y nadawag. O na nga, happy all po na. Ang ilang mga konstituente, kung kanang ilang nadawag na mga kaigsunan, gikan sa ibabaw, gihatag po na, giprajik po na, ngadto sa ilang mga konstituente. Ang problema mga kaigsunan, ang ilang nadawag, gikan sa ibabaw, ilang na po na ginigusyo sa ilang personal, sa ilang kaugalingon. Gipalit ang mga balay, yutaw, guban pa mga igana. Muna'y naka toy-toy diha mga kaigsuunan. O si Anhing Babi Nalsaro pa, muna'y naka toy-toy. Di ba? So muna, magbatagaan na ka, marago sa kaangkor man, o sa mga higala ka, nasa radyo nga personalidad, nasa TV, nasa social media, pagmatagaan na, wala na. Ang yang iyaw-yaw mga kaigsunan, base na na mga kaigsunan sa gihatag nga ito niya. Manang sakit kayo, manang nga kami uban. Labi na kay parehas, or kanang hapit na po ng eleksyon ng mga kaigsunan. Pastilan. Manggawas na po ng mga angkurman, mga higala, nga wak dari, wak dito. Di, rabag yun, mahadlok ay. Kanang mautake yun ba? O niyang istasyonan po ng ilang giabangan, dito sila nag-on-air, dito sila nag-black time, hadlok po kayo, maapil mang manager na. O na, ako dito rin magigala, daghay mo, black time ko, di okay. Gawas niling ato, anya, PIO kayo, kuha na man na, mga project man na. Anya, si, ang nagdala, si, kuhaan po, si Albert Malonzo. Oo, anak kang Albert, kuhaan man na, mga project sa gobyerno, sa province, moro, may ipahibalo. Anya, si kuhaan po, nagdala po si Sir Arlot po. Consel Arlot. Regalado, di repitas may tanhay. Sir, morning! Kaya mga ingon anak lang. Di kayo nigling ko na mga higala. Ikaw, gobernador! Ikaw, mayor! Ikaw, congressman! Grabe na daba. Muna nga, ang ato di mga kaigsunan, kanang issue for issue. Onya general, nga, maka, ang makadungog ang tanan mga kaigsunan, makaingon ba nga, sakto bitaw, no? Di na maayog yun. Di na ito na usbon. Oh. Inana lang. Kan lang unta ba? Doon na may... Unsan eh? Affirmative. Kasi tawag yan na. Constructive criticism. Sawayon ni mo mga kaigsunan base sa iyang binuhatan. Para mausam siya. Pwede ba pitka ni mo ga murag bakya lang ba? Pilpilo ni mo. Pero ga putaw na ni mo, baraho ni mo. Barahon! Ang sa akong amigo, martiryon ta ka! Kana delikado na po na sa mga sukit ni Paminaw! Di ba?
3: Foro de los Pueblos!
22: Unexpected, karong barangay election, naghahay mga awas. Naghahay na po yung manuibo nini ng mga radio station. Parang mga uhong na po ni. Kaya pagkaman, 2027, tiling na po. Pagka 2028, samot na. Inana! Tungod lang ibang higala kay kwarta na ang nagdiktar. Muna nga ang uban ng mga media man, di lang pag-unsa mga higala. Doon ay uban nga. Gipamatay. Tungod kay nidawat, o niya humagdawat, giyatake tong, niingon tong iyang ginawatan nga, takihan na si Kuan, di giyatake. Karon mga higala, pag-atake, di kipatawag na po siya sa iyang giyatakihan. Ano man eh? Oh, pilam din gihatag mo ni oh, tagaan gi times 2. Imo na pong giatake ang imong ginawatan. No? Una mayabag. Una pagkahuman di gi times 3 na pod, hatag na pod, bali na pod ka, giatake na pod nimo. Ang resulta niya na ikaw atakihon, animal ka. Sigir kag pagwarta pagwartahan ra mininyo. Mo na magkasinabot ang mga politiko sa ipapatay na. Kini kamatay mga higala singgit na yung hustisya. Justisya sa iyong mata nga, nagpabayad ka. Muna diyan mga kaigsunan. Inani po diri sa ibabaw. Siunan mo. Ang institusyon ang sagrado na institusyon ng mga kaigsunan na mansahan, na bahiran. Nagka-stain mga kaigsunan because of money blood. Sa to, man ako kay sabot na toon sa itong maniblan. Dibito, tungod sa kwarta mga kaigsunan! Oh, kanindot raso sa... Tanawa rin ko ito ka mga senador sa una. Ella Miriam, tanawa to sila Jovito Salunga. Katos Franklin Rilon, ako di po kayo kumukuha na to kay Big Man to, pero murag sekreto rapon kayo ito mga kaigsunan ang korupsyon na to. Pero katos sila Jovito Salunga. Katos sila si Tanyada. Oh, katos sila si Razul. Oh, sila Nini Pimentel. Si Coco, murag din na po kayo kumusalig. Oh, katos si Chupisto Gingula. Pero murag si Tini. Di na po kayo ko ato, ang mga anak-anak ba, di na kayo kumusalig. Katong mga karaan, katong mga mahan, labi na mga kaigsunan. Bisag si Enrile. O si Enrile, sa ilang panahon, wa pa to. Kwartahan to, pero napriso man hinoon. Murag dito na to siya nakakatoon mga higala, pagkadoong na niya mga higala, 90 anyos. O pagkadoong na niya 80 anyos, dito nakatoon na po din sa pangurakot. Katong kang napulis. Pagkanindot. Congressman, sa una, talahuron kayo. Huwag ito sila mga kwarta, mga sukit, ipaminaw. Sige na ito silang panday malaon, panday malaon. Ang ilang prinsipyo, di mabayran. Pero karon mga higala, mga batanon, oh, tanawa. Gitang-tang nila si Kiko Barsaga. Kaya si Kiko, mga higala, sige na kunong pangansyo nila. Uy, si Sinoon man po. Oh. Nanigulang ang uban ng mga higala, karon nga pagkatigulang ng mga sukit ng paminaw, mo pa'y pagkapangurap. Oh. Kining kang Kiko, mga higala, bisag inan siya nga, marang na'y pagkagamay. Tungod kay di kasabot ang mga tao, ng mga kurap, mga kaisunan, ng tunya, tungod kay mo istorya man siya sa tinuon. Oh. Kung nanay pagkagamay, ang iyang distrito mismo may nahibalo niya kung nanay siya pagkagamay. Kung autistic siya, o si tawag, autism, o ron sa ba? Dapat di siya butaran sa mga tao sa ilang distrito, pero gibutaran siya mga kaigsunan. Buti masabot nga tao lang siya, batanon siya, nasa sa Gen Z mga kaigsunan, na nag-istorya sa tinood, na di siya gusto mga higala, nga ang sunod ka mga leader ka mga batanon, mahimo mga higala nga kurap sa mas mga tigulan karon, nga nanirmisyo na mga higala nga nakurap noon. Ikaw, abante. Atras-atras naman na. Kakwartan po di eh. Di ba? Kay kung huwag mo banlong, kinsa man. O dili sila kinsa man. O dili karon kanos aman. Oh. Mas mayo pa mga kaigsunag, mangutang ka. Di ba doon? Utang ka. Personal ni mo, or unsa ba, sa pamilya ni mo. Kaysa mo dawat ka mga kaigsunan sa kwarta nga dili to dinutang. Pero ang imong kalag, mga higala, gibaligya na nimo nga tos mga tao. Imo nang gibaligya nga tos mga politiko. Imong ngao. Kanang mga politiko, mga higala, executive, bisan din sa tos lokal. Mga mayor, gobernador, mga congressman, kanang nagdawat mo nga mga magsisibya, hinoon ang mga tao, nakabalo ang mga tao, pero ang naghatag ninyo, maingon yun na nga naaraw. Ano na pong bagagnaw? Nagtuo lugar mo nga di mo ana libakon? Ha? Panarbaho mo ko itong sa inyong mahimo, sweldo mo'y paigo eh. O kulang di mangutang, inisweldo bayad. Di kay himuon ninyo na gatasan ng kining kwarta yun mga higala nga malita-malita, makaingon ko ba unsaon po ka na nila, no? Grabe. Ang ilahang nga kwan ba? Ang ilahabang nga kanang, sa itawag niya na, ang ilahang ang gikinhangla nila mga kaigsunan, nagkagrabe. Sa una, gagmay pala sila mga kaigsunan, wala man na, liper man na palitag duwaan sa ilang papag mama. Kini mga Tulpo Brothers, police man itong ilang papag kahap, gagmay pala, wala na, liper na palitag duwaan, pusil-pusil. O, di ba? Kini mga babae, mga kaigsunan, nga mga korap na po. Ah, kana sila si Lisa Aranita, ko ana Marcos, wala na, liper na na, mga higala, palitag Monica. Agi yun na sila sa pagkabata. Karon mga kaigsunan, palitan ni mo mga higalag, bali pagkaon nga usa ka milyon. Gusto mo di man na mag-usa ka bilyon nga pagkaon? Asa na inyo ibutang? Muna mga kaigsunan, kung magsigi man God ni, muna ang kausan ako is good governance. Bahala na mo niya. Para na ako, good governance. Tungod kay di ko gusto mga higala nga. Ang umabot ng henerasyon mo ni makita nila nga klase nga politika, worse na manggali karon. How much more sa ilaha og di ni mapakgang? Oh. Kaya sa korupsyon mga kaigsunan na di atanang illegal. Pasunlo ni mo mga kontrabando niya. Pasunlo ni mo mga higala ang bisanon sa mga illegal para makakwarta lang ka, para makakwarta lang ka because you are a corrupt person. Gawas nga kurap, magkadis-adis pa yun. Ay, Ginoo ko. Asa naman tong kanta mga kaigsunan ni Heal the World? Ni Michael Jackson mga kaigsunan. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. Asa naman? Ang heal the world, kung ang ato mga leader mga kaigsunan, mo'y muna pag-uba mga kaigsunan sa to ang kalibutan.
21: Furo, Delos, ay,
22: alas 8.34 na. Break sa tao niya. Inom sa puntag di text ko pimix. Standby! Balik ko manini.
21: Furo, Delos, Pueblos.
4: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.
8: D3 Bio.
23: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinga na balik sa normal ang akong blood sugar.
24: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
25: Ang Visio ng may D3.
26: Mapalit sa mga butika.
24: D3 Bio.
25: D3 Bio.
27: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
24: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
25: Ang Visio ng may D3.
26: Mapalit sa mga butika.
24: D3 Bio.
28: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog natan. TTX 500.
29: Adlaw-adlaw.
28: TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500.
26: Mabalit sa mga butika.
16: iCareGo, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. iCareGo, ang iCare capsule na mas pinataas ang lutin at pinalakas ng bilberry extract. Isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism at iba pang problema sa mata. iCareGo, ang iCare capsule na mas pinataas ang lutin at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
30: TTX Coffee Mix.
31: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
30: TTX Coffee Mix.
26: Pabaka sa mga butika.
32: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
33: Kasakit ang tiyan, Magclinica Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Magclinica Spore Biotics. Katapang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Magclinica Spore Biotics, adlaw-adlaw.
26: Mapalit sa inyong mga suki butika.
33: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
34: isang bala ka na.
33: Ako,
34: ang linya ko,
33: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, kapsula mo.
34: Extend.
33: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
35: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
33: Extend. Supplement for men.
35: Isang kapsula ka lang.
36: When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4-year Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015. Maritime Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magata, Simulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026. Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya ug 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van ug auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation ug 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot ug beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pakita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance an Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
0: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga ligon, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order, sunod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
1: Bio. Ako si Zan, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gi ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gi ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
32: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
2: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
10: Moves to the basket. Who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
11: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
12: Brunson fires three-pointer. It's good.
3: Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
5: D3 Bio.
8: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Apalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Humans at duha ka bulan na kong ino. Natunaw na jud ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Apalit sa mga
5: D3 Bio.
14: No one ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
15: Mag DTX 500 na.
17: Ang DTX 500.
15: Adunay powerful extracts.
17: Nga phytochemicals.
15: Ug antioxidants.
17: Nga gigan sa palaya.
15: Ug the sugared sugar cane.
17: Mga organic compounds.
15: Nga effect.
17: Matok sa sakit nga diabetes.
15: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
12: Mag-abutika.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C,
12: mapalit sa mga butika.
5: Mighty C.
20: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
21: Puro Belos Pueblos.
22: Alas 8:45 na mga sokin tig pabinaw. Balik nga po sa itong pagkapanagubanuban. Kinig nga po si Kakipay, Bernie Campos, kanunin ka MITC, DTX 500, DTX, Copemex, of D3 Bio, Kamusaw. I-check na to ang ato ang partner kay, para basahon po ng mga sukin, titpaminaw, kining mga naka-standby na, nga mga feeding program, o galaki po sa mga sukin, titpaminaw, sa mga KSS na to, mga officers and members, magpa-seminar ang uban na seminara na. I-check na to si Kakipay Don. Don Deps, go Don.
23: Yes, Kakipay Bern, good morning. Labi na sa ito ang naamang itong mga followers ha. Every morning.
22: Anthony Hermosa, good morning. Og, ingon siya nga, kung ano, believe gid ko no kay siya. Oh, si Anthony Hermosa ang vidjuki nga, inikanta ni mo, my love will see you through. Nindot, manindot yung tingog sa iyang vidjukihan. Isang pangit ang tingog, pero ato ta sa iyang microphone dito sa bidyukihan niya, munindot atong tingog. Og si Sir Max Iturraldi. Good morning sa MGI, of course. Si Mom Joy Fry. Oh, happy to po tumahurot itong iyang kape. Paspas man kayo sa mong kape.
23: Paspas kayo sa adlaw, kaupat.
22: Hindi kahurot ato. Chat na po ito siya nga, Sir Burns, dali ko.
23: Okay, so good morning, Ma'am, ha, Ma'am Joy. Joy Fry. Good morning.
22: Joy Fry. Morning. Sa may, Lapaluma, bra?
23: Look.
22: Lapaluma.
23: Lapaluma, oh.
22: Look. Lapaluma. Look. Sibulan.
23: Apil lang fiesta diha. Pero si Ma'am Joy, dili sa siya kay pahuay sa siya. Oh. Manang advance happy fiesta diha sa...
22: halos si Ma'am Joy, halos kadadlaw, mapuna siya magpista. Kay... Sige man na siya pakaon. Uy, birthday ron ni Pari RJ. Samay, nabasahan ni mo diha?
23: Murag na aya. Na-post mo ganda diha, pero... Ambot lang. Ato nang i-greet og mga gahapon mga nay belated happy birthday ha, Boss RG. RG ang good tips litson. Og makaron happy birthday. Okay. So kun din siya. June din siya po dai si RG.
22: RG June man RG.
23: June din si RG.
22: Nay post basi kun po na fake news po na.
23: Gi-share man Kuya Bear.
22: Ay tinuod na basta si Kuya Bear.
23: Gi-share.
22: birthday. Birthday. Birthday day ni Pari RJ, Pray! Match net! Meeting po niyo, meeting on alas 3.
23: Doon lang po ka si Bebern. O karon kay kadulong fiesta mo ko diya sa anong susimulan. Si kanyang guti blitsyon, dagang kayong order.
22: Ah, grabe.
23: Dagang kayo magkaawas-awas ko ng order. O yun na ang gamay smith shop?
22: Oo.
23: Gamay litson? Dagang kayo. Kaya, kuan man sila ron.
22: Abot magaling order, simulan nga order, abot magaling sa bagakay. abot magali sa Hunog.
23: Mm.
22: Ilan ni Randy Estrellado, ilan ni Sir Joseph Kibas, ug ni Mamerlin.
23: Dito. Munang ni-greet si Kuan kay Bern. Usa man ni ka Jean Cabaldo. Agani ni.
22: Jean.
23: Good morning, Sir Bern. Kusog pod ka. K5 ba is Sir Bern, labi na dress sa EDSA General Merchandise.
22: By the way, dayang ato ang basket o mamagsugod game 1. San Antonio Spurs versus New York Knicks.
23: Kusog na kayo, Kakiba Bern, ang basket nun. Daghan na kayo ang kuha na.
22: Marang inilog kayong Spurs, no?
23: Inilog. Pero naay ni kuha na ako, kuha sila. Kontra sa Spurs, ito nga, adili ko hilig, ana.
22: Wala ka na. Kontrahon patas uban nya mangontra pag yung tanila
23: mayog si Ma'am Joy kayong magdula iuli ra mo niya nang
22: Ma'am Joy James ay ganahan Spurs man si James Kapaldo wala ko Kapaldo man si atong kuan ni Game 7 nga sila ra po magkaon-kaon po taon sila ra mo palit og pamahaw na ako diha wala na ako imo gidala
23: Okay, so Kakipa Bern, akong i-greet Kakipa Bern ha? Si Ma'am Joy, naminaw din sila karon. Naglantaw sila karon sa itong live.
22: Si Ma'am Joy, paling. Og si...
23: Ginny Lisa, o Sir Mark.
22: Mark Duran.
23: Atong task force nga mga ligon. Mga ligon nga task force si Mark Duran o Sir Herbert. Salamat kayo, sir.
22: Sige, masasak na kayo.
23: Og ang kwanday, ang to ang Rusibis. Etery. Kusog kayo, og ang Vince Kitchenette. Sila Ma'am Marites. Good morning, padayuna ha, every morning. Ay mo kalimot ha, diya sa Vince Kitchenette, kusog kayo, ato ang kape usab diya kay Bern, munang kita po'y tighatod. Munang karoon ha, magpahatod sab silad og kape. DTX, kupi may
22: kape. Kabi nga Vince Kitchenette. O gasa kawan, kanang nga dari sibulan ka to si Manok Canucks.
23: Canucks, fried chicken.
22: O diya sa sulod po sa Mercado Publico si...
23: Ma'am Irish, amigo.
22: O si Papa ni mo.
23: Pero gagawin ko sana na rin ito gabi. Gagawin na rin ito. Ako na i-greet na good morning na si Kuan Day, si Sir Jukids, kung Ju, diputado diya sa Poblasyon Sibulan. Advance sa pipisa. Salamat kayo, sir, sa imuha na pag-invite. Murang din na, o si Ma'am Vicky.
22: Vicky?
23: Nice bakery.
22: Si nice bakery.
23: O si Sir
22: Joel.
23: Ray. Munang,
22: si Joel Quadra, kanang, o si Sir June. Pinili. Kanaga sa may tagihan ng vulcanizing riha at
23: bang
22: sa
23: Rice sunod Domingo, sunod Sabado.
22: Ha?
23: Sabado, timing kayo, mga K-5 ang pisa. Sabado gyud sa Lusot Sibulan mo nang salayo pa ha. Salayo pa magyud, magandam-andam na ta. Kisay-kisay ta unya. Mura niya ang among advice gyud mga K-5 ha. Karon gyud na to malikay bisag asang lugar ha, makadungog ta dunay mga kiriwag kamot mo nang kita andam gyud ta. Manigurado gyud ta, labi na to mga portahan, mga tindahan, kinalagod safety kita kay walay mahay nga mag-una. Sa imang no, nane.

0: un po' di stop.
1: Ok, stop.
0: Cha, kada man si attorney. Why kana kanang why walk out ya?
1: Sige. Ako yung binisaya. Ikaw yung English.
0: Ay, ako yung mo binisaya. Ikaw mo yung English.
2: Maginsod, maputol ta.
0: Sige lang. Ako bitaw. Kana in English po na ako. Ay, diretso-diretso po na. Try your best lang.
1: Tawa, naning Jonathan.
0: Ako yung mo binisaya. Ikaw mo yung English. Anya, importante niya nga. Padulong yun sa ato ng mga products. Especially, ang ato ang mga listeners na napita sa may palimpinon. Sige. Okay. Palimpinon.
1: Ilang buski kay Pinero.
0: Oh.
1: Usa kita na buski kay.
0: Oh, si Juan. Kinsa ka litong katong
1: Dulpos.
0: Di, Dulpos. Katong kan nai pharmacia. Asa Valencia dai.
1: Valencia to ang Valencia's Drug Mart.
0: Ah, oh, Valencia's Drug Mart.
1: Si Ma'am Pinky. Oh. Jinky. Ah, Pinky, Pinky.
0: Ah, Pinky, Pinky.
1: Ma'am Pinky.
0: May buntag sa tanan, simple ramne.
1: Okay, good morning everyone. So good na ko din.
0: Kaya man lagi.
1: So good po ba?
0: Kaya man lagi. Inaot paunta nga maayo ang inyong kahimtang ron.
1: I hope you're good health today.
0: Sa'yo yun raman dahi, ana. Loping na kayo ko niyo.
1: Sa'yo yun, pabra ka balo. Kunin mo, ito nilisod sa'yo nga.
0: Sige, ulay sa'yo na kayo na. Ang inyohang mga kamtangan, bantayay yun ninyo, apil inyong mga baboy.
1: Your properties and especially your so animals or safety.
0: Baboy, specific pig. Baboy.
1: Pig. Okay, umaga. Piggery. Piglet man.
0: Piggery.
1: Your small piggery.
0: Bantaye.
1: Keep safe.
0: Og apil pod ng inyong mga manok itatari.
1: Especially your cat. So na, fighting cock.
0: Kakin. Kakin, binabay man.
1: Kakin. Fighting cat. Ah, fighting cat.
0: Ay, katong kang makoy nga nawa, dito binabay?
1: Dito, puro to siya fighting cat.
0: Ah, katong inyong mga manok na puti o pula, apil na binabay at timana.
1: Especially your fighting cat, color white and red. You safe and you... Diyan na.
0: safe and sound.
1: Keep
0: and sound. Kaya patukaran man yung muna para
1: keep and sound of...

0: Especially the couples, you take DTX Coffee Mix and Mighty C every day.
1: Extend akong giingon na.
0: And, especially ha, extend food supplement.
1: Sa...
0: So already fighting every day.
1: Labi na sa mga bagong minyo.
0: Especially the new couples.
1: Kila? May managi ka.
0: Sa pagkakaroon? Ansa pa?
1: Oh, wala na. Hot na naman kayo kong binisaya. So, at least na ako'y partner. Kadiskubre na kong partner ako si attorney sa ato ang foreigner. Labi na po sa DTX Coffee Mix. Lami ka niya sa kutahon, labi na magulan-ulan.
0: Especially the DTX Coffee Mix in a rainy season. Will take...
1: Lami kutahon.
0: Very beautiful.
1: Lami kayo ang timpla.
0: Lami kayo.
1: English ang lami kayong timpla.
0: Sabi na siya bagay, lami kayong timpla. Especially the taste of the DTX.
1: Copper
0: very
1: mix.
0: Helpful.
1: Helpful?
0: Ikaw tau ka.
1: Kuya Vero. Magpa-set out ko niya mo sa Noverne, kabusa, huwag ni Dundef, di paleng.
0: Good morning.
1: Ngayon na nagamit sa DTX Coffee Mix.
0: Good morning, Dia. Kuya Bear, kanyanis.
1: Ano to? Tingog ni Kuya Bear? Ano to? Kira Sano. Ano to?
0: Sano.
1: Bulanon, parang magunmi, Bulanon.
0: Salamat kayo, Kuya Bear.
1: Filipe Solba, nag-monitor sa Bisperidion.
0: Magkalingaw.
1: Good morning. Oh, ano, maya na lang
0: ikaw.
1: DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Okay, so the DTX Coffee Mix, you take every day. Dili, every day, every minute, every hour. Always DTX Coffee Mix. Okay?
2: Full the Foreigner.
0: Selamat kayo.
1: Ka-survive lagi ka. Ka-survive, ka-survive lagi ka.
0: Ka-survive.
1: Sige, kao na extra.
0: Okay, so mo na ito mga K-5 ha? Salamat kayo.
1: KSS na to, imong program.
0: Labi na ito ang KSS. Padayo na inyong pagsuporta kay Kine para po ninyo mga KSS member. Karong Domingo, doon na tayo feeding program diya sa Casa Miami Talay. Ilang Ma'am Jane. Oh, kita-kita.
1: Casa Miami, Casa Mia.
0: Casa Miami.
1: Casa Miami?
0: Oh, Talay.
1: Dili, Casa Mia. Casa Miami, Jod.
0: Casa Miami. Kasi Miami. Karon ang Domingo, alas 9 sa buntag. Salamat kayo, Boss Iri Tagalog, Ma'am Norberta, Sir Lemuel, Sir Andy Dizen, salamat kayo sa inyong pag-support usab o pag-salig sa ato ang feeding program, ilabi na sa K5 Dumaguete. Dili nga diri sa Dumaguete sa tanan, all stop of K5, all station.
1: Okay. Kina.
0: So, kiniyo kay K5 Dundits nga naka-extend na food supplement di paling.
1: Ingan si Bibian, tulumiya di paling, haha. Hilantan yun na ron si Vern. Tay. Dari sa si Kaki 5 Verde Campos, kanon na gamayti si DTX 500, DTX Coffee Mix, og D3 Bayo Kabusaw. Aras kampun ng balita, Servicio Publico,
0: Kalingawan sa Negros.
1: Kalingawan sa Negros.
0: K5 News FM.
2: Puro de los Pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawa, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag garato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawa, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa.

0: The doctor is in.
1: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
3: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
2: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
3: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
2: Oo.
3: Baka, kabaw, kabayo, ayaw, kanding, ug uban pa. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor nini.
2: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
3: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug kagakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon, unya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
2: Correct.
3: Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 og Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
2: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
3: Kung naaman gyud ni mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karni, aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
2: Correct.
1: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapali sa mga butika.
2: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, ug walay preservatives.
3: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon ug other sources.
2: Pwede ra.
3: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
2: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
3: Na, kining tanan, Sir GP, makuha, baya nimo sa pagkaon og utan og prutas.
2: Pwede rin di ay utan, ano?
3: Og mga nuts, nanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag DTX 500, og mag Mighty si Sir GP.
1: DTX 500!
5: Ako si Rochelle. Ang akong bugas bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumalis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Tumargod aning Mighty C, ma. Semana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, pumalis sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Kung naa man gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
3: Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
2: Ay!
3: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
2: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
3: At pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mao nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
2: Ang kapit o sobrang nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
3: Sayon ra man na ang solution, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuhaon niya niya ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
0: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alivyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
3: Ang ILT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ILT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Muna nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
2: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag-adlaw giinom, mao kini ang makapahubag si imong atay.
3: Mo na, Sir GP, nga kung pala inom ka, kinahanglan jud kang mag-DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
0: DTX 500.
8: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Today si Shell Aggression daw. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag copper kayo? Hindi one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, kad nakainom ko anong tambala, himsog na ang akong lawas.
0: Mighty C! Mabalik sa mga Botika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Usa sa mga importanteng magmentinar sa atong health, Sir JP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
2: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
3: Naid pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
2: Ay, perfect.
3: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom.
2: Correct. Wa jud naay side effects, dok. Nay pakapinoon frontal effect.
3: Hello. Tay, pwede ka na.
2: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon do. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
3: Hello. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
2: Ganaan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
3: Ang imo niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
2: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahir na jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
2: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayura sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
10: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika.
3: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Magutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man o D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
2: Number one, Doc, ang binipisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
3: Naapay monolaurin.
2: Mga medium chain triglycerides.
3: Check. Plain D3 ikis.
2: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
3: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
2: Kung kainom kag D3 Bio.
3: Check. Ordinary D3, walay MCT.
2: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa tong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
3: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imuang baba. Makalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang baba. Plain D3?
2: Wala.
3: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
2: Unya, ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
3: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo kas Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naa ra jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 Walay ketones.
2: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Sa to ba?
3: Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
2: Gusto. So sa D3 bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod.
11: D3 bio.
12: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 bio. Niinom ko ni sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang clean vitamin D3, Sir GP.
2: Gusto.
3: Usapan jud gipromote nini ang gut bacteria.
2: Si VCO, ang ato ang tiyan, na amantaan ng good bacteria.
3: Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 bio.
2: Oo, naa si VCO. Dini sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan rin na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
3: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinanglan jud ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
2: wala
3: na pod.
2: Tungod ka na sa MCT, gipadagan niini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
3: Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio.
2: Correct.
3: Compare sa plain D3 alone. Ayaw og sayang ang inyong kwarta sa GP. Nganong dili man lang ka mag D3 bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
2: So,
3: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyog kay pakapin nga vitamin D3.
2: Supporting actor ha. Nga unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyog usa nga gipadaghan niya ang imong happy hormones.
3: Yes.
2: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imong tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imong mood.
3: So ingon na kanindot ang D3 bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 bio, relax ang imong immune system.
2: Correct.
3: Pero complain D3 ra, hyper siya og stress ang imong immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3 bio, guardiya og pulis.
2: Hosto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Overplane D3.
11: D3 Bio!
13: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
11: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! May DC! Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Ruyra. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang may DC. Ako ragi-maintain pag-inom time sa daily. Medyog ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilana. Best kayo ang Mighty C.
11: Mighty C! Mabalik sa mga butika.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
2: Tungod
3: kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
2: Muna igiingon dok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh.
2: Kayang-kaya,
3: jud, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
2: Unya, all natural pa, Juni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga, makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahera, jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
2: Ubit ayan na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Dio Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
2: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura rakag na kag-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Dok?
3: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
2: Oh,
3: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad mo'y magpakusog sa layog ni Mama o Papa matagabi.
2: Alam me, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
3: Nadi pa naon Sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
2: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
2: So, pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
2: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao po nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
2: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, nasa tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
2: No.
3: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
2: ga-detox ka pa!
15: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
3: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Add to ta Sir GP sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
2: Sige.
3: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
2: Wow.
3: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
2: Correct.
3: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners na to. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio. Gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapin na sa D3 Bio nga naay BCO Sir JP. Unya, asa man ka? Mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir JP?
2: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako juning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asya'y banabana mga 27,000
3: inya,
2: active kung, cases.
3: Inya, kung naakay ingon anak nga sakit sa GP, makaulaw no? Ipang tabi, jud ka? Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir GP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao ni mo, Sir GP.
2: Mahadlok na sila, Dok. Panuol ni mo.
3: Apektado jud ang imong social life.
2: Bisang pagani imong pamilya, Dok. Mahadlok ni mo kay basta na kay TB.
3: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto sa GP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
2: Gusto.
15: Di Tribayo.
16: Ako si Minita Gandalaw na ay Edniston. Dako ka ayong tabang ang Di Tribayo nako. Humansak duha ka bulan na kong inom. Natunaw na jud ang bato.
15: Di Tribayo. Ang Di Tribayo nga may Visio. Ang Visio nga may Di Tribayo. Apalit sa mga butika. Di Tribayo.
3: Unsaon man pagtabang ni Di Tribayo sa Nai TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
2: Ang gitawag nga Di Tribayo adunay extra virgin coconut oil.
3: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3, kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
2: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani, kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok, kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
3: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
2: Correct.
3: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB dot center?
2: Yes, of course.
3: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
2: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok, mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
3: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir GP.
2: Dili ni siya dayon yon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas, naa ni siya gitawag nga lipid envelope.
17: Mm.
2: May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
17: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
2: Husto, ang D3Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya ka bacteria. Kaya ra jud kaayo ni D3Bio.
17: Kaya gyud kaayo sir GPA sa D3Bio. Kung kaya ni D3Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
2: Correct.
17: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo, so good news ni sa nay mga TB, katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3Bio. Ang BCO nga naa sa D3Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
2: Mapatay jud. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
17: Ug ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
18: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto.

0: Live News FM, championing the lives of the Filipino. Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: Serving you the best music and information. This is K5 News FM. Good morning, good morning, good morning. Today is June 3. It is Wednesday. Welcome to Morning Love Drive. Yes, third day of June, diba? Pero parang pagod ka na. Mora naman eh, gikuan naman eh. Gibunal-bunalan naman eh. O tulog, ikatulong adlaw pa man sa June. Bakit ganito? Oo, hangak naman, no? Third day pa lang. Anyway, welcome sa Morning Love Drive. Oo, kumusta inyong Wednesday? Okay lang ba? Kumusta inyong morning, mga kakifay? Sa mga gipanduka, cheers! Diba? Kung giduka ka diha, imnara na siya DTX Coffee Mix. Tang-tang, dunay mo hang duka ron. Oo, 24 hours kang magmata. Yes, and DTX Coffee Mix, dunay cheese, sisi, sugar, sugar cane na lang pala yan. So, kung na siyang ingredients, makatabang or makahatag ka ni magbenepisyo sa imong kalawasan, unlike sa mga usual coffee, hindi mo mapalit diha sa tindahan, labi na ka itong 3-in-1, ganoon na yung side effects. Made in purong herbal. So, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Diba, another morning na sad ang itong pagkasaluhan for 1.5 hours. Mauban sa itong mga love songs today and yesterday. Diba, sa kadabuntag na lang. Kadabuntag, ninyo ko madunggan, lain sa kayo makitaan ko ninyo, nga naramang ko dere sa radyo. Unsa may mga kasikas ninyo dara, sa may gikabisihan, ang uban wala, ragyo. Sana all dili busy. Diba, pero pasalamat lang gigapunt ako natang gikabisihan. Labi na kung atong gigabisihan kay trabaho, pangwarta. It is a blessing, mga kakifay. Bye, kapoy-kapoy. Oo, tinayuan man kayin mga naong mantag-kwarta. Kung di pa tanaw ang kwarta, natulog rata ron. Yeah, kay mga naong mantag... Naabay dili naong kwarta, dihabi. Ultimo, ganing katong dagko na kay sweldo ng mga politiko. Nga naong magyapon lang sila kwarta. Okay, nga nung di, makaingon kong naong sila kwarta. Hindi pa na sila naong mga kwarta, dili na sila mangurap. O, karon mura sila mga kingkoy dito, no? Iyara po sila kuan po. Iyara po sila dautan. Ay, nako naman. Anyway, mayong buntag dari sa Negros Island Region. Sa mga naminaw, karon ka asa mga kanahimutan. Good morning ka nimo. I hope imo i-start imo ang adlaw sa happiness and sa peace. Kaya sa panahon karon ang peace and happiness naging pinaka the best nga itong ma-achieve matag-adlaw. Kalinaw o kalipay. Oo, kay dili man sila ng panahon, malipayon ta. And not all the time po kay adun na tayo kalinaw. Kalinaw sa itong palibot, sa itong kaugalingon. Diba, lisod kina siya i-achieve sa hilabi na kung problemado ka. Financially, mentally, spiritually, physically, lang kay kang pwede maproblema no sa imong self. So hopefully, let's manifest na lang or let's manifest nga kanang aduna tay happiness and peace every day. Okay, it's an achievement. And of course, kanang masinati na to ang lying morning. That is also an achievement. And also kanang makakaunta 3 times a day. And more than pa. So it is an achievement. Kanang mga kuandara, makapalit ang sakyanan, makapalit ang balay, or sa padarang uban pang ito ang mga kanang mga pangandoy o mga pakapin lang na siya sa bubot. The most precious things or the most precious moments or things nga itong ma-achieve ka matag-adlaw is kanang, oo, kanang happiness, peace, and then pagkaon, and then live morning every day nga tong na-achieve nga kanang nakamatatang healthy ta ayun. Healthy ta no kay ang uban karon na sa ospital. Nagproblema para maayos sila silang sakit. Ang uban sad kay walay makaon. Ang uban ang limos na lang gani na masura just for the sake ng makakaon sila makasurvive sila karong adlaw. So kung ikaw healthy ka diha, nakakaon ka diha, nakamata ka karong buntaga, it is a blessing. Yes, sa mga ganahan mo request or ganahan mo greet, no, greet to'y mong kontra diha. Labayan kag bato, balusi ko nung pani. Oo, so amigahan na to siya. Hindi ni mo amigahan, eh, bahala ka. Ito, you may text at nung text lines alam sa mga smart or talk and text users. You may text in numero 0910-786-1478 and 0936-207-6754. Later, ato i-check and i-share kung kumusta itong horoscope na ito today sa mga lucky colors, lucky numbers according sa ito ang zodiac sign. And also, if ano natin ma-share nga historical events for today's date, June 3. Let's have our first song by Andy Grammer. Fresh Eyes. This is DJ Yam. Welcome to Morning Love Tribe.

0: News FM. Victory Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Victory Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: Victory Bio. Ang Victory nga may Vizio. Ang Vizio nga may Victory. Mapalit sa mga butika. Victory Bio. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
3: Pagkadungog na ko sa radio,
2: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa bunta,
3: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pin,
3: naayo na ako.
0: DTX 500! Pumalit sa mga butika. Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba gini sa pangadaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 Ayungon, Negros Oriental. Besides 7-Eleven and Mr. DIY. Abre ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado. Alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabihon. Domingo ala 1 sa hapon hangtod alas 6 sa kagabihon. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
4: Nangita ba mo og antioxidant na bitamina sa mata? Andi ana ang Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
5: Mag Mighty C na!
4: Makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na!
4: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C!
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
7: Kasakit ang tiyan, Mang Klinika Spore Biotics.
10: Gabutod-butod ang tiyan
7: o wala mahilisan,
10: Mang Klinika
7: Spore Biotics.
10: Katabang sa pagnindot sa digestion
7: o pagkuha sa mga toxins sa tinay.
10: Para healthy ang tiyan,
7: Mang Klinika Spore Biotics. Adlaw-adlaw.
10: Mapalit sa inyong mga suking butika.
11: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
12: Agay, salig ka lang ya. Ano yung iyong sikreto nga gwapa kaya how?
11: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
13: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
14: I Dare Go.
15: Dati, akala ko normal lang

0: madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store. Junel Clothing. Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon, o
3: Villa Amada, across Qualphone,
2: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
4: Let's elevate your event.
5: Sa siguradong ikay mo, babasayaw.

That's Even If by Jam Morales. Welcome back. It is now 10:13. Atong oras, gatod ka na ito sa Extend Food Supplement for Men. Ano sa mga Mr. and Mrs. nga nangita darag pampaligon sa ilahang relasyon? Sa ilahang paglabing-labing ni partner, ayun. So, gamita lang na siya Extend Food Supplement for Men. Ano sa mga nangitag pampahumot sa ilang ilok, sa ilang lawas para humuta kanunay, dili ta man imaho, bisan asa ta mo adoro sa takasingon. Gamit ng Pudog Klinika Deo Fresh. Sa mga nangitag sabon, pampagwapa, pampahamis, aniya na sa ng DTX. Alang sa dunay problema sa constipation or diarrhea, or ganahan baka nga healthy permi membrane and memory, gamit lang po dagspar payare. Okay, today is June 3, 2026. Magsugod ta kay Gemini. Doon ay isa ka surprise ang abot or gihulat sa inyong panimalay. Malipayon ang imong romance. Ang pakikipag-date kay inaayunan ng panahon. Ayaw ko nung pansin na ang joke sa imong friend para malikay ka sa gubot or sa kahiubos. Ayun, so perfect time daw ni makipag-date, Gemini. Okay, init man ang panahon. Or di, actually, di siya init, sakto lang. Oo, so pwede kayo mo mag-date, magbulad mo, kung ano. Mag-jogging, matumos nature, di ba? Sana all. Numbers for Gemini, we have 4, 8, 10, and 30. Color kay red. Sa Cancer, pahuway and then pakalmaha ang kaugalingon kung makakasagupa ng suliranin para makapag-isip ng solusyon. Actually, yan yung ginagawa ko lately kasi there are decisions or na ako yung mga kanang maabot o galit sa kong utok nga usahay maka-decide ko og dili mao. So, murag gina-practice na ako akong kaugalingon lately nga before ko mabuhig decision or before ko mabuhi og storya, una-unaon sa nako, maragtagan sa nakong time akong self, i-internalize sa nako kung sakto ba ni akong ginauna or basi nadala ako sa akong emotion. Kasi lately, parang padalos-dalos ako ng emotion ko. Or kailan dalay kayo ko ma-offend, dalay kayo ko masuko, dalay kayo ko mahibos. And if naamagot na sa inana nga emotion natin, yung mga words nga mabuhian nga usahay, mahaya na to sa ulahi. So that is why kana murag I don't know, hindi ko naman siya parang sinasadya but parang nahimo na akong batasan nga before ko mo decide or before ko mo buhig sulti, pinag-iisipan ko muna ng mga isang araw or dalawang araw. Grabe na inanakadugay. Sige na sa mga ginahuna kung sakto ba akong na-feel or basin nag-inuoy ragilagway ko. Ayun, so pakalma sa imong kagalingon o sa para maka-decide kag sakto. Totoo, yes. Kasi sometimes, kung ata sa peak sa itong emotion or sa itong anger, malimot na tawag sa, or maka-decision sayop o sa high good. O, magpadala sa gibati. Ayun. Numbers for Cancer, we have 13, 18, 21, and 28. Color kay yellow. Sa Leo, maaaring mula sa Koreo o makabagong teknolohiya. Makadawat kag balita gikan sa abroad. Uy, anong balita yan? Wala giingon dere kung good news or bad news. Basta na kay madawat nga balita. Numbers kay 12, 25, 37, and 41. Color kay yellow. Sa Virgo, posible kuno nga ang hindi inaasahan na magandang pangyayari. Iwasan ang makasakit ng damdami. Yun, unexpected moment na ay maabot ni mo karon Virgo, pero likay ko nung makapasakit kag feeling sa uban. Numbers for Virgo, we have na 3, 9, 35, and 42. Color kay purple. Dahil na siya mo apply katong una-unaon sa nimo sa kamubuhig storya. Kaya usahay, labi na kung gisapota, nahiubusta, or galibog ta natin mga words or atong choice of words usahay kay sayo. So, to the extent nga, yun, makapasakit na taga feelings. Kay lagi, feeling na to, maunis siya, maunis. Dito na dalalagay ta sa tong gibati.
Numbers for Virgo, we have 3, 9, 35, and 42. Color kay purple. Sa Libra, makatabang ang opinion sa katigulangan or kaubanin mo sa inyong panimalay or sa imong trabahoan. So, advice. Ayun. Numbers for Libra, we have 6, 23, 30, and 43. Color kay white. Sa Scorpio, mayo kuno ang dagan sa panahon. Kung likayanin mo ang makipag-argue or makipagtalo or mangitag gubot. O, relax ra daw, Scorpio. Ayaw guba imong adlaw. Usahay bitaw, no? Kay ka nang okay raman unta kayo ang sitwasyon. Pero kita ra dyan mangitag gubot. Kita ra dyan mangitag rason nga maguba atong adlaw. Kung baga ka nang musual imong taitok. Oo nga, no? Judagway na sa morag di ko kaganahan malinawon imong adlaw. Numbers for Scorpio, we have 2, 5, 32, and 39. Color kay light blue. Sagittarius, mag-amping kuno sa pagpili og amigo og amiga. Ang pakikisalamuha at pakikipag-ugnayan ay makakatulong sa hanap buhay. Ayun. Pagpili og friends. Ako na ginaingon mga ka-K5, mga kaibigan. There are two kinds of friends. Good friends and bad friends. Good influence and bad influence. So, dapat kung mopili kang friends, pili ato mga friends nga makatabang nimo, nga mas mo improve ka mentally, physically, spiritually, and unsa ba? Financially pud usahay. Oo. Makatabang na siya. Kanang ganing type of friends nga kanang tabangan ka nga mas mo-improve imong pagkatawo. Improve ang imong pagkaikaw. Dili kay ka ng friends nga. Sige na kaingon nga. Uy, ato tari two shots ta. Ayaw nagsulod. Uy, ayaw nagtrabaho. Ayaw nag-skwela. Ato rin, manglaag rata. Or have fun. Ang mga inana lang. Kanang, hindi ko naman ina-invalidate yung mga feelings nyo. Of course, kailangan man siya maglingaw-lingaw. Pero kanang grabe na siya. Kaya halos kada adlaw na lang. Sige na lang mag-inom. Dahil na lang kag-inom kada adlaw. And then down kag bisyo sige. And then kung magka-time nga magkasakit ka, magka-problema ka, imo ra magyapong problema. Diba? Mga ganun, no? So piliin mo yung mga tao na pag magtapok-tapok man gani mo ang inyong istoryahan kay ang kinabuhi, saan pag-improve ang kinabuhi. And then kung anong inani kanang naa kay makuha nga lesson pang pa-improve sa imong self. Dili kay pang padaot sa imong lawas. So those are the kind of friends that I want and that hopefully nga mo pwede mong maganahan, di ba? Kasi sa panahon ng good karon mo, sige ra gid atong atorgi naon kay kutob ra sa karon. Wa gyud makuraw gyud ta or wa gyud malugmok ra gyud ta. Sa mahal lang bilihin, sa kalisod, sa kinabuhi. Ug steady ra kasi gi imong mindset diha ra jug kakutob. Sometimes ang imong friends kaya daw sana siya impact sa imong improvement. So yun lang naman. Numbers 4. Sagittarius. We have 4, 9, 28, and 43. Color kay violet. It is now 10:22. Mabalik ko later lang sa pagpadayon sa atong horoscope. For now, I have my next song by Kitchi Nadal. Huwag na huwag mong sasabihin.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ang sa pangalan, sir?
5: John Nang.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Aswagan.
4: Pila imong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
5: Imo naman po. Tungod sa akong lung cancer. So, pag kimo na ko, pidangok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, nabig ko yun nga nagluya, hindi pa rin ako ba sa kumulog ang pasinti nga nagluya. Wala ko para sa Diyos, hantod ka ron, bakit ko yun naluya kung saan?
4: Unsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning dagunta, gitagaan ko doktor o ITC, dayon itribayo, dayon pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige ka pong kukimo.
4: Sige ka pong kukimo,
5: grabe. Mali, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko, kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan, di ko, kukuran ba kayo, naupaw ko ko. Nakaroon, kawalo na kong kimo para sa Diyos na naman ko'y buhok.
4: Wow, congratulations, salamat kayo.
1: DTX 500,
3: mapali sa mga butika.
1: Itribayo!
3: Mabibilis sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
1: DTX 500.
3: Mabibilis sa mga butika.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pangadaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 Ayungon, Negros Oriental. Besides 7-Eleven and Mr. DIY. Abri ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado. Alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabhion. Domingo alauna sa hapon hangtod alas 6 sa kagabhion. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
3: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Vit-C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
4: Mag-Mighty-C na
3: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag-Mighty-C na
3: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty-C.
5: Sita Balagosa.
6: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba isa oi TX 500.
6: So unsa may tilde sa imong bana day ma'am?
5: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar kita sa isit ani ma'am? Kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-isit og tumar ani?
6: So wala pa siya ni inom ana unsa diyang gibati ma'am?
5: Nang luyahon siya.
6: Luyahon.
5: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan diyang gitrabahoan ani.
6: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan, Mighty-C. D3 Bio o kanang TX500.
7: TX500, mabalis sa mga butika. D3 Bio! Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Nagabaho ba lang ilok mo?
11: Yucky!
10: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
11: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
12: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imuskreto nga gwapa kaya how?
11: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
7: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika.
14: iCare Gold.
15: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa inihinda niyong problema sa mata.
14: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
17: Many more.
16: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulan? Palit na!
17: Palit na!
16: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
17: ENC Mart.
16: Your all-in-one store. Junel Clothing.
17: Junel Clothing.
16: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon, o
18: Villa Amada, across Qualphone,
16: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
17: Junel Clothing.
16: Junel Clothing.
19: Let's elevate your event.
20: Elevate your event. Siguradong ikay mo, babasayaw.

That's Vision of Love by Mariah Carey. Welcome back. It is now 10:48. Itong oras, ito ka na ito sa D3 Bio DTX 500, DTX Coffee Mix Mighty C, Extend Food Supplement for Men, Clinica Deo Fresh, TTX, BD Soap, and Spur Bayora. Itong last, ibasa kayo sa Guitarius. Let's go kay Capricorn. Hindi matatakpan ng karangyaan, anumang pagkukulang sa aruga ng, sa loob ng tahanan. Dapat bumawi ka. Ayun. Numbers kay 10, 27, 35, and 42. Color kay magenta. Aquarius, ipagpaliban ang binabalak na gawin or paglalakbay. Dili kuno nimo makuha ang gusto nimong mahitabo. Numbers kay 4, 8, 11, 22. Color kay blue. Sa Pisces, magiging maganda ang pagdalaw sa kaibigan. Ipagpaliban ang binabala. Numbers kay 10, 23, 36, and 40. Color kay yellow. Sa Aries, magagamit ang katalinuhan para mapagtagumpayan ang gawain. Maging maaga. Numbers kay 17, 22, 28, and 31. Color kay white. Last, we have Taurus. Kusang magbubukas ang pagkakataon at panahon para baguhin ang masasamang kaugalian. Numbers kay 3, 7, 10, and 30. Color kay tangerine. It is now 10:49. Wala na ko yung oras. Tomorrow kay June 4, Thursday. Ugma na sa tamagdungog for 1.5 hours. Thank you so much. I have my bye-bye song by Peebo Bryson and Regina Bell. A Whole New World. This has been DJ Yama naging mong bye-bye and maayong buntag.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat di inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramiloy. Hinautonta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
3: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imong metabolism pamaagi sa pagtaas sa imong thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imong dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imong utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imong lawas. It consumes 20%. Grabiha sa?
4: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong gi-consume. Ingon ana na ang imong brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man na ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
3: Yes, maujud. Magka-brown out sa imong utok. Ang D3 Bio, mupadaghan sa imong metabolism. Mupadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio na apodjoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones

0: kuan og gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
1: C3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yang normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Antawa pagod na ang mga gabasa og mga gatuon, ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok.
0: Ayay!
3: Or ma-active imong utok.
0: Mm-hmm.
3: Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir JP nga dalo baya na ang imong utok. Pero
0: correct,
3: ang oxidative stress nga mahimo nini grabe kayo. Mga tumba jud ang mga pusti diha sa imong utok sa kataas sa imong oxidative stress.
0: Mm-hmm. Sa sige niya gamit sa glucose, Dr. Ramil, daghan pod niyang ma-produce nga free radicals.
3: Correct. Mao nay mahitabo. Kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga pusti, bisag mo ingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang ka sulhi. Makaingon jud pug ka nga utukan man ko atong bata pa ko. Nganong karon nga nagkaedad ko, nagkaminos naman ang akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok.
0: Mm-hmm.
3: Sir JP, pananglitan ba? Sige kung tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud nako nga ang ketones nga gikan sa D3 Bio ang akong imnon.
0: Correct.
3: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3 Bio.
0: Mm-hmm.
3: In short, Sir JP, ang D3 Bio nga imong giinom, over ordinary nga D3, kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Karang mga patol, kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3 Bio, makorek pa jud na siya. Kung aduna pod kay mga inflammation sa imong utok sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning D3 Bio.
0: Wa, natay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: O ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Jan, busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
5: This is K5.
6: K5
5: News FM. Your official news and music station.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: PIO News Update. Usa ka programa alang sa pagpadayag sa mga aktibidades o mga aksyon sa nakaiusang mga ahensya o pamahalaan sa atong probinsya. PIO News Update. Usa ka programa alang sa pagtulong o balita o unsay mga kalihukan o pag-implementar sa mga obligasyon o mga proyekto sa atong pinalanggang probinsya sa Negros o Pilipinas. PIO News Update. Gidalit alang kaninyo aron adunay gabay o sulundan na multimedia platform sa diin makita, mabasa o mahatagan o reaksyon ang kadagipaamit na balita sa mga panghitabo na nagkilambigin sa lain-laing kalambuan alang sa paghatag o kalamdan o katingawan sa kadaghana. PIO News Update. Madunggan o masudo sa mga lehitimong mga pahina sa Facebook accounts. Ang Provincial Information Office of Negros Oriental page, ang Province of Negros Oriental page, ug ang Governor Chaco Sagar Maria page. PIO News Update. Kada Miyerkules, gikan sa Kapitulyo, kauban ang mga satellite stations sa K5, ug kada Sabado, gikan sa DYSR-FM sa Manila. PIO News Update. PIO News Update. Ang imong gabay sa mga panghitabo sa atong pinalanggang probinsya sa Negros Oriental. Kini na programa abtud kanato gikan sa Provincial Government of Negros Oriental.
3: Maayong buntag og maayong Wednesday once again. Akong gilantaw no ato ang monitor sa kasamtangan gahulat ta nga kwan. Tagaantag chance nga makita atong mga naong. O, Tuara. Okay. Salamat kayo. So, mayong buntag once again sa tanan na itong mga listeners o sa itong mga followers. Karong adlaw, aniya na sad ang PIO News Update. Ako si Albert Malonzo. Yes. Atong Wednesday, no? Bali, sanag kayo. Sanag kayo. I hope na sanag po diha sa inyong lugar. Atong mga higala, atong mga pinalanggang mga iksuon nga gikan sa kanaon hangtod diri sa Pasay. Oo. Hasta po di mo mga sakop diha dapit sa imuhang syudad, Sir Arlot.
4: Yes.
3: Oh, mayong buntag.
4: Mo pa dai pagkadungog na ako, sir.
3: Amo pa?
4: Mo pa pag-on sa mic.
3: Ay, okay.
4: Okay, so may buntag din natong tanan.
3: Okay, sige. Sorry kayo.
4: Okay, okay, sir.
3: Okay. So anyways, atong pagtimbaya po sa atong kuan, no? Atong mga kauban diri sa K5 Studios karon. Daghang salamat sa amo ang technician sa ato apong atong kauban sa PIO si Sir Ken na karon. So daghang kaayong salamat. And of course, maayong buntag sa ato ang first family, ang ato ang Sagar Maria family, atong mahal na governor si Chaco Sagar Maria and Juvie Calago.
4: Yes, good morning.
3: And of course, hasta po sa atong Dumaguete City Mayor si Honorable Chiquiting Sagar Maria.
4: And of course, ang ato ang Congresswoman sa 2nd District sa Negros Oriental, Congresswoman Maisa Sagar Maria. And ang ato ang Konsehal din sa Dumaguete City, Konsehal Chesa Sagar Maria.
3: That's right.
4: Okay, so, good morning.
3: Maayong buntag. And of course, maayong buntag sa ato ang mga higala, sa ato ang mga department heads dito sa Kapitulyo, no? Before that, I'd like you to know, no, especially katong bag-orang ni tune in, nga duna tay tulo ka legitimate pages nga pwede ninyong i-follow o inyong i-watch, i-like, i-comment diri sa ato ang Facebook. Atong tulo ka pages, sir. Ka kuan ra ka, ka-memorize ra ka, sir.
4: Yes.
3: Sige, sir.
4: Of course, sir. Ang page sa ato ang opisina, ang PIO,
3: that's
4: Provincial
3: right.
4: Information Office. PIO
3: Negros. Provincial Government,
4: yes.
3: Provincial Information Office, Negros Oriental page.
4: And of course, Governor Chaco Sagarbarria na page.
3: That's right. Ang atong Provincial Government of Negros Oriental page.
4: So, makita ta diya. And kung na mo'y comment, shout out, pwedeng mo...
3: exactly.
4: Yes.
3: O, dapat sa...
4: mabasa na to, diri, sir.
3: That's right. Charlotte, pwede, butang po nila ilahang, kuano, ilang lugar.
4: Oo, mas maayo kay bulahan mo kay baluta o asa silang dapita.
3: Exactly. Nya kung kinsa mga pinakapalangga nila. Yapin. Ay kaulaw.
4: Ha? Maubitaw. Dili jud ang yang maulaw.
3: That's right. And of course ato sa i-greet po dato ang mga department heads, no? Atong mga department heads nga kusog kaayong padagan sa ato ang kinatibuk-an diha sa ato ang Kapitulyo, atong sugdan sa atong Provincial Administrator, BAC, and HR Chairman, si Attorney Arthur Pastor Tulsidas.
4: Yes, good morning, Attorney.
3: Yeah, to his team too. Oo. And of course, sa atong Assistant Provincial Administrator, si Attorney Ryan S. Buenavista. Hastasad ang atong Provincial Legal Office, OIC, nga si Attorney Miles Nichols Gadingan Bihar. And of course, tibok po nilang team, sir.
4: Yes.
3: Oo. I know, na-active kayo ni sila, no? Kay ikaw, sana imang ka sa mga ingunani. Mulang ako yung himuan o dako kayong reminder. Mayang punta sa DI sa atong DILG Provincial Director, Ms. Farah Diba Gayo Hentuya.
4: Yes. Good morning,
3: sa atong sangguniang panlalawigan head, si Attorney Geoffrey P. Villahermosa.
4: Yes, Attorney, good morning.
3: Atong mga BMs.
4: Yes, ato ang mga board members ang kaabag ni Governor Chaco Sagarbarria sa pagpalambo sa ato ang probinsya.
3: Exactly.
4: So may buntag ninyo diya. Okay, kani sila ko equal branch ni sila sa legislative, si Governor sa executive. So kani jud importante jud ni sila sa pagpalambo sa ato ang probinsya.
3: Yes, they work hand in hand, no?
4: Yes.
3: Okay, kani mo gud si kuan, Sir Arlot. Sa una, naapun niya siya sa panerbisyo, no? Unsa gali ito imo hang kuan sa unang gali, Sir Arlot, if you don't mind. Unsa ito imo hang nagian sa atong government? Sa una, sa imo panerbisyo?
4: Malaga, dugay-dugay na kayo, nangaraan na, natadhan na, sir.
3: Humble kayo, humble kayo.
4: Ay, bitaw, kuan bitaw, sir, kaning gasugod, tas pinakamaba, SK, then naimo tayong SK President, then naimo po tayong barangay kagawad, then nakapanrabaho po ta sa local government unit, then muna naimo po tang konsiyal.
3: nice kayo, sir. Wish I had that kind of mindset when I was also younger. Na karon na lang ko nga nakaamgo ba
4: na
3: I should have begun medyo earlier pa sa una.
4: Pero imo ang experience, sir, grabe kayo.
3: Noon,
4: subla pa.
3: In a way, I am still glad, no? No regrets. And nalipay sa tanga ko. Mahulog na siya nga kanitanan nga learning experiences nako. Ako na siyang i-take as blessings gikan sa kaitasan. So ato din pag pangtimbayasad sa mga lain-laing mga apelyido sa atong mga lain-laing lugar
4: dito.
3: Imong pinalanggang tanhay, sir. Kinsa may pwede nimo mag-greet dito mga apelyido nga
4: baga jud kayo.
3: Mo, dulse imong kasing-kasing.
4: Of course, ang ako ayong pamilya.
3: Kana.
4: Bitaw, baga mga apelyido, mga baga basa nagalayang lugar na may mga apelyido jud nga kani siyang apelyido baga diyang dapita.
3: Yes, exactly.
4: So dito sa tanhay ang mga baga dito, mga Torres, Reyes,
3: Ramirez.
4: Silva.
3: Miraflor.
4: Miraflor. Dagdag po na dito. Zerna.
3: So, may buntag, no?
4: May buntag ninyo dyan, tanan.
3: That's right. When I was still working there, ako yun ang paniguro yun ako nga i-lift ang kuan sa itong mga iksoon sa tanhay. Atong gigama ang tanhay nga intellectual, academic city, and of course, we believe now, city of professionals.
4: Yes.
3: And of course, musicians, musical lovers.
4: Oh, yeah. Muna'y gift sa tanhay, kanang pagka-musician.
3: Yeah. I loved my time during that time nga ako dito.
4: Di yung may tabo nga na ay mga, what's this, na ay mga okasyon dito nga walay kantanay.
3: That's
4: na,
3: right. Adyod. Exactly. Oo. Oh. Muna ako, na-miss yun na ako ng kantanay. Okay. Uyog ko niya kunin one of these days.
4: Yes, of course, sir. Labi na kay hapit na po fiesta. Mm-hmm.
3: So, pero ang adlaw,
4: ha? Mukanta man dyan ka, sir. Kay bulumog ko.
3: Ginagmay.
4: Ha?
3: Ginagmay. Pero ang adlaw, special ba kay Iron?
4: Kay?
3: Oo. So, atong naatay guest to niya.
4: Ay, oo. Oo.
3: Niya, when he comes, of course, ato na i-reveal on niya.
4: Mm-hmm.
3: Ato lang ipatriling o kwan.
4: Oo,
3: bita. Sa atong mga kwan.
4: Basta amdam mo ha, kay ang ato atong topic kabayan sa environment.
3: Exactly. Environment kay today or this month, the month of June is environment month.
4: Ah, okay. That's that right. Is why.
3: Oo, exactly, no? And gali, diha gali ito yung naitabo nga baguhay lang panagtapok, no?
4: Mm-hmm.
3: Panagtapok dito sa ato ang atong ancient, atong beloved Kapitulyo.
4: Oo.
3: 100 years old na ba yan ang Kapitulyo, sir?
4: Okay, 1925
3: na siya, sir? Mm-hmm. Oo. So, mauligin na nga, kuan, no? Palangga.
4: I don't know if tulog. Correct ba na nga, kuan, sir? Nga,
3: ako in. Mismo, wala ko yung idea. Pero kabalo ko nga, hapit na siya 100 years old.
4: No? Ang structure mismo.
3: That's right.
4: Well,
3: I'm sure some of the parts dito, no? Ang mga wood,
4: kita raman na
3: materials.
4: Po.
3: Believe ko sa pagka-kuan, sa pagka-maintain.
4: Yes.
3: Na. So, that's all about the environment, no? Pag ayuhunin mo o kuan ang environment, muhatag po siya balik.
4: Yeah.
3: No?
4: Tinood.
3: When you take good care of things or even the environment mo na siya yung itabo. And so, akong gisulay o pangita manggut karon agkatong kuara, ang Negros Oriental kicks off Philippine Environment Month. Okay. Ang i-excrew ba? Nawala man. Anyways, once again, no? Atong pagtimbaya sa lain-lain mga kuan, panimalay.
4: Oo.
3: Oh, mga nanay, mga, tatay.
4: Mga naakaroon na minaw.
3: Yes.
4: Of course, naaman ito yung luto. Kay labi na kay panauna sa ating paniod to.
3: Yes.
4: So, nagluto while naminaw na to.
3: Exactly.
4: So, may umod to ninyo dyan tanan.
3: Oo.
4: Bantay lang ha. O masugaan bang kalayo ba?
3: Mapaay ko niya.
4: Oo. Malimo to niya sila. Nga na sila yung giluto. Kay sige silang paminaw na to.
3: Exactly. Oo. Ay, si tutok ni Sir Arlo. Main lang niya ka. Oo. Unya, kuwan din, sir.
4: Ayaw, sige tutok. Kay mawala niya yung gano'n.
3: Dadili si Mbako. Oh, kuan sir.
4: Yes.
3: Na-reminded ko no, karon ding si Manaha, daghan ka ayong graduation.
4: Ah, okay.
3: That's right.
4: Okay, ning labay ko ganiya sa Norso.
3: Mm-mm.
4: Oh, daghan mo ka ayong toga.
3: Ya toga. Vale.
4: So karon pa diay ang graduation
3: yes,
4: nila.
3: Yes, that's right. Oh,
4: okay.
3: Natingala gani ko
4: kay ano. Gani, March kay... ito namang March.
3: Exactly. Oh, gi-extend siguro.
4: Yan niya, karon na mo-open na ba yung klase?
3: Exactly, pagka-8.
4: Oh, pagka
3: next week.
4: Grabe, so, basin no? Na ilang gisunod na itong karaan na schedule. Na
3: They're trying to cope up.
4: Yeah.
3: They're trying to cope up. Ang transition between the K-12 system and the regular system na ito sa una, muna ilang isulay o kwan, meet in the middle.
4: Yeah.
3: No?
4: Pero usually ron, especially sa mga public schools, murag ning ko, naman sila, so good naman sila, June, pariyo naman, June, ang ilang schedule sa una. Okay, katong panahon nga na, what's this, na usub ang
3: system.
4: Ang sistema, na imbis bakasyon, ka-klase pa.
3: That's so, right. Dagdan
4: kayo mga panghitabo ito, kay init, mga bata, ipang sunggo.
3: Yes.
4: Oo.
3: The high positive side of it, and of course, there was also a negative side, no?
4: Yeah.
3: So I guess the Department of Education o katong mga kadaguan siguro sa kadugayan, they have made the realization nga it's better for us to go back to the old system.
4: Okay, ang ila pong gilikayan ito, if June po ang opening, so panahon po sa ating ulan.
3: Exactly.
4: So na ay mga
3: supposedly,
4: rason.
3: Ha? Supposedly.
4: Na ay mga rason.
3: Yes.
4: So kay ang ilahang kuan dito, mas grabe man noon ang epekto sa init sa mga estudyante.
3: Exactly.
4: Kay summertime niya ga kuan ga klase.
3: Environment ya ko no. Extreme environment.
4: Yes.
3: Oh, kanila gin climate change. Igo tang tanan.
4: Mm-mm.
3: Na. Onya kita okay ra. Kay medyo kuha naman ato mga systems, tibuok naman.
5: Yeah.
3: Ang mga kabataan, nga, mubay pagpakusgan sa ilang mga kalawasan, mo nang gi-consider sa ato ang kuha.
4: Yeah.
3: Ato ang mga educators.
4: Mm-hmm.
3: So congratulations no sa tanan atong graduates.
4: Yes. So of course, mga eskwelahan na ron ang, pero Norso, I'm sure.
3: So, following that, I think tanang public schools. Good ako. Mugyo na yung itabo siguro sa tanang public schools.
4: Pili ang public schools, ito ang mga, ito ang March.
3: Good gubera? March. Good ako yun sila din.
4: So, kanitiri, maulagi ang ilang schedule na kayaan, katapang sa old nga, ay sa bago nga kuan ba?
3: Oo. Ako niyang pangutanong si Dr.
4: Bito lang yun, natingala, bito po.
3: Oh, hasta man. I heard also nga kuan. There's like at least tulo siguro ka universities nga ni kuan na graduation mag-uhay lang.
4: Oh.
3: Sili man. Sila.
4: Yeah.
3: Oh, so that's two. Uh-huh. Duda ko mo follow na na ang kuan, either foundation or ang St. Paul's.
4: Yes. Oh, ay humanapod.
3: Oh, humana. Most likely no. Oh. Human ang St. Paul's.
4: Humana.
3: Dugay-dugay na.
4: Dugay-dugay na.
3: So once again no, ato lang itimbaya ta na. Tanang mga families, especially mga students.
4: Yes, sir. Niya. Ato sang i-kuaning ato ang mga nanglantaw sa ato ang
3: nice.
4: Life.
3: Sige.
4: Of course. So, good morning ninyo. Yeah, this may sir na is watching sa Hong Kong ni siya, sir.
3: Uy,
4: abot nice. Sa Hong Kong.
3: Salamat kayo. Uy,
4: Brian Paul Perez Tulabing, ang ato ang secretary diya sa Barangay Pulo.
3: Tulabing, yes.
4: Mga Tulabing.
3: Oh,
4: sa, yes, Duncan Pud Stanhay.
3: Oh, yes.
4: Si Sir Brian Paul, yes sir. Kay Bolojo ko, unsa kang servisyo sa imuang barangay.
3: Mm-hmm.
4: Ang iyang message, sir, good morning po. Yes.
3: Okay.
4: Uy, Tagalog mong karon, sir.
3: Paano siya? Murabag, it's a nationalized way of respect.
4: Yes,
3: no?
4: Basta na ipo.
3: Showing respect. Yeah.
4: Yes.
3: Ako gali, bisan sa, kung somebody younger sa ako, ah, basta na sa position or whatsoever, just to show nga I give my respect mo po, okay,
4: po, jug ka.
3: And hopefully, no, makakuan po na sa ato ang mga kabataan,
4: yeah.
3: Ma-inculcate na sa ato mga parents,
4: nga
3: pasunda po taon ninyo ang kuan. New generations should not be exempt. No? Dili exempted nga mo learn sa atong traditions sa una. Mga kinaiya, especially katong paghatag sa mga values, pag-value sa pareha nato, medyo igo-igo, gidad. Ayaw lang maging na nga, uncle.
4: Okay. Ako dyan, sir, kay gilolo ko.
3: Oh, lolo naman po ko, actually.
4: Hindi ko, hindi ko ma-DSW, dilimian ko sa yun, babata. Pato niya, lo.
3: Ay.
4: Lo, asa mang ka lo? Pero at least, respeto, giyo po na. Sa imo ra ng pagdawat ba?
3: That's right.
4: Pero galantaw na siya sa kung buhok na puti.
3: Dili na sa itong buhok, no? Kanang pagkuhan nga, mulantaw. Atong pahimangno ba sa atong kabataan? Ako, grade 6 ko, na ako'y white hair. Munang
4: bitaw.
3: So, dili na siya sa ika.
4: Sa sistema mang guna.
3: Yes. Genes na siya. Genetic ko na siya.
4: Yeah.
3: Predisposition sa genes. Na uban nga, bata pa, nanay puti, nanay gray.
4: So, as early as grade 6?
3: Yes. I already had mine. Pero ironic ha, kay my eldest, ang eldest na mo, akong eldest brother, akong brother, eldest sa family,
4: wala po siya.
3: Karon, jutay ra kayo, yung puti.
4: Nga po yung ingon, anak. Wala po yung uban.
3: Pero ngayon ni kayo, sir, ang iyang buhok, sila nga sa akong sisters, sila rin naka-inherit. Na sila'y blue, na sila'y red hair, na sila'y gold in one head. Kay kanang atong kuan mo gold. Mixed race mong guta, Pinoy, mixed race. Anyways, may so, buntag once again.
4: Yes. Sige, ato ipadayon, sir. Okay, so this is Mr. Na. And of course, si Brian Paul Perez Tulabing, good morning ni mo dia, sir. And to Kapitan Ramil Alporque dia sa Barangay Pulo. Og sa tanang mga konsyales. And AJ Bulagaw Regalado is watching. Ay, ako aning anak, sir. Liwat na akong guwapo.
3: Ako na, I like that.
4: Dagkan man yung muingon nga, mas guwapo kung no, kung anak din ko, ano, manus ang managwapo ang Xerox copy sa original.
3: Karna, sakto na, sir.
4: Okay.
3: Ayaw, hindi ko ng bandira, ba?
4: Umalabot po ninyo sa barangay Luka. Okay, and dagkana na itong ning kuandiri, sir, ning comment. Okay, sir, atong taga-anig time.
3: Of course.
4: Si Kunsi Al Kennedy Junjun Aguilar, Gayo Jr. Mm. Uh-huh. So good morning, Sir A. Watching from Tanhay City, ato gyapon ng konsyal diya sa Barangay Tugas.
3: Nice.
4: Barangay Tugas. Amo ning pinalangga pong konsyal, kaya ako Tugas man ko, sir. And ikumusta po diya ko ning Kapitan Guevara Eladio. Sa imo ang mga kakaubanan. And Lilibet De La Torre Baring, Tuluka Heart. Thank you so much. This may good morning, Sir A. and Sir Albert.
3: Thank you. Mm-hmm. Good morning po. Kanin mo mga ipa-mention, no? Especially kanin pulo o kanin tugas.
4: Oo.
3: Memorable kayo na nako.
4: Kay, sa man, Jay.
3: Sa una, mga good. Sa ina, barkada, sa una nga taga Tanhay. Mm-hmm. No? Si, nalimod ko sa yung first name, basta kay Arnais.
4: Mm-hmm. O,
3: yung papa sa una was a doctor. Niya, the doctor passed away, so we were supposed to visit them sa wake.
4: Oo.
3: Na disgrasya ko na sa pulo. So, girescue ko sa mga taga-pulo. Mm. O mga taga tugas. O napasok man ko og kaning kaning stockpile ba.
4: So kanang kwadya kanang dalan diya nga in between pulo and tugas kaning
3: sa highway ra, actually.
4: Sa highway.
3: Sa highway ra ko na das magud ya. Nya ila kong i-rescue. Gialsa ko nila paingon sa ilang mga panimalay.
4: Yeah.
3: I don't think anybody remembers.
4: Yes.
3: Pero para nako that was very memorable.
4: Oo.
3: Early kuan pa to. It's not 2 decades away. Di lang ako insulting. Bisto na.
4: So, gumay pa dalan nga. Nabot na siya ka dito.
3: Tinood. Mulag ito, kay mukuan may. Nakiramay ba?
4: Okay.
3: Nakiramay. Oh.
4: Ay, oo, oh, okay. Naaman di ay tuoy na.
3: The former doctor Arnais.
4: Yes.
3: Oh. So, muto. Dito may. Anyways, good morning once again, ha? Sa atong tanang mga listeners. Pagali, tama ka kuan. Wa pa may maka-take off. So, ato nang subda ng ato ang PIO news update, no? Before musuri pa niya mga istorya. So, atong unang tukion, kining paghatagog atensyon sa mga kabataan, atong next generation, mugyuni gitagaan o kaning lami kayong atensyon just recently, no? So, akong pasaw na, Governor Chaco Sagarbarria, ato ang mahal na gobernador, may duyog sa child development workers sa usa ka konsultasyon, usa ka meeting nga gitumbok nga mupakusgan or mohatag og kusog sa early child

0: Okay. Na ba na,
1: oh, hopefully
0: walang,
1: na pa, no?
0: Na dyan time nga ipabisita. Oh. Karoon mo lang dili naman good kay true.
1: Yes. Akabal ko sa pregrin. Unsay peligro. I think the value system is declining because ang values mismo sa kamakabataan, ginakuha na nilagi kan sa gadgets.
0: Uh-oh.
1: Kaya kadaghanan nga dali kaayo musulod sa uto are the bad influences.
0: Yes.
1: Oh, muna'y kuyaw.
0: Muna'y kuyaw diya. Mm. Yan, sa una, makaibalo tao, unsay intention sa tao ni mo kay mubisita man jud.
1: That's right.
0: So kaibalo jud ka nga muraga ning hatag jud siyang effort.
1: Mm-hmm.
0: Oh, nga, so kaibalo kasi iyang purpose.
1: Mm-hmm.
0: Pero karon dili nakakaibalo kay ug anakas mensahe dagdag na kayo mga biktima gani nga tungod ra sa chat oh di ba naay
1: there
0: na,
1: are what you call posers
0: yes naay na rape
1: yes.
0: naay na kidnap oh so lisod kaayo na ra
1: posers lagi sir abi nimo kinsang bataan ang chat nimo kay bata pud siya abi niya bata niya mo meet makigmeet niya ka sa asa ang ending gikidnap siya unya pagkasunod adlaw subo panakuan ang news is very sad and bleak no. So kuyaw kayo, so warning na sa atong mga parents.
0: At least reminder po na sila. Kay lisod kayo og sa ato ang part niya na may tabo ba pero simba ko sa mo nang karon extra careful jud ta kabahin anang mga butana kung mahimo ang ato ang mga bata ato jud na silang what's this i follow up sige. Yes. Ilang mga activities kinanglan maghilabot jud ta.
1: Exactly.
0: Oo, kay ang pagmahay na amagod sa ulahi.
1: Exactly.
0: Oo, naa sa imong una-una nga may pa ina-intervene ko ito. Yung ka-ID ko, kay maiko ko, then nanay nahitabo.
1: Yes.
0: So, usa na ka maingon nga, may pa ako ito.
1: Oh, kung imong intuition, gatulod ni mo, imong gut feeling na something negative, act on it.
0: Yeah.
1: Oh, atong governor is very loving when it comes to kids. Akita yun ako, ang iyahang bond sa iyang mga anak. And of course, munang usan ni siya sa duso og maayo. No? Kanilagi, ang giingon din, no? It is to ensure that every child receives quality care, protection, and opportunities, no? Holistic growth ang gipunting. So, hopefully, no? Ang kanilagi atong gihisgutan karon kanang values, very, very important.
0: Importante.
1: And of course, bonding with peers, very important.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang iyang EQ, iyang social skills, diha mga nangangkuhan ng develop, no?
0: Diya dyan ang manukad.
1: Yeah, sakto itong imong giingon, no? Kaya hangtod karon kaya ako mga barkada sa una diri sa Tibok Kamanhak, magkita, may tagdanay gyapon mi.
0: Yeah.
1: May guro gyapon mi. Oh.
0: Pero karon marag lisod na kaayo.
1: Lisod na,
0: Di na kayo kakailaw kinsa ng tapad nimo.
1: That's right, exactly.
0: Kaya sa una, naman dyan tayo schedule after school. Gawas man dyan tayo.
1: Yeah.
0: Pagbutang na to sa ato ang mga butang dito sa balay, gawas dyan tayo balik kay mudula. Ma-meet na to ang ato ang mga kakalye. Muna sa una. And karon muna yung nawala karon.
1: Muna yung importante. Wala
0: na dyan ko kabantay, sir, nga na yung magdula sa?
1: Wala na kaayo.
0: Wala na.
1: Oo. Kaya number one, no, ang gipromote mong sa ato ang kuhan. Kanyang sa ato ang paggamit sa gadgets. Number one is self.
0: Yeah.
1: Oh, self butang na to. Self pleasing, self elevating. Onya, mo lagi na mo na bag-o nga ginakuan ron. Dili kay pareha sa unang panahon nga ipakuan sa parents nga ang sentro is the Christian values,
0: yes.
1: No, ang Biblia, and of course, ang pagserbisyo sa isig katawo, dili kay self, no? Unya ang focus ni mo Ginoo, no, dili kay self, no? Unya ang imong kuan, ang lahi naman ron, naa naman sa mismo sa gadgets nga ang murag nahimong Ginoo ang kaugalingon.
0: Yes.
1: Oh, munay kuyaw.
0: Di ba pareho sa una nato nga ang ato ang mapaminawan ang mga advices ra jud gikan sa ato ang ginikanan. Karon man gud naaragya po na, of course, mga advice kasi mga anak, pero naamang ko'y gadget nga na kanibang dili po maayo ang content ba?
1: That's right.
0: Makahatag o what's this? Makahatag o galibog?
1: Yes. Ako no, nakuyawan ko sa gibalita sa akong igagaw na there was one time nga nakakita siya na iyang anak galantaw aning murabag simulated suicide. Oh, ginatuduluan ang mga bata ng patong chair, kuaguan, yan ay mong ulo. Nalisang ning kuan ako'y gagaw. Be very careful, no, sa atong mga parents. Kanang paggamit sa inyong kuan, gadgets.
0: Yeah.
1: Kaya nga inyong mga kaanakan, makatagbo og ingunan ng klase.
0: Yeah.
1: Sulay-sulay yun.
0: Na, Jud.
1: Na, na'y cases.
0: Oh, na'y cases, Jud niya. ako mismo naka-witness po jud ko ako ang apong galantaw ingon na anak. Grabe.
1: Oh,
0: mo nang niyon jud ko nga i-screen jud ninyo nang lantaw sa bata.
1: That's right. Oh, oh.
0: Mm-hmm. Kung mahimo katurang mga cartoons nga sa ato na pong naandan sa una nga malantaw exactly. Natin sa TV.
1: Oh, oh.

0: Pero karon grabe na rin. Mm. Like, ito, insakto na yung mga istorya sa mga violente na kayo. Mm.
1: Yes. Asa oh. mga games? Oh. Most gadget games are actually rewarding violence.
0: Oh.
1: Mo na, no? Mm. Ang inclination is to violence mm. and ang inclination is making monsters look like friendly.
0: Yes.
1: Cute. Oh. No? Which is, kuan, mura ba gina-program ang utok yeah. sa tao ba nga? Mm. Bad is beautiful? No, it's not like that. Mm. Bad is cool? Dili. Mm. Kita, no? Black and white man gita. Mm. Kabalong tag-unsay cute, unsay mm. beautiful, unsay cool. Mm. Lain na ron, kay ilang gina-kuan, ang black and white, gigama na gray sa tungaan.
0: Oh.
1: So you will not know if kini siya is actually gatakuban ni siya
0: yeah.
1: nga gapabutan-butan mm. o niya dautan diyan.
0: Yes.
1: Munay kuyaw.
0: Oh, munay kuyaw. Mm. Munay gitagaan dun og pagtagad sa ato ang governor.
1: That's right.
0: Diya sa pundasyon, mm-hmm. angayan dyan natong atngan, angayan natong tagaan dyan na sila og pagtagad. Ano mga programa nga karon gi-introduce mm-hmm. sa atong governor? Of course, with the DSWD.
1: Yes, the PSWD also mm-hmm. headed by Hilton Edrial.
0: Yes.
1: Oo, muna, no? Munay baguhay na lang na kuan. Na gigam-an nila consultation meeting.
0: Oh.
1: I guess kini nga kuan naapod ni siya kuan no. It will also reflect us to our old culture mm-hmm. na we are supposed to be
0: mm-hmm.
1: a strong Christian nation,
0: mm-hmm.
1: no? So hopefully atong educational system, atong mga parents diha balik sa kuan, balik ta sa kaning sa una nato nga kaning pagduso no,
0: mm-hmm.
1: nga unahon ang kining relasyon sa ato ang labaw na makagagahom.
0: Yes.
1: Ato ang creator.
0: Yeah.
1: No? Dili na siya ikaulaw.
0: Okay,
1: when narabag yun na sa kuan nga, if you deny me now, while naa ka sa yuta, when you pass away, pag-abot ni mo dito sa langit, i-deny po ka sa Ginoo.
0: Yes.
1: Oh, muna siya.
0: Kung unsay imuhang gitanom dire,
1: yes.
0: ano po na imong maani dito sa taas?
1: Exactly.
0: Oo.
1: So, moving on, no? Motoy una yes, natong ituki.
0: So, thank you so much, Governor Chaco.
1: That's right. Mm-hmm. And of course, si Ma'am Juvie po.
0: Yes, kay, Ma'am Juvie.
1: I know nga, mupo na siya usa sa bugat nga angkla, no?
0: Yeah.
1: The anchor of the house.
0: Mm-hmm.
1: Kaya usually, it is the mother who gives the emotional backbone
0: yeah.
1: sa tibok pamilya,
0: mm-hmm.
1: no? So, ato nang gikuhan niya. Nice po kayo, nakita na, especially itong Mother's Day, oh. So sa una, Mother's Day, gi-single out yun ni Governor.
0: Yeah.
1: Anyang relationship sa iyong mother.
0: Yeah.
1: No? And of course, gi-equate po ni siya sa tanan na tong public servants.
0: Mm.
1: No? Actually, kaning mga barangay kapitan, atong mga leaders diha, mo-serve yun po ni sila, if not the mother, the father.
0: Mm.
1: No? Murabag ang kuan, gigama na lang general, no?
0: Yeah.
1: Kaya ang kuan yun is care.
0: Yeah,
1: no?
0: Mata dyan na.
1: Oh, pag-amuma. Kaya gi-kuan man ta, gi-atiman man ta sa atong mga kadagkuan at the same time. So let's move on, no?
0: Okay.
1: Atong sunod nga tukion is all about the recent nga daghan kaayong strategic mga agencies
0: mm-hmm.
1: na nagbisita dito sa atong Kapitulyo. Usa na niini ang Department of Health. No? Lately, the high-level meeting with officials sa Department of Health, mga leaders sa atong probinsya, mga healthcare administrators, naghimo og diskusyon, nag-propose sila sa renationalization of the Negros Oriental Provincial Hospital. Usa kini ka significant initiative nga gitumok nga mo hatag og kusog sa healthcare services og mo palambo og mo palapad sa access aron maabot og makabot ang quality medical care alang sa tanang negorense.
0: Yes.
1: Oo.
0: And maudyo na rin itagaan pong pagtagad yun.
1: Yes.
0: Usadyo na sa what's this prioridad
1: mm-hmm.
0: Sa ato ang probinsya sa Negros Oriental under the leadership ni Governor Chaco.
1: Exactly.
0: Oo. Importante mo dyan ang panglawas.
1: Yes. Very, very.
0: Yes.
1: You cannot do away with bad health. No? Bad health equals katre.
0: What, Jud?
1: Pundo kas banga.
0: Apektado, Jud, tanan?
1: Yes.
0: Ah, apektado, Jud.
1: Mauna siya ang gi-envision ni Gov. Iyang gi-envision nga ang atong medical city
0: yes.
1: is going to be the answer sa atong dugay na kaayo nga problema. National na siya nga problema.
0: Oh.
1: No? Ato dahing i-welcome ato ang guest in a while for now. And
0: yeah.
1: we are so glad to see him na.
0: Mm-mm.
1: Relaxa diha sir, relaxa. Kapihasa na si sir.
0: Oo.
1: Pakapihasa. Okay.
0: Sir, good so, morning.
1: Moto no, ato ang Medical City usa guni siya sa tubag no sa mga mulo, sa mulo nga ibutan nato pila na ka decades. Pila na gani edad sa ato ang kuhan? Almost more than 15 years na mga ato ang NOPH.
0: Oh, more than that.
1: More than that.
0: Okay, maglantaw ka katong sa old structure niya sa old building niya. Karaan man jud og design niya. I That's think right. Sa panahon pa na sa ikaduhang gira dahil or after na siya na-establish.
1: That's right.
0: So, kinanglan na dyan siyang i-upgrade. Mm-hmm. And mo na aroy na itabo, sir, nga naanan ang atong bagong edificio diya. Oo. Kay inon ta, dili manggod, gatubo manggod tanan. Gatubo tanan ang ato ang design sa unang panahon, sa una rato siya, yes. Wala pa kaayoy.
1: Gamay pa ang populasyon.
0: Gamay pa ang populasyon. Yeah. Pero karon kay nagkadagka naman ta, nakita naman po dyan nato, nga maudyo yung problema diya.
1: Yes.
0: Nakita ning Governor Chaco nga ang problema dyan, ang pag-akomodar sa ato ang mga pasyente.
1: Exactly.
0: Gikan sa nagkadaiyang lugar din sa ato ang probinsya.
1: Mm-hmm.
0: So, mauna nga na-establishan ng Medical City. Ngani, itong pagbisita ni Governor, nakapaminaw ko niya dito sa Tanhain, ngayon gani siya nga, naswertihan gani ta.
1: Mm-hmm.
0: Nga na-establishan na ito na before sa gira.
1: Mm-hmm.
0: O nga katong mga palaliton sa kaning ato ang mga, what's this, kaning fuel ng, ng taas na. Of okay. course, kung mutaas ng ato ang fuel, mutaas ko ng mga palaliton.
1: Yes.
0: So, ningon si Governor nga, swerte ta kay at least nakasave ganit ta og 1 billion. Kaya og sa karon pa ito na ito, ikuan.
1: Ang young equivalent,
0: wala, much, mutaas
1: much
0: pa.
1: More. Exactly.
0: Mutaas pa.
1: Oo.
0: So, muna siya diya. Di mo dyan na ito kalikaya na aman dyan yung mga momentaryo.
1: Mm-hmm.
0: O bisag unsa ka maayo.
1: Yeah.
0: Sabag unsa ka maayo sa proyekto. Mm-hmm. Bisag unsa ka maayo sa programa. Pero dili dyan na ito kalikaya na naadyo yung mga inunta.
1: Detractors.
0: Yes, mo komentaryo.
1: Negators.
0: Pero malipayon po na kay mayoriya.
1: Yeah.
0: Paborable diya na.
1: Exactly.
0: Oh.
1: And then, it is common sense.
0: Oh.
1: No? Na health is a very important aspect. Oo. No, paramount yun na, number one yun ang health. Mm. Wala kay eksaktong panglawas, di ka ka-function.
0: Oh.
1: No, o mahimo kang liability.
0: Oh.
1: No, na ako'y laing analysis ani sir. Mm. Nganong nadugay ni siya sa kayo, no? Tanawan ng sa usa ka bulk batch sa usa ka high school or college.
0: Oh.
1: Ang katong mga pinaka-bright actually, usually dili na sila mo himong mga milyonaryo. Kapag ano,
0: yeah.
1: Sige mag-analyze, sige criticize, no? Ako dili ko right, pero na-appeal ko ana ang hanay.
0: Sobras ka salig sa kaugalingon.
1: Oh, tinuod na siya.
0: Dili na matig istoryang laing tao kay salig lagis kaugalingon.
1: That's right.
0: Kay naasyay diri.
1: Mm-hmm.
0: Pero wala siya kay balo.
1: Katong mga practical na thinkers, motoy mo datog mayo.
0: Yes.
1: Okay, aksyonan man dayon. Ang nakaayo sa atong gobernador, anak niya na sulod niya tanan.
0: Yes.
1: Ang iyang pagka-practical thinker o iyang pagka-visionary.
0: Yeah.
1: Usa. Oh. Usara. And timing po kayo tanga, ato mga leaders right now, ni back up kang governor. And at the same time, I would also say na they have the same, no? Na they also have the kaning political will, katong practicality, ug ang intellect.
0: Oh,
1: nag-usa na tanan. Munang nagdungan sila tulin sa usa ka barko.
0: Yes.
1: So munang ato makita nga ato ang Medical City is going to become reality.
0: Yeah. And kana siya inisyatibo na sa ato ang gobernador kay mao man iya yung programa mo na iyang una-una. Kay dili pa na maayo natay provincial board.
1: Yes.
0: Nga kana sila musala na sila pero nganong uyon man sila kay balo sila mismo.
1: Yes.
0: Kana siya problema jud na siya.
1: Yes.
0: Ngayang tagaag pagtubag. I-address jud na siya.
1: Yes.
0: Kay kuan, dugay na kayo ng problema. Mm.
1: Si Vice Gov, ang BMs,
0: yes.
1: And of course, atong governor. Nakita ginila ang kaayuhan nga naadiyan.
0: Yes.
1: So we are so happy, no? So moto, no, ang strategic talks sa, together sa DOH nga na hitabo, baguhay lang.
0: Mm.
1: They are trying to aim for renationalization of the Negros Oriental Provincial Hospital. Para nimo, Sir Arlo,
0: so, unsa may ihatag na po sa national government.
1: Unsa may mahimong kaayuhan ani?
0: Yeah, daghan po. Kaya of course, ang to sa national, ihatag sa national ang operation. What do you mean?
1: Or I think budgeting ni.
0: Budgeting po. Of course, dala na
1: yeah.
0: siya.
1: Oh.
0: So, mas labi po maayo.
1: Yes.
0: Abagan na sa provincial government, pero sa national government, kay tungod, daghan magun silang resources dito.
1: Yes.
0: Daghan man. So, yun kang i-under na sa DOH.
1: Mm-hmm.
0: So, okay, ragyapon. At least, og manaay mo bu-bu diya ang national og funding diya sa ato ang Negros Oriental Provincial Hospital. So at least makasave po ang ato ang province og sa iyang sa ato ang funds diri para mahatag po sa ubang mga programa.
1: That's right.
0: So tanan maayo man, positibo man jud na siya.
1: Yes. I agree. Ikaw, kay naman kay mas kuan gud ani deeper understanding. Ako sa akong common sense nakita na ko no nga on a national scope makita ko nila katong pinaka successful ng mga hospitals in the Philippines. And at the same time on a national scope pod pag nakita na ko kung kinsa man ato sa taas kita na lang unsay pinaka appropriate nga mga galastuhan unsa kadak algyon ang budget nga kinahanglan. So kung munay ibubo diri sa ato sa medical city kita ang kanang swerte.
0: Mo na siya diya, murabag investment ba?
1: Exactly.
0: Sugdan sa ato ang probinsya.
1: Yes.
0: Oo, niya, naapoy tabang gikan sa nasyonal. So, ingon na raman dyan na kay ginanglan mong pujutan mo invest. Kaya di mong punta ka kita ginan siya, di ta mo invest.
1: That's right.
0: Oo. Alam, mamuna na mga negosyong saman. Yes. Naabay pa yung negosyo rong kontralaway, murabag
1: wala naman. Tanan, everything is an investment.
0: Yes.
1: Isang mangali ang mga kabataan, no? They are an investment for the future.
0: Yes.
1: No, that's why everything atong encouragement no sa mga parents, whatever you feed your children now will become is going to be the thing that will make them become, no? Kung imo sila i-feed with good thoughts, good ideas, academic things, pleasant and positive things. Yeah. Pagdagko ana pleasant people na sila, responsible, o kaning mo-contribute na sila to society. The same thing with our leaders now.
0: Yeah.
1: They're planting all the good things. No? Ang sunod na generations ane, baling sortihan.
0: Yes, sorti na kayo. And of course, dili man dyan tanan sige diyan magsige anang ato ang mga posisyon na gipang guninta. Pero at least sa sunod ng mga leaders na to, dili na magproblema.
1: Exactly. Di sila mo inherit ang mga kautangan.
0: Yes.
1: Uban pa, no?
0: Kaya ano sa pamantang maghuna-huna o mga ingon-ana na butang, sir?
1: Yeah.
0: Nga kay balo man tang gikinanglan na ng
1: alang,
0: alalang agto pa na sa sunod pa. Sa sunod pa.
1: And of course, ang legacy is going to be there.
0: Yes.
1: So, ang legacy will stay. So, atong oras, gadagan eh.
0: Yes.
1: Kaimbitaram na kay ko na yung Sir Manry. ako na rin ko, ano? Gamay na ng keyword. Unya na, ako na siya itarong og introduce karong taod-taod. Although, murag, kapanikad naman niya ato ang sita. Ato na lang yung pasasunan
0: niya. Ato sa second half?
1: I was hoping na makakwanta sa second half, but I think he's already excited to be here with us. So, adi na lang nato dugayon ng ani. Okay.
0: Sige.
1: Sa ato nang gikahisgutan kanina mga ikala, do na tay abungan nga guest karong adlaw, no? He is our competent and our very able head sa usa sa ato mga ahensya sa ato ang panggobyerno, no? With not much ado, allow me to introduce to everybody, no? Ato ang head sa ENRD, Sir Manrique Barilio.
0: Palakpak sa sir. Palakpak.
1: Good morning, sir.
0: Good morning.
1: Yes, I think on na na siya, sir.
2: Sige, dagang tayong salamat no, sa pagtimbaya. No?
1: Yes, sir.
2: Sa ato po niya anchor, no? At sa ato po niya guest, si Sir
1: Rigatano. Co-anchor na nanako siya ron, sir. Buhan na mi.
2: At the same time, so atong ipasalamatan ang ato ang provincial
3: Information office for having this a very good and productive time for discussing issues nga may kalambigitan sa kaayuhan o kaugmaran sa atuang mga katawhan sa tibuok probinsya sa Negros Oriental. Sa tanan nga mga tigpaminawan o mga suki nga tigpaminawan, maayong pagpaniud to kanatong tanan.
1: So, mo ka na, no? Atong bisita karon maigala, once again, si Mr. Manrique Barilio sa ENRD.
0: Yes.
1: Sir, kumusta man ang kuan? Kabuntagon.
3: So far, tungod lagi ini ato ana sinati lagi nga pagkausab sa ato ang klima, no? Dili na gyud kayo nato matagamtam ang katong kanhiay nga mga seasonal nga mga klase sa klima nga ato ang din atong na-experiensyahan before. Mm-hmm. So sa pagkakaroon, doon na lagi dako nga kausaban. So sa in English pa, the effects or the impacts of climate change has been experienced kanatong tanan. Mm-hmm. And then this brought impact, serious impacts kanatong tanan, dili lamang sa atong natural o sa atong environment, but also to us human beings.
1: That's right.
3: Oh, so karon muna nga atong maobserbahan nga ganong kining mga klase-klase sa mga sakit o sa mga na-experiencehan nato sa agrikultura, sa atuang patubig, sa atuang kadagatan, o ilabila karon sa atuang panahon. No, nga extreme na kaayo ang atong nasinati sa, like for example, kini nga mga kusog ng mga hangin, nga supposedly this particular weather, ato rin ma-experience sa mga panahon base sa ato ang na-experience before. Okay, so lahi na gyud siya. Aduna gyud ako nang kalayan. Although this doon ay mga science explanation ani nga ikahatag nato ang DOST ang pag-asa. But for us ordinary people, matingala gyud ta. But for us nga nagsubay pod niini, siguro we have to be doon na may mga common terms karon nga kinanglan nga resilient na kuno ta. No, sa climate, shall we say, that we have experienced right now. But in terms of resiliency, dako pa kayo na siya og mga steps or siguro mga buluhaton wherein ang naabaya ta sa third world country. So we are moving forward to become a developed country. So tungod po sa mga challenges nga brought about by climate change, usap po na siya sa makabara sa mga efforts nga gihanay sa ato ang national government o ang ato akong nga mga local government units. No? But anyways, wala mang yoy ingon ta sarang o wala mang yoy ingon nga imposible sa gitawag na to o kining natural nga gikan gyud sa ato ang labaw nga makagagahom. No? And then ato pong ubanan og mga maayong buhat sa mga tao. That is why ang rule nato is we have to encourage people, especially kay doon naman po gutay mga balaod. So that's the role of the local government units to explain nga unsay mga balaora, and then unsay mga tipo or unsay mga steps or shall we say unsay mga simple lang nga mga bulaton.
1: Ato na isgutan niya, sir. Ha?
3: Yes.
1: Oh, believe ko, Sir Manrick, no? Kay super ready. Unang pangutana pag ganin nato. Ako mismo, nakuhan ko ba nga, nandiretso naman na.
0: Nandiretso.
1: Kabalo ko nga, prepared kayo si Sir Manrick, no? And of course, ato guning siya natagag chance ko nga maka-explain in a while from now. But before everything else, sir,
0: yes.
1: Kita magyug ka nga bago kayong lahi atong set up diri, sir. Muna tayo, muna tayo ako unang ipangutana niyo na shortcut man. So my apologies. So, kumusta man, sir, and how do you find our set up here sa K5? Unang pagsulod niyo, sir.
3: Yes, amazing yun kayo, no? Because pagsulod bitaw na ko, I never thought nga K5 compound na siya. But kung nantahon ni mo ang palibot, ana pagod siya. Mura kag wala sa syudad.
1: That's right.
0: Yes.
3: Wag na ka sa rural area. Imo pag masinati, pagsulod ni mo diya, panungog pa ni mo ang dagayday sa tubig.
1: Ay.
3: Nga naa sa sapa.
1: Nice.
3: Okay.
0: Mga tingog sa sangtan.
3: Kaya bang mga banikanhod ba?
1: That's right. Same ta, sir. Yes. Kanimong good nga effort, no? We would like to thank Mayor P. Vligan. Okay, siya mong good mismo nang usog nga atong number one, improve nato ato ang atong setup nato sa Kapitulyo, sir ba?
3: Yes.
1: Atong last time we dito ta. They actually initiated and suggested that we would use the facilities of K5 first, which is a blessing in disguise. Parehatag na experience, sir. Pag-ari na ko din eh, murabag hamugahuay ka. Same po din mo, sir, a lot, no? Lami kayo, no? So we are actually very thankful, no?
0: Yeah.
1: Sa atong mayor dito sa atong silingan, Mayor P. Vligan, and of course si Bossing Vernilio Cabusao, No, ato ang manager diri.
0: Yes, sir.
1: Anya, ganina, sir. Kabalo jud ko nga wala na ako mahatagan og eksaktong justice ang akong pag-introduce ni Sir Manrick Barillo.
0: Bitaw.
1: No? So, today is a great opportunity para sa tanatong listeners.
0: Ano makaibalo dito?
1: Oh, atong greater public.
0: Yes.
1: And ako mismo, we would like to know from Sir Manrick himself. Yes. So, to know you better.
0: Yes.
1: Ikaw mismo akong mga tanong, no?
0: Mm-hmm.
1: Sir, kinsamang good si Sir Manrick Barillo. Daghan na ba niya akong mga tana? Katong college pa ka? Kanang paghumani mo college o kanon.
3: Kini inyong higala no si Manrick Barillo. Originally is I was born in La Libertad. La Libertad. Sa ako pang mga amigo ang among lugar gito wag di siyang LA.
1: Wow.
3: La Libertad. Wow.
1: Sorry. Nice.
3: Sige. Okay. Anyway, yeah. Background is I nakahuman ko og college sa State University.
1: Okay.
3: But I would like to jump na lang with my experience in work.
0: Yeah.
1: Okay, sir.
3: Yes, because siguro kung atong sumahon ang panahon niya, nagserbisyo na ko sa local government unit sa probinsya sa Negros Oriental.
1: Yes, sir.
3: As of this sa karon nga June 9, which is my 36 years in service.
1: Wow! Nice, sir. Congratulations.
3: Okay. So, I started the work nga bilang usa ka development worker, working on the ground. Yes. Sa, kwan pa to? Programa pa to sa probinsya sa una, sa population program.
1: Okay.
3: That was the start of my career.
1: Yes,
3: in the government service. So, nagpasalamat po ko sa kaitasan. That was the time of then Governor Dr. Emilio Macias, Dudu Macias, when I was accepted as a worker sa provincial government. So that was the start of my career as government worker. And then I was assigned in Valdehermoso for 3 years. So I worked there as a development worker. And then my task there during that time is to organize and capacitate our local barangay development councils. So marag dati gamay nga kasilatian or exposure shall we say sa development planning and also capacitating barangay officials unsay buhaton sa paghimo og mga plano, pinagi sa paggamit sa mga datos nga naa kanina.
0: Nice. Yes.
3: So it would be good that planning should be based on unsay available or particular data that would be needed sa paghimo og mga plano. Okay. So that what is
0: at this
3: yes exact aron do lagi insakto nga basihan. Yeah, ana pod mo surface ang what would be the felt needs of the barangay and the constituents of a specific barangay. At the same time, the planning process at that time sa amo pon nga part of the training, part of the training is akwan pod shall we git awhag pod nga kinahanglan nga dunay strong participation from the different stakeholders or sectors in the barangay. So to cut it short, muna say murag unang background nga ako ang na ang salani na sinakti.

0: that time. Lapad kay siya og pagsabot. Mm-hmm. Unsa ka importante ang usa ka programa nga din kanang gitawag niya community base. Mm-hmm. Mo puning mga panahon na sir nga nagsugod pud ang pag-establish sa mga community based hospitals. Kanang mga primary hospitals. Mo puning mga panahon na nga parallel to that project of CBRP.
1: Okay.
0: Sa akong minuduman lang ha, correct me if I am wrong, mm-hmm. but as far as my recollection is concerned, governor is also inclined to expand health services through katong mga primary hospitals, establishing mm-hmm. primary hospitals. Mm-hmm. So mo po ito iyang gihimo. So go back to the topic. Ang community-based projects na gisugdan sa CBRP, gusto ni Dr. Macias niya iya tong ipa duplicate.
1: Mm-hmm.
0: Dili siguro the whole thing, mm-hmm. but kinahanglan nga subayon ni siya under his administration mm-hmm. ngadto pud sa uban nga mga lugar nga diin maadapt ang maong nga klase sa pamaagi
1: mm-hmm.
0: aron do na insakto nga partisipasyon ang mga ang katilingban mm-hmm. mismo
1: yes. mm-hmm.
0: Like for example farmers
1: mm-hmm.
0: Fisher folks,
1: mm-hmm.
0: women,
1: mm-hmm.
0: so muna yung mga sectors niya gitutukan before.
1: Okay. Yeah.
0: But lang yun, focus good siya sa farmers mm-hmm. o sa mga sa fisher folks. So muna siya nga the approach of a community based projects
1: mm-hmm.
0: Until karon ni survive good siya, sir.
2: Yeah.
1: Oh.
2: Kanang CBRP buhang gingon, sir. Usaba na siya ka program sir sa nga ga-involve og women,
0: yes.
2: atong sa fisher folks,
0: farmers
2: pero karon maraglain naman sa kay naa man sila programa lain-lain
0: yes,
2: kada
0: exactly.
2: Kada area.
1: Nagbunga
2: kada,
1: na.
2: What's this?
1: Nagbunga na gyud.
0: Nagbunga gyud
2: siya. Nagbunga gyud siya. So sa una usara na siya.
0: Correct. Oh. Yeah, narapod sa murag kwan lang siya, limited to nursery fisheries,
1: mm-hmm.
0: Mangrove enrichment, mangrove mm-hmm. enlargement, or mangrove management,
1: mm-hmm.
0: forest management, no? But the good thing nga gisugdan sa mga community base is gilangkob sa programa ang participasyon sa community.
1: Mm-hmm.
0: So, marabag, let us say, dili man lang siya bago yun nga pamaagi, but anang bahina gitagaan og pagtagad sa maong programa which is this is a World Bank assisted projects
1: mm-hmm.
0: Ang importansya nga ang matag usa especially katong mga karon ang atong tawag kana mga vulnerable communities
2: yes.
0: sa, mm-hmm. or the most affected communities
2: yeah.
0: okay anang panahon na kay nakita mo nga kini silang mga tawo nga nabilong ani nga community sila man pud ang nahimong rason og sila pud ang nahimong sa krimen pa na, murag suspect bitaw sa unsay netabo sa kadaot sa usa ka resource.
2: Yes.
0: So, sorry to kanang ato compare a sort of comparison but kanang ang
2: sila hinungdan.
0: Sila ang hinungdan. Siguro that's the appropriate word
2: yeah,
0: no? Sila ang hinungdan nga mo'y nakaingon sa sitwasyon nganong
2: naingon
0: ani at the same time sila rapod ang nahimong biktima
2: yes
0: sila rapod ang nahimong biktima
2: so ang kaning programa sir so sila rapod gihimo nga rason pod or sila gihimo nga tool nga bulahang mabalik maka what's this sila gihimo nga tool ba nga mag-ayo rapod sa mga butang naguba
0: exactly kana gyud sila
1: kan sir man recommend kung to mga panahon na no more on assessment, siya mm-hmm. mag-lead sa assessment, niya, consultations pag yun,
2: yes.
1: niya para mag-gamaan yung eksakto nga action plan.
0: Yan.
1: Yung muna na siya, nagbunga na yun siya karoon.
0: Pero it took years.
1: It took years. Hindi manggod siya instant noodles.
0: But the experience is, nindot kayo at the same time.
1: Mm-hmm. Magamit siya hangtod karon.
0: Ubay-ubay na magpugod siya nga, gobernador ako ang nasa.
1: Exactly.
0: Nilain po doon. But, ang ako lang yun po nga, nakita na po sa mga gobernador nga mga nangagino. Kwan, susama o pareha na po ang ilahapon pananaw sa programa nga. Doon ay kalambigitan o tagaan o importansya ang participation sa community.
1: That's very good.
2: At least, sir, ang programa kaniya to hantod ka rin.
0: Gapadayon.
2: Gapadayon.
1: Sir, kani, kabahin ng gunusin.

0: mong pag ENRD chief.
1: Yes.
0: Garon, ha? So sir, ganahan gyud siguro may mahibalo as well as the public kung unsay functions or responsibilities sa imong office.
2: Okay. Sige. Sa local government code, no, sa 7160, doon naman yung mga functions ang national government, which is the DNR, nag-devolve dito sa local government units. Okay. At the same time, years back, there was a Mandanas ruling nga murag naghatag pa yun og dugang kuso in terms of devolution after the Supreme Court ruled in favor to the Mandanas et al. Doon na pa yun uban pa nga mga functions. Kikinang lang yun yan. I-fully devolve to the local government.
1: Yes.
2: So, kana siya mupunay naghatag og mandato sa opisina sa Environment and Natural Resources Division. We are only a division, sir.
1: Mm-hmm.
2: Oh, pero mura na po taong nag-function og sa ka-department.
1: Mm-hmm.
2: We are under the office of the governor as one of the divisions, units of office.
1: Yes. Interrupt ko, sir. Kanong wala man na siya may mong department, sir?
2: Sige.
1: Kaya dito sa mga local government units, sa mga syudad department, pwede
2: yes,
1: nyo, sir,
2: sir? Yes. Thank you for that observation, sir. No? Even Tanay City.
1: Yeah,
2: Yes. Bayawan City. Canlaon City. Gihulgan City. Mostly cities have already established na institutionalized na yun ang ilahang mga city environment office. Okay. Kita sa province, although ang mga niyagi ng mga governors, doon na sila yung desire. Doon na sila yung desire. Doon na lang siguro nakita nila ng mga pipila ka mga butang pangamurag. Siguro in their decision, wala pa yun nila napahimutang. But I would like to emphasize this administration, personally si Governor Chaco, siya yun ang express.
0: Yes.
2: There is necessity or it's necessary to institutionalize the office, the ENRD, to become as one of the departments sa provincial government.
0: Okay.
1: Yeah.
2: In fact, I would like to thank sa Committee on Environment headed by Board Member Erwin Macias. Even before Erwin Macias took office last 2025, after the 2025 election, then Board Member Julius Sabat, before nag-exit siya sa he passed a resolution pag-institutionalize sa office. The creation of that the office. Naka-first reading, good siya. But nahuman man na good
1: ang term.
2: After that, may 2025 elections. But, mula yun ko nga, pasalamat ko ni Board Member Macias na iyang gibalik.
0: Yes,
2: okay. So, karon nanata sa stage nga, the Human Resource Office and the Human Resource Committee under the leadership of Board Member Woodrow Makiling Sr. Doon na nagihimo na nga mga panagtigong to review the draft ordinance. Yeah. Hopefully, ang nasulod sa mga nga draft ordinance. Karon na nasa office sa HR for final review, ibalik to sa MUA. Ibalik na po na mo and then that would be the point.
1: Yeah. Okay. Yes. Apil mo na sa ordinance, sir, ang mga creation sa mga positions.
2: Yes, sir. Yes, sir.
1: Sa mga positions na mao'y mga under anak na department.
2: Yeah, okay.
1: So at least na-ay move na.
2: Yes,
1: sir. So gamay na like lang.
2: Gamay na like lang.
1: First
2: yes.
1: reading yeah. naman niya, yeah, sir. Sayo na to siya pagkalkal.
2: Lagi. So that's the one.
1: Yeah,
2: the least, development.
1: At least the governor has the intention na himuon yung departamento. Pero wala may kalainan o bisan mag-section na mo or division. Kaya ang inyo ang trabaho mo naman yun gabon. Ang ato alang is kung mahimong departamento, dagka na tang mo watch this, dagka na tang masampit ba? Dagka ng mga tao na involved.
0: May noon, no? Kaya nasa partnership sa ubang mga agencies, no?
1: Yes.
2: Even if division pa yun doon isa, sir, no? Mura mag-iyo mo yung tanga. May wala po ko nga. mura na po tayo work as a department because
1: yes.
2: Murag level na magyapon ang pag, ang pagtagad ng pagkuha ni Governor. Even other departments.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: Okay. But what one good thing ato nakita is ang the function of the office is recognized po siya sa uban. Like for example, the DR.
0: Yes, of course.
2: Other, and then, naka-represent po ang provincial government through our office sa mga buluhaton wherein the provincial government has to represent.
0: Yes, yeah. Right.
2: So, marabag naka-extend po tao kaya at least the provincial government has been recognized niya sa uban po ng mga opisina sa national niya. Lahat ay environment office sa local government units.
0: Mahulog yeah. siya, sir.
2: Yes. So, one, importante.
0: In one word, kaning inyuhang kuan yun, imuhang opisina, it's more of environmental governance.
2: Yes. Mag-inay pinaka. Mag-inay siya ipinaka.
0: So, sir, ana ta sa oras, mugrit sa ta, mubreak ta, niya mubalik ta, kaya mga kalami na magmayo.
1: Mga labi pong kayong ika-istorya na tuwang guest run.
0: Pantay ka rin, sir. So, ato, ang damay mo kagalingan, sir. Daghan pa kayo ng pangutahan ni Sir Arbot. And of course, mugrit sa ta sa atong listeners once again. Sa atong mga panimalay, mga nanay, mga tatay. Hopefully, abrihon ninyo yung mga kasing-kasing, yung mga una-una.
1: Yes. Okay,
0: we will be back with Sir Manrick Barilio and Sir Arlo Regalado.
1: Yes, ug manaamoy pangutana. Oh, mas maayo ug naamoy pangutana inyong i-what's this? Inyo i-comment diri sa amo ang Facebook live kay amo nang basahon.
0: Yes.
1: Oh, at least naa na sila idea og kinsa ato ang bisita.
0: Yes.
1: Unsay ato ang i-discuss run after sa ato ang short break.
0: If you have environmental concerns,
1: yes.
0: i-chat na namo unya isulat kung asa mo dapit, di ba?
1: Mas importante nga naa'y lugar.
0: Sige.
1: So, di na isulat ang ngalan kay mo appear na ang ngalan dito.
0: I-shout out lagi mo na mo.
1: I-shout out. Okay, so speaking of shout out, sir, so na-add the message there. Hello, Sir A. Regards sa mitanan ni Manong Manrick Barilio from Barang by from Baybay. O, gika ni N.N. Lopez. Bye-bye, Barangay 7, Tanhay City, sir. Ilado, madiay ka dito, sir.
0: Nice.
2: Lauton.
1: Oh, sa Lauton.
0: Sa
1: Lauton. O, gika ni N.N. Lopez.
0: Sige, ah, mo-continue ta in a while. Ato sa ibalik sa ato mga higala, mga kauban sa K5. Daghang salamat ta. You are watching PIO News Update. We'll be right back.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
4: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ay yung tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inon, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. Nawan ana baka ugana sa kama? Masinug. May diabetes ka? Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sampalaya. Ug desugared sugar cane. Mga organic compounds. Nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rondan. Dali ra kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagskwila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag tik na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayong Mighty C.
3: Mighty C! Ang alkaline ka vitamin C! Sa mga butika, sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotic, 545, probiotic, ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
9: Kung si Johnny taga-Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon na sex life, always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
10: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
12: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mamali sa mga butika.
13: Mga ka DTX og ka MyTC. Ako si Jimple Hineroso.
14: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagapahinomdom kaninyo og pag-inom og DTX 500 og MyTC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
13: Kanunay na tong madunggan ang reklamo sa tong mga ginikanan nga sakit ilang likod, ilang tuhod, mga tudlo, o guban pa mga parte sa lawas, Dr. Ramil, ilabi na ang mga joints. Unya, pagpakonsulta sa doktor, diya na mahibaloan nga naa sila'y hyperuricemia. Unsa ba ka kining hyperuricemia, Doc?
14: Ang hyperuricemia, Sir GP, mo ang pagtaas sa uric acid concentration nga masubra sa 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, mo na ang end product sa purine metabolism. Okay. Gusto na ako ni-emphasize, Sir GP, kung ang purine ma-oxidize, muresulta kini sa mataas nga level sa uric acid. O ang mataas nga uric acid, muresulta po ni sa gouty arthritis.
13: Kana.
14: Ang pagsakit sa mga joints, sa mas tuhod, tikod, tiil, kamot, siko o mga tudlo, nana ang ilang mabatsyagan. So, aron dili magsakit ang imong mga joints, kinahanglan mo mag-inom yun og DTX 500 o Mighty C. Kada adlaw gid Sir GP, para walay oxidation. Kung walay oxidation, wala po'y gouty arthritis.
13: So, ang purines ang molecules nga gisagol nga carbon o nitrogen atoms. Makita kini siya sa mga selula sa tao, sa DNA o RNA. Doon ay duwa ka klase nga purines, ang endogenous o exogenous purines.
14: Two-thirds sa purines, Sir GP, sa lawas sa tao ang endogenous. Pasabot nga ang lawas mismo ang nagabuhat nini.
13: Correct.
14: Sa giingon pa ni mo, Sir GP, ang purines yara sa DNA o RNA. Matagsigundo na ay magadamage o mamatay nga mga selula o ang mga purines nini mukatag nga maupod iproseso sa atong lawas.
13: Oh, ang exogenous purines pod nagikan sa atong mga gikaon. Karon sa pagproseso sa endogenous o exogenous protein sa atong lawas, muhimo kini og byproduct nga gitawag nga uric acid.
3: DTX 500.
15: Kulay si Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo yung DTX 500.
3: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
14: Normally 90% sa uric acid ang gireabsorb sa lawas ug ang sobra gipagawas kauban sa atong ihi. So asa man magsugod ang problema? Duha ka rason. Una, masobra ang kadaghanon sa purines nga imong ikaon ikumpara sa pagpagawas nimo or maabsorb sa lawas. Maunay problema sa mga gasigig ka o karni.
13: Kana?
14: Mga entrails, mga lamang loob. Ikaduha, grabe ang oxidative stress sa imong lawas o ang kakulangon sa antioxidants. Ilabi na jud kung wala kagakaon sa mapagkaon nga taas o antioxidants, Sir GP. Sama sa mga prutas, utan, mayunta kung sige ka inom o DTX 500 o MyTC. Makatabang jud ang power antioxidant duo kining DTX 500 og Mighty C.
13: Ang nalabian kataas nga uric acid sa dugo ang muporma sa uric acid crystal sa mga joints nga maoy hinungdan sa gouty arthritis. Gasakit kini tungod sa white blood cells nga sa ato ang immune system nga nag-atake sa kristal sinungdan sa inflammation and pain. Lamig ug kaayo nang detox membrane para sa inflammation kay na magkini anti-inflammatory properties no.
14: Basta way hubag, walay pain.
13: O kana. Kinipot ang hinungdan sa deformities o malformation sa mga joints sa tudlo kaning uric acid. As in disfigured jud ang mga joints, walay labot sa sakit, eventually magka loss of function pa kay mudako man imong mga tudlo, dili man imo matarong og matiko.
14: Ang nakaapan pa jud ana Sir JP, ang hyperuricemia muporma og kidney stones
13: kana,
14: or nephrolithiasis. Kini usa sa mga rason sa pagkaguba sa ato ang kidneys. Simple ra ang hinungdan ana. Kanang magsigi kag kaon, kaon kag tinai, atay, baga, mga heart, kidneys, kay naa man ni nga taas nga purine contents. Kung ma-over ka na sa purine sa imong dugo, dungagan pa jud nga kulang ka sa antioxidants, wa kay inuinom og DTX 500, wa kay MTC, dili jud makaya hipuson sa lawas ang sobra nga uric acid.
13: Correct.
14: Unta, kung ganahan man jud kagani mo kaon og mga internal organs, kinahanglan sige pug kag inom og DTX 500 og MTC.
13: Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil kung si Jean Paul Hineroso.
14: Kung asab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ang pingan.
13: Dili abusuhan.
16: DTX 500.
17: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
18: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
17: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
18: tulo pud ka kapsul sa gabi.
17: Simana lang nawala jud ang sakit.
18: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
17: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
16: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
19: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order, sunod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
20: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot og beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33 na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. O pagkita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation. When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4-year Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015. Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magata, Sibulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll enroll now. Classes starts June 29, 2026. Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into Ads T-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Ads T-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located Silliman Avenue, Dumaguete City.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
22: Ako si Inara. Pagod kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
23: Ako si Jan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Ang DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pa nga pimangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
25: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Mabisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C, immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
2: Kasakit ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinical Spore Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, kapsula mo. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
26: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
2: Extend. Supplement for men.
26: Isang kapsula.
2: D3 Bio.
23: Ako si Jan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat. Give DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
28: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
28: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
25: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
0: D3 Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Humans at duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
6: No one ana makaugana sa kama. Basin ug may diabetes ka.
0: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
0: Adunay powerful extracts.
6: Yung phytochemicals.
0: Ug antioxidants.
6: Nga gigan sa palaya.
0: Ug the sugared sugar cane.
6: Mga organic compounds.
0: Nga effective.
6: Batok sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagodgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
4: mapalit sa mga butika.
0: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, dinidid ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C!
4: Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika,
0: sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
4: Mag Clinicas, 4biotic, 545, probiotic,
0: nga mutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
4: Sa Clinicas, 4biotic,
0: suwabe ang paggawa sa hugang.
4: Mag Clinicas, 4biotic,
0: adlaw-adlaw,
4: kapalit sa iyong nasuki butika.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Welcome back no sa PIO News Update. Si Albert Malonzo, inyohang sulugoon, together with
1: Arlot Regalado. Yes. And sa atong bisita.
0: Atong special guest today, Sir Manrick Barilio.
1: Yes.
0: Mong greetings sa ta, sir.
1: Oo, bitaw.
0: Ikaw na, sir.
1: Okay, so natay message diri. Atong basahan na gikan ni Florence Ferolin. Maayong udto, sir. Watching live diri sa Piapi. Ay, may buntag ninyo diya.
0: Salamat
1: sa Dumaguete. And of course, si Cirilo Velasco Hyson is watching sa Canada.
0: That's good to know.
1: Sa abot ng Canada, ani, sir?
2: Worldwide.
0: Doon na ba kay mga tao nga ganahan ni Timbaya, sir, Manrick?
2: Yes, okay. Siguro may greetings to our dear governor, no?
0: Yes. Mm-hmm.
2: Governor Chaco, which is our local chief executive, sa our boss.
0: Yes.
2: Okay, because we're under his office. And then sa ako po, all the members of the Sangguniang Panalawigan,
0: yes,
2: and all department heads, unit heads, and division heads, og sa akong pamilya sa NRD, okay, with my co-workers or my fellow staff sa NRD. Mayong pagpaniud to.
0: Sakto yun, mayong pagpaniud to, no?
1: Yes.
0: Okay pa ba, sir? Paniud to na roro. Anyways, ato pong i-remind ang ato ang mga higala, no? Ato ang mga listeners and ato ang mga responders na doon natin tulo ka buk legitimate pages sa ato ang pagsibya karon. We have the Provincial Information Office Negros Oriental page, na putay Provincial Government of Negros Oriental page, and of course lastly
1: Governor Chaco Sagarmaria page.
0: Okay, exactly. Any more page?
1: And ato nang gi-share sa ato ang Facebook, ha, Arlot Regalado.
0: That's right.
1: So comment mo ta itong yun, sir, nga comment lang mo kay atong basahon, di ba? Especially exactly. Na amoy mga pangutana.
0: Yes.
1: Okay. This is the time. Kuha na ni siya kaning pagkakataon na ni makapangutana mo directly,
0: exactly,
1: sa mga taong mga eksperto.
0: Mm-hmm.
1: Kabahin sa ato ang kalikupan.
0: That's right.
1: We have I right, sir? Kalikupan is environment?
0: Yeah. ENRD Chief, Mr. Manrick Barilio.
1: Yes.
0: So, maing udto sa tanan. Kumusta ka yung paniudto, no? Sa mga panimalay ron.
1: Magalan daw ko ni mo, sir. Murag, kuhaan na dyan, ang kapaniudto na dyan.
0: Murag buyag.
1: Pero sila, kapingala ka, it's 12:30 na.
0: Ako, nalipay ra ko sa ang audience nga gagawin.
1: Yes.
0: And we hope na, kaon lang mo, kami diri, we will give you entertainment and information.
1: Yeah.
0: So padayon ta, no? Ganina nangutana na ta sa ato ang special guest kung unsa iyang opisina, unsa yung mga role niini, no? And of course base sa atong ginagmay nga research, kabalo ta nga daghan gyud kaayong gi sakop ang ENRD. No? And of course ang mga projects nga lain-lain nilang gi cope karong mga panahon na una gyud ana is environment.
1: Yeah.
0: Okay, nagyo na sa header, environment. When you talk about environment, sir, gikan sa imo, unsa may na lakip ani, sir, sa kaning sa scope yun sa imo opisina, environment. Okay.
2: In terms of environmental programs, ang pinaka mandate of the office is the environmental governance. Okay. As part of the mandates is doon na ipipila ka mga programs from the Department of Environment and Natural Resources. That was part of the devolved functions.
1: Yeah.
2: We're part of the devolved functions. Usa niana is to monitor the implementation of the solid waste management, which is marag nago na siya dako nga challenge or challenges. Hagit, no? This is in compliance of the Republic Act 9003, which is the Ecological Solid Waste Management Act of the Philippines. Nya, good thing to hear that ang mga local government units dato karon sa probinsya, sa 25 dato ka mga local government units, usa na lang ang mayon tanga as part of the compliance is the completion of the 10-year Solid Waste Management Plan.
0: Wow.
2: Okay. So, usa na lang.
0: In the process.
2: Almost done.
0: Almost
2: done. But the rest are already reviewed and, shall we say, recognized and accepted sa Solid Waste Management Commission.
0: Mm-hmm.
2: Okay. But this particular plan, has been reviewed by the Environmental Management Bureau, which is sila man ando na yung mandate to review. At the same time, nag-provide po sila of technical assistance in the process of the formulation. Okay. But ang hagit nini is the implementation, sir.
1: Yeah.
0: Grabe, no?
1: So, okay. Talking about plans, sir, kaning appeal na siya na katong mga land fees.
2: Yes.
1: Required na yeah. Siya, sir, sa its LGU, sa na kinanglan mo put up yun ug at the landfill, di ba? Yeah. Kaya murag naapo sila ito lubagong sa gobyerno if ever dili sila maka-put up ang ilaha. So, out sa 25 ka LGU, the local government unit sa province, sir, pila na ang naa?
2: Okay. Out of 25 so far in my list, nanata sa 9.
1: Ah, okay. Yes.
2: But just to, kan lang, gamay lang nga, luck bit is in the implementation of the Republic Act 9003, that is the ANWM Act, ang sanitary landfill is, which is the end of the pipe of the management of waste sa local government units. Nasay option. Nasay option. Kung dili niya kaya to establish,
1: pwede siya mo coordinate.
2: Pwede siya mo
1: attach.
2: Yes. Or onsay appropriate or onsay posibleng mga pamaagi or agreement. Nga diin. Di alam ko mo labay sa emoha LGO. Yes. Mabayad lamang ko. Di na ko kaya ang pag-establishan. At the same time, di po na ko kaya ang maintenance.
1: Yes.
2: Ang pag-maintain. Okay. So, kaya na po siya. But so far, ang response sa ato ang mga local government units for those who can afford at the same time, gi-prioridad nila. Nga, siguro, in every plan, mga good sir, is naasya projection. Naasya projection, but like for example, Tanhay. Yes. I would like to, as one of the examples, Tanhay. And Tanhay is, naasya strategy, di niya siya makagasto, kaya doon na may posibilidad to enter into, like for example, the private-public partnership. When it, kita sila potential na partner. Hindi ito makagasto. Pwede tang mangita og lot para mo host ana.
1: Yes.
2: And then the next investment is dito na sa private
1: sector.
2: But we have to agree on sa plan sa local government unit. Nga, iyang ipadalagan. Yeah. Okay. So that's the pamaagi. Other LGUs, nga, dili kaya to, like for example, si Basay. Mm-hmm. For example lang. Basay, I think, is naa siya naglabay sa Bayawan City
0: okay.
2: For a tipping fee. So, wala sila yung mga memorandum.
1: Yes.
2: I think per kilo. Okay. I think Dumaguete is
0: it's doing the same.
2: Yes. Because let us understand na si Dumaguete is, so until now, is
0: dependent.
2: Kung atong nakita ang mga previous assessment na gihimo sa mga government agencies nga shall we say in charge sa pag-determine kung ngayon ba o dili ang usa ka lugar to become mahimoon niya ang usa ka facility. So walay mahimo si Dumaguete kung dili niya ilabay to a
0: kanang
2: functional sanitary landfill.
0: Okay.
2: So muna to assess Bayawan. I am not sure ko naabapod siya sa Tanhay. So far, ang pinakaduol, I think, Darwin is not accepting.
0: Okay.
2: They have their own SLF, pero for their own
0: use.
2: Their
0: own use.
2: I think Tayasan has napod sila. Ayun nun. Mga small size lang, but they prioritize to construct SLF. Kay nasa projection nga, makadako manggod ang population. So meaning ang generation of waste. That is why part of the plan also, sir, is there is a common objective of the plan is how to curb even if the population is rising. But kinalan nga doon na kay strategies nga ang imuhang generation sa imong waste is dili pud sa mo ubay yun sa gitas o sa population, but at least you have strategies mm-hmm. identified as part of the plan nga mm-hmm. i-curve din mo siya. Mm-hmm. Dili ba siya mo, dili siya magpabilin niya magsigig taas. Mm-hmm. Because we cannot allow mm-hmm. the sanitary landfill will become an open dump site.
0: Exactly.
1: Yes.
2: After. Oh.
1: Okay. Kaya kanin pong pag-establish sir, ani sir, kinanglan i-identify man jud ang area nga layo siya mga creeks, yes. Di ba?
2: Oh. Na siya criteria.
1: Yes, na siya criteria.
0: To avoid seeping, seepages. Sir, ako mo tana, no? So far, this is, I think, a worldwide problem. The production of waste, no? Especially solid. Unsa may pinaka number one sa imo paglantaw sa kalibutan nga mayo kay mo manage?
2: Even advanced countries, ngayon, mamulang, makakita ito sa salida, makakita ito sa ilang countries. Nagin sila yung advanced technologies, maybe.
0: First world country.
2: Oh, but kung lantahon po nimo ang inahapon ng mga, puro ba sila instant?
0: You know what?
2: Dili sa tua, napaigamay yung konsuelo because daghan pa man tang mga kinibitang mga non-biodegradable.
0: Exactly.
2: And then, although na natin problem po karon the use of plastics, especially the katong single use, wherein the single use plastics, the use of that particular size of plastic is kinalang gid siya nga i-regulate at the same time, kinalang po siya Sir Arlott nga taas-taas siya o pasensya in terms of disseminating the information.
1: Nga
2: like kanang sa Changi na to no.
1: Oo.
2: Kanang mo palit og 1 kilo nga isda. Mm-hmm. Okay. 1 kilo nga bugas or unsa pa diha. So that particular plastic is dili na magud siya magamit in after one use.
0: That's right.
2: Yeah. O mo na siya. We tried to call the attention and a sort of meeting lang with kining sa mga nag-provide bitaw og mga food nga doon ay mga another level of packaging. But say masabta na to, but what we can do in the local government unit, kinirag yung pag-regulate sa the use of single-use plastic. As one of, makita na to nga, usas siya sa mga strategies nga we can lower or reduce. That is why, murang sa pagdisiplina unta ba?
0: Disiplina
2: because namatay kayo in the solid waste management is naagin sa segregation at source.
0: Yes.
2: Which is the first step nga naasa household.
0: Exactly.
2: Even in offices.
0: Yes.
2: Or anywhere nga naay generate nga kwan. That is why kakita ta sa tuwang mga trash bins nga gipang provide naay mga levels.
1: Yes.
2: Okay. But what is important is kanang information masabtan na to sa ngadto sa mga yano at the same time sad to hear at sad to observe even professionals dili pa gyud gani dili pa gyud mo practice so I think it requires sige lang but we dili lang tama discourage
0: different mindset
2: exactly yung mga nasa
1: kana ganing simple o ganing pag segregate dili na to mabuhat sir di ba kay maghatag man ng problema especially sa ato ang mga gakolekta. Sila naman po, that's additional kuha na po nila, additional trabaho, pag segregate na po na. Kaya dili man na siya, usahon na dito, pagdump ana nga, tuana na dito, naam na yung segregation.
0: Na ako'y nakatunan lately, actually. Katong Mayo 19, dihay meeting sa PDRIM, dito ko ato, ang kuha na ko nga practical na solusyon, na head-on yun kayo, is to demand nga dunay own suludlan nga recyclable ang kada pumalalit no like for example bugas naka imong kaugalingon nga bayong bayong nga butang nato pagabot ninyo sa inyo mo na to imong gamiton para pagyabog yun sa imong rice bin no imbis kay pagabot nimo dito katugya mong plastic nga one use no unya katong kuan mo lagi na siya everything kuan nahitabo ni siya tungod kay gitugot ra siya but if i-disiplina gyud nga kana imong dalon mo ato kag merkado sa Cebu pa to no sa ato Changi dapat magdala kag imong own kaugalingon nga suludlan nga number one, pwede nimong hugasan i-recycle no dili siya ilabay paguman either for bugas or for wet products especially for rice or no for fish and meat Mm-mm. Oh, I think that should be.
1: Mm. So naa naman gani dito yung mga LGU po or mga lugar na din ay gani dito sila mo paggamit ng plastic.
0: Dyan. That's right.
1: Oh, naa na sila yung mga ordinansa.
0: Oh, oh.
1: Oh, oh.
0: I think kung ma-impose na siya, I think pwede na siya.
1: Ang education may problema
0: education
1: pag edukar sa.
2: Ma-appreciate sa mga local government units.
0: Nagsunod.
2: Na yung mga ordinances.
1: Mm.
2: But the next question is dito sa
0: implementation. Yes. Actually.
2: But in the implementation po, naman tayo mga responsible offices na may in charge. Ang ato lang yung yung is in cooperation.
1: Yes.
2: In the participation of other sectors.
0: Mm-hmm.
2: Really makatabang sa.
1: Yeah.
2: So we say the full implementation of that particular ordinance.
0: Mm.
1: Yeah, tinawag sir.
0: Sir, mudyam taglaing ko ano kaya yes, oras paspas kayo. Right now you are ENRD chief and as well as Coastal Resource Management Coordination or CRM, yeah. Di ba?
3: Oh.
0: Oh, kumusta man atong coastal resources at sa mga bagong programa diya sir?
3: Sa pagkatinod lang, this is my pet
0: project.
3: Program because
0: oh, program.
3: Di po ko na-assign before for
0: yes,
3: dugay-dugay nga panahon. As part, gamay lang pag-rewind. That was one of the programs initiated by the previous project nga gi-adapt sa provincial government. Then Governor Dodo Macias. Nga gipadayon sa mga gobernador until karon ni Governor Chaco is the community-based coastal resource management program. Mm-hmm. Still community-based. Nanatay na establish through our office with the participation and support of the local government units, specifically organizations sa ato ang mga mananagat, kanang establishment of locally managed marine protected areas.
0: Yes.
3: Mm-hmm. So we have around, di lang ko katag sa the exact number, but as far as I can remember, nanatay sa mga around 70.
0: Nice.
3: Locally managed marine protected areas. Yeah, karang mga marine sanctuaries or marine reserves.
1: Mm-hmm.
3: No? So, dili lang kayo sa dagko, siguro ang mga lagpad kayo ng mga MPAs, marine protected areas. No? Ako lang i-klaro, MPAs. Marine protected areas.
0: Sir, naalang ko'y gamayin ko ang concern, ha? Dili known na siya sa tanan ng mga protected areas. Pero na usahay sa una, nadunggan ako sa akong mga kauban report sa pamana, nga naay ubang mga areas nga mismo ang protect sa area, mumay muunang atake.
3: Yes.
0: Mm-hmm. Okay. So, unsa may atong action
3: na? Yes. Tinood yun na nga mga reports.
0: Yes, sir.
3: Okay. So, kana siya nga mga reports because in some, sila magoy mas labing nasayod.
0: Yes, sir.
3: Kasi sila may nahimong murag tag-iya.
0: Exactly. Oh,
3: and they are part of the management.
0: Yes,
3: of course. At the same time, mas sila'y nakabalo kung unsay progress ay lang iputiktahan.
0: Mm-hmm.
3: Okay. Na sila'y mentalidad.
0: Mm-hmm.
3: Nga, ganun, ang uban may atong pakuhaon.
0: Yes.
3: Nga kita may nagpadako.
0: Yes. Exactly.
3: Kita'y galam. Kunya sila may atong pakuhaon. Those mindset nga atong giistoryahan is wala pa kayo na fully
0: understood.
3: Understood nga. Kinanglan niya pala ko because ang MPA magod is, ang protected areas is, ang spillover magod.
0: Spillover, exactly. That's the keyword.
3: Kinanglan niya, ang spillover magod niya.
1: Yeah.
3: At the same time, is the MPAs will provide as that such to serve as nurseries.
0: Yes, yes. Nurseries and sanctuary. Kailan,
3: based on science mo na siya.
0: Mm.
3: Okay, so spillover. Okay. Mm. Pero naapot sila ikuan nga, masina sila.
0: Exactly.
3: Munang, kanang imong kinonsor nga report, tinood yun na siya nga naitabo.
0: Okay.
3: So, ang pag-discipline ana is, amo nang ibalik sa participating or part of the management body.
0: Mm-hmm.
3: Okay. Unsa may atong kwan ani. So, naaming mga measures o pamagi. Sige, we will identify atong istoryahon o unsa man because naay governing law. Na ordinance nga nag-establish ani. Wala nagingon nga ang ordinansa kay ikaw may part ka sa management, dili ka ma-penalize.
1: Yes.
3: Kung dili po ka exempted.
1: Yeah.
0: Okay.
3: Okay. So, muna i-emphasize. So, muna nga, na-minus-minusan until nga niabot ang kanya.
0: That's nice.
3: Kwan lagi sila. Dili na tabo kan ani because at the same time, sir, dili lang kay kana ha. Sila mo invite og mga mananalong from other areas.
0: Yes.
3: Oh. Wala siya. Kailan sila i-share?
0: Exactly.
2: That was the the practice before.
0: Okay, before. Yeah.
2: Ato na nahinahinay yun.
0: That's good. That's good to know.
2: At the same time, naamanganita, that's part of the sa roadmap sa ecotourism sa atong probinsya nga. There are MPs specifically Darwin. Mm-hmm. Nahimo na po siya nga part of the ecotourism industry.
0: Yes, very nice. Sir, ang say pinakabaga og mangroves diri sa whole sa Negros Oriental, sa Mpuanlanta, pinakabaga mangroves?
2: Portion of, kining shared between Tanhay and Baez.
0: Okay.
2: Yes. Kanagi siya murag na large.
0: Yes.
1: Kanang sa boardwalk area sa siya.
0: Sa Luka area. Good to know.
2: Dili lang ko kahatag sa exact inyong tanga area because I think DNR now has the equal, but kinigit siya ang dunay pinakalapad o pinakadako. And then I think, I'm not sure if siya ba'y pinakadiverse in terms of species.
0: Okay.
2: But doon na po'y areas nga, dili kayo siya baga, ano, naku-naku po na yung area, but there are areas nga, diverse ang yung species, like for example, Bindoy. O kana siya, multiple.
0: Okay.
2: Okay. But in terms of area, that's between Baez. Baez and Tanhay has the largest.
0: Yeah. Lain na po akong light answer, if it's okay with you. Bago rin mga El Nino, kumusta mga resulta sa El Nino na ito, sir? Kumusta mga damages or unsa?
2: Sa El Nino, marag padayon pa mampun.
0: Padayon na kaya po. So it is not officially over.
2: Yes, because the only agency that can give us the exact information is the
0: EMB,
2: the DOST.
0: Ah, okay.
2: Yes, because they have that technology and forecasting, no, the time, and then how many months, and then. But naay mga erratic kwan ba nga, like for example, pinakadlaw na karon nga murag na ginagmay ulan.
0: Okay.
2: No, so that's anyway that's the part of the cycle. But it affects kita pala karon lang magsipon-sipon ta
0: health landan. Farm
2: even the animals
0: farm
2: because ang nakakuha lang is kini lang pag-adapt ini pag-adapt lang but ang ato ra yung worries ani is kung if that El Nino will last for how many is the agriculture, is the food production.
0: Yeah.
2: And also, you are talking with coastal resource management.
0: Yes.
2: It affects also the health of the corals.
0: Exactly. Yeah. Coral bleaching and everything.
2: Yes, masana siya.
0: Yeah.
2: Okay.
0: So, another thing, sir, aning ato ang isla sa ato ang Negros Island or kaning Negros Oriental, naamgod po yung mga daghang resources knowingly, no? So we have resources like quarries, mga sand, no? Hasta itong mga kakahuyan. Kumusta man itong forestation, ito ang mga kaning mga riverbeds, kumusta man so far?
2: For the mineral resources utilization, that's part of program sa office ko, no? As one of the mandates, devolved functions.
1: Right? Yeah.
2: Yes, okay. Ang ato ang concentration karon sa commercial sand and gravel is nasa sa mga rivers. Murag wala na kayo sa Tanhay karon but it's murag na karon dagan sa Pamplona and other rivers, major rivers in the other parts of the province.
0: Okay.
2: Murag nining the pita is of course gitagaan man og higayon to utilize. But there are measures.
1: Yeah.
2: Ay mga mitigations. But they have to adhere the conditions of the environmental compliance certificate. At the same time, to adhere the terms and conditions and ask lang permit. And then we also encourage sa ito mga barangay officials to monitor because the ordinance says they are part of the barangay captain is deputized with the provincial governor in this to monitor.
1: Yeah.
2: And then also the local chief executive of that particular local government unit. Yan na adyay yan.
1: Kaya kanin pong mga queries, lantahon mo po na, inspect mo po na ang volume o pilay makuha niya, sir, sa particular area. Di man po na siya pasagad, kaya murag, na po na siya yung limit, sir. Okay, ang ngayon pong papahuwayon po na siya for a long time. Mugay nang uban kaning magpaabot na pong baha, diba, sir, sa? Okay, anto naman po na dito. Daghanan po ng balas, daghanan po ng bato. So, naaradyo na siya yung limit.
2: Punang, dilit kami nga, unlimited.
1: Oh.
2: Nasa ay panahon.
0: I still run ang Andre.
1: So, i-assess na niyo. Kanang kabawa, sir, under na sa imo ang officer?
2: Yes. Oh, yan natin enforcement unit. At the same time, we also kanang the participation of the Mines and Geosciences Bureau, the NGOs, nice. And the Environmental Management Bureau, because they are the ones issuing the ECC.
1: Mm-hmm.
2: Okay, so nakot sila ilang kagalingon ng mga monitoring.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Unsa ba mas baga-baga aron og forests kung napa man ganin na bilin sa ato sa Negros?
2: Muna malipay pud ta nga ang Lake Balinsa Sayaw. Naprotektahan gyud siya under nga gideklarar siya as a protected area.
1: Mm-hmm.
2: Okay. We still have one nga baga-baga pa pud og shall we say forest which is the Cuernos de Negros. Known as Mount Talis.
0: That's right.
1: Oh.
2: At least around 6,000 hectares.
1: Mm-hmm.
2: Okay. But, malipay sa ta sa progress karon because akseptado po sa katilingban like the communities nga nag-surround sa maong ecosystem, the municipalities and the different barangays, i-protect siya.
0: That's nice.
2: As a protected protected area.
1: Mm-hmm.
2: Okay, so nahuman na ang mga steps na gi-require sa sa 11038 which is the NEPAS Act.
0: Okay.
2: Nga mahimo siya nga usa ka protected area.
1: Mm-hmm.
2: So humana ang muna ang protected area suitability assessment which is well coordinated siya because kita mismo sa probinsya nigasto po ta kato.
0: Nice.
2: To conduct the PASA.
1: Mm-hmm.
2: At the same time, naapod na yung mga non-government organizations kaya doon ay expertise, the Phil Bayo Foundation. With DNR, because they are the ilahaman. Sila man ang lead office. But what is important in this particular effort is nakita pagyapon nga, let us preserve, no? Kay mura o, sigihan lang siya, muna siya ni surface karon nga maunsa na kuno ang ecotourism na kung mas nindot gani nga ma-preserve siya so that ang iyang value ang iyang ecosystem services mas ma-improve pa siya once it is protected only nalay mga certain regulations okay kinahanglan po siya ngayon but the interest of for those who are katong mga enthusiast sa gamangat og mga bukid sige ra na siya provided nga nanay mga stricter nga mga regulations kay karon is still we receive reports nga daghan gyapon mga basura daghan gyapon mga irresponsible sa mga atong mga para pag kwan lang sila ba kanang ginahan sa mulang tao pagbalik mo na iyo nga
1: magbili ng kuan.
2: So, karang nalipay ko na ibuta niya, clean as you go. So, possibly ko na siya.
0: Leave footprints and memories.
1: Yes.
0: Leave no garbage.
2: Nalimot
0: ko kung sa ito'y tinuod.
2: Footprints na yun.
0: Atora,
2: footprints na yun. So, you can take pictures.
0: Yes.
1: So, isigot man tagkuan, sir. Ano sa isip?

0: po yung mga poaching,
1: yeah,
0: laging, ano ba.
1: Pero di na ingon na kadako sir sa murag mga kuan naman ni sila gagmay mga tao naman po ni sila within that area sa okay sila man po yung nakaibalo unsang po yung mga tanuman nga naa diya mga
0: yes,
1: punuan. Oo, so dito na kagaya po yung mga reported cases nga ingon na
0: sila
1: pero not as rampant as sa una
0: before.
1: Okay, sa una murag diwa man kaayo to yung control ba dili pa kayo implementado ang balaod pero karon
0: murag I would like to share na lang ko no in addition to that.
2: Yes.
0: Sa pag-preserve sa nahabilin na to ng mga like salusin, mga buhilaman sa ato ang
2: right.
0: Kalasangan.
1: Nalipay
0: po ta nga, part of the devolved function is katulad ng mga integrated social forestry projects sa DNR.
2: Yes.
0: Okay, so na sila yung mga instruments niya. Sa BRM, may po na isang approach, community-based resource management. Na yung mga certain areas in the forest. And forestal areas, forest lands, nga gi-award dito sa mga organizations.
2: Yes.
1: Ah, okay.
0: For forest dwellers.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so, na sila yung mga certain agreements. Okay. Na sila yung itawag, okay, kini siya, conservation. Portion po tana is for production.
2: That's right.
0: So, sa conservation, kaya, tamnan nila ni. Kung sa'yo nagtindog yan, i-preserve yun eh.
2: Yes.
0: For production, animo, mukuha sa inyong Panginoon. Provided nga dili madaot ang conservation areas.
1: Yes.
2: Okay.
0: And then your methods of farming
2: forest
0: should complement sa inyong effort sa conservation.
2: That's right.
0: Okay. Nice. So, muna na yung mga soil conservation, all methods or all services. Katong mga technologies.
2: Yes.
0: Saan nga ang mapabali ang pagdahili sa yuta, mapugnan o ma-prevented pa yun pa ang further degradation.
2: Kanisa nga effort, sir. Government initiated.
0: Yes. DNR and the provincial government is working hand in hand.
2: Very nice.
1: Yeah.
2: Kabalo ko nga, according to my research ng gamay, si Sir Manrick Barilio has been also instrumental na diha ito'y nahitabo nga pagsuporta sa United Nations Development Programs para sa Philippine the Biodiversity Conservation Foundation.
0: Yes.
2: Unsa ito'y resulta ato, sir?
0: Yes, kana siya. Usana na is na yes, the declaration of the Cuernos de Negros.
2: Okay.
0: At the same time is usata sa probinsya sa tibuok Pilipinas nga. Kalimitang dunay mga PBSAP kanang mga kanang biodiversity strategic
2: that's
0: action
2: right.
0: plans
2: okay. Mm-hmm.
0: And then we were able to draft a plan nga. I think your plan nga ang biodiversity na to is mapa-improve at the same time makakomplemento ta sa ecotourism. Utilizing sa ato ang natural sa ato ang bayan.
2: Wapo kayo na, sir.
0: Although, inong na ito nga, dako-dako na yun ang damages.
2: Dako, yun, sir.
0: But we still have time to kanan. Unsa pa yung mga effort yan, makuha na ito sa other partners at the same time, how to gain support via sa community level. Because that's one of the mumugure challenge.
2: Speaking about damages, sir, no? Sa akong lifetime, sir, nakaabot ko anang time nga existing pa ng langgam nga kamanha. Muna'y gikwaan sa ngalan rin. Yeah. It was a predator nga bird.
1: So, nakaabot pa ko na. Langgam din ngalan.
2: Yes, elementary pa ko. The last time that I saw kamanhak. Okay? So anyways, atong oras is actually nahagtos na. Nalami ang tagmayo. This calls for another invite na po. Another time kung na kay time. Next time, sir.
0: Yeah. Okay. Yes. Sige lang, before closing, we are, as I have said, we are celebrating the month of June as
2: environmental.
0: Shall we say World Environment Month at the same time Philippine Environment Month.
2: Okay.
0: Pero dili na nato siya i-celebrate
2: karon
0: sa month of June.
2: Yes.
0: But we have to celebrate it. Dili lang sa the whole year but throughout our
2: lifetime.
1: Yes.
0: So atong i-promote ang usa ka kanabang panglantaw nga naata nagpuyo sa usa ka delikado nga ekosistema nga kabahin ka in a very delicate ecosystem.
2: Protag nasa very delicate bangka kitang tanan.
0: Sa positive ang atong mga kasimbahanan sa tanan yung mga sikta sa pagtuo. They are also preaching.
2: That's right.
1: Yeah.
0: And then everyone of us also has the responsibility to share.
2: Yes.
0: At the same time. So marang sa environment is dili necessary nga you will talk about what are the although it should be factual and science based but it's more

0: yung communicate niya. Ma-instill ni mo sa usa. You can convince. Mm-hmm. Even, bisan usa lang.
1: Yes.
0: Yes. Sa usa ka pagtuo, pareha mo o gibati. For example, in this particular area, pagsulod na ko aning K5 compound, kung, what if, inanipod ang uban ng mga perspectives sa uban ng mga.
1: Yes, that's right.
0: Doon ay gusto nga mo develop kung sa kalugar.
1: Exactly. Lami kayo.
0: If this will be multiplied into 100 times,
1: lami kayo.
0: Oh, the whole community will be,
1: yes.
0: Cool siguro kayo.
1: That's right, exactly.
0: Ano lang ang simple nga pagpasabot. No?
1: Yes, sir.
0: So, I think we have talked a lot sa tan, but as a celebration, manang kinanglan nga, let us be reminded and

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix,
3: mapakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, Superman for Men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicals Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Clinicals Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicals Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicals Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicals Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga kapatid. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Psst, relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for

0: isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. O pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
2: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
3: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
1: BTX Beauty Soap!

0: pagpapaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, estasyon K5.
3: K5 News FM.
4: News FM.

0: is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay
1: mag-DTX 500
2: adlaw-adlaw.
1: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Nawan ang nabakaug gana sa kama?
4: Masinug?
3: May diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
1: adunay powerful extracts
3: nga phytochemicals
1: ug antioxidants
3: nga gigan sa palya
1: ug desugared sugar cane
3: mga organic compound
1: nga efektibo
3: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
3: sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong nga lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika. D3.

0: Clinica D3 Bio
1: GTX 500
2: Foundation Mario, ako yung diabetes 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active wujud kayo yung DTX 500
1: DTX 500
3: Pumali sa mga butika
1: DTX 500
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix.
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, God.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha?
8: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
9: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
10: DTX Beauty!

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, the supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang Neurobiotic Syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong nga lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may visio. Ang visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may visio. Ang visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ito Marco DTX 500. Kaya nga akong hugang nga. Kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako sa Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Sport Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibang cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinica Sport Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ko da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
5: BTX!

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Ako i-work out nako. Kutob sa mahimo nako mga idol. Buhato nako ang tanan pero salamat sa inyong pagsalig sa ako. Kutol kamo kahibalo mo. Use mga import nako, use ginahimo nako. Wala imposible nga mga problema nga maabot sa ako ang dili nako matagaan og sulbad. Pero kani lalom-lalom man eh. Aw, mo na ginaingon. Ako lang gihapon sa lumon og di nako makayag salom, balik og tunga. Anak ramana. Pero maabot o niya ang punto, ang mga tao sa taga-Negros, basig mo yun, mauba. Ing anak de siya. Ing anak yun. Anton Karo. Basig o niya magkaingon, si Kuan Pod sa una, maupod to. Si Kuan Pod, pula o'y nakagawas na. Parang kapit-hapit na. Ay, Ginoo ko, pagkapaitan ng kinabuhi na ko. Mura magkita'y sangunan ba sa kanang itawag na to nga para na lamang unta nga walay kanang walay makugang o makatuang tao nga maudi ay. Pero og maminaw na ko asipte. Pero og di maminaw, adili asipte. 60 bucks. Diba? Sige lang, panikamutan ako. Tanan nga, di pa malihog ninyo sa ako, akong himuon ng tanan. Okay mga sinigan, so kininaw, ayaw magkalimot, kanunay nga magmaitisi mo. Ang maitisi na kung kinikatabang sa itong kaugalingon, makahatag kinikalikon sa atong immune system. Buntag untog hapon magtumargin mo. Ilabi na kung ikaw taas ka og sugar, na nakay diabetes. Ayaw pa abuta, mahalap ay mong paglantaw. Ilabi na ang imong blood pressure medyo abnormal na. Buntag untog hapon magtumargod ka og Agitex 500 capsule. Og dili ka gusto dali matakbuyan og sakit or mahadlok maka masakit or dili gud ka gusto masakit. Tumar ka og D3bio. Ang D3bio tumanon nimo buntag untog hapon matag adlaw. Di po nato malikayan nga na yung mga tao po nga adik po sa pagpangapi. Ang ako ikarecommend sa inyo, tumar mo og kape nga Agitex Coffee Mix. Sa rason, nakakapi ka pa na detox ka pa. Po na ito balikayan nga ni mga lalaki o babae nga gusto magpabiling kutis por sila na ilang panit. Batasan na kung kamo maliko. Gamit yun mong sabon nga DTX sa beauty shop. O kanil klinika Geopress, importante ni sa mga lalaki. Kato mga bahog ilok. Isa po'y ganahan na to, partner na to, asawa ba, royam. Makigdulog sa ato nga kita bahog putang ilok. Kaligo mo, paghuman o kaligo, butangan nimo o sa kamangilis, butangin mong ilok o klinika Geopress para humot-humot po. Kanil probiotics po na, importante po ni sa atong kalawasan. Dako kayo ni protekta sa atong kalawasan. O kita po naman laki, hindi po na ito malikayan nga kita o sa itaas sa tagidan. Medyo dili na ito maka-entertain sa atong partner o sa atong asawa. Ayaw mo pagka-problema. Tumar mo ani. Kung mo tumar mo ani ka ng empty stomach, kanawa ba'y sulod inyong tiyan? Wala pa mo kakaon. Gikan sa pagtumar ninyo, 30 minutos, usap pa nimo, tukhangon ang imong asawa o ang imong uyab o ang imong partner. Di ba makaingon sila nga, nibalik ka pagkabata. Sa rason, tungod kay ni tumar ka o extend food supplement.

0: dirá. Ang tanan nga mga produkto ni Doc Ramil o ay mapalit sa Mara Center. Hamara Center sa may Tanhay Set, eh. Hamara Center sa may siyudad sa Dumaguete, likod sa may Palawan, Ponsya. Hamara Center sa may likod sa may Palawan, Ponsya at bang sa may Nicanor Hotel sa Dumaguete. Hamara Center sa may Shaton. Kung wala Hamara Center sa inyong mga lugar, siyudad ban o munisipyo, ang tanan ng mga produkto ni Doc Ramil Oy mapalit sa mga butikag parmasya. Ang produkto ni Doc Ramil Oy tested and proven sa tanang makatawhan gikagubtan Luzon, Visayas, Mindanao. Okay mga siligan, shocking din kami na. Good PM Sir Rick Santos. Salamat yun kaayo sa among umaabot nga barangay kapitan diri sa may among barangay nga si Ripab sa Kawitan. Iyag yung kong gipahigop o bihag sa manok. Salamat kayo umaabot ng kapitan Ripab. Gipahigop niya kang bihag ng manok. Mamayo. Ako ani. Wapa akong gansa. Ikaw gipahigop na kang bihag sa manok. Ang akong gansa ambot basig napusa na ba to? O wala pa napusa. Boy naman siligas, okay na panahita ka sa itong programa ang Il Castigo. Alas 4:31 na. At ang isa kong pagbalik at tusunod sa Pikas Lawak sa pipilag ka mga pahibalo. Engineer Bell! Kandos!
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natan. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 mabalik sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: TTX Coffee Mix. Sa mga
5: butika. Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng MITC, immune booster po ito. MITC Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
6: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagbuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinica Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics at Lamata. Mapanit sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka na.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
2: ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
2: Like flavowaska.
3: Epektibong sexual potency herb.
2: Stimulates libido.
3: And treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: T3 Bio.
5: Ako si Zan. Basta ka full-time law student. Mas sayon o dalit na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa T3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: T3 Bio. Ang T3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may T3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: T3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
2: T3 Bio.
10: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: T3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inon, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
3: Ang Vizio
2: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
12: No one ana baka ugana sa kama.
13: Masinug.
12: May diabetes ka.
13: Ang DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Adunay powerful extracts.
12: Nga phytochemicals.
13: Ug antioxidant.
12: Nga gigan sa palaya.
13: Ug the sugar, sugar cane.
12: Mga organic compound.
13: Nga effective.
12: Matok sa sakit nga diabetes.
13: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mapakamagabutika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
1: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Ruidan. Dali na kayo magkasakit o gilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, ginajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
2: Mighty C!
1: Ang alkaline, ka vitamin C! Sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-iswela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotics, 545, Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
2: Uso Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakakabutika.
5: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig ka nung parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tasod kayo ng akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule, 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
10: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
11: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Series.

0: Solid Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kaya sakit ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotic. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinical Spore Biotic. Katabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.
3: Sa kahanginan.
4: Okay mga siligan, so kintimin na panahintang ka doon sa tuga program ang El Castigador, no camera engineer. Engineer, ayaw kamerahin ha. At tingog ra akong kaano ni ayaw kamerahin. At sa pagawas si Kipab Rebustillo, live si Kipab Rebustillo na nuka direktamente sa may fire station. Da mismo, delik ba? Aga-drive siya. Nasa patrol. Sa naka-standby na siya. Okay, dito maglagan mga siligan. So, kimilaw na karo sa pika, siligan na si Kipab Rebustillo. Pre, ikipay mo pre. Kandos pre.
2: K5 News FM Live Report.
4: Pre!
5: Dito?
4: Diretso, pre.
5: May nga pon.
4: Oy, namoy.
5: Nata din ni karon sa Valencia, Kimberbergs. Nagpalaap ang buta itong nasunog ang gapon.
4: Namoy, sama pre, namoy kikidnap niya. Muna na may sobra niya.
5: Okay, muna rin mo, painun ako niya.
4: Apo,
5: ako.
4: Okay.
5: Nagkuhan kay Webrex, no? At nag-follow up ito na sunog gapon na pan. Ang nag-meeting man ng taga-fire sa nga doon sa police station. At doon natin na istorya dito ang mga na yung nagpa-blatter. Kamu ka nilaging away pamilya kay Webrex, mag-suon. No? Gikulatang inahan.
4: Oy!
5: Imuha gini. So ang suon ng babae, gikulatang sipa-sipa ang inahan. Mula gina, nagpatabang sa police. O ato pong istorya nga, ato hinabion.
4: Okay.
5: Sabi, duha, either sabog or hubog.
4: Oh.
5: Sa ngara hubog, igsoon nga lalaki by si City Anos.
4: Basta na, naarad niya, sabog or hubog.
5: Wala, ang igsoon nga babae kay Fabrics, nagpalaban nito sa police, no? Si Chief Japay, atong amigo na, Japay ba? So, muna, so ato na to ang balay kay Fabrics para mahinapin na ito o makita na ito sitwasyon.
4: Pre, medyo kuan ka pre. Ang imong signal pre, ang imong signal medyo chapi-chapi pre. Ang imong signal kisa guda na gulat. Ang manay usay ba kita ba? Kung mahubog ba ta o sabog o sama o sila kasabog nimo, basig nakainom siguro kag tuba o basig nakahigop kag katsubong. Dili siguro pwede nga atong kulatahon ang ginikanan o mga igsuon ng mga babae. Murag mo ni isang mabuka mo ni isang likayan jud nako nga way mo abot diri sa kong programa kay maapil ba ta og kahimblan. Ha? Tawag lang kag balik pre. Kanang ing anak bitaw nga mga problema. Salamat dai karon ni Sir Japay. Ang usa ka usaman engineer. Usa na sinya sa niya. Nawala siya. Lagi. Nitingog na gani ko kay nawala siya. Mo tawag tog balik si Kipay bro. Di ba? May hapon dai karon ni Sir Japay. Ang usa sa pronte siguro posible ni dia sa mga in charge sa si tawag anak Sir Japay. Ikaw may tingog blatter? Okay. So karon ato ma ni proceed na karon sila sa area si Kipab Rebustillo kuyog ang patrol na para maistorya tong kungong nangulata unsay nasulod sa utok ani nganong nangulata.
2: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
4: Di apoy gireklamo sa ato adre, ang gireklamo si Ma'am Lia Digamo o si Ma'am Amelia Altihar. Ang gireklamo, Ma'am, with Xerox din nga imong passport, basig picture ano niya na ako ni igawas na kong programa, ang reklamo si Ma'am Christian Sin Jocelyn Libestre. Nakaroon sa pikas niya si Kipab, ay, pre, naputol ka pre. Okay, tawag og balik pre, Kipab Roy, tawag og balik pre, kahit itubag na unta na ako pre. Pero naputol man ka. Okay, nakaroon sa pikas niya si Kipab Roy, pre, kahit pre. Pre, go ahead, pre.
6: Yes, give a break.
4: Okay, pre.
3: pagpabla lang ko kay mo register ang data.
4: Okay, pre.
3: So, muna yung Kimarex mo na yung background ano, no? Na lagi, basta na okay rin din maka-Google Meet, ha? Kanya lagi yung reklamo sa Osaka, nabasa ko, sir, ha?
4: Okay, pre. Right.
3: Okay, sir. Manawas ako, sir.
4: Okay.
3: Sige na.
4: Okay, pre.
3: Malagi din kayo, pre, sa reklamo nga ano, sa inahan ni Kulata sa anak.
4: Nga lalaki?
3: Sige na, kayo, pre.
4: Okay, pre. Ang inahan ni Kulata sa anak nga lalaki?
3: Oo. Kinig, eh. Naturing, ma'am. May nga po, ma'am. Nadiri ang inahan, no? Kaya malagi din reklamo sa polis, no? Nata, mo, Rex, kumos mo, kuha na kung sulay na kung Google Meet, ha?
4: Ah, sige, pre. May problema, pre. Sulay o Google Meet. Sige. Sulay o Google Meet, pre. Para makita na tong sitwasyon ni mo diha kay basig panigbaso na puno. May nang Google Meet, pre, kay makabantay po, bitrig, gitigbas na mo diha.

0: Okay mga siligan, so kintig pa mi now. Si Rex, kantong about sa pabo nimo, nagsaad na to si umaabot ng kapitan sa kawitan, karong pitsa 15 pato makuha ang pabo na iyang bayaran sa kwa. Okay mo na? Okay na. Nakaroon sa pikas niya si Kipab Ruy Bustillo sa... Nanukal direktamente sa gawas. Pre, Kipab mo pre, kandos pre!
1: K5 News FM Live Report.
2: Pre! Yes, kumusta akong audio? Okay lang?
0: Super pre, ang imong audio, loud and clear with lovable audio, with matching baka sa imong likod, mga karabaw, kanding usa diha.
2: Okay. If ever expect okay, din gayod sa katulaging ang ganina hatagad og gamay nga background nga aduna yung midango dito sa kapulisan ang managsuo no matud pa aduna ra igsuon nga lalaki magulang ila nga ginasakit ilahang inahan og apil na mga igsuon niya no So nataron diri ang inahan gi Febrex di ato lang dili na to i-focus lang naong no so dili sa dugan lang or sa kilid ug talikod lang dagway ta madam no
0: talikod na lamang yes. Talikod
2: magsapan lang eh. Yan mula gini, ato lang kwaon og ngalan lang kay Fabrex, no? Si kwan yung ngalan na niya, si ngalan, tawagan to sa pangalan na lang si kwan. Si Nang Merli. Nang Merli.
0: Ma'am Merli. Okay.
2: Nasa pikas Nang Merli si Rex Santos, no? Go ahead.
0: Ma'am,
2: Rex, mula gini.
0: Okay.
2: Go ahead, Rex, okay.
0: Ma'am, mayong hapon, Ma'am Merli.
3: Sir?
0: Ma'am, mayong hapon, Bye. Ma'am, si Rex Santos ni ma'am.
3: Kaya ko manggong ko answer na hadlok magulmi kay di na ko kaulig balay na gipangguba niya among balay sir dugay na guna kay nang gibuhat sa kuha.
0: Kadang imong anak ma mga pila pay edad?
3: Naano na siya sa mga 28.
0: Ah humok pa.
3: Edad anak.
0: Minyo ulit tao.
3: Naano siya anak ba kabuk sir na mura gibiyaan na siya sa iyang kuan? Iyang asawa?
0: Gibiyaan siya sa iyang asawa. Ma'am partikular taga-asagid mo sa may balin siya ma'am.
3: Naam sa Liptong Bakong.
0: Naam, oy, taga Liptong Bakong mo, unya sa Balinsya mo, gapablater?
3: Kay, dito may sa pulis sa Bakong, sir, na di naman umato sa balay, kay di magyapon kung madakpan. Kay mudalagan raman.
0: Pero na... Pero ma'am, kisa may pangalan ng imong anak ng ulata, tugani ko, kisa pangalan na na, ayaw kadlo.
3: Si Eric nga, sir?
0: Eric, apelido?
2: Eric daw.
3: Ipana.
2: Eric Ipana, Kifabrik.
0: Eric Ipana, sa Liptong Bakong na siya, ma'am.
3: Naano siya sa una sa kuan, sir, sa Sipalay.
0: Sipalay? Naano
3: siya sa anak, sir, oo.
0: Taga Sipalay na siya.
3: Ayang asawa-asawa sa una.
0: Ang iyang asawa. So, kana si Eric Sipalay, karo ma'am, nasa niyong balay, wala?
3: Naasa mong balay, sir.
0: Hantod ka ron, ha?
3: Oo.
0: Naara. Naara, hantod ka ron? Dool mo ka ron sa inyong balay, bili?
3: Doora?
0: Pre, istoryahan ko lang si Eric, pre. Nga si Eric Santos, makikistorya kung pwede. O kaya di mo madool, pre?
2: Wala diri sa... Layo na yan, mami sa Liptong Panero. Dili, wala mi sa Liptong Kuan. Layo, Kipabrex, no? Sa Valencia na. Liptong Valencia, yung Liptong Bakong sila. Kung mula gini, Kipabrex, may tabo ko, no? Nga, ni uli niyang magulang dia, gidalang doa ka anak, o karon, muna eh, buliagon kayo, ng tarang siso niya, nga medyo nag-inom-inom, o sabog, no? Wala gyud kasi suwi pa ni ginamay Rex so kini ginasakit niya inahan gamay inahan kay Rex nang Merli gamay ni siya so umula gyud ni amang so na siya so output nga 13 anyos play da ning mangon gamay babay 13 14
3: galakat
2: ani 14 gi sakit po ni si Kay Rex no so ang ngalan nato si
3: Merlita
2: yang kon makatong ang anak nimong giramo karon
3: si
2: Eric
3: Pinuunan ang ngalan siya si Rimar.
2: Rimar
3: Ipana.
2: Rimar Ipana, Kifabrex.
0: Rimar Ipana, taga Ipano. Liptong Bakong. Rimar, sige.
2: Ato po ng, sige, higala ito, kapitan di at Liptong Bakong, or ang atong hippie po sa, kwan, sa Bakong, kanila lagi, mahadlok na sila muli, Kifabrex, no? Mahadlok na sila muli sa, kwan, ilang balay ko malagin eh. Ang, kani, amato pa, Kifabrex, sa ikaduhang banda ni sila, no? Bali, sa unang bana ni Manang Merli, dunay lima ka mga anak na lalaki. So, kaning kaduhang bana niya, dunay dua ka babae. So, lagi na, mahadlok na sa muli silang balay kay Fabrex. Kay, tungod lagi, ano, ginasakit sila. Kanina si 14 anos, 13 anos pa ni lakat 14 mo, ginasakit. 18 na ni, mo, gaswila ka sa Norso, sa mga gaswila. Ating skill, gaswila yung
0: taon. Wala ba mga underage spring na dapatan?
2: Nay, usa ka Andres, mo refer na to nilagi dito sa Bausio niya, ibalik na
0: ah, dito. Pre, pagutan na daw, pre, ano sa sinagi ko lang, takaroon mag anlawan nila.
2: Ah, sige, manang Merle, o no, Mr. Guy, si, kapila na niya ginadapat sa ginagkuhan ka. Sugi lang, sugi lang.
3: Una, sir, ato pa ng mga bulan na dayon karon.
2: Mm-hmm.
3: Dugangan na po niya itong isang semana.
2: Mm-hmm.
3: Kaya
2: ganyan ang tiyan gani, yung patiran. Ipatiran tiyan mo?
3: Patiran.
0: Ah, pre, kadali lang, pre. Mangutan ako. Karong adlaw, gikulata ba sila?
2: Karong adlaw pa?
3: Karong, igor ako niya gihapak din. Gahapon sa hapon, ako gihapak o kuan katong kahoy ngayon.
2: Kahoy? Ang lipak?
3: Kanang, tanong, pinutol sa among balay.
2: Oo. Gihapak ka?
3: Gihapak. May ganyan, kaya nakaanak ko.
2: Nandun na yung mga
3: Kimber
2: Breaks, oh, kanina lagi sa torpita, yung bukton lagi yung Kimber Breaks, so iya pong tiyan na nagsikararan po ni.
0: Pre, kung karong adlawa, pre, i-guide rago na ninyo sa PNP Bakong, kay para matungas nito sa PNP Bakong, dili pwede reson nga, di mo adto ang PNP Bakong. Kung naay, dapat niya nahitabo, dapat adtoon yun na, kay babae man na, tapos na po yung underage. Musaka ang PNP anak, pre.
2: Mo lagi, adtong PNP, mo sibat po dahil ni si Rimar.
0: At least, pre, nga...
3: Sa dagit nga, sir, rin, musibat man.
2: Ikatulo na ni Giko ang Kivarex, gireport ito, at to sa PNP, mawala ni Samuli karon. Sa gabi nga kaso Kivarex, ha, kaning violence against women, ni o katong minor, no, katong pusa, o kanis ng Merle, inahan, although dili man yung mahulog sa Bausi daw, kay iaway man yung kuan. Pero, kani, ito yung tutukan Kivarex, no? So ito ka na sa Liptong Balin sa Kivarex, Liptong Bakong,
0: sa Liptong Bakong. Kung na-picture anang mama anak pre, pa-picture ang kanang tawhana pa para makakita po ko si ang naong.
2: Sige, sige. Mga ikaw-picture anang gusto ko ninyo para mo anang kakanin sa barangay o tulog barangay ni o sa polis ba kung ato anang tutukan po ninyo violence ni Kipapres. Imagine na yung inahan mo si kasikaran, hapak ko rin mong lipak yung mong sikara sa
0: siya. Binuang na pre. Ginikanan na ito na.
2: Mo ganin niya kung gitutukan ang gikuyugan ni Kipap. Alam mo, Idri, sa Liptong... Liptong Balinsa na ni Dre. Ni Dre, oo.
0: Oh. Ang iyang anak, si Juma, atuloy ka ron, Jumar...
2: Rimar Ipana.
0: Rimar Ipana. Romar? Ipana?
2: Rimar.
0: Rimar Ipana. Taglan ikaw 3 days, ari ako, Dre. Pag di ka mo ari sunod sa 3 days, wak na ko'y labot ni mong buang ka.
1: Rex Candos.
2: Muna mong gikuha ni Kiefer Press, nga aksyonan ginina mo, no? Kitungod gabing pag... pagsakit sa ginikanan kay Fabrice, no? Ang isuna ni, day, ikaw, minor man sa Prodili na ito, ikaw ano nangalan, no?
0: Okay, sige, pre, okay.
2: Dali, day, yun sa makapagsakit sa itong magulang ni mo. Yun sa makapagsakit, go ahead. Yun sa makapagsakit sa magulang.
3: Matid-matid siya.
2: Ha?
3: Matid-patidan niya.
2: Asa mo ka naigupod? Ma. Asa ka gigo sa mga magulang ba?
0: Pre, tangutan na daw, pre, kasi kapitan sa Liptong Bakong, pre!
2: Kasi kapitan sa Liptong Bakong ngayon?
3: Karin.
2: Ha? Karin Benjola. Karin Benjola, kaya si Karin Benjola.
0: Ah, sige pre, sige pre. Ato na tagano, di ko nilong aning buangan eh. Sige pre, kaya.
2: Sige, na lang. Mga atong tabangan pong kapulisan na ni Kefebrex nga mga sitol ni, no? Kadili, abuso mang guni Kefebrex, no? Dili maayo, imagine na itong ginikanan, usari ginikanan to, inaningon pa papagko, no? Maluwi ko Kefebrex, no? Sa mga magsuon, duha ni kababae, no? Sa second husband ni siya, palagi yung sa 18, yung sa 14, mo lagi, ning dangop lagi dito sa polis Kivarex, no? Para lagi, solusyonan nila problema. Dili na mo makauliron. Mahadlok mo.
3: Mahadlok
2: sila Kivarex.
3: Nakakaroon
2: dito.
0: Paatoon sa PNP Bakong, pre, kay naaman karon sa PNP Bakong, asa man ka puyo na sila, pre? Liptong Balinsa ng inahan.
2: Manang Merle.
3: Liptong Bakong na, sir. Nasa...
0: Ikaw, ma'am. Asa man ka?
2: Ikaw, asa ka po yung Merlin?
3: Purok-singko dahil, sir.
0: Purok-singko sa?
3: Liptong Bakong.
0: Liptong Bakong. O, sige. Oh. Nakapablater na sila, pre, sa Bakong, pre. Nakapablater na?
2: Karen Bijola. Kiefer Brex?
0: Nakapablater na sila sa Bakong?
2: Nakapablater na. Ang
3: isang bulan.
0: Ah, sige. Pre, ano na lamang, pre?
2: Yes.
0: Kung makalugar sila o ba, pariun sa unto? Sa ako, ah?
2: Matutag programa live ni Rex Santos mutuugma ha para dito gid manawagan sa ipamedya tanan ni mo sulti mo po dito sa di police chief Japay nga bas media na para mo pana kay sige lang ato sa police pa ko but dalagan pre yun. Kapag doon na ba?
0: Direk, ako haguan ko na pre. Sige, guhaan pre, ugma.
2: Gagawaan ha.
0: Guhaan pre!
2: Oh, sige, Kipa Rex, sige ka doon itong Valencia, no? Ako, gingi, tabangan ng mga pamilya, Kipa Rex, nagisakit na gisa

0: Gerardo.
1: Gerardo, ilong ba? Senyor, iksoon ka po naman eh. Oh, okay, klaro lang ako niya. Oh. Natuhog na ako ang problema. Oh. Ah, sige. Sige tayo, okay na. Ato sa to sa Pikas Lawak, sa pila ka mga pabalok, Engineer Bay, Kandos!
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Waka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas. Sir GP. Mm. Adunay mga babae nga sakit ang ilang gibati kung moabot na ang ilang regla matag bulan. Samot na kung wala gainom og DTX 500 og Mighty C, duol jud ka sa painful menstruation.
5: Correct, Dr. Ramil. Daghang rason kung nganong mosakit ang puson sa babae kung kinireglahon. Mm. O gitawag kini nga dysmenorrhea. Dunay duha ka klase ang dysmenorrhea, primary og secondary. Ang primary dysmenorrhea mao ang pagsakit sa puson sa wala pa o sa panahon na sa regla. Apan kun ang pagsakit na sinatian sa ulahina, gitawag kini og secondary dysmenorrhea. Yes. Pasabot nga na kay underlying causes or basin problema sa ubang pelvic organs.
6: Ang kakulangon sa antioxidant, Sir GP, usa sa mga rason sa primary dysmenorrhea.
5: Maudyon.
6: Ang taas nga level sa free radicals mo resulta sa endothelial dysfunction. Mo nang musakit. Kung taas ang oxidative stress sa uterine cells sa wala pa moabot ang imong regla, kini mo release og prostaglandin hormone nga maoy ga-trigger sa painful contraction sa uterus.
5: Mm.
6: Og hinungdan pod sa inflammation.
5: Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C matag-adlaw ang makakorekt jud ana nga mga abnormalities.
6: Mm.
5: Dagang pagtuon ang nagpamatuod sa role sa oxidative stress sa pathogenesis sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae sama sa premenstrual syndrome,
6: mm-hmm,
5: o gitawag nga PMS, endometriosis, fibroids, pelvic inflammatory disease or PID, adenomyosis og cervical stenosis. Mm.
6: Sa pagkadaghan, mm-hmm, sa mga posibilidad nga musakit ang puson sa mga babae sa ilang dalaw matagbulan.
5: Mm-hmm.
6: Mas daghan pa jud ang rason kung nganong kinanglan kang mag-inom og DTX 500 og Mighty C matag-adlaw.
2: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radio, huh? Ang DTX 500,
7: ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
8: may alivyo na.
7: Pag 1 month ka pa,
8: naayo na ako.
2: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
6: No, tanawa ragod sa
5: sige.
6: Ang mga gipanghisgutan nimo nga underlying medical condition,
5: uh-huh,
6: dan sa secondary dysmenorrhea sama sa fibroids,
5: mm,
6: or mayoma,
5: mm,
6: kung sige kag inom og DTX 500 og Mighty C, malikayan ang pagporma sa mga non-cancerous tumor sa imong uterus.
5: Mm.
6: Maupod na ang endometriosis o ang pagtubo sa uterine cells sa ubang parte sa pelvic organ.
5: Mm.
6: Imagine ha, sa lahi siya nga organ motubo.
5: Ah, grabe.
6: Sa uterine lining unta ra to. Pasabot na bugo ang cellular.
5: Mm.
6: May tabo kini kung nakurap sa oxidative stress ang imong mga cellular.
5: Ang pinakarason, Dr. Ramil, nganong mag-inom kag DTX 500 matag-adlaw,
6: mm,
5: kay malayo ka sa problema panahon sa reproductive years.
6: Yes.
5: Tungod sa flavonoid sa DTX 500, ang mupugong aron dili makurap ang genetic information sa mga selula.
6: Dili na magpasagad og tubo kung asad-asad diha, Sir GP.
5: Mm.
6: Ang Mighty C, Sir GP, makatabang pud sa paglikay sa PID o kining pelvic inflammatory disease.
5: Uh-huh.
6: Ang bakterya nga nag-infect o nagpahubag sa imong uterus, fallopian tubes, ovaries o uban pa, muna kung gainom ka og Mighty C, niya giparisan pag yun mo og DTX 500, mulig on jud ang imong immune system aron adunay isukol sa infeksyon. Mamatay yun ang bakterya, Sir GP.
5: Samtang ang DTX 500, dunay anti-inflammatory properties nga mupugong aron dili muhubag or ma-inflame bang area.
6: Nakita ni mo, Sir GP, ang mga benepisyo kung matag-adlaw ka mo inom sa DTX 500 og Mighty C?
5: Klaro kayo.
6: Ilabi na jud sa mga babay nga maujoy mas nanginahanglan sa DTX 500 og Mighty C.
5: Mm.
6: Og usapa, bisan wala kay problema sa imong regla,
5: uh-huh,
6: sigurado jud nga pagtigulang nimo dili na ka maglisod sa menopausal stage.
5: Ana.
6: Kay i-correct ni DTX 500 ug Mighty C ang mga abnormal functions sa hormones before man magasugod ang menopause.
5: Husto.
6: Sa mga babae diha nga mga dagag anak,
5: mm,
6: ilabi na jud katong maaktibo jud kayo sexually,
5: uh-huh,
6: mag DTX 500 ug Mighty C aron malayo mo sa mga problema sa inyo nga mga pelvic area.
5: Mm. Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dok Ramil Oy saying mayong lawas ampingan
5: dili abusuhan.
2: DTX 500.
9: Ako si

0: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, gitistingan ako og inom.
0: GTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
1: Sunod sa isa ka bulan,
0: normal na jud akong blood sugar.
1: 95 na lang.
2: GTX 500, mabali sa mga butika. GTX 500, health alert with Dr. Ramil Uy.
3: Herbal Products ba ang inong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Linicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na imutang kini sa Skull B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word Funeral. Ug anaasad kini sa Balangwan Building, sa Macias Street, Barangay Science, Gumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
4: Hamara Herbal Products Center. Your one-stop herbal shop in town.
2: D3 Bio.
5: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Linita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Nawan ana makaugana sa kama? Masinug. May diabetes ka? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug desugared sugar cane, mga organic compounds nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi, pagod dili sa kape nga akong ginainom. Investigan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Kila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kaayo, sturbo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-pick na ko og Mighty C, dinidid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C! Sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
2: Memory Advanced C!

0: Memory Advanced Syrup para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magclinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamot tamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Uso Juni, taga-Bakulod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pagpa-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an imo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang hikayon, sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok takbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa may imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak ning Dakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan og maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
4: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaways, and more. Ads as t-shirt printing. We customize, redesign right for your lifestyle. Ads as advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads as Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
5: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% Galvano steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing, adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
6: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
7: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o kaha inspired. Aniyan na ang lugar na pwede ka magkanta. Kumurang mo ngayon naglantaw ka nimo.
8: Ating magbest.
7: Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Kung nga sa inibatkada, imong pamilya, huwag ha ipinalangga. Kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o nga doon na pa'y happy hour. Pagkalingaw gayod sa Kanta Haray Family KTV.
9: Gikumot-kumot.
7: Busa, kung mahilig ka mo kanta o ang kanta walay hilig nimo, karinat na sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscaño Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kanta Haray.
10: When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing in maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4-year Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015. Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magata, Simula, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026.
11: Ang kakampyong estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
12: Wanting ka sa radyo. Wanted. May katapat ka na. Rex Gangdos. Babas na komentaryo.
13: Sa kahanginan.
14: Okay mga siligan, shocking din ako para hindi karoon sa itong programa ang El Castigador. Panawagan ni Caetano nga independence sa Senado. Isuportara ni VP Sara Duterte. Mayo. Suportara. Mahala, sige. Pag-uyon mo diya sa Senado, unsag yun na inyong plano diya. Okay. Si Ma'am Lia Digamo o si Ma'am Emilia Altihar kireklamo si Ma'am Christian Sin Lebestri, Jocelyn Lebestri. Ma'am, dili isa na ko ikuan ang reklamo ni mo, ma'am, pero pwede ka mo tawag na ko, ma'am, samtang dili pa na ko mabuhian kung unsay reklamo sa imuha, ma'am, kay lisod na unya. Basig, malain unya ka, taga-antika o patas. 3 days, ma'am, pwede ka nakatawag na ko. Sulod sa tulo kaadlaw, sugod karon, ma'am. Pwede ko ni mo tawagan o 09 99 0939-537-2151. 0999-537-2151. Pero ang tinuod ani ma'am, gipatawag na ka sa barangay, ha? Pero ma'am, gipapugnan sa nako ang pag-file complaint batok nimo, kay basig unya, dili na ka makagawas. Ang imong passport na akarong kamamlia, digamo. Kuyog sila ma'am Emilia Altihar, nga naay gireklamo sa imo. Asa makakaroon ma'am? Kay sa una, gipangita ka dito sa Maysiaton. Sunod, sa Buanggita. Nga karon nagkadiin-diin na ka ma'am. Tinuod ma'am nga ikaw kuno, ikaw usa sa asawa sa foreigner. Ang foreigner pod, gipauli na. Pero dili sa nako ikuan maayo diri ma'am, ha? O sagot ang ilang gireklamo sa imo. Pero gikan ka, Merkulis man karon ma'am, sugod ta karon adlaw, ha? Tulog adlaw, pagka Bernes di ka mutungha, so automatic Lunes, ako nang ibulgar ko usa reklamo sa imo, ha? Dili na ka makamahay sa kuha, ma'am, ha? The on-air code number, ang imong reklamo na ako'y contact number po, ang reklamo sa imo, ha? Nga si Ma'am Lia Digamo o si Ma'am Emilia Altihar. So, di na ka makakuan, ma'am, kay ang imong naong nga na diri, mureklamo to sila, mulingkod sa akong programa, basig unya, mugawas ang imong naong tibuok kalibutan. Ha? Sige. Tapos, manawagan ko kang Gerardo Elombra. Senior. O kaning si Perina Elombra. Ma'am, naay reklamo sa inyo hapon rin, ma'am, sa may Sambanggita, pakikita mo na ko sugod karon taman sa Biyernes. O dili, ang reklamo ninyo ako po Lunes patingogon. Ha? Naara na ninyo. Basta tulok adlaw manawagan. O ma'am, manawagan gapon ko sa inyo. Kay basi magmagmahay o niya, mga grabe po si Sir Rex. Tigpaminawan, bayapod ko niya. Nga nung ikuan po na yun.
9: Rex Tandos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
14: Kay, wamang ko'y contact number ninyo. Igo na lamang sa panawagan sa radyo. Kung kinsay nakaila kang Gerardo Elombra Senior, ing na ninyo nga, makikita ko nilagikan karon tulok adlaw tamang Biyernes. O dili, Alunes, ako patingugon ang reklamo. O kaning si Mama Perina Elombra, ma'am, ha? Malihog ko ni mo, ma'am. O kanin po kanin si Christian Nasin, Jocelyn Levestre. Magpaabot ko ni mo, ma'am, tamang Biyernes. O di ka maabot, Lunes, palingkuron ko ni sila. Kaya mo reklamo, ma'am, yun. So, kung di ka mo tingog, ma'am, oh, bahala na ka. Kay, mabisto na yun ka, ma'am. Basig una, masig-asa ka magtago aning Negros or South Cebu or Sikihor ang akong programa naka-hook up sa 11 ka radio station.
9: Rex Tandos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
14: Lisod ka ini mga reklamo nga ingani bitaw nga palingog-lingugan bitaw nimo. Hahay ninyo. Natay tagaan o pagtagad mga text diri mga siligan so kintig paminaw. Si Rex kadtong lalaki nga nangulatag igsoon o inahan mautoy lalaki nga walay batasan. Sige. Diyan si, basahan na mga mensahe da diyan si. Alas 5:21 na. So ayaw mo kumpiyansa kay medyo ulan-ulan na. Katong ka-drive og mga sakyanan. Ayaw mo og kumpiyansa kay medyo ulan-ulan. Di yun medyo ulan-ulan. Ulan yun. Danlog ang dalan. Basig unya, mag-una mo. Mag-una inyong sakyanan, inyong lubot, mag-una. Diyan si, basa!
13: Gikan ni Tata Ehe siya mayong hapon sa Rex watching live diri sa Sambuanga. Idol kayo ka sa akong papa nga si Nining Ehe nga naminog akong dia sa Shaton. O gikan ni Lin Romano siya nga good afternoon Kuya Rex watching from Pamplona, Ilalan, Yupisan. O gikan ni Dit Dilmutubaga siya nga am Daddy Rex. I salute you, ikaw ang tulfo ng Negros. God bless on your program. Sana makami pang tao na matulungan mo. O gikan ni Josephine Tungon siya nga good team sa Rex watching Basak Baes. O gikan ni Altia Bato Malaki Puntilla siya nga mayong hapon ka Q5 Rex Santos, happy Wednesday and God bless you always watching from Magata Cebulan. O gikan ni Lourdes Apitanso siya nga good afternoon sa Rex. O gikan ni Gina Cadalso siya nga hi sa Rex. O dyan si good team si Bahungas Gamay ni watching from Banghaus Del Pilar, Canlargo, Baes City. Thank you sa Rice Og dyan si Og Gikani Marlowe Cabrera siya nga. Good afternoon sa Rice. The takes with mix na lami kayo Og Gikani Tari Dani siya nga sa Rice mayong hapon. Live Isabela Og Gikani Haiji Pachiko kuyo siya nga mayong hapon sa Rice.
14: Live Isabela.
13: Oo.
14: Nga nakarami mayro pa kana
13: sa katong KSS.
14: Oo. Sige.
13: O, Gikani, Judith Ving siya nga, good afternoon sa Rex, live, Hinatilin Cebu, God bless sa Tanang Kaki 5, o Gikani Gerlid, Kritis Daghok siya mayong hapon sa Rex, o Gikani Ditdil Mutubara siya, sagbot na sa Katiling Banda, di Rex, luoy lang ang
14: Gikani. Kaya sa Hinatilan Cebu?
13: Si Judith Bingil.
14: Okay, so,
13: o Gikani.
14: Kasi katong mauna siguro, asik, dili ko sure ha, katong gatuan ako, kuyog na ko ang atong taga, tanhay ba to? Sige, great.
13: Og Gikani, Tari Dani siya nga sa Rex, tamyaw ko lang akong mga upod sa K5 Solid Supporters, KSS sa Isabela, Canlaon, La Castellana, sa Rex. Og Gikani.
14: Itong daghan sila din eh. Okay.
13: Og Gikani, Junali Ilong siya mayong hapon sa Rex Candos, watching kanunay from Kuwait.
14: Wala na?
13: Wala na.
14: Kumuha na?
13: Oh.
14: Sure ka?
13: Yes, sir.
14: Sige.

taga-an og pagtaga diri, pero tabangi ko ninyo asa dapit ni kiwa man gi-text ang lugar. A lugar pero ako kay balo asa ni nga barangay. Good PM Idol Rex, tabangi mi kabahin sa among tubig. Diri sa may lower proper Kandanaay. Asa dapit ni Kandanaay? Ha? Asa dapit ni Kandanaay? Palihog ko asa nga sakop ni. Sige Jud walay agas. Unya, kung mo agas, muraga tukog kay ang kusog sa tubig, tuara sa pinakababaw. Sa mga tao sa kapitan, nagkausik ra, gisa likway na ning sityuha. Kay dili na mi, dili man ni tao, dili man mi tao niya. Looy Jud kayo ang namuyo ining sityuha. Kay kulang sa tubig, lihog lang ko bahin, basin maaksyonan sa kapitan. Ani kay gipaabot naman sa imong programa. Thanks, God bless. Salamat Idol Rex, dili naman maayo ang miingon, muingon ra ang kapitan na ang mga tao mangita ra nagtubig tungod ni sa apod nag mga host. Ah, apod host. Ang kada balay sa giagihan. Aning tubiga. Unya, pasagdan lang pag-agas, bisan wa nagig gamita. Okay. Dili ko sir, og asa ni sa Kandanaay ha? Ayungon ba ni og asa? So, kapitan, sa Kandanaay, basig ayungon ba ni? Manawagan lang tayo sa may Kandanaay, susihan ninyo ng mga host. Kaya ang mga tao matod pa sa ibabaw, mura bala mag-iusik-usikan ang tubig. Kung gamiton man, dapat palungon. Or sungsungan ba, kay para ang tubig nga gaagas na si babaw, muabot sa silong. Kamupod nga mga barangay opisyal, subayan ninyo ng tubig niya sa may barangay Kandanaay. Diba? Sa ako alam, usaman, magpakita lang mo o kaayo ninyo sa mga tao kung eleksyon. Eh kaning ako tahi-tahion lang na ito. Susihan ninyo ni dapat kamo'y concern diha sa mga tubig, concern mo sa mga tao, kamupod nga mga tao na sa ibabaw sa may Kandanaay, kung magamit mo og tubig, palungan ninyo or sungsungan na o sa isungsung ninyo diha. Or sungsungan man ninyo kahoy, pagita mo pagi, kaya para ang tubig po, dili po siging agas dito sa ibabaw, pero kung sungsungan ninyo na, kung sa isungsung ninyo na, bunot ba na nagkahoy, para mo abot ang tubig niya, padulong sa ilalom. Si, manawagan pa sa mga barangay opisyal sa may Kandanaay, sir. Mga barangay kagawad or kapitan, aksyonin na ninyo ng problema. Kailuway kay mga tao. Okay na ito, guway suka. Importante tubig. Alaway kuryente. Pero matingalan po ito sa may barangay Fatima. Kabahin po sa Noriko. Dili ba kahatang o Noriko nga nung usay rason nga ni Braaw. Pero sa ako alang po na masigibahig-bahig po siguro ang kuryente ay tungod aning kainit karon nga usahay karon talagsaraman mag-ulan. Kung ano ninyo na mga tao, tagain yung pagtagan. Labi na karon sa may barangay Kandanaay. Ayaw mo pagpalingog-lingog mga barangay opisyal para ang mga tao basig mga matay o niya nangawalay mainom nilang tubig.

kanda na ay ayungon na si Rex. Oy. Kanda na ay ayungon, salamat kayo. Kaninga tiks na to, kanda na ay ayungon. Binabi, natin tawa, murag nakikuntak kong siya, di abinaw.

0: Lagay ko ninyo kontak sa barangay kapitan ninyo di itis dire. Kay atong tawagan mamalihog takang kapitan kan. Basi-basi kapitan na po'y masugo niya para masubay na mga host niya. Kay karon sa tinuod lang, lisod bayak po ang tubig po. E kung lisod ang tubig, dapat ang magamit sa ibabaw, e palungan ninyo. Sungsunga ba or balikan nyo ng host, tapos taliin ninyo. Kay kaluoy po sa ubos. Limata mo daw kung walay tubig. Usaon ninyo ang plato gilangaw. Or wala takay balo, maligo na, upat makaadlaw ay ligo-ligo. Kapupod gagamit sa ibabaw po, palunga po ninyo. Maluoy mo sa mga tao nga naa sa silong. O tinood, nasagpan ako dire, nasabtan ako, nga naamoy mga host, asa man isok-sok ng host inyong lubot? Diba? Useless man lang gapong kung gatag sa tag sa host. O isok-sok sa mainline. O niyang gagamit sa ibabaw, di po tarungon o gamit. Sige lang agas-agas, o niya di mabot sa silong. O barangay kanda na ay mga official, sir, konsihal, kapitan. Pariyog ko kap, kay murag daghanay ga nareklamo diri sa ako. Dili na ta magsakitan na istorya diri. Basig malain pa muna ako. Tagain yung pagtagad na. Kaluin na mga tao na yung mga bata di ang gatutoy. Ha? Mugamit o inin ni tubig o sa may initong tubig, magpaabot o ulan. O nabay mga ginikanan karon di ang gusto mo inom o bug na tubig. Kagikan sa trabaho, manglaba o sa pailaba. Diba? Maninaho na silang tao niya. Alas 5:30 na mga siligan, so kintig pa minaw. At sa ta sa pikas lawak sa bibilag ka mga pebalo. Engineer Ben, Kandos!
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Na hinahingi na balis sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
5: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
6: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Serum. Pinakabago ng neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
8: Kasagit ang chat, Mag-Clinical Spore Biotic. Gabutod-butod ang chat. Ug wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotic. Gatapang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang chan, Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
10: Extend.
9: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo!
10: baby.
9: Extend Supplement for Men.
10: Isang kapsula.
9: D3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gi ko gainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gi ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
9: D3 Bio.
15: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
17: Nawan ang makaugana sa kama?
18: Masinug.
17: May diabetes ka?
18: Mag DTX 500 na.
17: Ang DTX 500.
18: Adlay powerful extracts.
17: Nga phytochemicals.
18: Ug antioxidants.
17: Nga gigan sa palaya.
18: Ug the sugared sugar cane.
17: Mga organic compounds.
18: Nga effective.
17: Batok sa sakit nga diabetes.
18: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudili sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
14: Mabutika.
9: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayotay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson ug sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
14: mapalit sa mga butika.
9: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Rundan. Dali ra kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kaayo, turbo sa akong pagskwila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
14: Sa mga butika.
6: Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-iskwela. Hindi na maglabalaga. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagara, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotic, adlaw-adla. Kapalit sa iyong kasuki butika.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
3: News FM.
4: Misya! Misya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
5: Okay mga siligan, soaking to dominaw, panahid na karo sa tuga programang El Castigado. Kanang problema diya sa may kandana ay, sa tinuod lang ha, ako nang imposible rapod ko. Kung ang mugamitay diha, imposible pod nga di pod palungon. Kaning uban diya usahay, basig na'y hubog, putlon ang tubo, or katong na ay mga baka, diha dito rapod sila ga paagi, tapos malimtan. Sa akong nahibalan, murag ubos diya sa may kandana ay, water district naman na diya. Gipataura naman na ni Mayor. So, siguro ang uban, di musugot nga mag-water district kay gusto sila sa libre. Okay. Kung libre man, ang mga tao nang niwat. Kay musok-sok lang sila sa maong tangke. Kung musok-sok man sa tangke, kaning uban po ng mga palahubog, mga buang-buang, pamutlon ang tubo, di dito na mag-agas-agas ang tubig sa ibabaw. Kinsay makakitaan ng mga sigpamutulan ang tubo diha, isumbong ninyo sa mga barangay opisyal ninyo. Kay dili maya po tanan panahon nga ang barangay opisyal, sige lang po subay anang tubo. O masubay, tuan na po yung mga buangon, potlo na po ang tubo. Mapareha na din sa bakong nga sentig putol og tubo nasakpan ikaw na may tigputol di putol pod patay dili ba na to gusto nga mahitabo diha sa diha sa may kandanaay kay basig unya ang panahon moabot ang punto ang akong tao may inyong dudahan mo kanigid may tigsumbo nga ang akong tao diha sa ubos sa may kandanaay water district man na. Isa pa dilit po ni gabagulbol naman ning tao na ako dire. Kani good sir, kani makusyal niya, dili na gani halos mulang tao na ako magbukot na. Kung ano man, kanang gisgutan ni mga kanda na ay, ubos ana amo. Oh. Kunya, sa magbukot na makusyal na ako, kaya ang pagtuog yun nilang ako'y kapakandos ni mo. Dili. Mga tao mo'y gasumbong sa ako dire. Sa pilabot sa kong tao po niya, sa water district man ang iya. Kita, ang tanang tao niya sa ubo sa may kandana ay, ako ba ang anak water district naman?

0: BM Sherex Great Coney Uter Mira Flor. Og ni Flore Marites Arellano. Og ni Nika. Biro from Joseph Chiquito. Sa danaw gumintok ayongon, salamat sa pagmasa, Sherex. Taga gumintok ayongon, may hapon ninyo tanan diyan. Alas 5:40 na. Maayong paminaw kanoon sa mga Edox Manok, ilabi na karoon ni Boss Jewel Atis. Ang Edox Manok na sa may barangay Isugan Bakong Deverson Road, na sa may crossing sa may Habitat 1. May paminaw karoon diyan sa may Larangan Espesyal, Spider Cebu Best Larangan. Unahan gamay diyan sa may Northern Hunop. Unahan gamay sa may Bagakay Cemetery before ka maabot sa may mailing. Ano na silang naminaw sa ata? Matagabuntag sa'yo, buhigup mong sabaw. Gusto gud mo nga mahuwasan gud mo, mutulo inyong singot. At mo sa may Larangan, Special Larangan, sa Spider Cebu Best Larangan. At mo dito. Jansi, ay mga mensahe diya, basa. Diba siga, paabot na sila ni mga dugay man ipabasa ni Sherex Santo. So, karon ang kahimtang namo diri karon medyo taligsik na. Katong naa karon dapling sa mga dapling sa dalan or sapa, ayaw mo kumpiyansa ha, kay basig kalit mo ulan. O tapos katong magpadalagan pag sakyanan, ayaw kay mo paspas o padalagan kay Purbida. May maminaw kanon sa may Coco Jean Insurance. Kang Ma'am Nasi, kanunay si Ma'am Nasi na minaw sa itong programang Il Castigador o sa 11 Mbps. Basa dyan siya!
1: Gika ni Jason Sablan Villarosa sa Sangahay sa Rex pa shout out security on duty dire sa Negros College ayong mo no gika ni Otermelofer siya nga good evening God bless sa Rex
0: ayos sa kisono diretso diba siga ang security guard karon dito dadalik-dalik pa minaw gipaspas ni mo kisa na minaw
1: si Jason Sablan Villarosa siya nga
0: Jason
1: Sablan Villarosa.
0: Villarosa. Security guard na sa?
1: Negros College ayungon.
0: Okay. Mahing paminaw ninyo na taga mga security guys. Sir, may hapon ninyo di sir. Sige, go ahead.
1: O gikan ni Oter Miraflor siya nga good evening, God bless, Sir Rex, Sir Jansi, Detect Group MX Lame kayo. Shout out Joseph Flore, Marites Arellano, Ruby Christian, Aileen, Hannah Jo Ibasan, Ray Salvador, Arnie Malin, Jay Brinda, Nonoy Jay, Tanaminaw, solid listeners, ayongon, thanks sa Rex. O shoutout ni Janice Ragdi.
0: Engineer, paliyog na kong pletong giyaw-yaw ni Presidente Bongbong Marcos at itong back to work, bidaw? At itong paminaon ang giyaw-yaw ni Presidente Bongbong Marcos, purbida ni mga senator. Kahay, unsa nagod ni? Muraga... pagtrabaho na bitaw mo kanang para ang mga tao bitaw maka huna-huna ba ang tao ay ni senator maura ba siya kuan ana pagsabot-sabot tragod mo sige da engineer o sige kuan ni ay sa kadali lang engineer kadali lang ako pa reporton si presidente kay mas maayo presidente ni mo report para kuan presidente kandos presidente
2: News FM live report
0: president
3: get back to work because it's important. Dami natin kailangang gawin. Look, get back to work. Get back to work because it's important. Dami natin kailangang gawin. Look, sa we had a meeting sa uplift committee and marami tayong kailangan pagawa sa mga batas na mga batas like a, we were thinking may baka magka-supplemental budget, baka mag-amendahan namin ang mga ibang batas. Ito ay kailangan para makapagbigay tayo ng tulong sa taong bayan dahil nasa oil crisis. Kung walang session, hindi ko nga maintindihan eh, dahil ang pagkaintindi ko is that ang rules, nag-congressman naman ako eh, nag-senador din ako. Ang rules dyan, bago ka mag-cancel ng session, you have to inform the other house 3 days before you cancel a session. And there has to be a very good reason for canceling a session. I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pupunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session. Isang session lang mo. Ngayon, kanselado na naman ang isang session. Hindi ko nga maintindihan kung paano. Kung paano sila magtatrabaho kung ganito. Ang House of Representatives ngayon ay nagtataka kung paano ba, nagbago na ba yung rules, nagbago na ba yung mga patakbo natin kagaya ng sa mga nakaraan. It is a rule that is contained in the Constitution. And so, get back to work.
2: K5 News FM Live Report.
0: Na, pati na presidente, galibog na. Pati na itong presidente, hindi na ko maintindihan, ha? Mauna, pangwana mo eh. Pagtrabaho na mo, saan man presidente, puros manlalis. Toa po yung mga senado, nang gawas ning uban. Nga nugyod nga, mura ba o ga, di yun ko kasabot, sa tinuod lang, ha? Di ko kasabot. Puros ba ang isgutan, pero sa tinuod lang? Presidente Bongbong Marcos, paning kamuti, kaning mga tao, unsao na to ma-convince nga ang ilang huna-huna, kaning gihimo karon sa mga congressman o sa mga senator nga dili pamulitika.
2: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Wala man tayo mahimo, halos majority. Kung unsay himoon sa mga congressman or senator, kada istorya sa mga tao, pamulitika rin yun. Mahalata man yun sa mga tao. Makahalata man ganitong mga yanong lungsuranon? How much more kanil mga tao nga isaktok, intak o utok, dili makahalata? O saan na ito karon pag-convince ang mga tao nga ang tanang gihimo sa senador o sa Congress, dili pamulitika?
2: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Mauna ang mga tao, majority, sige ga init. Mo ilang tao na ako diri ha, majority. Gainit ang mga utok sa mga tao. Halos lantaw na sa mga politiko. Murag, pamulitika lang gihapon ni. Maski pag-usay himoon sa congressman, maski pag-usay himoon sa mga senador, nga para unta kaayuhan sa mga tao o unsa ba, wala na. Kay ang tanang nga magawa sa telebisyon, ma-congressman or ma-senate, pamulitika lang gihapon.
2: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Wala nyo tayo mahimo na ani. Unsaon na to pagkumbinsi. Kamu mismo ang mukumbinsi tibo o kalibutan na. Kaya ang problema na to sa Pilipinas, ang tanan mo gawas halos na yun. Pamulitika ang gihimo karon sa mga congressman o sa mga senador. Puwira lang ang itong mga congressman nga nagtrabaho. Ha? Puwira lang! Kaya usahaw mo na ito na karon. Kaya mga tao halos ang ilang huna-huna, pamulitika yun, sige, pamulitika. Mauna karon ang mugawa sa huna-huna sa tao. Nga usahaw mo na ito na karon. Kaya huna-huna sa mga tao, puros pamulitika na yun kuno ang mga politiko. Ang mga tulpo brothers, murag ubay-ubay na po ang atake. Matut pa sa mga tao, ang mga tulpo, maayo na kuno sa away sa mag-asawa, pero pag-abot sa ing-ana, sa mga blood control issue,

0: kay mo man karon amo gawas karon sa mga kana sa mga Facebook line o unsa pa ilabi na sa mga pipila ka mga congressman to ana si usa ka tulpo hinagitay na sila about kang Alan Peter Cayetano. Nakaroon sa pikas linya si Board Member Habil. Board, may hapon ni mo di, Board. Kumusta?
1: Hello, Rich. May hapon ni mo rin.
0: May hapon, sir.
1: Walang ka, Rich, yun niya. Kining hitubo sa Pilipinas. Kulit siya gineron tanan. So, kining hitubo ron nga nagbigyod katulog ang minority ng mga administration senators nga ilad yung bawion ang mga komitiba. Kaya ilad yung gadlokan nga magayon dito investigation sa Blue Ribbon Committee. Eh, kini mo kong Blue Ribbon Committee, madayon din yung investigation nini, dako kahit tendency nga, atugid padulong sa administrasyon, ang lugar, ang puntariya ini nga murag, atugid sila maigo.
0: Kay, murag, ditugid mo sangko?
1: Ditugid mo sangko, kay, dili mag ordinary mo itabo, syndicated mo ni, mo nag sindikato nga matang sa korupsyon. So, ang nakaproblema lang ini mga minority senators, pipila ka mga tuig nga girespetaran sa mga tao. Pero karong panahon na mura o gipiyuan nila ng public opinion kay bahala na kung sa ikasundis mga tao basta na masatisfied nila ang kabubuton sa Malacanang. Kani ang itaburon nga si Senator Jinggo Estrada sa deng ilang isuhan o warag, hindi man ito normal kay ilang magipaspasan nagmaayo pagukod si Senator Jinggo, ipaspasan nila gukod ang ibang nga mga senador nga aron dyan mag-paralyze ang mga senador na medyo dili pabor sa administrasyon. Pag kinipagtunga doon ni Senator Chis Escudero, ako kayo tendency, nag-pressure po niya siya, ano magpugos yung tunga dali ng hapon, ano makagamak din sila o kausmanan sa mga komitiba. Kay once na mausod nila ang komitiba, iawag nila niya mapugnan ang sitwasyon nga ma, kung kaya may tabo din nga mapugnan din yung investigation sa Blue Ribbon Committee, para lagi matabunan na ganyan tinuod yung pangitabo. Pero ang buta na ron, sa matod pa nimo, mutuo pa ba mga tao?
0: Mauna! Mauna akong ginaingon na Board Member Habil, unsaon nila karo pang kumbinsi ang majority ng mga tao kay di naman mutuo sa Kongreso o sa Senate na kay ilang una-una, pamulitika lagi sige. Mauna akong mutpasabot, unsaon karo pagbakwi, unsaon nila pagkumbinsi ang mga tao?
1: Munang makita ni mo karon ilang ibuhat karon ang mga mainstream media, murag ilang gi underground yung medyo, tanan yung mga balita, pabor nila ugubon din maguba ang oposisyon pero para buwa makadulot. Dayon sabihan si Senator Jinggoy, sabihan isikop sa miyaging adlaw, gabahan ng mga trolls o kini mga tigani trolls, o bang kining official din yung mga tigani o Facebook, pero makita ni mga mura o doon na gitaw ko brigada ba, brigade din nga mo react good na in favor of the
0: o sa mga pa, full force sila, full force.
1: Full force sila, nga mura o program daan, pero buta na mga magbigay po kadulot kay mga tao nakasabot na nga kini mga brigada trolls na nga mga brigade na nga kaya mga ulo na mga tao obvious na mga ayaw nga di na gid makalimot nga kini paninsamot ron sa senado ron nga mga minoriya nga nahimong nga mapugnan din nila ning kini bang mga administration senators as tulpo or sila di katulog dito ilang gusto yung matabo nga mapugnan lagi kini investigation sa Blue Ribbon Committee. So, ang mga tao, bisang saan pa nila paningkamot ng ilang mawat, hindi na ginimadala ng mga
0: pero,
1: tao.
0: Pero abin mo, Bobimber Habila, aasa na ko, medyo na ko'y nakita. Ang mga tao karon mura bag interesado sa investigasyon sa kaning malita o kaning flood control? Mo'y akong nakuhay.
1: Kala gusto nila may tabo. Pero ang gusto may tabo sa mga senador ng administrasyon, kung tamas na mo, ilagin ang pugnan. Ilagin ang pugnan ang kamatuan.
0: Pero matingala po ko, matingala po ko sa mga tulpo. Ano rin doon mo sugot o ma-investigar mo sangko dito?
1: Amo na rin dyan. Kaya kini tulpo mo, naginingon nila nga sa kanyaad to, may kaya sila, kaya hindi ko ang paboros mga tao. Pero sa lahat tayo di ay, nasukod nila ito ang kinaya sa mga tulpo nga ang matod nila, ECDC, di ko na ni. Attack, collect, dayon, defense, collect.
0: Kanin yeah, meaning sa ECDC, attack, collect, defense, collect.
1: Attack, then collect. Eh, pagkuman, depende na po ka din, kulit. Kung na yung isa disi. Dugay na ko nakaduga lang ng pila katuig nga, pero di ko kato nga. Napot rong panahon na ng kenta nga, akin sa mga dili mo depende, bumalik na nagtinood. Pero, ang ilang baruganan, kasang kayo mga tao nga, taas ito respeto ka niya ito nga, nabalik yun kay Munigining nga, when money talks, people's listen, nga, gamahanan din yung kwarta. Pero, ito ko sa kagamahanan sa kwarta.
0: Pero, abinin mo, dito ko ni, ako kung ugaling man nga, naagyo'y dapat imbestigaran si Jingoy Estrada. Medyo nibilib lang ko siyang prinsipyo o baruganan nga. Wag yun maliso. Bahalag mo priso.
1: Talag sa una na siyang muna yung inaingon niya. Ugat kayang kuminaon ang kurabag, ang iyang ipakita nga kinibang baruganan. Wag yun sa mapilo mo nang muna yung inaingon nga si Jesus Cadero. Marag nipilo ginigay na ugatan yun hindi ko siya ka tugot nga ma-pressure siya ron. Pero kanita po orang na si Secretary Remulia ginimis mo yung nangunay katos Senado kaya yun takpun si kung si Senator Estrada, dili na normal. Abnormal ang pwede mo. Makita na yung mga...
0: Moraga, o sabaga pa, nawad-an na sila salig sa mga PNP. Ang PNP, igo na lang kasunod kay gaon na dito ang atong DILG Secretary. Tama ba ko?
1: Oo, oh, yung anong niya mo nang gibuhat, yung anong atat na atat, pagkita na butang nga. Kari. Pagkita mo nang i-assign ang mga... I-assign naman ang mga kaning... law enforcement yun nga mga major in rank or secondary in rank. Siya mag-inangunay. Sigur pa. Pero before na nakita mo, kapag na-aristo ng Senator Jingoy, daan na siya ka pamahayag na doon na pipipila ka mga senador.
0: Nga ginatawagan siya.
1: Doon na pipipila ka senador nga iila ko ng kasuhan. Sigur pa, ilagin ni Pangusgan, kini sila si mga Remulia Brothers, wala na may ganoon na agos sa public opinion. Ang ilang unang naroon, mapuglan yun nila na yung talang...
0: Basta nila ha, go ahead na. Never na kisa pa'y usap eh, huna-huna diya.
1: Paano sila pakialam sa damdamin sa mga tao? Kailangan na, bahala na ni mga tao kung basta kay matumag din lang pagbuot mo ng result ka na dito niya. Makita ko sila lesson nga ni landslide ang kandidatura ni Bongo nila ni Senator Bato de la Rosa kuma nila gi-kidnap si President Duterte.
0: Salamat so, kayo, Board Member Habil, sa imong panahon sa akong programa.
1: So, salamat kayo, Rex. Okay. Sa hindi yung pangyatan ni mga nakaw. So, God bless. God
0: thank
1: bless.
0: You. Rex, salamat. God bless. Maayong Sir Candos from Bayawan City. Good evening, Sir Rex, live from Isabela. Rick Casio. Hoy, sir! Ang istorya ni Limahrot, pinag-uras na gagkapos. Wala may siksikisa magkapukan sa akong baruganan. O wala may siksikisa magkapatindog sa akong malahibo, gawas lang sa tao nga kung gitama ka ng katungod. Sumbong mo! Action ko! Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Ilang kuman sa mga balitag komentaryo. Sa ngala sa mga station manager, Kipab Serbini Cabusal. May hapon si Rich Watson in Tobigon. Randy. CEO Doc Ramil Oy. Vice President for Operation Kipab Sir Iljan Castaño. Ako ang sparring partner sa PICAS Lawa. Kipab Engineer Traffic Controller. Bill Rakuma. Sakala sa mga chief engineer K5 Abu Dhabi. O kinatibok ang presa sa K5 Yusuf M. Lumagiti 97.7. May gabi ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Kini si K5 Rick Santos Candos. Kanunay na kamayti siya. DTX 500 Capsule D3 Bio. Extinct Food Supplement. Para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publikong kalingawan sa Negros. K5 Yusuf M. Dalagon ng Diyos. Candos!
2: News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang isulay mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balis sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sikreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
5: Pabalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dulang pag-aslong kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
5: Pabaka sa mga butika.
8: Daghan ang utanan ako. Unsay akong sekreto Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng MITC. Immune booster po ito. MITC alkaline-based vitamin C, available nationwide.
9: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na maglabala.

0: mabalit sa inyong mga suki butika.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na.
2: Ako,
1: ang linya ko,
2: isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
2: Extend.
1: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
1: Extend! Supplement for men!
3: Isang kapsula!
1: D3 Bio!
4: Ako si Jan, busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sikreto.
1: D3 Bio! Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3.
0: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio! DTX Coffee Mix!
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat, give DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
6: DTX Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: D3 Bio!
9: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio! D3 Bio!
10: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio.
0: Ang Vizio
1: nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
11: Nawan ang makaugana sa kama?
12: Basin ug
11: may diabetes ka?
12: Mag DTX 500 na!
11: Ang DTX 500!
12: Adlay powerful extracts,
11: nga phytochemicals,
12: ug antioxidants,
11: nga gigan sa palaya,
12: ug desugared sugar cane,
11: mga organic compounds,
12: nga effective,
11: batok sa sakit nga diabetes.
12: DTX 500!
11: DTX Coffee Mix!
13: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangin. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
14: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon og parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
0: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagskwila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C!
0: Sa mga butika.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio MP Newscast.
16: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3.

0: Bayo Evening Newscast. Mga naglalaki ang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. E3 Bayo Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayang gabi mga kaki-5, and ito ang D3 by Evening Newscast ng Adlang Miyerkules. Hunyo 3, 2026. Sa headlines ito mga balita, una sa balitang lokal. Kural sa mga eskulahan sa Dumaguete, pintaran ng ugo sa kakolor, murals gidili. NOPH, tinguha nga i-renationalize mas na kung pondo o moderno serbisyo alang sa mga negrense. Shitisento sa 60 inubikad child development workers sa Negros Oriental na kadawat og insentibo nga 6,000 pesos gikan sa probensya. Sa Buangkita MPS, naghimog anti-criminality dialogue sa barangay Kalango. Sa mga balitang regional, 952,000 ka mga shabu na sakmita sa Bacolod. Tulog ka mananagat gikan sa Cebu, nasalbar human malunod ang bangka sa biliran. Kagubot sa Tagbilaran City Square, tungod sa nangalukat nga tiles, gihatagan na og katinawan sa management. Mga nag-una sa balitang nasyonal, taliwala sa mga pagsaway, VP Sara Duterte, may paawat og suporta kang Kiko Barzaga. Gomez, gisaway ang pagpalagbot kang Barzaga sa kamara. Kia Cayetano, gikan sila ang bitasyon sa 18 ka ex-marine sa investigasyon sa flood control. Madayon gyud ang eleksyon sa 2028 taliwala sa mga espekulasyon sa Noel Comelec. Sa balita international, sangka Southern Lebanon nagpadayon taliwala sa kasabutan sa ceasefire. Sa balitang sports sa Pilipinas agdominar sa SEA qualifiers sa daog batok Vietnam ug Singapore. Ug sa balitang showbiz, Andrea Brown, rumored girlfriend Enrique Hill nagpadayag sa iyang sentimento sa social media. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Ako si K5 Divina Tindog. Huwag usab si K5 Rufa De Vero. Kami matod kaninyo sa mga nagunang balita karong gabi una. Mabati sa kita mga K5 sa mga nakahookup karoon. Magkita sa kita via Facebook Live. Pangita lang K5 News FM Digital Dumaguete. O karoon sa kompletong detalye sa mga balita una sa balita. Balita. Gipahibalo ni Mayor Manuel Jacinto sa Garbiya nga pintalan og uniforming kolor nga beige nga tanga pader og kural nga sa pampublikong dungan sa Rakben sa Dumaguete. Isip suporta sa Brigada Eskuela. Tumong sa maong lakang nga mas mapalambo ang kalimpyo og kalindot sa siyudad apan hugot ni gihangyo sa mayor ang mga opisyal sa eskulahan nga dili kinibutangan og bisan unsa mga mural o drawing. Gawas sa niini, nakatagdag ng diskahon sa mayor ang 8 ka high school ug 18 ka elementary school. Karumbula na rumasusi ang ilang magi kinahanglanon. Kining initiative kabay sa tinguha sa kagamhanan sa pabaray mo nga dungog sa Dumaguete. Isip sa labing luwas o hapsay nga dapit sa nasod.
2: Gipanguluhan ni Gobernador Manuel Chaco sa Garbarya ang usa ka panagtigom kagahapon uban sa opisyal sa Department of Health aron pormal nga sugdan ang renationalization sa Negros Oriental Provincial Hospital kon NOPH. Mitambong sa mong tigom sila si DOH Region 7 Center for Health Development Director 4, Razel Nika M. Hau, Director for Melissa Tisena, o ang focal for renationalization nga si Ms. Donna Jennifer Nocom. Kiningalakang gilaumang magbukas o kultahan alas sa mas modernong pasilidad o mas lapad nga serbisyo medikal sa lalawigan. Tumong niini nga Silbaron ang dugay na nga kakulang sa tertiary healthcare services sa probinsya pinaagi sa pag-angkol og dugang pondo ug kahinguhaan nga sa nasyonal nga kagamhanan. Gipasabot ni Provincial Administrator Attorney Arthur Fran Pito Sidasa nga dili kini pag-surrender sa control sa ospital kun dili usa ka estratehikong panag-uban tali sa lokal o nasyonal nga gobyerno aron masiguro ang dekalidad nga pag-atiman sa mga pasyente. Kini inisyatibo naghatag og kahigayunan alang sa mga pagpalambo sa mga specialty services kay kinahanglan sa mga negrense aron dili na sila kinahanglan mo biyahe pagawas sa probinsya alang sa ilang medikal nga panginahanglan.
0: Balita.
1: Dugang nga balitang lokal na maabot sa City Center sa Isintayno, Bicultural Development Workers sa CDS at CW ikan sa nagkalailang lungsod sa syudad sa Negros Oriental ang nagtigong paghahapon sa Plenary Hall sa Negros Oriental Convention Center alang sa pagmahatag sa ilang cash incentive. Ang maong kandidat nga 6,000 pesos matag-usag ipunduan sa kagamahan ng probinsyal pinagi sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO kabag ang Provincial Treasurer's Office. Hiningang halakang nagsabisyo isip na kung pag-ila sa dedikasyon o kakugi sa maong mga mamuo isip mga frontliners sa iyong pag-atiman o pagparambo sa makabataan sa probinsya. Pinagi sa Children's Welfare Program gipamatunan sa kagamahanan ng ilang tinguha sa pagsuporta o pagpaligon sa pundasyon sa mga pamilya o komunidad alang sa mas hayag na kugmaon sa Negros Oriental.
2: Katapusan nga bahin sa balitang lokal, nagpahigayon og usa ka anti-criminality dialogue ang mga personahe sa Zamboanga Municipal Police Station sa Barangay Calango, Zamboanga, Negros Oriental karong adlaw, Hunyo 3, 2026. Ang maong kalihukan gipangulihan ni gipanguluhan ni Police Chief Master Sergeant Rosita B. Mindaka ubos sa pagduwala ni Police Captain Andrew L. Anki, officer in charge sa maong istasyon. Tumong sa maong dialogue maong pagpahimang noo pag-edukar sa mga residente mahitungod sa paglikay sa krimen ug pagbalig-on sa kahapsay ug kaluwasan sa komunidad. Gipadayag sa kapulisan nga ang ingon nga mga aktibidad importante aron mapadayon ang kooperasyon tali sa pulisya ug sa katawhan ug aron mapaligon ang kampanya batok sa kriminalidad sa barangay level. Gilauman ang padayon pa ang mga susamang outreach activities sa ubang mga lugar sa Bukita aron mas mapalapdan ang kahibalo ug partisipasyon sa mga residente sa pagbintanara sa kalinaw ug kahapsay.
1: Balitang regional, mga ka-K5, matod ka nato sa DTX na 500. Aron malika sa type 1 and type 2 diabetes, mag-tuber na og DTX na 500. Na-recover sa mga otoridad nga ang binagman ng 952,000 pesos nga kantidad sa ginunang Shabu kumuan sa Malapuso Bypass Operation dito sa Perk Zeres sa South Barangay 3 sa Bacolod City niyatong matas Hunyo 2, 2025. Ang Malapuso Operasyon, gipahigan sa mahinuusang unit sa kapulisan batok sa usaki ilang high-value individual HBI. Nasikop ang suspitsado nga nailhang si alias Jenzon, usa ka 23 nga residente sa Maunga Barangay. Nakuagikan sa iyang posisyon na mukabat sa 140 grams ng illegal na droga kung ang Bible's money ang gigamit sa operasyon.
2: Tulo ka mananagatikan sa Sugbo ang naluwas sa kadagatan sa Sambuan Island sa Marikiti, Biliran, human malunod ang ilang motorized nga bangka tungod sa lutang panahon sa dagat. Hinungdan nga natanggong sila sa lawod sulod sa pila ka oras, matos sa otoridad ni atong Martes, Hunyo 2. Ang mga managat nga pulos mga residente sa Daan Bantayan, Sugbo, naluwas pinaagi sa rescue operations sa mga personahe sa Coast Guard Substation Marikiti o mga crew sa Sambuan Island Beach Resort. Nailhan ang mga biktima nga sila si Edgar Pitugo, Joey Cancinillo o Dennis Aribado. Matod pa sa report, nalunod og nahibilin sa lawod ang ilang dimotor nga bangka tungod sa kusog nga hangin ug dagkong balon samtang nanguha sila og bubo. Ang Malampusong Rescue Operation gipahigayon sa mga personnel sa Coast Guard Substation Marikiti ug mga crew sa Sambuan Island Beach Resort.
1: Dugang katapusang balitang regional, grabing kakulba o kaligisang sa mga customer o trabahante. Sulod sa Tagbilaran City Square, ang nasinati kagahapon dahil sa hapon, Hunyo 2, human kini, kalit lang ang naningob o dungan nga ng lukat ang mga tiles sa sulod ni ini. Subay ni ini, daling nihatag sa ilang opisyal na kininawa ng pamunuan sa isang konsumento. Ilang gipasabot nga ang maong insidente, agira sa natural nga wear and tear o thermal expansion tungkol sa 18 katuig nga kadugayon sa maong mga tiles. Giklaro gihupay usab sa management ang kabalaka sa publiko pinagi sa pagkumpirmar nga luwas ang istruktura ug walay kamaturan ang mga mikalat nga hungihog nga doon na sila sinkhole sa ilalom sa building aron masiguro ang kaharuhay ug kaluwasan sa tanaan. Gipahibalo sa pamunuan nga sugdan na layo ug mga karong adlaw Hunyo 3 ang gidali ang pag-repair ug pag-ilis sa mga naguba nga tiles.
2: Ang atong mga balitang national gatud kanato sa DTX sa Coffee Mix nagahapay kana naka-detox ka pa. Gipaabot ni Vice Presidente Sara Duterte ang iyang kinasingkasing nga mensahe sa pagdasig ngadto sa social media personality nga si Francisco Kiko Barzaga pinaagi sa ka open letter nga gipatik sa opisyal nga Facebook account karong adlaw Hunyo 3. Sa mong sulat, gidayeg sa Vice Presidente ang kaisog ni Barzaga sa pagpiling nga matinud-anon sa kaugalingon taliwala sa nagbaha nga mga pagsaway o paghukom sa katilingban. Gipaambit usab ni Duterte ang duna sa pagkaparehas ni Barzaga ang pagtagad sa uban nila isip katingad-an o outcast tungod sa ilang pagpili nga dili mo subay sa andang dagan sa politika o o Katilingban. Sa katapusan sa iyang sulat, nagbilin si VP Sara og pahinumdum kang Barzaga nga unahon ang pag-amping sa iyang panglawasa dungan sa pagpadayag sa iyang walay pagduha-duha nga suporta ug pagtahod nga dusa na ulahi.
1: Gikondina ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez ang pagbalayas kang Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa House of Representatives. Huwag iyang gipasabot nga ang mga botante sa Cavite ang angay magbuot sa kapalaran ni Piragi sa umaabot nga eleksyon. Iniuman po man gipapahawa sa pwesto si Barzaga sa Kamara Piragi sa Buto. Ngayon 265 paboro uga 14 ang supag gumikan sa ethics complaint kay gipasaka sa National Bureau of Investigation at NBI tungkol sa mga kontrobersyal nga social media post niini. Kay nung duman nga kaduha na usab na nasuspende si Barzaga sa susamang reklamo sa wala pagibatuman ang pinal nga desisyon sa mga kauban sa Kongreso. Ang pagpalayas ng Barzaga na itabo ni atong Hunyo 2026 human giaprobahan sa Kamara ang kaho sa komite nga nagpamatuod kaniya nga sad-an sa dili maayong pamatasan.
2: Ikatulong bahin sa Balitang Nasyonal, gikan sa Larne Senate Blue Ribbon Committee Chairperson, Senator Pia Cayetano Imbitasyon, alang sa 18 kagigong kanhi sundalo sa Marines sa silang abogado nga si Attorney Levito Baligod. Among desisyon, gipahibalo pinaagis usa ka email gikan sa Oversight Office Committee sa dili pa ang gitakdang pagpadayon sa imbestigasyon bahay sa flood control scandal karong Huwebes. Ang mga gigong kanhi sundalo ni Aligar kani ato nga nagsilbi silang bagman nga nagatud og mga maleta nga puno sa kwarta niya sa usa ka suspended nga magbabalaud. Tungod diini, gipadayag ni Baligod ang iyang kasubo ug iyang gisaway ang Senado nga matud pa nakabsan sa kagawasan tungod sa pamulitika.
1: Katapusan sa Balitang Nasyonal, hatod ka nato sa YTC ang alkaline base of vitamin C. Gibutyag si Commission on Elections o Kumalik kaniya itong Martes na marayon gira ang 2028 national lokal ng eleksyon. Kaliwala sa mga espekulasyon sa usaka senaryo ng dual o no election samtang gipresentar niini ang draft para sa terms of reference o TOR sa automated elections sa malamin na sa paggamit sa mga automated counting machines o ACMs. Gingon ni Kumalik Chair George Erwin Garcia ng mga stakeholder ay dunay duha kasimana. Araw ni sumiti ang ilang mga sugyo samtang ang mga partido political hangyo no sab nga buhatag sa ilang komento sa dili pa nila pinarasuhong buhat ton ang TOR. Dugang paniyang para sa 2028 gusto sa COMELEC ng mga heavy duty ng ACM so kay gibarabana nin nga mahinahang manginahanglan sila og mga 125,000 ka makina gumikan sa pagsaka sa pagdinaghanon sa mga botante og isip ba backed up.
2: Balita International. Sa Balita International, ang away Southern Lebanon nagpadayon bisan pa nga gidawat sa Israel ug Hezbollah ang plano sa hunong buto nga gisugyot sa Estados Unidos. Matod ni US President Donald Trump, ang duha ka habig ni uyon sa usa ka ceasefire human siya nagresulti sa ilang mga representante. Gikataho usab nga gidawat ni Hezbollah kon sa Hezbollah ang kasabutan sa paghunong sa pag-atake sa Israel baylo sa dili pag-atake sa Israel sa Beirut. Ikumpirma sa punong ministro sa Israel nga si Benjamin Netanyahu ang kasabutan apan gipasidan-an ang mga pag-atake magpadayon kung ang Hezbollah dili mohunong sa pag-target sa mga lungsod ug sibilyan sa Israel.
1: Balitang sports, atod ka na ito sa DTX Coffee Mix. Ang doon ay ang palaya di sugar, sugar cane, og chia seeds sa DTX Coffee Mix. Agakapi ka na naga detox sa kapa. Ay pagkita ang kusog og nominasyon ng Gilas Pilipinas Women sa pagbuka sa FIBA 18 Women sa Asia Cup 2026 sa FIBA Qualifiers sa ipahigayon sa STI West Negros University sa Bacolod niya itong Hunyo 2 sa gabi. Sa unang dula, gipildi sa Pilipinas ang Vietnam ang naghatag og kusog ang sinungdanan sa kampanya sa torneo. Isa nang kinis sa mga impresibo kadaugan sa Game 2 din gilupin sa Gilas ang Singapore sa score nga 93-42. Sa laing bahin, ang Indonesia usab nakakuha o kadaugan sa ilang unang dula batok sa Singapore nga nagtapos sa score nga 66-49. Ang mga resulta na pakita sa kusog na performance sa mga team sa rehiyon samtang nagparayan ng kompetisyon alang sa pwesto sa mas taas nga antas sa Asia Cup. Gilauman nga magparayan ng Gilas Pilipinas sa ilang kusgan na kampanya aron makuha ang top spot sa SEMA qualifiers.
3: Balitang Entertainment. Entertainment.
2: Balita Entertainment, nagsulti pinaagi sa social media ang actress si Andrea Brown nga gilangkit isip rumored girlfriends actor nga si Enrique Hill human makadawat o sunod-sunod ng kritisismo online. Sa iyang post, ipayag ni Brown ang iyang kumpiyansa sa iyang talento o kabilidad bisan pa sa mga negatibong komento nga iyang nadawat higit sa pipila kay netizens. Ang maong pahayag may abot human sa nagkalapag ng espekulasyon o issue sa social media nga nagdugtong kaniya o kang Enrique Hill nga nakadani og lain na reaksyon gikan sa publiko. Sa karon, wala pa na pagwas og opisyal nga pahayag ang actor mahitungod sa maong issue. Madami din ang motor sa fans o netizens sa kahimtang sa kontrobersya tali sa duha ka mga personalidad.
1: Mona.
2: May issue
1: na yun. Basta kay dili pag yun nga marag may duha-duhaan pa, issue na yun. Diba? Oo. Wala nga. Ayun na lang. I-ano na lang mo sa self. Diba? Like, naaka dapat, confident dapat kasi mukhang galingon nga, this is me. Wala ko yung itago. O, single siya, single ko, di, wala mo ilabo.
2: Correct.
1: Wala ko ipake. O, pero pag double mo, dubli mo, abahal ka rin. Arita, wag ito naglangkot sa Taka D3 Bayo Evening News, guys. Aning adlong Miyerkules. Arita, and magkatong Taka D3 Bayo Evening News, guys. And time check, it's now 20 minutes past the hour of 6. The time check, katod ka ninyo sa ito ang D3 Bayo. Ari, and social no, ito ang pasalamatan na ito ang mga nakahook up karong gabi una sa ito ang D3 by Evening Newscast ng Adlaw Miyerkules sa K5 News FM Bayawan, K5 News FM Sambugita, of course, sa may K5 News FM Shaton, K5 News FM Tanay City, K5 News FM dia sa may Bay City, K5 News FM dia sa may Iyungon, of course, dia sa may K5 News FM Kanlaon, and dia sa may K5 News FM Siki Hor. Thank you so much for having us together with ka K5 Rufa Devero, and sa ito ang usab nun, sa ito ang mga naminaw sa mga public market, sa mga paradahan, of course, sa mga diha sa may series bus, of course, mga naminaw sa may Changi-changi yun. Of course, sa mga nasa balay karon nga nagadsunan sa K5 News FM, nagangking salamat. Mga pick-up driver, habal-habal driver, ug sa tanang mga nagadsunan sa mga naminaw para gabi una, mayong gabi. Happy birthday, by the way, no? Sa mga nag-birthday today, it's June 3, 2026. Mag-birthday man siguro ni Sibyl, o yan, di man siya mag-invite.
2: So, kanil ka date ang birthday?
1: Oh, na, more, ugma kangit.
2: Next week.
1: Layang si ano si Lovey, si Landy.
2: Si Miss Landy din sa may gihulgan.
1: Mag-birthday na siya.
2: Ito isa
1: si ano si Kisagito.
2: Ah, si Yape. Yape
1: oh, si
2: to?
1: Yape. June 14 na tata si Yape.
2: Nalimot.
1: Or ugma.
2: Mga June babies.
1: Ah, 500 paliuto.
2: Gagamay sa 500 bill. Gagamay
1: si paliuto ay daghan kay tadiri. Di ka mahigawad, ana. Oh, at least, ganang 1K, hatag.
2: So sure, hatag. May 1K, amo ay muha ang 1K. Oh. Kung ano lang.
1: Ang hit, ayun na lang, kamera libre.
2: Oh,
1: kamera dua. Pag gabi, ira, ay dili. Di ba kay alas 3 bang kamo in? O, di ba? Ano naman, mga 4, 5, ana, order na yung katira, tatulurat, ha?
2: Kaya, pila na lang po si Sir Roy. Ano to, ang provider sa...
1: Ayaw nang paniod to kay daghan kayo ta.
2: Hala nagbuhot-buhot.
1: Ajok raw.
2: O, pagkana pa panihapon na lang.
1: Panihapon na lang. O. Ay, maulit na nabagog ko. Hindi ako kamot.
2: Order daan pagkuan.
1: Order daan, get well, mga alas 4, order na lang ka para pagka 6, mabot tayo yung order.
2: Manihapon na ta ng 6.
1: Oh, manihapon okay, na daan. Get, ano, deal? Ay, daghang kayong salamat no sa tuwa ang mga nagka-comment. Oho, sa tuwa ang mga nag-comment. Karong gabi una kang Madeline sa Lamorin Hamadron. Good evening, K5 Rufa and K5 Divine. Shout out to all listeners and live viewers watching from Santa Catarina. Shout out Zoe Basan and Roland Vlog. Roland Vlog. Karang vlogger ron, no?
2: Vlogger na rin doon.
1: Oo, daghang vlogger. Alright, agad kayo salamat kayo nagtaraan. You'll be with ka K5 Pastor Jurayuban later on at 6:30. And you'll be with ka K5 Rufo de Vera Kauban Wells DJ Abuduin Upuz. Daghan akong ano, no? later on, inyohan na madugdug at mga 8 p.m. in the evening. Alright, daghang kayo salamat. And ato ang mga ano ha nag-view karong gabi na happy 7 million viewers.
2: Nag-view po si Sir Melvin.
1: Advance happy birthday. Mm-hmm. Advance happy birthday daw. How was my budbo there?
2: Eh, wala pala ay. Ladlan naman to Sir Melvin.
1: May gabi din na Ate Vivian. Salamat Ate Vivian sa imong pasuoy. Kuya Don Dips, ay kalimot ha.
2: Ang sana pala yung mag-isubo.
1: Suway gapon. Ma'am Joy Di Paling, thank you so much sa pagpaminaw. Dagang kay salamat. Eh, sa kala na nung sa ito ka CEO, Dr. Kermel Oy.
2: Sa mong area manager, Mayor Peeve Oligan.
1: Ay, sa ito ay station manager, Sir Vernie Cabusaw.
2: Sa ito nga technician sa Picas Lawa, kay K5, Bill Andrew Racoma.
1: Ako si K5 TV na tindog.
2: Huwag ako sa K5, Rufa De Vero.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo, publiko, kalingaw, sarayanos, K5News.com.
4: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio.
7: Ako si Inara.
8: Pajud kayong akong blood sugar.
7: Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
8: Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
9: Ang Visio
6: gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ako si John. Basta ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
9: Ang Visio
6: gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. Mang TTX 500
9: adlaw-adlaw.
6: TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500
9: pabalik sa mga butika.
6: TTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: TTX Coffee Mix.
9: Sa mga butika.
13: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon na ko, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
14: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na maglabalaga. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kaya sakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotic. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotic. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka na.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula ka.
2: Ang kakampyon.
3: Estasyon.
2: Sa Dumaguete City.
3: 97.7.
2: K5.

mga kaigsoon nga kining atong lawas, gilangkuban kini og espirituhanong pagkinabuhi. Nga ang pagkaon ining atong espirituhanong kinabuhi, mao ang pulong sa Dios. Nan, kung wala tay pulong sa Dios, di ta mo kaon, pinaagi sa atong espirituhanong pagpaminaw sa pulong sa Dios, sa atong pagbasa, sama sa atong suon karong Brother Royal Tihana, mauni mga galam kigsunan, ang makapahimong pabuhi nato o mahimo sabtang mamatay spiritually kon wala na tay pagkaon mahigala gikan sa pulong sa Dios. Salamat kayo sa atong interactor, no? Ato ning padayon naghisgot mga higalam kigsunan sunod tang panag-uban. Ato sa diay ginatimbaya, salamat niyo diha sa Davao City, maayong gabi. Asa dapit mo, ha? Ben Aguilar, diha sa Tagum City ba ni? Okay, sa Davao del Norte. O alang sab gato kang Kimoaniza. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagsubaybay kanato og diha sab sa Bukidnon ngadto kang Glendale Ayuban Sungahid. Maayong gabi alang kanyong tanan naa sa atong panag-uban. So dalay gud ang Dios may galam kay sunan ngadto sab kang Anilin Tio. Maayong gabi, pastor. May gabi sab alang kaninyo, Sister Anilin, kaninyo din ang tanan og kang K5 Robert Garciano. Amen. From Technical Department, Robert Garciano. Okay, may God bless us all. Kitang tanan panalanginan sa Dios pinagi sa iyahang balang espiritu o sa mga pulong. Boy, no, wala matay kong panahon ay galam kigsunan sa ngalalamang sa atong panag-ubad itong tulumanon o inyong tulumanon sa K5 News FM Dumaguete. Sa ngalan sa atong station manager, nga ito kang K5, Sir Birney Cabusaw o sa ngalan sa atong CEO and President, Doc Ramil Oy. Sa atong pikasawag sa atong higala, Master Control, on duty engineer karon ato naka-ubad may higala, K5 Engineer Bill Andrew Racoma o sa Timog Cursus K5 News FM. Kini na naman yung galeg zoon sa kanunay sigapon sa atong tulumanon, yung tulumanon, naking uban pagkanato sa sunod sa samag hapon higala ng mga takna atong inapaabot ang atong pasalamat ng atong tanan. Kini inyong gala, Brother Jerry Gabaya, ayuban, magkanihon lamang ang Diyos magpanalangin pagkanato sa kadagaya pinagis iyang balaan nga pulong. Mag-ampot ang magkigsunan alang sa atong pagtapos, amahan namang langit nun. Daghan kaing salamat. Wala ka magkulang ka na mo, imong gitubag ang mga pangamuyo. Pinaagis yung balaang mapulong, ikaw nagpanalangin. Salamat kayo nga piling sibihan sa K5 News FM. Salamat nga ikaw ang nagamit ining instrumento. Pinaagis yung mga gipili, gitawag yung mga anak, si Doc Ramil Oy, ang tag-iya, tag-dumala. Salamat kayo nga sa tanan pong mga empleyado ining sibihan. Sa mga programa ni ini, gikan pa sa buntag hangtod sa kagabion. Ikaw o Diyos nagpanalangin sa tanang mga naminaw. Dalaygon ka sa katapusan sa ipakiguban ka na mo. Hinaut-unta, samtang apay kagawasas tinuuhan, makabaton pamiulugan pa ng mga pagkaw isportuhan ng pinagsumbala ang mapulong. Salamat sa iyong pagtubag kanunay sa among tanang pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus ng among manuluwas. Amen.

0: Higala inyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. Ogkon kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo. Mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usap kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapadalangin ka na to.
1: K5 News FM, sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara. Pasod kayo ng akong blood sugar.
4: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
5: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX 500.
8: Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsugatan. Mag DTX 500.
9: Adlaw-adlaw.
8: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
6: Pagpalit sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
6: Pabaka sa mga butika.
11: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon na ako.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakan sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicals 4 Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Clinicals 4 Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicals 4 Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicals 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicals 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga
1: kapatid. Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako si Diabetes. 250 akong sugar. Ito Marco DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Nakayo sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Hepatitis C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin.

0: sige, could be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
1: We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
0: BTX.

0: protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap para sa amarkuso, chia seeds, may sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas 4 Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicas 4 Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong nga lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul-katul, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Entry bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad ni inom ko sa D3 bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 bio. D3 bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay, isulayan nako ang D3 bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio
1: DTX 500
2: Foundation Mario, ako yung diabetes 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya nga akong hugang nga Sky yung BP na ayos sa DTX 500 2 kakapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500
1: DTX 500
3: Pumali sa mga butika
1: DTX 500
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako din magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
2: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biotics. Gatapang sa pagnindot sa digestion. O pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: BTX

0: with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, estasyon K5 News FM.

0: now. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
1: Music therapy Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
2: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
1: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
2: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
1: Paita.
2: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
1: Mao na rason Sir GP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og Mighty C. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malleus, incus og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
4: tulo pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit
4: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.

0: 2TX500.
1: Pabali sa mga butika. 2TX500.
2: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inom og DTX500. Halos tanan akong silingan ga DTX500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
1: 2TX500. Pabali sa mga butika.
3: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
4: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
3: Gusto.
4: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
3: Akana.
4: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri musulod kon unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
3: Mao jud dok.
4: Kay naman gud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Napoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
3: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
4: Hello?
3: Makabungol na dayna.
4: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP, kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
3: Wala gyud. Sa to pa dok kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag DTX 500 og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yung yaw-yaw.
4: Oh, kanang mga Mr. da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
1: DTX 500.
5: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
7: Kining tulumanon. Hatud ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
4: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
3: bitaw
4: daghag uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
3: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kaga kaon og utan og prutas, unya wala pud kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
4: Kinahanglan Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites, ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani, antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C radyo. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay, or utan, daghan pun og prutas.
1: DTX 500!
8: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag ug tulog pod ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. 500.
0: Mabali sa mga butika.
3: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc.
4: Mm.
3: I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
4: Gadahan ko ng tulog sayo.
3: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
4: og vitamin C.
3: Aron mataas imong antioxidant.
4: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtayang imong utok.
3: Mojod.
4: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napo higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
3: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
4: Correct.
3: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
4: Mao say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan? Grabe pug magpakaon sa imong bata og mga tamis. Mao nay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kinang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niyo usa ka million yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahutlo na niya gasto, Sir JP. Mo nang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sunod sa'y mahitabo, mabankrap, Sir JP.
3: Bankrap jud.
4: So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Galing, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
1: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula tag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
7: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
4: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: DTX
7: 3 Bio Health News. Tier 3 Bio.
0: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
3: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
4: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
3: Husto.
4: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
3: Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
4: Sa ato pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
3: Wow.
4: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya. Antibacterial po siya.
3: Napudya siya antibacterial property, Doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
7: D3 Bio.
10: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
4: Kung makainom ka og D3 Bio, malik kayan jud. O kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
3: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis.
4: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
3: Correct. Maujod. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
4: Yeah, Sir JP, no. Naa kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay Sir JP kay mahimo man dai ni siyang energy.
3: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
4: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
3: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
4: Baling nindota gyud Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako pud ang imong buyon.
3: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
4: Inom siya Sir GP's og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3
3: husto,
4: Sir GP.
3: Husto.
4: Munang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
7: D3 Bio!
11: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
7: nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio! D3 Bio! Health News! kining tulumanon. Hatud ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna yung giingondok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
3: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubit ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na natin, Sir GP, sa added benefit. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, yung extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
4: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
3: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
4: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
7: D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako sab si Dr. Ramil Oy. Hinautuntang, anainom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sa review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
3: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
4: Uy, nindot na.
3: Nga kining mga good fats, mupromote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
4: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
3: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
4: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
3: Correct.
4: O ma-depress nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. alert ang imong mental function, kini Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
3: Oh,
4: D3 Bio. Ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
3: Mm-hmm.
4: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
3: Mm.
4: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibook benepisyo sa D3 Bio.
3: Mm.
4: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
3: Wow!
4: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede nako niya mabutang kung naako'y mga samad. Mm. Para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms. Pwede nako siyang mahimong topical, Sir GP.
3: Mura di ay nag-topical cream.
4: Mura yun.
3: Oh, topical oil, Doc. To be exact.
4: Mm. Mm.
7: D3 Bio.
12: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP.
3: Mm.
4: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
3: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
4: Mm.
3: Alpha lipoic acid.
4: Mm.
3: Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuhang mga antioxidants.
4: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini diay gitawag nga caprylic acid.
3: Mm.
4: Nga naa sa D3 Bio.
3: Mm-hmm.
4: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP.
3: Uh-huh.
4: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
3: Ay, kanin.
4: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
3: Of course wala.
4: Mm. Naara jud na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
3: Correct, Dr. Ramil.
4: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
3: Na jud dayon, paspas kay na.
4: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw naka-D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
3: Taway kayong immune system ani, Doc.
4: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
3: Of course.
4: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
3: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio.
4: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imo ang ginom, police station ra na animo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
3: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Doc, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusohon.
7: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kompleto.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary

0: Clinica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Ako Dex Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ito Marco D3X 500, kaya nga akong hugang nga. Kaya yung BP, naayos sa D3X 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kaya yung D3X 500.
1: TTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong ba na ako, D3X 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako din magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino.
2: Relax, gan.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kaglabawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Sport Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Sport Biotic. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotic. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinica Sport Biotic. Gatabang sa pagnindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: BTX

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga kapatid.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nung tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo muman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala nang itsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Sport Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinica Sport Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha?
6: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
5: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
5: BTX!

0: ang pagganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, Nesta Show K5. K5 News FM.

0: sa kwan sa Pinoy.
1: Oh.
0: So unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mao'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang sa importansya niini kung naanay sakit.
1: Mo
0: pa'y pag-antos klinik, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na itong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
1: Correct. DTX
2: 500. Ako si Alex, may kayuti ayud ko. Sakit ipangihi og ako pud kuson sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
3: tulo pud ka capsules sa gabi.
2: Sima na lang nawala jud ang sakit.
3: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
2: Tibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabali sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Kelly, usa ka call center agent. Aduna ko yung ibating panglipong-lipong, ubos sa high, mahanap ang akong panglantaw. Misalay ko ang tumar, MyTC. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipong. Din ang nausab ang akong panandaw.
4: MyTC! Sa mga buti DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Ayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Maying adlaw po, Sir Jimmy. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant, ug ang MyTC, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Ilabi na dyan sa mga managtiayon.
6: I agree.
0: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og MyTC, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
6: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence og sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapanak kon makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
0: Mo na lisod. Sayon ra man, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
6: Kusto.
0: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
6: Kadaghana.
0: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og MyTC, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
6: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
0: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
6: O kana.
0: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
6: O ba?
0: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang pag-aisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o MyTC. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
4: DTX 500!
7: Ako si Jay. Siging nasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na-sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo, na DTX 500, ako gitrayogin. Mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
4: DTX 500! Pabali sa mga butika.
6: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
0: Correct.
6: Ang makabuhat og bata, ang lalaki. Una, base ng babae unya pod, ang naay problema. Ikadua, dagan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation, apan kini adunay depekto.
0: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may

0: problema sa sperm count.
1: Mm.
0: Naibalaan nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells.
1: Mm.
0: Kinikod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radicals sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
1: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak,
0: pag-karilyo,
1: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
0: Oo niya, sa managasawa, diha, ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa GP ba?
1: Oh.
0: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likaye ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman dyan, ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo sa GP. Mainom, maligarilyo, magdruga.
1: Kadagal.
0: Nga, mas taas pa dyan ang oxidative stress. Sa kininga stage sa GP, pwede dyan makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
1: Oh.
0: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas yung anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
1: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
0: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
1: oh,
0: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C nyo asawa o imong bana. Aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin bibi.
1: Kana?
2: DTX 500!
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Nutunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kung atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500!
4: Pabali sa mga butika.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan ato, Sir JP. Tungod kay maulaw man kasi mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural ba, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir JP, sa added benefit. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
0: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami dyan din ang kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubo sa imong timbang. Unya, kung iwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mao nay gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News.
5: D3
2: Dietri Bayo.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang Dietri Bayo. Niinom ko ni Ini sa usa ka buyan. Nabantayan na jud na ako ang mga kausaban.
2: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may bisyo. Ang bisyo nga may Dietri.
5: Mapalit sa mga butika.
2: Dietri Bayo.
1: Mayang adlaw mga ka Dietri Bayo. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Kung nausab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga na inom niyo na ang inyong Dietri Bayo nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain Dietri. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og Dietri Bayo?
1: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
0: Nga naman Sir JP?
1: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
0: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
1: Correct. Makatabang jud nimo ang Dietri Bayo sa mo tajud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
0: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni sa imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka na sa Dietri Bayo ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
1: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambo.
0: In fairness pod sa plain nga Dietri, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
1: Gusto.
0: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga Dietri. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain Dietri kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, ma-upgrade ta. Napa-join nindo tayo ron. Katong S21 Sir JP, pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mugamit pa katong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Mopo na sa Dietri. Gusto ka mag-upgrade, Dietri Bayo. Kamaw kining bayo og nindot nga wala sa plain Dietri, Sir JP. It's the monolaurin nga naara jud sa Dietri Bayo. Ang monolaurin, pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mone rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain Dietri. Ug naarad yun sa Dietri Bayo. Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa Dietri Bayo sa imong selula tungod kay ang Dietri Bayo bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
1: Correct.
2: Dietri Bayo.
6: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Dietri Bayo 2 weeks pa lang na matikdan na gyud nako ang pagluag sa akong mga kalsunes ug paggamay sa akong buyon.
2: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may bisyo. Ang bisyo, you may Dietri.
5: Mapalit sa mga butika.
1: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19
0: wala natakdan.
1: Wala natakdan because of lauric acid nga makita sa breast milk.
0: Napa-joy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk. Patay ang virus, Sir GP.
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, muna siya'y lauric acid nga nasa Dietri Bayo.
0: Sa Dietri Bayo. So, sa to pa, kung nag-inom ka og Dietri Bayo, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa Dietri Bayo. Pariha dyan na. Muna'y wala dyan sa plain Dietri nga naa sa Dietri Bayo.
1: Correct.
0: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang Dietri Bayo gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
1: Asa?
0: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa Dietri. Ang MCT.
1: Okay.
0: Ang medium chain
1: triglyceride.
0: Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
0: Buhatong energy Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og Dietri Bayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
1: Empty stomach, dok.
0: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
1: Matagan
0: ka niya og energy or kusog.
1: Wow.
0: Ang MCT, wala na siya sa plain Dietri, Sir GP. Nara na sa Dietri Bayo. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa Dietri Bayo, walay oxidation nga may tabo.
1: Muna'y dapat target
0: ko ang Dietri Bayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang niya ka.
0: Unya, nabay MCT ang imong plain Dietri?
1: Wala.
0: Wala, John.
2: Dietri Bayo!
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o Dietri Bayo. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang Dietri Bayo.
2: Dietri Bayo! Ang Dietri nga may bisyo. Ang bisyo nga may Dietri.
5: Mapalit sa mga butika.
2: Dietri Bayo!
0: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung naa kay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong lugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
1: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement. Ay? O pahaplas ka og Santo plus herbal oil.
1: Perfect.
0: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na maka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa dyan na side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
0: Hello? Tay, pwede ka na.
1: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Ang himo niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
1: Lami.
0: Unya, inom po kagkuhan ng Extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kauban na Jud, sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi,
1: gusto.
0: Isip po sa kapinoy. Lahira, Jud, kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
1: Correct, Jud, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect, Jud, ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect, Jud, sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi, Jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton, aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami dyan anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka, nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao dyan, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
1: Wow.
0: 8 to 10 hours, walay bayan.
1: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Dr. Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuhay sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio? Nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
0: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
1: Murag na anatanan?
0: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason nganong kung muinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
1: Dok, adunay duha ka butang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
0: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mo D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. O kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
1: Ang good bacteria nga mo ikaproduce og serotonin, ang precursor for melatonin.
0: Uy, pampatulog na.
1: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Mm. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, mm-hmm, galingon og buhatong serotonin. Mm. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Mm. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog. Yes. Mm. O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3Bio? Kay naa kay energy sa MCTs. Mm. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
8: Mm. D3Bio. Ako si Inara.
9: Pagod kayo ng akong blood sugar.
8: Ako lisulay nang inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day.
9: Nahinahinga na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
0: Pag inom sa D3Bio, patay ang kagaw sa tinae. Mm. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP. Ha,
1: unsa man na, Doc?
0: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mugawas ang melatonin.
1: Oh.
0: Nako'y pangutana, Sir GP. Oh. Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
1: Ay, dili jud, Doc Ramil. Mm. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system.
0: Mm.
1: Dili siya directly makapatay patay sa bakterya.
0: Musugo pa na siya sa imuang immune system. Okay. Pero kining D3Bio, duha ka paagyanin niya. Ipuso niya o patyon dayon niya ang bad bacteria, nga nakanindot ang D3Bio, Sir GP.
1: No.
0: Tagpilagan niya ang tagkaturusi ni siya.
1: Ang D3Bio.
0: Tapos ang plain D3, murag tag-gisra tingali na. Derera kos tagkaturusi kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
1: Correct.
0: Ang D3 nga nas D3Bio, gikan na sa US.
1: Mm.
0: Kinsa man dres Pilipinas ang mohimo og D3, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga dere jud nagikan sa Pilipinas.
1: Gusto.
0: Ang BCO sa US gikan po na nato dere.
1: Mm.
0: Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
1: Correct.
0: Nga pag inom nimo og D3 bio, diha dayon maayo ang imong katulog.
1: Mm.
0: Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto.
1: Mm.
0: Pagkanindot o pagkamayo dyan sa D3Bio, Sir GP,
1: ito,
0: mapromote dyan niya ang pagkahinanok sa iyong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang iyong pagkatulog, daghan dyan kaayong mga sakit ang matabangan.
1: Uh-huh.
0: Domino effect dyan ang pag-inom sa D3Bio.
1: Mm.
0: Ang pangutana, naabay ingon-ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
1: Wala.
0: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
1: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: Fuse FM Network, championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa Pilipinas, sa oras sa K-5 News FM, 97.7 Dumaguete, alas 4.30 na mga ka-K-5. Kiling oras nga ito na yapon ka na ito sa DTX sa Fiber Capsule, MyTC, D3 Bio, and DTX Coffee Max. Nagkakapikinan, naka-detox ka pa.
2: Balitang K-5 sa umaga!
3: Balitang K-5 sa umaga!
2: Balitang K-5 sa umaga!
3: Balitang K-5 sa umaga!
2: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa Umaga!
3: Balitang K-5 sa Umaga!
2: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K-5 sa Umaga!
3: Balitang K-5 sa Umaga!
1: May adlaw mga ka-K5, may nanangluhan sa ato mga balita ning adlaw nga Webas. Sa balitang lokal, LGU Valencia ni hatag og long vitiyag award sa usa ka gatos ka tuig nga gulang sa Balugo Valencia. Tabtag sa ato nga balita ng showbiz, sa kipahigayon ng outreach program, ni Rabia Matio walay kalambigitan sa politika. City Hall report, Konseho sa Dakbayan, magpaabot sa report sa finance office, una mugama o proposal sa bagong merkado. Tabtag sa Capitol Dome sa Children International nga organisasyon na bisita sa Capitol Dome. Dato nga nagulang nga balitang regional at tulog ka mananagat gikan sa Cebu na salbar human malunod ang bangka sa biliran. Nagulang nga balitang national, Senate President Alan Cayetano itubag ang hagit ni Senator Rafi Tulfo. Dugang balitang national, balaod nun sa pagprotektar sa nasod batok sa online sexual nga pag-abuso, aprobado na. Balitang international, nangunang mga ahensya sa espiya sa UN sa wala nagkasinabot bahin sa TORF mission. Balitang sports, sa Alex Yala sulod na sa round 16 sa Birmingham Open. Mga kakifay, mga sukintig pamilaw, magkato ang mga balita nga ngayon yung masara ng kumplitong detalye. Sangalan sa kinatibukang puwarsa sa K5 News of FM 97.7. Dupagata, our CEO President Busdok Rabiloy, Area Manager Santa Catalina, Mayor Pai, Bubanyana Liga, Station Manager Kaki5 Sir Bernie Cabusa. Ato technician ng Kaki5 Abu Dwin Ulpusta. Pabalik ko niyo mga suking tig pabinaw sa programang Balitang K5 sa umaga kanilang yapon sa kanunay. Ang inyong ubos ng alagad sa kahaginan. Kaki5 James de Trebayo Bandukino.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.

something.

0: Ako sa magpapalit.
1: Ato para sa mga kaki 5 alas 4:36 na good morning mga suking tig paminaw. Ay, buta ka na, Tugtanan, Luzon, Visayas, Mindanao, Kutub, sa mabuting labay sa CBS 97.7, na K5 News FM, Dumagat. Kumustamos, mga amigos? Kumusta mong tanan? Medyo mulanon nga kabuntagon. Ing adlaw nga uwebas, mga K5 Pizza 4 na ka. Ing bulan sa Hunyo, tuwing 2026. Live ka mga pabinawon sa Balitang K5 sa umaga sa 97.7 K5 News FM Dumagat na pag-ubanuban tahantod alas size na aning takna sa Sios Kabuntagon. Ato nga pagtimbi at ibuk lalabigan sa Negros Oriental kung man indakbay sumagete nga Gilang Kuban sa 30 kabarangay particular ng barangay Kamana kung din nanukad ang 97.7 na K5 News FM Dumagat. Ato pagtimbi at ng adlaw ng utag sa may merkado publiko ning dakpan gikan sa Building 110 Maing Buntag. Labi na mga kaki 5 sa Tupinanga ng mga drivers. Good morning. Diyan sa may merkado gikan sa Building 110 ang putasan gulian itlogan kanihan bularan. O diya mismo sa may South Pole area vegetable section. Good morning. Sa tanan-tanan nga nagpalano karon labi na sa mga vendors cargadors sa maying adlaw. O ga ingon man mga kaki 5 sa Tupinanga ng mga drivers, okay, labi na sa mga min-in uniforms, gikan sa Philippine National Police, Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Air Force, o ingon man sa mga non-personal, kunan uniform personnel, may buntag ninyong tanan mga kakipay. Matang pagtibiyaw sa bukmaing adlaw, may buntag sa atong mga pinangga ng mga security guards. Barangay Tanod sa kanunay usap nga nagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa ilang area of responsibilities. May adlaw may buntag kaninyong hurot mga suking kakifay. And of course, itong itibiyag may buntag itong mga kaki 5 na namino bayo Facebook Live. Good morning, mga kaki 5 gikan ni Ma'am Merle R. And of course, kaki 5 Rick Cuevas Villaflores. May buntag ni Mukol. Good morning, Brad James. Wala makita imong hulagway, Brad. Anyway, shout out ni Jane. Oh, nakita na, kaganina to wala. You know why. Jake, shout out ni Jane Cabaldo nga naka DTX Cool Femix na Brad Kumbate. Matabang si Jane. Sa yugyod nga nag DTX Cool Femix samtang si K5 Brain na DTX Extend. Charas. Naka-extend food supplement na si K5 Brain. Tapos ganis K5 Brain mga ka-K5 isang glisod uglaga alakaw. Basta maka-extend lang, maka-score lang. Ah, Kumbate. Jayengon nga pingkaw pero kusgan. Ligo-ligo, ragdagat ning gulang ay. Jason Vlog, mayong buntag. Mata na mo sa inyong kamaldita girl. Ano ni Jason? Ano ni siya o ikuan? Jose Tomas na kumanda, good morning. Good morning, Sir James. Magkapinatag dito ex Kofi Max. Gika ni Kakifay Marluwe Corvera o K5 News of Ayungon. Good morning, sir. Huwag sa tanong-tanong nga nagkulano karoon sa may lungsod sa Ayungon. Mayng buntag sa itong mga sulit nga listeners. Sa mayng adlaw niya K5 News of Ayungon. Of course, ang pinakabuutan sa matabang Ma'am Sinen Bando Kingyo. Good morning mga ka-K5. Huwag sanang nagpaminaw. Good morning. Ilabi na sa iyang unika iha nga si Ma'am Angelica Bando Kingyo. Mayng buntag kaninyong hurot na. Ito sa mga pagtibig, mayng adlaw, mayng buntag sa itong mga ka-K5. Nga naminaw karoon nga mga mag-uuma. Good morning. O, ilabi na mga ka-K5 sa tarantaran nga mga mangingisda. Gikan sa kabukiran nga ito sa Kapatagan. Mayng adlaw, mayng buntag ka na itong hurot. Mayng sa mga nagtikong-kong tikangkang bulan alas, sige, bangon na mga doy! Ipta na na doy, kay medyo basa na sa ulan. Medyo maulanon nga kabuntagon ha, kinahanglan yun mo nga makasiguro nga protektado mo sa inyong nga paglakaw sa patagkaroon na gunya, mga kakifay, gilabi na makalitan na mong kaulanan. Dali kay mo nga makakuha og sakit. Kung gusto mo nga mulikay sa maong mga sakit, ay yun din yung pagganga mga kakifay ang pag-inom sa ito nga Mighty C siya. Ang Mighty C nga pinaka-epektibo nga mupabaskog sa imong immune system, mga ka-K5, aron dili kadali nga makaangkon sa bisan unsang klase nga sakit. Mighty C, the alkaline base of vitamin C. Mapalit ka na sa inyong mga suking butika o parmasya sa inyong lugar. Ato pa ni King Fabric Wibas na normal na brad kay singing exercise. Ay, exercise tayo tuwing kadlawon. Anong makadlawon man sad ka mag-exercise, King Fabric? Di ba mga ka-King Fab, usually kung gusto yung ka mag-exercise sa iyo's buntag o kaya hapon, ka-King Fab rilahi ni iyaha.
0: Ayay, buara!
1: Mag-exercise na siya mga ka-King Fab, alas 10 sa gabi o alas 3 sa kadlawon. O, di ba ito, makaingon nga na ni siya i-sigment tinaguan. So, abot nga nun ang muna yung style niya. Niya dili po siya musugod o exercise kundi siya makatumar o extend. Muna nga, kusgan gihapon siya kay nag-exercise. Sir James, dili madali mangaon ta og init ring puto kinalamian. Jesus, kung naalang yun na dali, hindi man. Parisa ni mang init nga puto og DTX Coffee Mix. Sa mabugnaon nga kabuntagon i DTX Coffee Mix na mga kakifan. Para tunay mo tabang nimo sa pagpainit si mga bugnaon nga kabuntagon. At the same time, samtang nagkapikan, nagtambal, pagid ka, nagtabang, pagid ka sa pagpagawa sa mga hugaw sa imong kalawasan. DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na naka-detox kapag ka. Hi, K5 James. Happy, happy Thursday morning. Maulanon nga kabuntagon. K5 James, amping and God bless us all. Lagi ka ni mamayat Salvador Ulan. Pudes bayawan, ma'am. So, meaning to say, Tibok Negros tingali ni K5 Ray. Gaulan po mo diha or nag-ulag mga saan? Nag-ulan og mga saan sa politiko nga way tumantuman. Inday Mars Vlog. Good morning. Sir James, daghang nangatulog ron. Shout out. Daghang nangatulog ron. Shout out ni Julian Futaran, Janry Pahantoy, Makapanas, Rual, Arnel, Arnais. Mga badibading Makoy, dugay matulog, dugay mumata. At least nakamata kaysa dugay na gani matulog. Ano yung mata-mata? Ganahan ka. Kaysa diya, munang importante. Bahalag, dugay matulog, dugay mumata. Ang importante, nakamata. Ang pinaka-goal yun mga kaki-five, dugay na gani ka ni mata or dugay na gani ka natulog, di pag yun ka kamata. Farewell to you, my friend. Kay Mingaw naman, mga tulog na ang mga border nga silingan, Brad James. Ah, mo, day nga mag-exercise siya, alas 10. Sa'yo siya matapag ka alas 3. Kay nga tulog na ang mga borders. May point po. Biruin mo, or imagine na K5 Brain, nakahunaw na po kag mangingan na ang discarte. Hindi ko kasabot nga numang ikaw ga-exercise ni Himsugaw niyang namang kay kauban. Ngayon mong kauban, naluya malagi. Oo, K5 James sa Ulan Jordan. Tibok Negros Oriental, tingali ni nga ulan mga ka-K5. If nag-ulan sa dihas ka-K5 re, wala Brad, gahapon ra sa hapon nga ulan. Diri sa bais, pero kusog niya, dugay ni undang. So kami na igiulan, Rob. Gahapon sa hapon, mamansad may gauhan dali, so kami na sa igiulan. Pero ginigon nga, share-share lang. Malain sa dog silang K5 re, repairming bisbisan. Pero pag yun niya siyang gabisbis, magabiin. Bangon pag yung kadlawo. May nga buntag mga ka-K5, huwag ni Kapitan Monico Tindag, diya sa may buntis bakong, na may buntis Tansya. Oy, hapit ng barangay eleksyon, ha? Pakinggan man ni Kapitan Charlito Yupo. Yupo, yan. Kapitan Charlito Yupo, may buntag, boss, Captain. Katong EBC President niya sa may bakong mga kakifayba, ang one call away. Ang inanglad kagtabang Kapitan Yupo, Charlito lang ang sakala. And of course, itong itibasab ug maing buntag, itong amigo nga si Kapitan Carlos Gensa de sa may Palimpinon, ang atong acting ABC President de sa may Valencia Negros Oriental. Ingon man ni Kapitan Johnny, yes, Papa, tinay-tinay, maing buntag ka! O maing buntag, usap sa tarantaran de ng mga Badukilio family de sa may barangay Panugtuban Dawin. Labi na nila niya Anda, Yotibo, ang pinakagwapong barangay pulis de ang awa na ilain pa. Si Doro Borex Bandukilio mga kaki 5 maing buntag ug ni Kapitan Marlito Tubog atong malabot nga vice mayor. Okay, mag-uula na eh. Maing buntag ni Budya Kap ug vice na. Kap na vice pa. Alas 4:46 na mga kaki 5 kining oras nga ito nag-iapon ka na ito ang pinaka-epektibo na DTX 500 capsule na mutabang kanimo sa pagpakdang sa posibleng pagtubo sa sisa tumor cancer bukol sa imong kalawasan mga kakibay. Kung ikaw adunay na matikdan sa maong mga sakit na inapaglangan mga kakibay sa pagpalit na og DTX 500 capsule aron imong tumaron kung ikaw na mismo ang motestimonya kung unsa ka-epektibo ang produkto sa klinika di alternatibo. Atong DTX 500 capsule na mapalit ka na sa inyong mga suking butik at parmasya sa inyong lugar. Ingon man mga kakifay iba sa Hamara Health Center nga na mahimutang di sa may downtown area ning Dakbayan sa Dumayan. Maing buntag! Palit na mga kakifay. Sir James, good morning. I-greet na ko among mga silingan na sa'yo nga nagmata kay gitugaw sa ulan. Uy, dapat nga ni matulog pa mo mga kaki 5 kay ulan. Ibaw ba mo nga natulog kong alas 7:28? Pag mata na ko gaulan, parang lamia pa kay ihigda. Pero no choice ta kay one man. Kinahanglan tang manginabuhi. Kinahanglan mo bangon. Para kanino ka bumabangon? Natural para sa mga utang na kinahanglang bayar. Alas 2 mas kadlawon, nanay nagchat na ko, mubayad ka? Munang di kita pwede nga maluya mga kakifay. Kaya dapat daw ang motivation daw nato is ang ato ang mga utsing. Mga utang mga kakifay mo na dapat mudasig niyo. Kaya bitong lami pa kay ihagok pero may ngunay mga utang, huy, bangun na, tayo mubayad pa ka. Ay, usahin mo pukaw na ito mga kakifay, but wa tayo choice kundi mo trabaho aron makabayad, aron makautang. That's life, whether we like it or not, muna yung routine sa kinabuhi mga kakifay. Maihap pra tingali ang tao nga walay utang. Ever man, may ngana ta, how I wish. Alas 4:48 na mga kakifay, matundo watoy ang pag-aninaw karon di sa may sitwasyon sa painitan o gingon ba na ang presyo sa mga nagunang kapalaliton sa may merkado publiko ni Nakbay sa Dumagyate mga kakifay. Medyo ulan-ulan yun ni nga adlaw wipers. Atong kumustahon na ang sitwasyon ng hatod ka ni kakifay dun nga naka-extend the food supplement di paling kakifay dun. Good morning, kakifay ball.
0: K5 News FM Live Report.
2: Good morning mga kakifay. Good morning mga kakifay. Huwag ako ang sparring partner si kakifay Alameda. Mga kakipapadlaw karon nga Webes diin na medyo maulanon gayon ato ang kabuntagon karon ha. Nata karon di mismo sa painitan na dili sa atong syudad sa Dumaguete. Karon ang sitwasyon diri ha mga kakipapadlaw. Ang painitan wala kinipasudli o mga motor o man pang mga nanay mamarking desol tungod kay matod pa nila. Doon na usay ko nung mag-shooting. Awa mga kabalog kung sa'yo mag-shooting. Balik ra ko ni. So unyang mga alas 6 mubalik na sab ni mga kipag oga og naay mo parking diri sa sulod. So kaya mo kini ang gikan sa fisheries area. So inlo na wala na mag parking diri sa sulod. Gi close na dito. Tapos dito sab nga Picas corner. Ha? Wala na sab dito ya nakasulod kung maka parking sa sulod na kipag. Mo kini ang situation karon sa ato ang penitente sa ato ang adres sa Dumaguete. Okay, karon na ang ato ang area ga medyo gaulan pagid karon na gaulan-ulan pa mo na nga ang atong mga atbang sa pinitan adunay daghang mga kanupis ha daghang mga kanupis tungod kaya kung dili kini butangan pitos man ha gamay ra man gud ang area dire sa sulod sa ato ang pinitan. Oh, si that's Ma'am Jo, Ma'am King. Ma'am Jo, unsay aron pre?
3: Okay na pud puno sila.
2: Kamay siya nga ibis.
3: Oh, yes, ibis.
2: Ala,
3: wala man ko kabalog din sa artista.
2: Pila na nila ron ka?
3: Sa duha na ron og may layon. Ah. Oh. Asong kuwan, last kuwan man eh. 7 na sila gusugod, 7:30.
2: Alas 7. Okay.
3: Imong sila sa karoon ako no, mag-shooting. Ilang Dinis, Padilla.
2: Ah, Dinis, Padilla. Ayun naman. Din siya? Ayan, binerasyan. Kini Ma'am Jo, kanang inanay kong anay in shooting, unsa man, apektado ba ang inyong mga customer sulod o okay ra?
3: Atong Sunday, dagang mga tao kay Dikang Simba, okay ra? Oo, nakahit ko sabi sa'yo. Karo ang sadagway ron. Wala pa may kakuhan.
2: Pero expected, dagang tao ang mga tao.
3: Oo, dagang mga tao, anak. Pero,
2: actually, kung mamainit ba?
3: Mainit na kay, ang panahon ron, ulan o... Oh. Ulan-ulan man, eh, ulay tawag kayo ron.
2: Tama ka.
3: Tawag ka, kayo lang ipasulad motor. Ano?
2: Amigo. Pero, bumusap pang detex ko mamig siya.
3: Ay, okay lang. Yung hindi ako gahapon. Ay, kita na ako ka PA.
2: Sige. So, cell number 24, mga kagayto ba? Ang season sa Painitan. Si Boss Iking o si Ma'am Joan na matod pa nila. Katong unang shooting, okay ra kayo. Adlaw magkatong Domingo. Agikan sa Simba, adakan mga customer, unsa ka karon? Kung madayon ang maong shooting mga kagipay ba, unsa ka karon? Kaya medyo kaulan, tapos lain po nga adlaw ha, tuibis magaron. O ilan rin po ning monitoron sa pagkaroon mga kagipay ba, ang sitwasyon dito sa kompeta do. Okay niya. So makita ninyo mga kagipay ba, ang atong mga atbang sa tanahin mga kanotis, ha? Wala pa kayo po yung mga customer tungod kaya kita mismo pag-agikan na to sa maong area, medyo kaulan-ulan usab. Ang mga kakipay ba? O, natay mga available na budbud ha. O, mukha na yung mga budbud ha. O, itong igo sa ito ang kamera. Sinsa ha, kaya kita raman po ika. Pandayron. Kita rin gagayaw-gayaw. Kaya unyang mga Alas City, mga kakipay. Ma'am, good morning.
4: Good morning, sir.
2: Kamay mo ka. Ang samang ka, dali ka pong unang nag-shooting?
4: Naa, dali me.
2: Gatakuan mo, gata shout out o ga apel mo magdagandagan?
4: Apel pag may regal, serve ni Kevin siya.
2: Apektado ba? Ang inyohan na yung mga customer, anong ugnay mo shooting or okay lang?
4: Okay lang po, okay. Okay. Raman, malinaw raman po yung mga tao.
2: Kita po mga artista?
4: Hmm, kita po mga artista, personal judge.
2: Okay, mga greeting siya, yung mga kapatid.
4: Okay, mga greeting sa good morning sa mga guys, tanan sa mga painitan, bago mga kaoban, nag-among agalong si Ma'am Luz, sana, matala siya karon mga ano mga suki ari mo ta store 13 o 15 leda pa initan lami kayo among chocolate yung photo lami kayo
2: sa ngalan niyo
4: Virginia
2: okay so Ma'am Virgin salamat kayo ha? Okay so mga to okay ra okay malinga usab sila kung adunay mag shooting tumod kay para lagsaran puni mga kita ba para lagsaran puni unya matud pa aduna ang iyang nailan nga office si Ayan Binirasyon Radao. Unsa na, ah nana, muna naguro na iya, ga-ready-ready na, ga-plaster na, ang maong muna naguro na iya mag-shooting ngayon. So makita sa itong video nga kaya ba, amukini ang, ready na, ga-plaster na sila ang mga lamisa, muna naguro na iya, Munang actor na yan, basig unya mga kita, maka sa number 5, Martinez Pinitan, monaguro ni mga 6:30 to 7, ang sugod na ang maong shooting mga kakita, ma. Ah, so naman na ginig, kailangan kayong sulod o katalay ng mga sakyanan. Munang ato mga, ninawa na unya mga kita, ma. Atong basig makabuto, pero unya mga 6:30 to 7. Kipad niya sa FM. Ah, ma'am.
5: Saan ka po sa...
2: Media po kami, ma'am. Dumagiti, dumagiti ah.
5: Pwede nga yung buhay ng ano, hindi na ito ako. Kita namin ako.
2: Anak ka live din ka, no?
5: Ngayon.
2: Every first day, nakalight kami dito sa Philippines.
5: Okay lang po, yan to the first day.
2: Ah.
5: Pero
2: yung shooting niya? Oh, yung shooting niya, wala na mga 20 minutes na ako ngayon. Mga 15 minutes na, wala na. Sitwasyon na ito, sir, sitwasyon na ito sa Philippines.
5: Okay.
2: Okay, ma'am. Thank you. Okay, so, makipa ba? Matunto ni ma'am. Okay, so, ato po na. Kaya kita narabutas. Mga, oh, sir. Good morning, good morning. 15 minutes lang submit. So, dili na po nila kaya ang ilang. Ilahan po na ni. Basi nga, pag makita po nga muna ilahan nga. So, sakto po. So, alas 6 imidya po po na magsugod, makipa ba? So, alas 7, wala na punta. Para ha, nga dagan usab sila. Na ay mga 50 ka mga staff muna nga sila ang pag-shooting karoon na. Ako lang nga, ang sitwasyon lang sa to ang painitan. Then, unya ni, daghan na ni kayong muabot, mga magmakig marites, mulantaw sa maong shooting mga kakita. Ma. At ang ipagdayo, good, ang Martinez painitan na, school number 5, si Ma'am Vilma, Ma'am Christine, o si Ma'am Jessica, o si Sir John Rex Cedillo. John Rex Cedillo. Good morning mga sir. O si Ma'am Joanna ang season sa Panitan mga K-5. At also, Igrito, good morning. Ang si Mami Libby Shitley. O si Ma'am Desiree. O si Ma'am Joy Fry. Ang ato ang bagong mga listener o supporters na kung kayo, sulit na league on pa. Ang Ma'am Len, ang butungan sa Bolivar na. Basing naaraka mo doon ang Ma'am Len, mo anak pa, mo anak ni. Kaya medyo ulan-ulan na ba ang atong butungan sa Boulevard. Ma'am Len, ang Sir Raul, ang butungan sa Boulevard, ang mga kakipad. Okay, so mga kipad ba? Mura ka ito atong sitwasyon, dari sa ito ang pinitaan, dari sa itong syudad sa Dumaguete. Diin, adunay mga kasikas sa karong mga 6:30 to 7 a.m. Adunay kasikas, adunay mag-shooting dari mga kipad. So katong na sa mga atong hilig o atong mga followers dahil sa maong movie, unsa ni sila. Kung saan yung pelikulahan eh, pwede mo, mo are mo mga 6:30 to 7 na adrin mismo live ang maong mga, hindi na, ang mga artista ngayong idulo, mga K-5. Okay, so more to mga K-5, inyong K-5 Gondit, so naka-extend ng food supplement, di pala nga para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko o kalingawan sa Negros. K-5 News FM.
0: Balitang K-5 sa umaga. K-5 News FM Live Report.
1: Alas 4:58 ng mga ka-K-5, paparenta sa programang Balitang K-5 sa umaga. Kaumalik hapon si ka-K-5 James Dietrich Bayo Bandukilio. Maiga Buntag, Belinda Valdisco Luardo. Good morning, Sir James. Maigutag sa Dimuri at Ma'am, salamat sa mga pagpaminaw. Matod pa ni Jason Vlog, dili jud ko pautang, sila mo'y mangutang nako. But, sorry ay ko, Glamson. Yan na siya kadaghagwan si Jason Vlog, mga ka-K-5. Adunahan mo ganun nga. Agulanga, bataan eh. Pagkutag ni muda Jason Vlog sa may Shaton mga ka-K-5. Mga pagpaminaw kaninyong tanan sa mga taga-Shaton na noon sa itong mga pinangga gikan din sa may Shaton na may buntag. And of course, sa itong itibiyak may buntag si Ma'am Josephine Ramirez. Good morning, Ma'am. O si Ruel Tihana may nga buntag. Salamat sa iyong pagpalanog at paglantaw via Facebook Live. Ito ang programa ng Balitang K-5 sa umaga. Good morning, Sir James. Among i-greet di ay uga happy, happy birthday si Lula Naning. Mag-birthday na sa iyang ika-78 birthday karong adlawa. Happy birthday, Lula, and more years to come. Salamat sa imuhang guidance and sa imuhang mga advice nga gihatag ka na mo. And hoping nga makauban pa ka na mo sa taas nga panahon. Happy birthday and we love you so much. O sabi ito mga ka-K5, nana sa taan eh, balik-balik na sa... Mayroon pa na sila nga, I love you Lula, I love you Mama, Papa, ay kwan man. Pero ang tinuod, dili ni mo kayang baruga. It's nice to be feel like mabati ni mo mga ka-K5 nga tininuod ng imuhang pagbati sa imuhang lula, sa imuhang mama. nga kanang baya action, not only just for words. Diba? Kay lisura po ng istorya ra, lami kay istorya, pero dili ni mo kayang panindigan. But okay pa daw tong, di ka mo istorya, but na-feel yun sa mong ginakan mo. Ngayon nga, oy, kada si Kwan akong anak, pero tingin ang butaan. Ay mo ang mama sa Kwan kayo ka ng hambugira. Ay panghambug kasi ang mga barkada. Ay, butan kayo na si Kwan. Kay kung matulog, gusto kayo muhago. Wala na yung gap. Ma'am Shirley, may pamurka dyan sa may Zambogita. Good morning, ma'am. Ang atong Mighty COD3 Bayo user dyan sa may Zambogita. Good morning, ma'am Shirley, may pamurka ka. Huwag sa tanan-tanan, ginaminaw karunin labi na sa mga pamurka family. Huwag sa mga kapamilya ni ma'am Shirley, may pamurka. May adlaw ninyo diha, huwag may buntag. Welcome, huwag sa iyong kabuntagon. Ing adlaw, wabas sa mga kaki five. Halamichi, good morning. Good morning, James. Sigret lang na ako si Jackie. Bago lang na human og duty pachangi pero ulan. Sige, merisimo. Kay kamo-kamo raman sad. At sa pagpaminaw ninyo din, salamat kay Johanna sa imuhang pagpaminaw. And of course, good morning dahil ni Lovely Ausiho. May buntag lang. Lovely. May buntag ni mo din, Lovely Ausiho sa may Sibulan. Og ingon man ang Vince Kitchenette. Salamat kay sa sayuhan nga imbitasyon nga karong next ay karong Sunday na. Next Saturday. Next Saturday ang ilahang piyesta din sa may Sibulan. Advance happy piyesta og ni Vice Mayor, former Vice Mayor Dirkie Puntilo. Good morning Sir James, greet na lang namo og mayong buntag amo mga silingan diri sa may Maderita Homes. Og ingon man ni Mama Inday, Papa Manuelo Lagrama. Huwag sa tanan-tanan nga na minaw, naglantaw sa imuhang Facebook Live. Nga salamat, Sir James. Medyo maulanon dyan nga kabuntagon, lami pa ilukob. Oo, correct yun. Kung naalang yun, Tani, may choice nga maglukob-lukob, saan? Pwede saan mo lukob? O pwede makilukob, di rin? Pwede ko makikwain, makishare sa imuhang lukob-lukob. Ay, nagbabalik nga pala si ano, si Kuay. Ano na to siya? Yun sila nga, uy, lipay kami ngayon mo balik siya. Asalay siya, gikan. Wala, nagbakasyon kay Moni Mona. I hope and pray nga. Nakat-on po to siya, oy. Lisod kayo nang, sige na lang siya, og pang-an kunuhay, pang-asaba, gamang sipyat sa uban, Moni Mona. Yan siya mismo, wala kakat-on. Diba? Siya. Good morning ni Ma'am Laika May. Diya sa may bakong may buntag ni Mulay. Kung sa tanan-tanan ng mga garing family. Garing, I mean, may buntag. Salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw. And of course, sa itong itibig, may adlaw di ay si Ma'am Gisa di sa may Palin Pinon. Good morning, James. Naminaw mi ni mo karon. Ay, may buntag nila ni Ma'am Gisa di sa may Palin Pinon. Sa tanan-tanan. Sa imuhang kapikas, Ma'am Jess, may buntag. O salamat gid sa inyo ang pagpaminaw. Kinakita mi kagahapon. I think kagahapon, mga kakifar. Ayan na siya. Uy, napaday, gahapon ka sa radyo. Kung wala, nakos gawas ron. Pero nakos radyo ka trabaho. Ay nga na. Sa makauna raman daw niya, kay naunan man ako siya, so no, siya'y mahimo. Marlene, Sigal, Siga Kabal, good morning. Salamat ma'am, diya sa may Manhuyod. Sa tanan, ginagpalanog nato karon diya sa may Manhuyod, may buntag. O sa ito mga pinangga, diya sa Manhuyod, mga kakifayin, sila ni ma'am Jane, good morning. Pabili naman ako ng yellow. Yellow na may black. Yung buntag ni mo diha, ma'am Jane. Sa may bias. And of course, bias naman, Manhuyod. Good morning also to Ma'am Kasanga Garminaw, Sir James. Pag-greet na lang sa ato, sa ako ang mga kauban nga naminaw sa nimo while nagkape. May buntag, ingon man. Oy, may buntag dahil sa atong silingan diha nga si Rosie Partusa. Good morning. And of course, naminaw na to karon ang idam sa bake shop. Nga na may mutang diha sa may Manila Dumigyati, mga kaki 5 idams bake shop. So, good morning sa tanan. Sa mga tindira diha nga mga tag-as. Tag-as kon mo patong o bangko. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, maayong buntag ninyo diha sa mga kaki-5 ba sa mga suking tigpaminaw na to sa mga bake shop o hilabi na sa may Idams bake shop ni Inday Balasabas nga di makita. Maayong buntag ni Modera. Good morning kaki-5 James, shout out all members of KSS coming from Girly Ritis Dagook. May buntag ma'am. Salamat sa inyo nga pagpaminaw o sa imuhang anak na anak sa imuhang of Ki

Wala. Sa'yo, kaya ni siyang gamatay doon na if natulog na ni siya. Excited na ni siya nga maabot si Apple this coming Saturday. Bakit si Dumagyati na sad ang peg? Sir James, i-shoutout dahil na ako ang amuang mga kauban diri sa may tubtubon si Bulan. Sila ni Noel Arnel Jacob. Huwag sa tanan-tanan na lang na minaw. Hello, Ma'am Joy Pry. Good morning. Good morning, Sir. Good morning to Sir Bernie. Nakita ko na ha. Thank you. Oh, salamat kay Ma'am Joy Pry. Ang ito ang new K5 family, mga ka-K5. Isang taon-taon na ni si Ma'am na minaw. Welcome to K5 family, Ma'am. Salamat sa kayo sa inyong pagdawat sa K5. Salamat kayo sa ma-kwan man sa Dani. Ma-pressure man sa Dani nga natay VIP nga kwan, nga listener o viewers sa tuwang live. Once again, good morning, Ma'am Joy Fry. Adi sa may Sibulan. Welcome sa programang Balitang K5 sa Umaga. And of course, sa asa nga anak, basta kay anak sa anak ni kuan nga anak. Oh, wala siya diha. Sir Bernie, good morning sir. Please greet sa ako ang my love hands. Oh, si Ma'am Joy, good morning daw by the way. Natulog pa tingali si Sir Bern, ma'am. Good morning ni mo diha, Ma'am Joy Pry, ay sayahang beloved kawain, beloved husband nga si Hans. Tama po ba, Hans? Oo, sige. Salamat, Ma'am Joy Pry. At the same time, si Mohang love one. One in a time. At ako nas mga ka-K5, para 5-8 na kining oras nga ito, nagapon ka na ito sa itong D3 Bio, ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO. Ang ato nga D3 Bio, mga ka-K5, efektibo kini sa ito ang mga ka-iksuunan nga dunay gibati karon nga ubo si kontrang kaso sakit sa kalawasan. Tungod kay ang D3 Bio sa kini ka-antibacteria mupatay mupakgang sa mga bakterya sulod sa imong lawas. Gawas niya na mga ka-K5, pagkaon usab kini sa ito ang utok sa mga senior sentences. Huwag kang masyadong halata. Dapat di ganyan mo ipahalata, mga ka-K5, nga tiguwang na. Pinahanglan nga mag-D3 Bio ka para refresh always ang imuhang mindset. Bili ka rin malimot tungod kay naka-D3 Bio ka. Kung D3 Bio, mapalit ka na sa inyong mga suking butika o parmasya sa inyong lugar. D3 Bio, ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO. Thank you, sir. See you sa Sunday. Kuyog ko sa inyong feeding. Ha? Salamat, ma'am, ha? And see you soon, Sunday. Yeah, this coming Saturday. Sige, laban lang. I hope nga maka-join sa tayo. Good morning, Kuya Ray Lyndon Lawas, Dumaguete City Councilor. May nga bundag ni mo diha, Kuya Ray Lyndon Lawas. Thank you, yes, Hans Fry. Okay, good morning, ma'am. Once again, to Ma'am Joy Fry, and of course, to Sir Hans Fry, good morning. Parang ano lang eh, parang... Amo na siya. Malimot naman ko ay. Maing salamat di ay. Good morning Sir James. I-greet day na ko og good morning ang akong tapad karon nga mo ha bukatawa rag iha. Oy, kinahanglan na ninyo. Actually mga ka-K5 ba. Walay sayop. If ganahan ka mukatawa, wala gyoy sayop. As long as na ay rason nga no kang mukatawa. Like example, nikatawa siya kay tapad kaniya, eh sana all. Or nikatawa siya kay nalipay siya nga nagkuyog mo karong duwa. Okay na na. Pero kung mukatawa gani siya nga syaraw niya, wapun siya gibuhat na ko Lord. Kailangan nyo na po yung ipagamot. Ingon sila mga ka-K5 nga, ang pagkatawa mo na yung pinaka-epektive tibong tambal sa tao nga makapadayon, makago in positive ways. But if mukatawa na gani ka nga walay rason ako kinahanglan nagyugag tambal. Dili na natambal nga katawa kundi ikaw na mismo ang nagkinahanglag tambal. Be careful when mo smile ka or mukatawa ka nga ikaw raw. So you need to be careful on that mga ka-K5 kaya basin nako. Bot na lang yun. Matod pa ni Ma'am Joy Fry, humanan akong inom.
DTX Kofi Mix, lami kayo, thanks. Tinood yun, ma'am. We're talking about Kofi. Dapat DTX Kofi Mix yun. Not just for Kofi.

0: Kofi ang Ditex, Kofi Mix mga kaki 5 tungod kay mutabang sad na siya sa paghabwa sa mga hugaw sa imong kalawasan. If lisod kay ka og kuan pagawa sa mga hugaw sa imong mga gipangkaon sa imong lawas mga kaki 5. DTX Kofi Mix gyud ang tubag sa imong problema tungod kay DTX Kofi Mix samtang nagkapikan naga detox pagit ka. Unsa pa imong giulata? DTX Kofi Mix mapalit kita sa inyong mga suking butika og parmasya sa inyong lugar. Atong oras sa 5:00 na mga kaki 5. Mubalik ta lang sa pagkatod kaninyo sa mga nag-unang detalye sa atong mga balita human lamang ni Inis Tabay.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Lunita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
5: Nawan ana baka og gana sa kama? Masin og may diabetes ka?
1: DTX 500 na
5: ang DTX 500. Adunay powerful extracts, new phytochemical, ug antioxidant nga gigan sa palaya. Ug the sugar cane, mga organic compound, nga effective batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangin. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapakamaga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali ra kay kumagkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, turbo sa akong pagskwila kay sige kong absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, hindi na jud ko basta-basta muubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C! Sa mga butika!
9: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
10: Memory Advanced Syrup!
9: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagabatalom sang paminsaron. Nagabanami sang memorya. Nagaba-increase sang serotonin.
10: Memory Advanced Syrup
9: para sa mas manami nga school performance.
10: Memory Advanced Syrup.
9: Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas 4Biotic 545 Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas 4Biotic. Adlaw-adlaw. Balik sa inyong nasuki butika. Extend Food Superman for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mapakaga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagkakape ako o DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
16: Mighty C ang alkaline ya vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C D3 Bio.
17: Ako si Inara. Basod kayo ang akong blood sugar. Ang liso lang ng inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
16: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3 mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Jan, usa ka full time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
16: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3 mapalit sa mga butika. D3 Bio. TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog natay. Mang TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
19: Si Jerry to kay madugay ko na nagbuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
16: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. Ang kakampiyon ni Estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM. News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Oras mga kaki 5, alas 5:17 na. Dito maglangan dito kita sa mga detalye sa atong balita. Una sa balita ng lokal.
16: Balita ng lokal.
0: Atong nga balita ng lokal, LG Valencia mihatag og longevity award alang sa usak 5 anos nga gulang sa Balugo, Valencia. Papasigar buhon nga gihatag sa local government unit sa Valencia ngadto kang Mrs. Pudinsyada Kisaya sa Barangay Balugo sama sa maong nga lungsod ang 20,000 ka persons nga award isip pag-ila sa iyang pag-abot sa talagsaong edad nga 101 anyos. Ang pasidungog gihatag subay sa Municipal Ordinance number 6 series of 2019 nga naghatag og inisyatibo kon insentibo og pag-ila sa mga kwalipikadong senior citizens nga nag-edad og usa ka gatos katuig pataas. Ang ordinansa nagpakita sa pasalig sa munisipyo sa pagpasidungog og mga tigulang nga residente alang sa ilang bililhon nga kontribusyon ilang mga pamilya og komunidad. Ang maong nga pasidungog formal nga girepresentar sa mga opisyal sa munisipyo sa Valencia pinanguluhan ni Mayor Edgar Chavez Jr., Vice Mayor Junamit Chavez og sa mga sakop sa sanguniang bayan ay kinsa miduyog sa pagsuulog ni ining mahinungdanong milestone sa kinabuhi ni Ginang Kisaya.
16: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
0: Alas 5:19 na mga kaki 5 ngatod ka na ito sa DTX Confirmax na nagkakapi ka na naka-detox ka pa. Samtang sa itong balitang showbiz sa gipahigayon ng outreach program ni Rabia Matio walay kalambigitan sa politika. Sa detalye itong nawaton si kaki 5 Clarice Rulian na kaki 5 Clarice sa iki 5 mo.
16: K5 News FM Live Report.
20: Miss interpret ang iyang tuyo giklaro ni Rabia Matio nga wala siya plano nga mudagan sa umabot nga pinilihay human bag-uhay lang siya nagpahigayon og outreach activity sa iyang kaning tunghaan sa Iloilo. Gipakita ni Matio ang iyang outreach effort pinaagi sa usa ka Instagram post ni adtong Lunes, Hunyo 1. Diin mibalik siya sa Balasan Central Elementary School kung asa siya nagtungha kaniadto aron sa pag-apod-apod sa 250 kaset sa school supplies bagong mga pagkaon sa mga estudyante. Nagpaabot sa espekulasyon na bayan sa mga katuyuan. Giklaro ni Mateyong ang kalihukan sa outreach dili konektado sa bisan unsa mga plano sa politika. Ugmawagat ang balita showbiz nga hatod ka nato sa Mighty C D Alkaline Base Vitamin C DDX 500 DTS Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kini si K5 Clarice Rulian para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko galingawan sa Negros. K5 News FM.
16: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Alas 5.20 na mga kakifay. Basta dilipitan mo pa tayo may buntag ni Sir Haynes Fry. Diyan sa may sibulan nga naminaw na to karon. Daghang salamat, sir. Huwag may adlaw kaninyong taran. Tapang sa laing abahin sa atong dugang mga balita sa City Hall Report. Doon siyo sa Nakbayan magpaabot sa report sa Finance Office sa una mo ka ba o proposal sa bagong merkado. Sa detalye hatod ka nato ni kakifay Roy August Bustillo. Kifay Roy, good morning. Ikifay mo.
2: K5 News FM Live Report.
21: Tumakas City Council ng aluhan ni Vice Mayor Slaw Alviola magpaabot sa review gikan sa Finance Committee o sa Finance Department. Una sila maghimog proposal alang sa planos pagtugod ng bagong merkado publiko. Matupad ni Vice Mayor Stanislaw Slaw Alviola mahay sila kopya sa feasibility study apela din sa engineering o gang independent review sa maong proposal. Matod pa ang City Council magagad lamang sa mga review gikan sa engineering o sa finance kaya matod pa mo kini ilang basihanan. Dugan pa ni Vice Mayor Alviola ilausap pagdawaton ang independent review gikan sa Executive Department o gang ilang feasibility study o kani ilang pagkagabiton sa ilang mga desisyon. Kaysa ito na sayarang sonahan ang Dumaguete City magplano magpatukod o bagong merkado publiko o tiyangi diya mismo sa ibaruguan karon o gang budget nini mukabo dula ang 2 bilyones ka pesos. Alang sa City Hall Report, kinasaka K5 Roy August Bustillo para sa Kampiyon ng Balita. Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Regional.
0: Alas 5.22 na mga kakifay, basamtang sa itong abalitang regional, tulok man na nagat gikan sa Cebu na salbar, uman malunod ang bangka sa biliran. Tulok man na nagat ang gikan sa Subuang naluwaan sa karagatan sa Sambawad Island sa Maripipi na biliran. Uman malunod ang ilahang motorized nga bangka tungod sa nautang panahon sa dagat hinungdan na. Nga natanggong sila sa lawod na sulod sa pipila ka oras matod pa sa mga otoridad ni Atong Marta Sunyuros na mga mananagat na puros mga residente sa daang bantayan na Subo na luwas pinagi sa usaka rescue operation sa mga personnel sa Coast Guard Substation nga nahimutang diya sa Maripipi o mga crew sa Sambawan Island Resort. Nailan ang mga biktima nga sila Edgar Pitugo, Joey Casinillo o Dennis Aribado kinsa na nakaroon sa luwas na sitwasyon.
2: Balitang
0: K5 sa umaga. Alas 5.23 na mga kaki-5 atong balikan ng atong Capital News sa Children International nga mga organisasyon na may bisita sa Capitol nyo. Sa kompleto ng detalye ito, balikan si Kaki-5 Roy August Bustillo. Kaki-5 Roy, good morning.
2: K-5 News FM Live Report.
21: Ang organisasyon na Children International may bisita sa kagamanang provincial o nakikita ni Gobernador Manuel Chaco Sagadbria ang maong panakita magpaligon sa mga paningkamot para sa kolaborasyon o mga inisiyatibo sa pagpalambo sa bata o mga kabatanunan din sa lalawigan. Iabi-abi sa Gobernador ang mga delegasyon ng ipanguluhan ni Mr. Hilton John Idrial, Department Head sa Provincial Social Welfare Development, o ni Ms. Dalia Cabristante, ang PPO, o Focal Point sa Children Welfare Program. Ang Children International, ipanguluhan ni Ms. Christine Mallory, ang Global Director sa maong programa, o si Mr. Carl Hennessy B. Rafa, ang Agency Director, kinsa naghisgot sa pagparayon o eksplorasyon sa mga serbisyo alang sa kabataan din sa Negros, gikan sa Children International, o mga kalihukan na sa diin makatabang ngadto na sa mga munisipyo sa lalawigan. Sa maong meeting, ipamatulong doon sa kagamhanan provinsyal ang pagsalik sa duha ka partido aron sa pagpalambo sa mga panag-uban o suporta sa kayuhan, proteksyon sa mga kabataan. Apila ang pamilya sa tibuok probinsya. Gikan sa Kapitolyo, kinis ka K5 Roy August Bustillo para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo Publiko o Kalingaw sa Negros, K5 News FM.
2: Balita K5 sa umaga.
0: Alas 5.25 ng mga kaki-5 sa atong abalitang nasyonal. Senate President Alan Cayetano gitubag ang hagit ni Senador Rafi Tulpo. Ang presidente sa Senado nga si Alan Peter Cayetano kaniantong nakalabayng adlaw gitubag sa pangahas ni Senador Rafi Tulpo na magpakita sa sesyon. Nagapong adlaw pinagi sa pagliso sa iyang hagit o pag-ahuwag sa naulhinga mga senador na pamatunan ang iyang independente nga kung kinisiyad kung nadili siya sa iyang pagkasulti usa katalawan niya. Nalain nga Facebook Live, direkta nga gitubag ni Cayetano ang hagit ni Tulfo. Iyan gitandi kini sa usa kabag-uma nga giingan nga mananomba kung adunay pagyo o sundalo nga gimanduan nga maghikog ka. Isulti kini ni Caetano samtang iyang diakusahan silang Rafi o ang igsuon ini nga si Erwan na suod sa Malacanang. Ang presidente sa Senado sa gihapon sa social media mihangon kun miingon nga ang mga senador kinahanglan nga propesyonal ingon sa usa ka angay nga pagpamalandong sa taas nga kamarabahan. Dugang balitang nasyonal, balaod nun sa pagprotektar sa nasod batok sa online nga sexual nga pag-abuso aprobado na sa Kamaraska. Iaprobahan sa House of Representatives ay katulog katapusang pagbasa ang usa ka balaod nun nga nagtinguha sa pagpalig-on sa mga proteksyon sa nasod batok sa online nga sexual nga pag-abuso o pagpahimulon sa mga bata. Dinuban ang bagong mga panalipod nga nagtubag sa mga hulga nga gipahinabos sa Artificial Intelligence kon AI. Ang House Bill number 9461 o ang gisugyot nga Child Online Safety and Protection Act of 2026 nakakuha kini og 284 ka mga boto sa plenaryo session kaniadtong Martes. Ang balaod no nagpalig-on og nagpalapad sa Republic Act 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse og o Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse Exploitation Materials Act. Pinagi sa pagpalapad sa mga mekanismo nagpatuman usab kini og pag-update sa legal nga mga proteksyon aron matubag ang mga mitumaw nga mga hulga sa nasod nga Pilipinas.
3: Balita International.
0: Tabdang sa ato nga balita gawas sa nasod. Nanguna nga mga ahensya sa espiya sa US wala magkasinabot bahin sa TORF mission. Ang CIA mihunong sa pag-amot sa pipila ka mga pagtasa sa paniktik lakip ang mga may kalabutan sa giyera sa Iran na diin nga gihimo sa opisina sa pinakataas nga espiya sa naso. Nantag ang mga panaglalis bahin sa pagpaambit sa pagpaniktik o mga bahin sa responsibilidad. Nagbukal ingon ang mga tao nga pamilyar kining abutan. Ang end fighting tali sa CIA og Office of the Director of National Intelligence kon UNI nagdilab sulod sa kapin sa usa ka tuig nga nakabalak kun nakabalda sa kolaborasyon sa nasudnong pagtukay sa seguridad niini. Din ang mga presidente dugay nang nagsalig sa mga navigator sa mga komplikadong langyaw ang mga hagit matod sa usa ka opisyal sa US ug tulo ka mga tawo nga adunay direktang kahibalo sa maong abutan. Ang mga tinubda nagsulti sa kondisyon nga dili magpaila aron hisgutan ang mga sensitibo nga internal ang nga kalihukan. Sa sentro nga sa mga dili pagsinabtanay mao ang palagsangka sa usa ka task force nga gitukod kaniadtong April 2025 ni Tulsi Gabbard ang direktor sa nasudnong espiya.
3: Balita Sports.
0: Alas 5.28 na mga K5, kining oras nga tuod kanato sa atong DTX Coffee Mix, ang labihan nga kape nga motabang nimo sa paghabwa sa mga hugaw sa imong kalawasan. DTX Coffee Mix, nagakape ka na, naka-detox ka pa.
3: Balitang Sports.
0: Samtang sa ito ang abalitang sports mga ka-K5, Alex Yala sulod na sa round 16 sa Birmingham Open. Ang Pinay-Tini star nga si Alex Yala nakabanti na sa round of 16 sa WTA 125 Birmingham Open. Kinihuman niya gipildi si Priscilla Hahn sa Australia sa score nga 6-0 ug 6-2. Sa unang set, ginuminar ni Yala ang dula itapos kinisulod sa 22 minutos. Pagsulod sa ikarawang set, si Hahn ang ika-143 nga ranggo sa WTA di nakadaway o gamay nga nakaapas sa 5-0 nga labaw ni Yala. Aban sa katapusan, malampuson nga gitapos ni Yala ang nahisgutan nga dula. Alas 5.30 na mga ka-K5 at ang isa itong pagbalik alang sa kamustahan tandang makauban na ito ang K5 News of Farm Countdown. I don't know if nanay bayawan bago manuban tagihapon mga ka-K5 sa pag-abot, paabot sa inyong mga momentum charas at sa inyong mga greetings as well mga ka-K5. Sa itong pagbalik kung malamang ini standby
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
3: K5 News FM.
4: Shaping the lives of the Filipino.
3: K5.
5: D3 Bio.
6: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
23: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
24: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
25: Masinug.
24: May diabetes ka?
25: Ang DTX 500 na.
24: Ang DTX 500.
25: Adunay powerful extracts.
24: Nga phytochemicals.
25: Ug antioxidants.
24: Nga gigan sa palaya.
25: Ug desugared sugar cane.
24: Mga organic compounds.
25: Nga effect.
24: Hibatok sa sakit nga diabetes.
25: DTX 500.
24: Mapalit sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
22: Mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon ng parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI kung nitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
22: mapalit sa mga butika.
5: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagspila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, dinajid ko basta-basta mubo. Sipon o ilana, the best kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C!
22: Ang alkaline, the vitamin C! Sa mga butika!
28: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagmuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na!
5: Memory Advance!

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Gamot tamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Panit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa dalang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Libot, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI og mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
8: Ako si Inara, tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 2 times a day. Nahinahinga na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
9: Ako si Zan, usa ka full-time law student. Mas sayon, og dali na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye, maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dulang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Daghan ang utanan ako. Unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho. Wala ko isakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo. Mighty C. Mapalit sa mga butika o pharmacy.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
12: Oras mga kaki-5, alas 5.36 na. Diretso kita sa atong kamustahan tandem. Para mga takna, mga sugintig, mabira, makauban na ito ang K5 News of Farm Kalaon. May gabuntag ay ni Dean Romano o ni Ma'am Madeline Salamurin Hamadron. Good morning, Sir James. Watching from Santa Catalina, shout out ni Ma'am Mayet Salvador, Joy Ibarzan, Roldan Vlog. Thank you, sir. Ato nang i-welcome mga kakifay, mga ato mga kauban, gikan sa unang distrito. Nga makauban ato karong mga takna, si kakifay Elmer Sagang. Kifay Elmer, good morning!
13: Abi na kong mauna to, ni-intro na beta.
12: Ani intro na day ka?
13: Intro na takod dere, sige, buntag mo dere, Kifay James. May buntag mo pag-usap.
12: Kayo wala man kung kadungog, God.
13: Gali, padunggon lang tika.
12: Okay, pabansad ka ni Sulod.
13: Ay, Mingga, gidawat akong kipay dundi.
12: Ha?
13: Gidawat akong kipay dundi.
12: Okay, ang sad ko, kawag ko ko, kabalong anaan, at nibalik na niya imong amigo.
13: Good morning naman sa mga taga Segundo Distrito, diyan sa probinsya sa Negros, diyan sa probinsya sa Negros Oriental, diyan sa Manuwa.
12: Sige, si Dunde na lang na, mas Dunde. Sige, ka Dunde na lang ron.
13: Man ako? Ano ba, ikunin mo, katulo na yun.
12: Yan, masuko, day ka.
13: wala ay sulti raman
12: to. Oh, hindi ako nga. Oh, sige. Mayang buntag doon!
14: Ay, mayang buntag! Good morning, Sir James. Good morning, K-5 Elmer.
12: Mayang buntag. Mali pa yun kay Karon K-5 doon. Na, nakita
14: oh, wala man.
12: Mali pa yun kay kang nalagpot na sa Alan kay Tano.
14: Yan, paano po na iya ha?
12: Oh, nabri kay Gisulte.
14: Ah. Oh.
12: Ragan kayo, iba ang iyong ngiti. Iya, di ba tabo?
3: Ayan mo!
12: Mga ngiting tagumpay.
14: Ngiting tagumpay kay nakauli na?
12: Nakauli na, Deka? Pinakugula pa.
14: Ma?
12: Nakauli na, Deka? Pinakugula pa.
14: Kapawal niya, sadpod ko.
12: Sala na. Kaya, kumusta man yung experience dito doon?
14: Actually, okay ra. Chada, dagdag knowledge.
12: Di matabag, ah. So sa ato, panik kami, ane, walay dagdag knowledge mi, ane.
14: May man mo kay mga veterano naman.
12: Veterano.
14: Kami ane nga ni you fight pa.
12: Nana kay technician di adon.
14: Ako pa man gihapon din eh.
3: Ayay po, ara.
12: Ikaw ba dahil sa? Oo. Muna yung magulano ni mong kabuntagot. Nay ni ko Andre, oh, good morning dun. Good morning dun. Gika ni Ma'am Joy Fry. Actually, Ma'am, si Dun... Kwa ni siya? Dun... Ano sa to? Dundig Ludobe.
14: Grabe, pinargan ko kaadlaw na wala ba?
12: 2 weeks, baya po ka nawala. 2 weeks at kung wala katandem dre.
14: Asa mo na yung usa di ay?
12: Dili kay ka-hook up, katandem and Miss Bakulod.
14: Oo, dahil.
12: Katandem, Miss Bakulod. Ya, ang ba't nakatingog ba ko ato?
14: Ano man, wala ka ni abrig mikropono.
12: Ayay, diyan na kayo maninood ng pod!
3: Ayay, buhay!
13: Ayay, pagkatagalog naman?
12: Oo na! Kay Amuning Natabo, nag-take-note ko diya.
13: Influence mo, di ba?
12: Ang Natabo de, nag-take-note ko. Te, why kuya kabati, gintawag na ko galing. Kaya mo to ya. Alagad sa rail dyan. Dumagit eh!
3: Ay, you are
12: wrong! Ay, naka, pasensya na gid. Amo mang ginaya. Napa nagugo na overwhelm rakos na mga nahitabo ba? Okay. Dili ko katungay nga to day kanino. Imagino ni mo, kinsa ra good ko niya nga kung akong pangutan-on vice president for the operation. Yeah, dili ka ma-pressure, ana. Bisa naman tingalig ka mo.
13: Sige, pangutanan ni mo ato.
12: Sir, nga nung wapo ka.
3: Ayay po, ara.
12: Ayaw, kayo mo na papadungog-dungogan si Dunde. So, Don, wala ka na nag-monitor sa among live gahapon, Don?
14: Wala, kay tulog kay ko, Sir James. Bawi kong tulog. Mung mata ko, alas 8, alas buntag, alas 9.
12: Kaya naminaw pa ka, I don't know if malipay ka. Sagi panulti ni K5 Elmer ni mo.
13: Wala ko, ikaw.
14: Ako i-review ang live.
12: May na lang kay...
13: Hapon pa naman to.
12: Unsa?
13: Basta ibalik ni K5 Elmer, magkalasyag pa sa lubong.
12: Kaya kung itong kingo ni mo, nga niyagi man dali, wak may gibilin.
14: Hoy, Sir James, wala na ko naanha dias ko an station ni diri sa kog uli.
12: Anya kay at least niagi japon kag dumagete. Niaga ko yog banta mong K5 sa rail, pwede man kami ngon ihatag ni nila dito K5 sa. Ana ba? Si K5 sa rail og mapatong mo balik.
3: Ayay mo ara.
14: Kay na pagyo. Pahoy sa good.
12: Kapoy gyud ko na. Pero normal.
14: Dili man makakapoy, Sir James, ang trabaho, ang sa
12: biyahe.
14: Kung biyahe, baling lagyo amang good old ka ng venue ba?
12: Actually, dili mo naman yung takapuyon og trabaho kay pilakatungig naman tag-tinarbaho.
14: Oo.
12: Ang ganang biyahe, bisag ako, dili kayo kasugakon og biyahe, samot kong mag-commute, mag-suking ko.
14: Baling lagyo agana dyan, Sir James.
12: Wala ba kanihatag na kong update na ngayo ko?
3: Ayay po, ara!
14: Yeah. Igawap ka ni-reply?
12: Matik na to! Nagsabot na to! Ni chat ko niya kay apil ba ako skaan sa tandem sa Bakulod. Nya sila guys surehan na ilaga iyahay sila hambuga pahambugay. Ako taon gahilom ra kay wala ko ikapang hinambog kay ambog ko kabalon sa sports Dumaguete dito. Ako ko kabalon sa sports sa Negros Oriental.
15: Bukan itawag ni Sir Cyril dahil si James, di ba nami mga number? Kato mga number sa JC, open na to ba mga cellphone kung saan ay mo tawag, pwede rami musod ato.
12: Dili, ang mo tawag ra ninyo is ang Bakulod. Bakulod ra, naikatungo dati. Kanya, nisend ba to si Kwan, si Cyril o Middle Tali? Temo, may gani, kaya wala na akong gibasa.
15: Pero ano man?
12: Eh, di man sa'n updated. May gani kayo, ipaabot na ko itong, kinsa ko itong taga-Iloilo nga nag-report.
15: Bayi?
12: Oo, ambot, kinsa to. Basta ka to.
15: Taas yung Karen, dagwan.
12: Nay, buhok, nay, kuhan.
16: God, you are describing.
12: Pwede ba di ay? So, alala mo yung kung upaw nga babae man. Ang sound din na pag-describe kay Febelmar?
17: Tinay, baka naibuhok ko. Bro, abuse mong guy.
12: Pero kung sa'yo mong gingong kay Feb doon din, gimingaw na kasi imong amiga?
17: Ikaw, Rabe, kasal din. Review na yung iba doon.
12: Anyway, gamay na lang kita ko oras na. Atong isgutan mga ka-Key5, ka-Key5 na Ilmar and Key5 Dundi. Kaning nahitabo karon sa Senado, most especially ni Senator Erwin Tulpo. Nandawin ninyo ha, ako, wala ko'y personal nga kalagot ni Erwin Tulpo, pero if ever nga mo ni mahitabo nga siya mo'y mudala sa Senate Blue Ribbon Committee, if ever siya ang tinuod na nga chairman, ana, I don't know if naay kwan, direction ang maong committee ba. Kay imagine mo, bendalo ang tao nga kusog kay mo na nangusog, nangugat sa pag-ingon nga sometimes we need to bend the law for the sake of the people. Mo ihang ginaingon kani ato nga gisuportahan pud sa ato ang kanhi si DOJ secretary ug karon ombudsman na nga si Boying Remulla. I don't know if naabay balaod nga matuman when Erwin Tulpo na ang muhandol sa maong committee. I don't think so. Nga naman. Sa panahon gani nga dili pa siya mubindalo naman gani siya. I mean, maunay gilantaw niya nga mindset karon nga mubindalo. So how much more kung siya nagyud mo'y mahimong chairman sa maong committee? Unsao na lang to mga dagkong tao nga gilambigit or gihisgutan sa maong anomalya sa flood control project sa tuang nasod. Gani atong nasayran nga usa sa gihisgutan mao si President Bongbong Marcos nga mismo si House Speaker, former House Speaker Martin Romualdez ang niingon og siya resigned ako Bicol Partyless Representative Saldico. Isa kining 18 kabo ka mga Marine, ex-Marine. Moment sa nagikon, so saan man nila karon? Munay usa sa dako nga pangutana if Erwin will be the chairman of the Blue Ribbon Committee, aduna by direction ang maong committee ba?
16: Mao.
12: Walay batasa.
15: Di ka sa inyo, so ato rin ang mahibala. Di ba karong matong Lunes ang i-proceed ang hearing? Di ba gitagaan mo ito sa invitation?
12: Actually, wag dahil mo na minaw. Siya? Actually, under the leadership of Senate President Alan Cayetano, today, karong adlawa adunay Blue Ribbon or hearing sa Blue Ribbon Committee regarding sa flood control. Basa-basa gumug news, ay para di ta maglutang.
17: Karara mo lang mga basahan.
12: Walang nakasan.
17: Ay, nabasa lang ito, karara mo lang mga basahan.
12: Sudagan kay kay nabasa pero kada nga part pa taywa mong gugo kabalo nga muna atong hisgutan wala nung ko ni basa.
15: Sa nagsabot sa GTO ay muna ang hisgutan ron.
17: Sige lagi ba yun? Kanide, basahon na to ni magsabot sa sunod doy.
12: Dili oy, kinanglan nga prepare ta da tanan.
17: daghan man nabasa na, kana ra may wala nabasa.
18: Yeah, di ba tama?
15: Ayun. Ano pa ni di mong nabasa kay Fevelmer?
17: Si Casinado.
18: Wala'y batasan yun, oh. Bale ng pangugat na ko dere niya, ignon na ka nga, mao. Pero tinood ah, luoy kayo na karon. Actually, kita mga taxpayer, kita nga mga ultimo, luoy kayo tas nahitabo sa itong nasudlong. Not only under the leadership of Marcos, but kanang nahitabo sa Senado, dili naman na mao. Nga namang yun, makita ni mo, ang sa una bitaw na, namang yun ang minoria, majority o minority. Pero nga no, ang kanhi minority, ga-support man sila sa majority. Katong na-elect si Senate President, former Senate President Tito Sutoy. gisuportahan man na sa kampo sa mga minority. Then why, bakit nga no, nga karon ang minority, dili man nila kayang suportahan si Alan Cayetano nga napili as Senate President? Makita nimo, klaro naman yun kayo, bisan gani, tingali, elementarya, maglantaw, mutuon, ana, pari, og mubasa lang yun, pari, wala, dili, musuhin ninyo nga di mubasa? Masabog man?
17: Musuhin na mo ah.
15: Nakaligtaan lang.
18: Makasabot, oy. Human nga nilingkod si Senate President Alan Cayetano, mga ka-K5, iyang gipunterya nga ibalik yun ang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee regarding sa flood control projects or scam sa nasod. Gani, magama sila og sub-committee nga magtutok lang sa maong issue. Yung ano man na nangusog man yun si Bindalo. Nadili lagi kay Mauni. Kadaot ni Haron. So klaro na kayo nga doon na sila'y tao nga ginaprotektaran nga basin unya mahisgutan, ma-mention ang pangalan nga mauni ma-appeal siya sa mga anomalia sa flood control.
17: Lain ako madakpan, sunod na po ni Jinggoy.
18: Actually, ako nakita, ang sunod unta ni Jinggoy, si Chis Escudero, muta to siya'y sunod. Ngunya kayo nilaktaw naman. Kaming ko siya safe na siya.
17: Kung naman tagali si Bato, ni handle garon, wala.
18: Si Bato, mugawa sa iya to. Pag si Sara na'y presidente.
17: Ayay mo, ara!
18: Ana, wala. Waton, munda na. Ang kuya, nakadili ba? Ay, eleksyonist mo na ito, Bato, sa? How eleksyonist ba siya? Adili, di ay. Dili dahil siya eleksyonist. Si Bongo mo eleksyonist. Ay dili, kay dungan mo na sila. Ayan mo, dungan pa na silang Bongo. Lisura yun kaya ni makisturya taga ito mga kasura po yung limuhag.
17: Yabin.
18: At salangaw. Give cards maing buntag. Basa lang sa ko comment rin. Good morning mga ka-K5, K5 Sir James, Sir Earl Elmer, og Sir Don, DTX Coffee Mix, gikan ni Kagawad Rito Miraflor.
17: Matabang, active na?
18: Ha?
17: Sigasa na siya?
18: Aw, ang sound na. Pwede na siya mudagan og Vice Governor. Okay, kung ano, ilado naman siya sa tibok ni Cross.
17: Ayay po, aray!
18: Ni Ma'am Joy Friday sa may sibulan niya. Ganina pa kayo ni naminaw na ko si Ma'am Joy until now, palanog lagi at gihapon siya kay. Gusto lagi siya nga maminaw sa K5 News FM Dumaguete kay gusto siya makakitang Elmer.
17: Salamat kay Ma'am.
18: Okay. Ano, malingaw na siya makakita ni mo K5 Elmer.
17: Si
19: K5
17: James na makita sa screen, i-feed.
19: Ayay po,
18: ara! O yan, si K5 doon eh.
17: Pindi na
15: nyo. Ano lang ko, Sir James, pakapin.
18: Humble kayo ning. Humble ko kayo ning taga Santa Catalina. Hambog.
15: Mau pa.
18: Hambog. Magtuon mo rong gabi eh. Magtuon tarong gabi yung tulo ah. Para po
15: siya. Hanggang na kinitag GC ka na kita ratulo.
18: Ay, dili gyud mag-iahir gutag ton. Dagang kay kog trabaho. Ay, man ko kay pag-out ninyo mga tulog na
15: sa office na bot.
18: Dili lagi. Dili dili man gud ta makaingon nga kani atong topic ugmaha niya. Sayo pa ta magbahig og topic. Kay pagkagabi na may mga panghitabo. Nindot, patong. Mura dagway kong si Sir Bernice, ha? Gwapo raman, tas manager na ako. Kaya nagganiya pa ni, tulo na kataon na yun ako. Morning, Sir Bernice.
15: Okay, wag puro pareha man mo og coat, Sir James.
18: Coat lang, pero mahal to ya. Kaniya ako, ha? Tag 250 raman is kilid-kilid.
15: Pagka-humble.
18: Humble man.
17: Na may gisi sa kuhan.
18: Na mo guri kisi dreo, na dreo, no, no.
17: What's ilaw mo no?
18: Ay, nako, sige na, wala oras. Ay nga to ha, ugma. Ang mahitabo o galaunas kadlawon mo yatong topic. Dapat alas 12 magtuon da alas 12.
15: Pamata na ka
17: musik. Ala kare ka mura.
18: Dira dagan salamat mga ka Key 5. Dagan salamat Key 5 News FM Bayuan and Key 5 News FM Kalaon from the city of Jintol people. Dumay gyud city maing buntag kanatong tanan. At ako rin mga ka-Key 5, alas 5.54 na ang iyong sunod na programa, DTX 500 Morning Newscast. Daghang mga balita nga ngayon yung masayran ang kumpletong mga detalye ng mga panghitabo, tibok lalawigan sa Negros Oriental, gawas sa Negros Oriental, tibok Nasod, gawas sa Nasod, uban pang mga panghitabo. May nga buntag, Sir Emmanuel Alminso, good morning, Give Cuts, good morning. Og ni Ma'am Madeline Salamurin, Hamadron, good morning. Good morning, usab ni Ma'am Lynn Romano, Sir Gary Inolpi, good morning, sir. Og ni Kagaba dito, Miraflor, maing buntag kaninyong hurot, mga kakifayta. Wala tayo kong oras, kiniligapon sa kanunan yung ubos ng alagad sa kahanginan, kaki 5, James Ditribayo, pero kayo para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, Key 5 News FM.
19: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
20: K5 News FM.
19: Championing the lives of the Filipino.
20: D3Bio.
21: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
20: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
20: D3Bio. D3Bio.
22: Ako si Linita Gandalaw na ay headlistong. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
20: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
20: D3Bio.
19: Nawan ang makaugga na sa kama?
20: Masinug.
19: May diabetes ka?
20: Ang DTX 500 na.
19: Ang DTX 500.
20: Adlay powerful extracts.
19: Nga phytochemicals.
20: Ug antioxidant.
19: Nga gigan sa palaya.
20: Ug the sugared sugar cane.
19: Mga organic compounds.
20: Nga effective.
19: Batok sa sakit nga diabetes.
20: DTX 500.
19: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Habang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagodgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix.
19: Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Libo taga Cebu. Nagkayotay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson ug sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
19: mapalit sa mga butika.
20: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Rondan. Dali kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsplila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, hinajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kayo ang Mighty C.
20: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
19: Sa mga butika.
26: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela.
0: na magkabalaka. Ang solusyon, yari na! Memory Advanced Serum, pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamig sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manamig nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: Sakit ang tiyak, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotic 545 Probiotic, gamot tamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4Biotic, adlaw-adlaw, panit sa iyong kasuking butika.

0: bibili sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo, gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
8: mapalit sa mga butika.
3: Mighty C.

0: YTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Oras mga ka-K5, alas 6:01 na.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. Headline.
2: Mga adlaw mga ka-K5, ano yan ang uluhan sa ato mga balita ning adlaw nga Webers. Sa mga balita lokal, mga hog raiser sa Negros Oriental giawhag sa pagpangandam alang sa El Nino. Unang rehunal nga kompetisyonan na alang sa kahanas sa ipahigayon sa Dumaguete. Yung balita lokal, Foundation University gihingalan isip ikalima sa mga eco-friendly ng eskwelahan sa Pilipinas. Ato mga nagunang nga balitang regional, patayang lawas na palgan daplin sa baybayon sa barangay Tanki Talisay, ituuhang gipusin. Kapin sa 500 ka mga backwards eskalante nakapauli na uman sa panag-inkwentro sa militar o NPA. Yung balitang regional, Gobernador aumentado nanguna sa pagkabunapon o mga baruto o intervention packages sa ubay. Tamtang sa itong nagunang balitang national, Sherwin Gatchalian nilingko na sa puwesto isip acting Senate Presidenta Cayetano nagdumili sa pagdawat. Huwag ang balitang national, mga senador, nagbangi-bahin sa pagparayon sa Blue Ribbon Hearing. Estrada Mihangyo ngay balhin siya sa Camp Crame Detention Center. Balita gabas sa nasod, Iran, nag-target ang Kuwait, daug ba rin na may balos ang US gamit ang self-defense strike. Samtang sa itong abalita negosyo, presyo sa LPG may ubos o 5 pesos ang kada kilo. Abalita ang showbiz, Sir Gibin, temporaryo nga mupahuway sa vlogging aron mag-focus sa iyang panglawas. At ang abalita ng sports, Tiffany Reyes, ni Tampo aron magmadaugon ang Gilas Girls sa batok sa Singapore sa FIBA Asian Cup. Mga ka-K5, mga suki ni Pabra, huwag ito ang mga balita nga nganyan yung masayra ng kumplitong detalye. Sa ngalan sa kinatibok ang porsa sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Our CEO President Busdok Ramilon, Area Manager Santa Catalina, Mayor Pai Bubanyana Ligan, Station Manager ka-K5, Sir Bernie Cabusao, Kapanito Speakers, Lawak atong Technician ka-K5, Abu Dwinul Punta. Bumalik ko ninyo mga suking tig Pabra sa programang DTX 500 Morning Newscast. Kinilagapon sa kanunay ang inyong ubos ng alagad sa kahanginan. Ka-K5 James D3 Bio Bandukilo.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: May ngadlaw ka natong tanahan, may ngadlaw Luzon, Visayas, Mindanao. Ugutom sa mabot ning labay sa Sibya sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Makita usap kita mga ka-K5 via Facebook Live. I-search lang ang K5 News FM Digital Dash Dumaguete.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Atong oran sa lasay 5 na na mga detalye sa atong mga balita. Una sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
2: Atong unang detalye sa balitang lokal, gihangyo ni Provincial Agriculture Program Coordinating Officer nga si Bernard Limbaga ang tara mga hog raiser nga magbuhat og signage production alang sa pagpangandam sa tag-init o El Nino samtang aduna pa ay panahon aron malikayan ang mga grabing kadaot tungod sa tag-init. Wala pa ni Limbaga nga ang labing nga mapektuhan kung ugaling maabot na ang panahon sa tag-init mao ang pipila ka mga LGO sa 3 distrito sama sa lungsod sa Shaton, Santa Catalina, Basaya og Dakbayan sa Bayawan. Samtang mapektuhan usab ang pipila ka mga LGO sa unang distrito ng Lalawigan sama sa Dakbayan sa Calaon, Gihulngan og lungsod sa Balye Hermoso. Kinsa kini sumalapa sa mapang ilang gitunan nga may kalambigitan sa panahon sa tag-init o El Nino. Dugang panilibaga nga lauman nga maluya kun mamulaya umubo.

0: Di pangunahan ni Gobernador Aris Amintado ang ceremonial turnover sa 130 ka mga units ng motorized fiberglass baruto o climate change intervention package dito sa may Bohol Organic Agriculture Technology Center Convietec sa Barangay Gabi, Ubaya, Bohol, Bag-Uhay lang. Ang maong kalihukan niya kabayan sa barayong kaparingkamot sa kagamhanang probinsyal sa Bohol sa pagpaligon sa panginabuhian sa mga pananagat o mag-uuma nga apektado sa mga hagit sa klima o kalikupan niya. Pinagin ini nga mga ayuda gilauman nga mas mapalambo pa ang panginabuhian sa mga beneficiary o mapaligon ang ilang kapasidad sa pagkatubang sa mga epekto sa climate change. Nagpabilin nga prioridad sa kasamtangang administrasyon ang pagdala sa mga konkretong serbisyo o programang dunay direktang kayuhan alang sa tibuok katawhan sa Bulanon.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
0: Alas 6:12 na mga kaki-5 kining oras nga hatod ganato sa atong Mighty C ang pinaka-epektibo nga bitamina nga motabang kanimo sa pagpabaskog sa imong immune system. Mighty C the alkaline base sa vitamin C.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Batong ng detalye sa Balitang National, gitudlo si Senator Cherwin Gatchalianda isip bagong acting Senate President o si Senate President Pro Tempore uman paigayon ang kurom sa taas ng kapulungan tungod sa pagtungha ni Senator Pancis Ches Escudero kaghapong at lawa. Naghimog sorpresa nga pag-usab usab sa Kamara ang pipila ka mga senador o ginstilara si Gatchalian isip puli sa kanhigi proklamar nga Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano tungod sa ingong pagkapakya sa iyang pagtunga sa mga sesyon sa Senado. Apan mato ni Cayetano sa usa ka Facebook Live, siya gihapon ang lehitimong legal o moral nga Senate President sa Pilipinas. Ipunting niya nga adunay plano ang kanhi mayorya sa pag-ilog sa komite. Busay ginigamit sila og himan sa pag-parlamento aron walay mahitabong kurom. Malay nga bahin, gipahibalo sa Communication Undersecretary Claire Castro nga suportado sa plasyo ang kasamtangang nahitabo sa Senado tungod kay nahisubay kini kuno sa lagda sa balaod.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
2: Balitang National.
0: Dugang Balitang National, duha-duhaan pa kung mapahigayon ba sa Senate Bill Ribbon Committee kon BRC ang ilang ikasiyam nga hearing karong Wabal sa Hunyo 4 tungod kay lahi. Ug gisulti ang bagong mayorya ug Senate si Senador Alan Peter Cayetano. Gibalin sa bagong chairman sa BRC nga si Senador Erwin Tolfo nga ang gikatagdang hearing ug mga adlaw ngadto sa Lunes. Hunyo 8 samtang ginsister ni Cayetano nga ipadayon na gihapon nila ang hearing nga karong adlaw Webes Hunyo 4. Asado la 7 sa gabi kiniatong Miyerkules ni issue og memo si Cayetano ngadto sa mga opisyal ug personal sa Senado nga nagkarayon nga mabdayon gihapon ang gikatakdang pagdungog.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
2: Balitang National.
0: Alas 6:15 na mga kaki-5 sa katapusan sa atong Balitang National. Gihangyo sa legal team ni Senator Jingo Estrada ang Sandigang Bayan 5th Division nga ibalin siya sa Philippine National Police Custodial Center sa Camp Kurame. Nagpakita ang record sa korte ng sangat og motion si Estrada kaya itong Hunyo 2 aron ibalin siya sa detention facility. Isangat usab siya og urgent motion niya itong Hunyo 1 aron itakda ang kantidad sa piyansa nga gikinhang iyang ibayad aron temporal yung masiguro ang iyang kagawasan na samtang nagpadayon pa ang kaso. Ikatagdang atubangon sa korte ang mga motion na karong adlaw weapon sa Hunyo 4. Sa samang adlaw ang muatubang usab sa arraignment sila si Estrada kaubang akusado nga si kanhi Public Works Secretary Manuel Bunuan o guban pang kanhi opisyal sa Department of Public Works and Highways sa National Capital Region.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: At ang oras mga ka-K5, alas 6:16 na dito maglangan dito kita sa itong network news. Una sa K5 News of M. Sarah. 69 na drug personalities na naaresto sa mga drug bypass operation sa lungsod ng Iloilo noong Mayo ayon sa ICPO. Sa detalye hatod ka nato ng K5, Rigid Di Mayo, K5 Boss.
1: K5 News FM Live Report.
3: Umabot sa kabuang 69 na drug personalities ang naaresto sa 61 drug bypass bus operations na isinagawa ng iba't ibang unit sa lungsod ng Iloilo mula Mayo 1 hanggang 31 taong kasalukuyan. Ayon sa Iloilo City Police Office o ICPO, sa bilang na ito, 19 ang high value individuals o HBIs at 5 po naman ang street level individuals o SLIs. Nakumpiska rin sa mga operasyon ang humigit kumulang 1.8 kilo na hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 12.6 milyon pesos sa loob ng nasabing buwan. Pinakamalaki ang nakumpiskang halaga ng illegal na droga ng City Drug Enforcement Unit o CDEU na umabot sa 7.3 milyon pesos, sinunda ng Iloilo City Police Station na may 2.2 milyon pesos at Iloilo City Police Station 4 na nakumpiska ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.6 milyon pesos. Ayon kay Police Colonel Wilbert Parilla, patunay ito ng pagtutulungan ng pulisya at ng komunidad sa kampanya laban sa illegal na droga. Balita mula sa lungsod ng Iloilo, ito si KK5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: KTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: At ang maras alas 6:18 ng mga kaki-5, tabukat ng K5 News FM Cagayan de Oro. Bangkay na natagpo ang palutang-lutang sa karagatan sa Lapasan, Cagayan de Oro. Hindi pa rin nakikilala. Sa detalye ato ginato ni kaki-5, Gisto ni Pagulong,
1: IKI5. K5 News FM, live report!
4: Tiling hindi pa rin nakilala ang bangkay na natagpuan sa Coastal Road, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro noong nakalipas na linggo. Ayon kay Barangay Lapasan Legal Officer Jeff Bakunga, isang linggo nang nakaburol ang nasabing bangkay sa Bulonsuri Funeral Homes. Aniya, kung wala pa rin mag-aangkin o makakilala sa loob ng idinakdang panahon, ipaubayan na sa Scene of the Crime Operatives o SOCO at sa pulisya ang pagpapasya kung ito ay pagpapatuloy pang ipreserba o ililibing na lamang. Samantala, nananawagan ng Cagayan de Oro City Police Office sa mga residenteng may nawawalang kaanak sa nakalipas na mga araw na magtungo sa Bulonsuri Funeral Homes upang alamin kung ang natagpuang bangkay ay kanilang pamilya. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng nasabing individual. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng DTX 500. Ito si K5, Gestoni Pagulong, para sa Kampiyon na Balita at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:19 ng mga kaki-5, samtang sa K5 News FM Tacloban, PNPA iminungkahi ang paggamit ng solar energy roofing sa mga pasilidad matapos makatipid ng 140,000 na halaga sa electric bill. Sa detalye, hatod ganito ni Kaki-5 Jaime Grabador, IKI-5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
5: Official ng pinagana ng Police Regional Office 8 o PRO 8 ang isang 48 kilowatt solar photovoltaic system sa kanilang gusaling administratibo sa loob ng Camp Roberto Candion sa Palo, Leyte. Pinangunahan ni Police Regional Director Brigadier General Jason Capoy ang seremonyal na pag-switch on ng sistema at sinabi niyang ang hakbang ito ay bahagi ng pagsunod ng pambansang direktiba na gumagamit ng alternatibong enerhiya sa gitna ng patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Pinunduhan ang proyekto ng 2.9 milyon pesos para sa pagbili at pag-install ng mga solar panel na inaasahang magagamit at tatagal ng hindi bababa sa 7 taon. Sa pamamagitan ng sistemang ito, tinataya ng PRO 8 na makakatipid sila ng humigit kumulang 140,000 pesos sa bawat buwan sa kabuuang gastusin ng kuryente ng nasabing kampo. Bilang bahagi ng mas malawak na programang pangkalikasan ng Philippine National Police, hinikayat ngayon ni Brigadier General Capoy ang lahat ng lokal na himpilan ng pulisya sa buong Eastern Visayas na magpatupad din ng katulad nitong proyektong pang-enerhiya. Para sa DTX Valid Morning Newscast, ito si KK5 Jaime Gabador para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at sa buong Silangang Visayas. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Sabdang sa katapusan sa itong network news sa tabukat ng K5 News FM Palawan. 68 bagong kaso ng malaria na naitala sa bayan ng Rizal, Palawan sa loob ng isang linggo. Tali-tali hatod ka nato ni ka K5 Ray Almudal, K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
6: Sumipa sa 583 ang kumpirmadong kaso ng malaria sa bayan ng Rizal, Palawan batay sa pinakahuling datos ng Municipal Health Office. Mas mataas ito kumpara sa 515 kaso na naitala noong Mayo 25 o pagtaas ng 68 kaso sa loob lamang ng isang linggo. Nanguna pa rin ang Barangay Ransang sa may pinakamataas na kaso na umabot sa nasa 130. Nasinundan naman ang Barangay Punta Baja na mayroong 78 kaso at Barangay Taburi na may 72 kaso. Sa kabila naman ng pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit, wala namang naitalang nasawi dahil sa malaria. Patuloy namang hinihikayat ng Municipal Health Office ang publiko na makiisa sa mga hakbang laban sa pagkalat ng naturang sakit at agad na magpasuri kung makakaranas ng sintomas ng malaria. Ito si K5 Ray Almudal para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita International. International.
0: Sabtang sa itong balitang gawas sa nasod, gikumpirma sa militar sa US nga naglusad kini og self-defense strikes sa isla sa Kim sa Iran. Samtang ang nagtarget na aga mga missiles og drones sa Iran ngadto sa mga installasyon sa Amerika sa Kuwait og Bahrain. Ang atarungan ang bahin sa US nga gilusad niini ang pag-atake alang sa pagdepensa sa kaugalingon na isip resulta sa kalihukan sa Iran sa rehiyon. Sa usa ka pahayag, ang US Central Command nag-ingon nga ang duha ka mga ballistic missiles nga gipabuto sa Iran sa Kuwait wala makaabot sa ilahang target, na samtang ang tulo ka missiles nga gilusad padulong sa Bahrain na intercept sa puwersa sa US ug Bahrain. Samtang gikumpirma usab sa US nga na intercept nila ang tulo ka mga drone nga gilusad sa Iran padulong sa mga sibilyan nga marinero sa nahisgutang rehiyon.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Sa atong balitang negosyo mga kakifay, makaginahwa o gamay habang panimalaan yagikan sa dako ng mga paggasto sa liquefied petroleum gas tungod kay minikunhod na ang presyo na ini karong nga bulanak. Usa ka advisory ang Petron Jamingon nga mupatuman na kini og 5 pesos kada litro nga rollback sa tanang klase og variant nga petrol kon Petron Gasol og Fiesta Gas sa sugod de karon ni atong Hunyo 2 ning tuiga. Ang sulayan na usab mingon nga ilang pakunhuran ang presyo sa 11 kilos kon kilogram nga tangke sa LPG og 5 pesos kada litro kon kada kilo. Epektibo karong Huwebes sa Hunyo 4 alas 6 sa buntag. Mahinom duman nga sa miaging bulan nagipataas sa mga retailer sa gasolina ang presyo sa LPG o 1 pesos 22 centavos ang kada kilo o mga 30 pesos 42 centavos kada 11 kilogram na tangkis. Ang presyo sa usa ka 11 kilo nga LPG ipinapana nga mukabat gikan sa 1,070 pesos 42 centavos ngadto sa 1,777 centavos sa Mayo. Sumala sa pinakabag-ong pizza gikan sa Department of Energy.
1: GTX 500 Morning Newscast.
7: Balita Entertainment.
8: Balita Entertainment.
0: Alas 6:25 mga kakifayng, samtang sa atong balitang Shubes.
7: Balita Entertainment.
0: Sir Given, temporaryo nga mupahuway sa vlogging aron mag-focus sa iyang panglawas. Sa detalye hatod ka nato ni kakifayng Divina Tindog, IKIFAY mo.
7: Balita Entertainment.
8: Balita Entertainment.
9: Kakifayng, sa atong balitang Shubes, temporaryo nga magpahuway sa vlogging ang content creator Ngayon si Gavin Kapintin, masaila siyang online name na Sir Jaden, para magpuakaw siyang physical and mental health recovery. So sa ka-video ngayon, i-upload siyang social media page niya itong Martes, punido sa ngayong iyong pamilya o pag-ampuan ng kanyang human siya gadala sa ospital tungkol sa kalit na paggagawa pangamunin o sa kahuyang o kalisod sa pag-inhawa. Wala maghatag o dugang detalye ang pamilya sa kahintang ni Gavin, apangi parayan nila nga iyang nag-agi o grabing stress, pressure o kasubo. Si Kapintin ay rin isap-usap ka-content creator nga nagikan sa pagkaaning ng pagkatudlo o nagbantog tungkol sa iyang prank challenge at adventure ng mga content online. Kahit nung dumanasam nga siya o sa ka-breadwinner siya ang pamilya, sukat pa sa pagkamatay siya nga amahan niya itong 2021. Sa karon, gipaabas siya ang mga fans o supporters ng hingpit na pagkayo samtang nagpahulay sa iya hagikan sa social media o vlogging. Bago ito magka-K5, magandang batin siya na fans na tulad ka natin sumahit siya ang alkan base sa vitamin C. Kini si ka-K5 TV natin daw para sa kambing na balita, servisyo publiko kalingaw sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Sports. Sa balita ng sports, Tiffany Reyes di tampo aron na magmadaugon ang Gilas Girls sa batok sa Singapore sa FIBA Asia Cup. Sa detalye hatod ganato ni ka-K5 Rufa De Vero i-K5.
7: Balita at Balita Sports.
10: Nisibla kung usap ang mabayang basketballista nga si Tiffany Reyes sumanggi pildi sa Gilas Pilipinas Girls ang Singapore sa 83-53 araw biling walay pildi sa 2026 FIBA U18 Asia Cup SIBA Qualifiers itong Merkules sa gabi sa Bacolod City. Ang 15-anyos si Reyes kinsa anak ang babae sa kanyang magdudula sa PBA nga si J.R. Reyes. Miuswag ang pangunahan ng Philippine team nga ito sa 2-0 mas dominante 93 o 42 na kadaugan batok sa Vietnam ni Atong Martes. Gihimo sa Gilas agabay nga 18-17 nga labaw sa katapusan sa unang yugto nga ito sa 42-27 nga labaw sa halftime tungod sa 6 kapuntos na output ni Reyes sa kaduha nga yugto. Pagkabuo sa katulong hugna, niablihan na yung kinina Reyes gamit ako sa katripling na puntos sa ula pa niya daw ang Gilas Pilipinas Girls na ito si 23 o 27 na labaw. Britang Sports, nagka na ito sa DTX sa Coffee Mix, nagkakape ka na naka-detox ka pa. Kini si K5, Rufa De Vero para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 5:28 ng mga ka-K5, mukutong naglangkob sa ito ang DTX sa 500 Morning Newscast. At ang mapagtibiyan sa tren, ganaminaw sa mga listeners sa mga baguhay pa lang nakatune in Maing Buntag. And of course, happy birthday to Dawin Municipal Councilor Howard Indriquez. Maing pagsaulog sa mga adlaw na tawhan kunsihan. Howard Indriquez ang ato usab nga usag supporter sa itong feeding program sa K5 News FM. Once again, happy birthday Consihan Howard Indriquez and more years and birthdays to come. At usap nga pagtimbayag may butag ni Ma'am Elsa Sicula Villarrente. Good morning. Birdie Sapitancho, good morning. Sir Emmanuel Alminso, good morning. Sir Pindong Partusa din sa may Zambuanggita, good morning. Maria Flor Leong, good morning. Kakawa dito Maria Flor nga naka-GTX Coffee Mix na good morning. Og ingon man ang Ma'am Marites Arillano, good morning. Always na minaw yeah, sa may ayungon. Well, di maputoy, good morning. Efren Azuala, good morning. Yan minaw di akaroon sa may Poblacion Pamplona. James Yap, good morning. Og greet siya ni Jennifer Asinias, Shanin. Claire Hanito, diya sa may Katipon Bunomon nga naglantaw karon sa may Naika Vitica. Sir Gary Nolpe, good morning. Ann Pilas, good morning. Zandel, shout out ni Harvey Sergin Ika ni Zandel. Manatay kong oras mga ka-K5, busunod ang 4-1st portion kauban si ka-K5 Manager Bernie Cabo. Hala na lang sa kinitabukang puwarsa sa K5 News of Fun, 97.7 Bugate, our CEO President Busdo Cramilon, Area Manager Santa Catalina, Mayor Pai Bubayan Alingan, Station Manager ka-K5, Sir Bernie Cabuso, Kabalato Speakers Lawa, Katong Technician ka-K5, Abu Dwin Ulpons, Inelga po sa kanunay niyong ubos ngalagad sa kahanginan ka-K5, James Detribayo, Banukino. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: DTX 500, Morning Newscast, Morning Newscast. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Bio.
12: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, nibalik na yung normal nga pangunahon na.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
15: Nawan ang nabakaugana sa kama?
16: Masinug.
15: May diabetes ka?
16: Ang DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
16: Adunay powerful extracts.
15: Nga phytochemicals.
16: Ug antioxidants.
15: Nga gigan sa palaya.
16: Ug sugar cane.
15: Mga organic compounds.
16: Nga effective.
15: Matok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500.
15: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangin. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
13: mapalit sa mga butika.
11: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Rodan. Dali kay kumag kasakit og ilanat, ubo dela sipon, kaapi kayo, strobo sa akong pagspila kay sige kong absent, mao na nga, giparitan ko ni Papa o Vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, ginijig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
11: Mighty C!
13: Ang alkaline, ang Vitamin C! Sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iskwela. Na magdamalaga. Ang solusyon, yari na!
11: Memory Advanced Serum.
20: Pinakabagong at neurobiotic serum para sa atong kabataan.
11: Nagapatalom sang paminsaron.
20: Nagapanamig sang memorya.
11: Nagapa-increase sang serotonin.
20: Memory Advanced Serum
11: para sa mas manamig na school performance.
20: Memory Advanced Serum.
11: Bakal na sa mga butika.
20: Sakit ang tiyan,
11: kasagaran, nalisdan sa paglibang.
20: Mang Clinicas 4Biotic 545 Probiotic.
11: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion.
20: Sa Clinicas 4Biotics,
11: suwabe
20: ang paggawa sa hugaw.
11: Ang Clinicas 4Biotics,
20: adlaw-adlaw.
13: Kapalit sa inyong nasuking butika.
11: Extend
20: Food Supplement
11: for Men.
21: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon servisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend
20: Food Supplement for Men.
11: D3 Bio.
22: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukat. Niinom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Mabalit sa mga
11: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Tagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix.
13: Mabasa ka butika.
20: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka dag. Blau, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba?
20: DTX Coffee Mix.
13: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
13: mapalit sa mga butika.
11: Mighty C, D3 Bio.
25: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako lisolay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
16: Ang Visio
11: nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
20: D3 Bio.
26: Ako si Jan, usa ka full time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
11: D3
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500. Makatapang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at law-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. Ang DTX 500. At law-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: Apalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpunta at pangati mahod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mahod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
2: Sa mga butika.
4: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng MITC, immune booster po ito. MITC Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
5: Ang bata mo pala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Alas 6:37 na sa kabutagon. Oras sa tugyapon ka na ito sa Mighty C. Ang alkaline base sa vitamin C. DTX sa 500. Pinaka-epektibong tambal niya ito ka mga taga-sugsugar. O niya niya ito mga diabetison. DTX sa Copimex. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa sa ito ang D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. At umalik ko mga kakifay. Mga itong oras. Alas 6:37.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: For all across borders, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion on hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamaturan. Kon sa bakak giluiban. Sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban, gipasipadan.
4: Foro de los Pueblos.
2: Mga ka-foro, mga kaki-five, kumusta ba yung buntag? Kaligapon si kaki-five, Bernie Campos, kanunay gamay, TC, DTX 500, DTX Copimix, o ka, D3Bio Kabusaw.
4: Foro de los Pueblos.
5: Ang mga lagang sa taong matarong giman, do sa Dios, bisan siya maagsapan, di siya mapuka. Tungod kang Dios, may nagagunit sa mga kamot, mga kaki-five. Maayong buntag, kinisa gihapon ni kubos galagat ka angin ang K5 Attorney Ronel kanunay naka DTX 500 DTX Coffee Mix D3 Bio Oaks 4 Biotics di palubos may butag Luzon Visayas Mindanao Tibuok Kalibutan
6: Coffee Mix Tibuok Kalibutan
2: na kuan man ko terms murang naigo ko sa kuan ha naigo ko sa Subao.
6: Sige, ulan din
2: hanapot. Oh, ulan-ulan niya. Kaghapon na, kuhan na, nakagilakaw na, ni ulan niya, pagkaman ni init, niya, pagkaman ni ulan. Murabaog kuhan ba? Murabaog, kanang itawag ba nga, kuhan ba, kanang pislango. Pero, why problema kay, kuhan ba, nakamaiti si Madayon?
6: Maunay pislango nga dilipis.
2: Nakamaiti siya, niya, pagkaman, naka, kada yon naka DTX 500 okay ra
6: wow.
2: Anya nga akong DTX Copimix nabilin ra po dito sa ibabaw.
6: Manang importante gyud kayo ang Mighty C D3 Bio DTX 500 mo na ako sekreto nganong bisag asa ko maabot condition perme kay tungod sa Mighty C unya DTX Copimix pod
2: kana gyud at least confirm kanang condition.
6: Okay kayo.
2: Muraga, lain naman po na imong di man na mao gihapon ka ng imong gikuan, istihan, mao gihapon na.
6: Mao raman eh, dili raman ko, same spot raman eh.
2: Muraga, doon na may kuan lagi sa Rio, muraga sa tilay. Gihapon, mura kuan raman to, kanang kural niya, karon na may muraga sa tilay lagi.
6: Ang kuan na, ang poste na, muraga sa tilay.
2: Poste. O niya, kuwan na ba na yun? Ang ako matamuhubag na ba na yun?
6: Nga naman, basi kasi kikaghilak, nagway?
2: Wala man. Kuwan na man ka nang, matinga ko ining mataha, oy. Ma, sobrang tulog, hubag. Makulang ang tulog, hubag. Pero, at least okay na gapon kay, kakita pa man ko ni mo.
6: Managing okay kayo, basta
2: naka-DTX Copimix. Basta naka-DTX Copimix, okay good kayo. Bo, malihog ko na mo, Bobby, sa akong DTX Copimix, Bobby. Ito na yung bahala, Bo, kasa ka na pita, manguha, Bo. Kini magong ato mga room the returns, na yung mga, kanay, DTX Copimix, bisa kasa na pita, na yung DTX Copimix.
6: Pero ang pinakadaghan og sulod nga DTX Coffee Mix katog yung stock room.
2: Ah, sa stock room yun. Pero dali, maingon ka ga, sa kwan, teknisya na ah. Dito sa opisina na ah, dito sa kwarto na ah. So, mana nga, mani mo sa K5 mga sukinting paminaw. Bisag asa na pita nga kwarto dali, na DTX Coffee Mix. Matupon mo dito ilan ni Pastor na Japon.
6: Dito sa pabuhan ni Abo.
2: Nagyapon kang Abo dito. Nagyapon siya dito. Basta dito sa Coffee Mix sa mga sukintig paminaw. Anya, labaw na nga na siya ay may TC.
6: Siya ay may TC D3Bio o DTX 500 capsule.
2: DTX sa 500 capsule. Muna ito palakpakan. Yeah! Pero, kung sa kayo nakaon ni Chis Escudero, no?
6: Hadlock lagi siya. Moni! Siya, ikaw na isunod ni Jinggoy.
2: Moni siyang giingon. Moni siyang giingnan nga. Moni siya ang giingnan nga nagilak-hilak.
6: Nagilak-hilak?
2: Dito sa Malacanang?
6: Tingali.
2: Gipatawag man kuno ni siya sa Malacanang.
6: Sunod ba na sila ni Lisa? Hinundum ka atong Senate President pa siya nga gikuhaan ra sa diretso og atong baso ni Lisa, giinom ni Lisa, o di ba sa suod, hindi man mag-iingon na ito si Lisa, suod ba na silang Lisa?
2: So, siya na ini, nagkilakila ko no, sinador ko no nga lalaki, o niya pagkaman nag-hilakilak, atubangan ni Ferdinand Marcos, o ni Lisa. Bantog ko na kaghapon nga pag-ato niya dito sa Kuansinado, hubag pa iyang mata.
6: Sa una ba ya pagbago pa ni siya Bilibe ko ani kay maayo kay mo istorya, maayo kay manupag. Pero matay wa man pud ay tinindugan buang.
2: Sila tulapid, asa ni sila tulapid ay daan dito na is minority.
6: Minority na actually mo pud untay ko haon sa majority kay always ba ya na siya nga naa sa majority. Hapit na unta to. Hapit na to mo balistikas.
2: Anya kay bugal-bugalan pud siya ni kay Tano nga base gusto po siya mag-Senate President.
6: Ingon sa oi wala siya interest.
2: Sa oi pagka.
6: Pero kaning gihimo nila karon nga
2: etong kagahapon.
6: Katong gihimo nila kagahapon nga 12 ra sila nag-session sila kay quorum puno di magid quorum nang 12, 24 magid sila. Wa pa man nga tangtang tong duha. Wa man na remove from office. Dapat una nilang himuon i-remove sa from office si Bato as fugitive. Gi-complain nila sa Committee on Ethics na yung gi-remove. Pero kanang 24 pagihapon, kaya wala pa na-remove, unya nag-quorum na kuno sila og 12, klaro, kaya na nga violation guna sa Constitution. So, katong tanan nga gi-appoint kagahapon, di gito valid.
2: Unya, ang sabag to si Kuan, Senate President pro tempore, unsa, naday na inana?
6: Na, si Liberal Lorin Riligarda God, pwede man ang mupuli as Senate President mo preside. O kung mo maingon ang Senate President nga mo istorya ko sa plenary sa
2: Koan. Lamat mo sa details mo.
6: Pwede na siya Senate President pro tempore. Mo pud na siya rason nga no nga wala sila nag-elect og Senate President kay pro tempore ra. Kabalo sila nga 13 ang gikinahanglan. Nya kanang ilang himo ron nga pugong-pugong anang blue ribbon nga mo hiring karon si Senate President Konohay. Sherwin Gatchal, niingon nga ang mga kuan, mga staff sa Senate, pwede mo mag-work from home, kay wala tay kuan ron, trabaho ron, dito sa Senado. Kanang ilang pugong-pugong nga mahitabo ng Senate Blue Ribbon Committee hearing karong Adlawa, maura ba na yung mga hinungdan nga nung mga tao ni Alsa Carsada? Itong katong impeachment ni Irat, gipugong-pugongan nga dili abrihan tong sobre o envelope nga wapoy sulod? Ni paingon si Carsada kanang
2: pero, pugong. Unsa man ni? Manong kwan man? Senate nganong di bagyo Senate President gamikan kay
6: unsa man sila nga kula lagi sila ikuro, wala sila numero. Dili sila kinahanglan. Dili 12.
2: Anya pagkaman ang nagpapanumpa pod si Soto.
6: Soto.
2: Ni-appeal
6: naman ko ng presidente, ni-appeal naman ko ng Malacanang, muna na ikaw andiya, di ba? Gahilom-hilom naman siya, pero pag aning nahitabo nga mag-blue ribbon na, gusto na nilang ilisan ang majority sa Senado, tingog na siya nga dili na pwede nang gihimog ang ya karon ang gi-acknowledge nila nga majority sa Senado katong 12.
2: Okay, ni kuha naman. Asa mo lang ko si Chi sa una?
6: Dili sa Picas.
2: Ah, ba't ito nahimak sa 13?
6: Oh, siya mo itong ika-13.
2: Iyap-iyap ko.
6: Nibali siya, di 12-12.
2: Iyap-iyap ko. Unsi, 12 ramang yun.
6: Oh.
2: So, unsay may tabo karon terms pag mag Blue Ribbon Committee sila?
6: Actually, mo na itong lalantawon kay ang sila ni Marcolita, eh, dayon mangyud nila. So ang pangutana, makasunod ba sila sa Senado? Kung dili na sila makasunod sa Senado, kay gapugong-pugong ang Senado, di na mo tuo ni Cayetano ang staff dito, kay di rin na mo tuo ni Sherwin Gatchalian, mo na giingon, delikado ko na nga mapaingon sa kalsada. Delikado ko na nga mapaingon sa kalsada. Kay ang mga tao, matingala naman, nganong pugnan mangyud ninyo, nga magsinit Blue Ribbon, nga manubag nga mo ma-interview tong 18 kabuok Marines. Nga musulting, mo gawas ang kamatuuran, unsa gyud nahitabo sa mga kwarta gikan sa flood control.
2: Kanya katong mga 18 ka mga Marines o ka katong nga ipatawag nila mo. Kuha na ba to? Murag mo tungara ba gyud to?
6: Ingon na kagabi, ingon na kagabi ang ilang abogado si Attorney Baligod, nga mutungha gyud sila karon. Oh. Mutungha gyud sila karon.
2: Unsamay!
6: Di sila makasulod, impa.
2: Ha? Unsamay kuan ba? Unsamay lang kadlukan? Money karon.
6: Basta na igitago, madlok yun na. Basta na igitago.
2: May magang ilang mga pikoy mo itanaon ng mga gagmay. Kini si Chis, gamay ulo, gamay po na siya. Si Sherwin, taas nga tao, gamay po ng iya.
6: Ang mga tiyala kahalang tawa ang mga po, grabe yun, ug pugong adili yun, mahina yun ang Senate Blue Ribbon hearing nila ni Marcolita. Grabe yun, so nagigitago, nanong mahadlog man mo?
2: Para sa itong, sa ito tayo mong ingon kaganila, katong kang irap nga dili pablihan, katong na ay perma ba ito nga onsa?
6: Wala mong gunto'y sulod, good, drama ra mong gunto nila.
2: Ayaw po, pag ina nga way sulod, kaya basig mo ingon na po ni sila, drama ra po ni.
6: Wala gunto'y sulod.
2: Na agod, oh.
6: Watoy sulod.
2: Na alagi.
6: Kung dili pa abrihan kay Way sulod.
2: Kanya mo. Kanya pagkaman. Mayingon na po ni Ron nga. Kana, kanang nga. Di na tinood. Drama ra po na. Ayaw kay basic ang mga tao. Di na po din. Basic kining itong marriage. Di na po din mo ato.
6: Sato pa. Pabor. Pabor ka karon nga mo ato sila dito sa Garzada. O dili sila sablon.
2: Dili. Pabor ko nga mo ato. Pero ikaw mingon magod ka nga Way sulod. Basic ang mga tao. Di na hinon mo simpatiya.
6: Dili. Alay man itong istorya, alay man itong istorya. Kani di man naingon walay sulod. Kaklaro atong mga statement sa mga Marines, walay sulod. Dili sila pasudlon. Kung dili sila pasudlon karon sadya gud na. Muna itong atan. Ha? Kaya grabe na rabag hulgaan na yun ang mga Marines. Nitingog na ba ya nga? Gikuan na yun sila, gitreat na yun sila, giingnan ko na sila nga siguraduhin nyo lang na mapabagsak nyo na ang gobyernong ito dahil kung hindi, may kalalagyan kayo.
2: Lalagyan, eh. Asa ba naman hadlock? Di ba naman hadlock sila? May magsila yung nanuyok, di man. Ang kanang manayupay, kanang adis-adis, mo'y doon ay kalalagyan. Muna, pero katong hindi manayupay, wala ay kalalagyan. Muna'y karoon ang mga suking tigpaminaw, mga kaki-five. No, grabe no. Pastilan. Pero sa di patron sa konsa ta? Makabasa ka da sa kwan? Ikaw sa lang sa'y basa kay Muramaga. Ma-detects ko pimix ako.
6: Tumalaki, Pontillas, Morning Servant, Attorney Ronel, o sa tanang gagay tayo watching from Magatak, Sibulan. Gregory Lagarde, good morning mga idol, good morning sa atong apostolis nga si Judas Chiscariote. Godofredo Malbog, Nabinao, Geoffrey Pastor, good morning, sir. Shout out sa Arthur Store sa Manhoyon Public Market. Galanog kaayo iya radio via Kiss FM 97.3 Manhoyon. Hoy. Thank you, Lord. Disa Pitancho and Pilas, Emily Bicamon Enriquez, Oter Miraflor, Emmanuel Almenso. Naminaw karon mayong buntag ninyong tanan.
2: Yeah! Kontor, sa ibang iyap-iyap ba? Kiling sa majority o niya, murag ni kalit lang sila majority kagahapon. Pila ka bukabugado turns?
6: Wala sila yung majority. Majority ba di ay?
2: Adi ba kagapon ba nga? Kaya to sila si Kwan, sila si si Wendy mana bukado.
6: Si Kiko raw si Chase, ang traidor.
2: Ama o di ay. O niya, si Chase mga ison. Pormila. Nakakuan ba ako ini ni Chase? Murag naka basa ko sa iya nga murag biography ba? Katong iyang amahan nga si Escudero katong sa DA. Kakuan ka to?
6: Oh, gobernur punto tingali sa
2: kan. Motoy kuan na mga suking tigpamina torch. Motoy ngilngig. Motoy buutan. O niya, kini si Chase. Nangandoy rin taon ni siya nga mahimong senador o niya. Uy, kuan po di ay? Di po di basta-basta? Nangandoy po di siya mga suking tigpamina nga mahimong nga presidente.
6: Oo. Nangandoy.
2: O niya siya DYHP pa ko sa una mga suking tigpamina torch. Si Chase mo niya kung kuan mga duha kadlaw to? Nang partner ni sa serbisyo publiko. O, kuan pa to siya, senador? Doon ay mga kuan, kanang si tawag nini, doon ay mga pangutana, labi na sa balaod, automatic tubag din siya. Doon ay mga financial, automatic tubag din siya. Pero tinga ko, nga pagka-partner na mo, gamay pa to siya ang ulo.
6: Karon, pero na siya ang ulo?
2: Ha?
6: Karon ni dako na yung ulo?
2: Dili, gamay pa to siya ulo. Karon ni samot magkagamay. Mura naman itaw gliso sa munggos. Ikaw na i-chis mo gi chismisan.
6: Siya gyud.
2: Si chis. Siya di ay. Gawas ko na ni Jinggoy nga gi pangulitawhan nga bali inana kay para ang mga kaso mawa. Siya di ay. Mo'y gi chismisan na mga suking tigpamunotons nga kukan ka nang balik kay para ang wak kay kaso di kay padakog unya wabayan ni siya maanad
6: wanaanad
2: wani maanad gawas ni kuan ma Jinggoy naanad naman nagpuyog prisuan si kuan kinsa pa man si Ramon Bong Rebilia naanad na po ato si Enrile kini siya wag yun Muna yung mga suking tigpaminators nga, kuhan gin siya ka ng pabagay na lang yun siya. So, mga isod, pag makita ninyo, makakita mo ng Chase, mga igala, labayan ninyo.
6: Labayan o gunsa?
2: Labayan ninyong munggos. Kung sa mga
6: ito bukotot, naminaw o man, buntag niya. Ingon siya, happy Thursday morning, Sir na Attorney Ronil, People Power, na dyan ang solusyon, ani tanan. O, nagkuyaw o maad to lagi skarsada. James, yeah, morning idol, shout out, Jennifer Asinias and Shanin, Claire Hanito, Dias Katipon, Bunaon. John Ray Rippe, morning, Sir na Attorney Ronil, shout out sa Rippe family, sa Poblasyon Pamplo, na mabuhay sa inyo program, and God bless and more power. Salamat sa iyo.
2: Makakuyog pa kasi kang portion turns kota bala sa chok
6: dili na kay Moadto mi sa Iwahig prison dito ang pestron ya biyahe pa dai mi layo dai
2: di mo kakita dito ni Kuan kinsa may nasa Iwahig nga mga dagkong tawo nga na preso ron
6: wa ko ideya gyud og kinsay na adiri sa Iwahig mamaday ni mga kuan no penitensyary nga ginadalan Leyte ug kanang Palawan.
2: Palawan, Leyte, Dapicol. Mamani Dapicol. Sa Mindanao Dapicol.
6: Dapicol.
2: Davao Penal kanang usa na. Davao Penal Colony.
6: Penal Colony. Davao Penal Colony.
2: Sa kuan diri sa Visayas Leyte. Unsa nang Leyte?
6: Leyte. Nang sa Leyte nga
2: prison. Oh, kanang sa Leyte sa Luzon mo nang Palawan.
6: Palawan.
2: Sa Iwahig.
6: Iwahig.
2: Bisag ko antos busaga di na ibutan sila sa ang nakakonda sa Iwahig manggod kay mangumagid sila unya pagkahuman na sa tawag ini makaharvest sila sa ilang pangtanom. Diya sa kuan mo na diya. Kuan ni kining Leyte o kining Iwahig. Mauni siya ang murag ma-transform gid ka.
6: Ma-transform gid ka kay trabahoon gid ka.
2: Trabahoon gid ka. Pero pag abot sumunting lupa, mahimo kay negosyante.
6: Tinod.
2: Manegosyante ka. Dito mga sukintig paminaw. Kawan niya, mangigala, kuning hatagan ng kapagtagad. Kay sumpayan ako ni, kay waman siya, attorney niya. Sumpayan ako ni, pero pasensya sa muha sa kuan.
6: Kay Madeline Hamandron, morning Sir Bernie, shout out Joy Ibasan, Maid Salvador, Roldan Vlog, TY Sir Bernie, watching from Santa Catalina. Maritis Arellano na minaw. Always good ra gyud minamati sa radyo. God bless mga lodi. Ambuntag niyo din ha.
2: Anya, bilitin happy birthday pare RJ Gotem, nagya birthday siya gahapon. Si pare RJ, si Imaginate onya. Ma'am Joy Fry, Ma'am Joy. Morning, Ma'am Joy.
6: Morning, Ma'am Joy.
2: Ang pinakagwapa dyan na pita sa may Lapaluma, dyan sa may Looka, Cebulan, Ma'am Joy Fry.
6: Ista po dyan sa ka, Ma'am Joy, rong June 13.
2: Wala niya. Kung ano itong ka nang nagkasinabot mo ni ate, okay, maraga, human ko na sa iyang activity sa June 12. Mau kan me, kanang mo uli.
6: Uli.
2: Kay birthday ni Jinjin Baya, June 12. Ya ko na birthdayan yang manghod.
6: Wow.
2: Kan pang tato pizza, pizza kan pang tato pizza, 20, 19. Si amay ni ingon nga, kung ano pa, sige, wala problema. Manang di ko kapamista.
6: So Tracy, wala di ka.
2: Wala, anya, wapog ko sa kwan, wapog ko sa 14 o 15. Oh. Muna nga, ikaw,
6: 14, 15.
2: Ikaw na po na rin. Sige, Tons, ikaw una.
6: Salamat ha, mga sukintig paminaw. Magdungog na po ta, umang adlawa. Kini si K5, Attorney Ronel, kanunay naka dito, X500, dito, X4FMX, D3 Bio, X4 Bio, Tex, Dibalabos, para sa kampiyon ng balita, Sir Bisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5,
4: News FM. Foro de los Pueblos.
2: Salamat mga iso, stand by yun niya, second portion, balik ko. Hindi usap si K5, Bernie Campos, kanunay naka ITC, dito, X500, dito, X4FMX, D3 Bio, Kabusaw, para sa kampiyon ng balita, Sir Bisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5, News FM.
4: Foro de los Pueblos.
1: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Doc Ramiloy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isigutan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga mayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
8: Good bacteria.
9: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan.
8: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
9: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
8: Of course. Muna ilang mga tambahan, no?
9: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
8: Correct.
9: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin ng mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka o D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian, ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot strike, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
4: D3 Bio.
10: Ako si Mita Gandalaw na ay Ednisto. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Sa 2 pa lang ba? nanatay probiotics.
9: Correct. Mm.
8: So sa imong pag-inom sa D3Bio, samot na kung imong gihiwaan, kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
9: Muna'y superstar nga naa sa D3Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
8: Ah, dili.
9: So balik ta, pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
8: Pagsulod sa D3Bio, Dr. Ramil, himo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
9: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
8: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
9: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
8: Aw, wala jud.
9: Wala jud.
8: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
9: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, napadyoy gasunod nga epekto.
8: O kadagat, sunod-sunod yan yun, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naan siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
9: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
8: Correct.
9: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3Bio, Sir GP.
8: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3Bio.
9: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
8: Gusto ko hati ka.
9: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mo nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa yung plain D3?
8: Wala.
9: Tungod sa MCT nga naa sa D3Bio or ang medium chain triglyceride.
8: Wala tayong oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
8: Ayaw abusuhon.
4: D3Bio.
11: Oh, si Richard, siging galabad akong ulo. Nasa day kong blood pressure. Kainin ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
4: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio. Yung may D3. Sa mga bulika. D3Bio. D3Bio Health News.
12: Herbal Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero 1 produkto sama sa DDX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Unicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na nangyotang inyong sa Skol Bito, Villa Masillas Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine World Funeral. Ug anaasa gini sa Palawan Building, sa Mrs. Street, Barangay Size, Gumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
13: Hamara Herbal Products Center. You're one stop. Herbal shop. In town.

0: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, ipainom na ko siya D3 Bio, ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Lunita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ay yung tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Nawan ang mga ugana sa kama?
6: Masinug.
5: May diabetes ka?
6: Ang DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: At yun ay powerful

0: 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw na wala na akong UTI kung nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rundan, dali akay kumag kasakit o gilanat, ubo dala si Poon, kaapoy kayo, storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mahal na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi bintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpagtik na ko o Mighty C, hinijig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C sa mga butika.
3: Ang bata mo bala, daw kakaunihin na sa iba. Nabudlayan sa pagpukon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magdamala ka. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Serum,
3: pinakabagong neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamig sang memorya, nagapa-increase sang serotonin.
1: Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotic 545 Probiotic, ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4Biotic, adlaw-adlaw, balik sa inyong nasugi butika. Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sinis sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maraming gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pagpa-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kadadlaw. Nagpasabot na dako ang posibilidad nga madunga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM, ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an imo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinom dom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laptop kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise. Isa, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan o malagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
1: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
6: Close to the basket. Open reading. Wembanyama throws it on his head.
7: Victor Wembanyama with the post.
1: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
8: Corner Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson to drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
1: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
9: step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ad

0: mga iban. DTX 500, mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento.
2: Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio, DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagtistingan ko man, nagnamitid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Count Lipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
1: Alas 7:22 na sa Kamuntagon, oras sa tunyapon ka nato sa MyTC, ang alkaline base sa vitamin C. Detect sa 500, pinaka-epektibo nga tambal, labi na niya ito, gatagas kay sugar, o niya, panong pagka-diabetison. Detect sa 500, detect sa copper mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, sa to ang D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. So, balik ko na mga kakifay, mga pangoras, alas 7:22.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kon sa bakap giloiban. Sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahing gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban. Gipasipadan.
3: Foro de los Pueblos.
1: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta? Good morning, may buntag. Welcome na sa Dirigapon sa atong pagpanag-uban-uban sa atong tulumanon. Inyong tulumanon.
3: Foro de los Pueblos.
1: Ning adlong Hoybis, pizza. 4 na mga higala ning bulan gapon sa onyo, Tuiga 2026. Kumusta kamong tanan? Yeah! Dirigapon si ka-K5, Bernie Campos, kanon ni Gamay TC. DTX 500, DTX Copemix, o D3 Bayo Kabusaw. Yeah! Atong nga balikon ng higala, katong nga... Wa pa makapakli sa ilahang mga kalendaryo. It's a Thursday. Thursday. Yeah! June 4, 2026. Sa mga nag-birthday karon, happy birthday. Sa ulog kagapon, happy belated happy birthday. Labi na nga ito ni Pari RJ Gotib sa Gotib Lechon. Belated happy birthday, pre. Onya, sa mag-birthday, ma-advance happy birthday. Morning ni Sir Arlot Regalado. Oh. Yeah! Dedapita sa may City of Tanhay or Tanhay City. Sir Arlot, good morning. Sa imong family, Sir Arlot, good morning. Nga, tigpaminaw po siya na ito, makigalaw niya. Siya po ang kauban ni Albert Malunso. Sa PIO program sa... lalawigan din sa Negros Oriental every Wednesday. Kagapon nag-program sila mga suking tigpaminaw. Anya, sunod na po na Wednesday po hon.
3: Foro de los Pueblos.
1: Once a week lang ni sila. Sir Arlot, good morning, sir. Anya, si Sir Marx Iturralde sa MGI. Morning, Sir Marx. Ato palakpakan ba? Yeah! Of course, si Mama Joy Fry. Nga always po nga minaw, naminaw na rin sa ito ang pagkapanaguban-uban.
3: Foro de los Pueblos.
1: Kumusta nga ito ka mga kaigsunan nga mga mag-uma? Kumusta? How are you today? Okay ba? Kay medyo ulan-ulan, kagahapon na mga, or kagabi mga gala. Ni bundak yun ang ulan, no? Anton sa kadlaon. Ni ulan-ulan yun. At least sa mga kaigsunan, marag nakapamukbo. Nakabismis sa mga tanong-tanong. Ang ulan kagahapon ng mga suking tigpaminaw, o niya kaganina, kagabi o kaganina pong kadlaon. O niya, ang atong mga mananagat, kumusta po mo? Yeah! Gumasing! Nagay ko isda, gumasing! O niya, ningon to si Ma'am Joy kaganina nga, doon ako na yung isda dito sa kuan. Doon ako na yung isda sa atubangan sa iyang balay. Kakuha na po siguro ito dagko ng mga isda, mga gala. Yeah! Yeah, sa mga merkado publiko, labi na dali sa ito sa Dumaguete, sa Building 1 to Building 10. Morning ninyong taran. That's my bayawan, padulong na mga higala sa may Santa Catalina. Good morning. Morning ni Mayor Pave Obanyana Ligan o ni Dodong Nino. Yeah! Dodong Nino Ligan. Yeah! O ni Sir J. Ligan. Morning ninyo mga suking tigpaminaw. Okay, lakip na sa Diyadipitas, may kanlaon. Okay, tanan ka mga sister station nga nakahukap. Good morning, good morning, good morning, good morning.
3: Foro de los Pueblos.
1: Okay. Di, kan pa ni Kaki Five Abo, ang kaptong panghitabo kagahapon ng mga sukitik paminaw, dito Senado. Konport palihog bo, kining mga picture bitaw katong mga minority. Nga, matod pa nila mga igala, nikalit ko na silang ka-majority.
3: Foro de los Pueblos.
1: Muna itong tutukan ron. Dari sa ito ang pagkapanagumanuban niya. Standby po muna sa on the spot ni Don Di Paling. Basig magka-on the spot ron sa mga kaigsunan. Okay! Purbida, no? Pagka tuy-tuy yun, pagka way mga hinungdan. Kining nakaroon sa minority nga, nagpakaroon ingnon kaghapon ang mga suking tigpaminaw nga majority na puno sila. Weng, gatsalyan! Giulog-ulogan po siya, Wen, giulog-ulogan ng kit ka. Nga naman, Wen, nakapaldo po ka? Kulang pang income niya mo in town dyan ni Peter's Kwan? Waterfront? Mga gatsalan dito, tagiyan niya ng mga igala, Waterfront Hotel. Sa Waterfront Police Station, sa Station 2, adili Station 2, Station 1, adili na Station 1, Station 6 sa Cebu, di na iya. Iya na mga kaisunan, iya na sa mga kapulisan, kini bobe? Kwan ko na bobe? Bebe? Unsay itaw, pwede maana mo, unahan sa nato ni Kwan, kanang messages nila mo pag madungog mo, una nato ni Himay-Himayo na mga sukintig paminaw. Ato ipakita mga picture, ang ilang mga mensahe mga sukintig paminaw, ngadto sa mga tao, mga panuway yun, no? Lami kay mga higala to slokon kining ilang mga mata? Napayong tibiro. Sige ba, pag, ingat ko ba, pag, doon na audio mo, ha? Kaya ito'y pang-play mga suking tigpaminaw, katong hitabo kaghapon. Dito, Senado, mga higala! Sabay kuan? Sabay kadlukan ninyo o mag-investigate sa flood control? Gusto na yun nila, mga higala, nga pugnan. Ang kiling investigasyon, mga kaigsunan, sa flood control? Ano man? Apil mo, tanan? Di panikuan mo? Kato pa niyong milabay ka lobo, kato kagapon mo. Kato pag-istorya man ni Erwin Tulfo. Para mag-una diha mga igala. Oh. Kay kita, mga, kini, karong adlawa, it's historic day. Today, June 4, ladies and gentlemen. Historic ni. Kay ni-declare kagapon, ang acting Senate President, nga nung acting, kay kabaluan siya makigala nga si, kay tanong yun mo iya, Senate President, si Wing Gatsalyan, ningon siya work from home. Murag mabalos po sila. Oo. Nagkalitsi-litsi na ning ato nga Pilipinas, mga suking tigpaminaw. Tungod ragin ini po ni Bongbong. Oo na diha. Pero di po na ito mabasol si Bongbong kay tungod man po ni Sara. Muna, makaingon-ingon ta, ikaw magod Sara, good ka. Nagpadala magod ka, nagpa-kuan magod ka. Nagpa-budol. So, mga tao po, nga ni suporta ni mo na budol po.
3: Foro de los Pueblos.
1: Ang resulta, mga suking tigpaminaw, kitang tanan nga budol, o niya kitang tanan karon mo yung nagantos.
3: Foro de los Pueblos.
1: Sige ba, pag nana mo? Nana? Sige. Kini nga mga video, nga mga suking tigpaminaw. Sige ba? Nasi Cheese Escudero. Welcome pang animal. Pagkagamay ra mag-itlog. Itlog. Olo. Si Cheese Good Morag si Carlia.
4: The Senate, the first regular session of the Congress, is hereby called to order.
1: Ta order ko na. Namakpak po, manghinampak dito mga kaisunan, ilang mga tao dito sa kwan. Galeri. Ato sa dito na. Ay.
5: Ay.
1: Ampo pa mga hinampak.
4: Let us pause for a minute of silent prayer.
1: Silent prayer ko na ingon si Wingat Salian. Stop sa gamay bo. Nya padayon ra nato bo. Oh, silent prayer dapat kanang prayer kay pang-Ginoo man eh. Ginoo man ang atong gampuan di unta ma kuan kanang gikan sa pagsugod sa pagampo nya hantod sa mag once mangod na mga suking tigpamino pag magampo ka bo. Di ba? Pag magampo ka sa program, puro tinuod imong istorya diha. Way bakak ka mga suking tigpamino hantod nga ini close na pod, ampo na pod, wag ya po'y baka. Pero sige, padayon palihog mo. At padayon mga suking tigpaminaw. Sige mo, ikon mo, iyon palihog mo.
4: The secretary will call the roll. Let it be put on record that the secretary refused to call the roll, that the Deputy Secretary for Legislation to call the roll.
6: Roll call of members, the Honorable Senators Aquino, here. Cayetano Pia, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camil, Villar Mark Zubiri, Senate President Cayetano Alan, Pangilinan, Soto, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camil, Villar Mark Zubiri, Senate President Cayetano Alan.
1: Ibalik-balik yun si Kwan, Senate President Cayetano Alan. Ano niya, pagkamanan ang butang mamugat ng Senate President. Sige. Padayon na ito, mga suking tigpaminaw. Pwede na ka nagbakante, oh. Sige mo!
4: Present, the chair declares a quorum.
1: Makpak, quorum ko noon. Makpak po, mga hinampak.
7: Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant.
4: Is there any objection?
1: Yes!
4: Duly seconded, the motion is approved.
1: Soto, formida!
4: Majority Leader.
1: Kasi majority
7: Leader. Presiding Officer, I move
1: si Soto na.
7: That we proceed with the election of the Senate President Pro Tem.
4: Is there any objection? Hearing none, motion is carried.
7: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
4: Is there any objection?
8: Seconded.
4: Second. Duly seconded. The motion is approved.
1: Stand by sa mo. Stand by sa kajot mo. Si Sherwin po, feel po kayo niya. Mga suking tigpaminaw. Kaya po niya nga. Ayay, masinit president na yun ko ini nga illegal. Good morning nga pare Bern. Nalibog na ang mga Pilipino. Ano pare? Atong tuhoan, kung kinsa atong tuhoan. Diri lang gid ka paminaw pre, onya tuho lang gid ka sa ako pre. Unsay istorya na ko pre, tuho lang gid pare, kuan na Ray.
9: Okay kayo.
1: Di ba pare Ray? Nilo Fuentes sa from Cebu nagtanaw po na to. Sige. Padayon sa mga suking tigpaminaw. Padayon, palihog mo. Gahapon ni Pangitabo, Marvin Pakturan, Salboro Lingkong Pakturan. Good morning ni Muda, Marvin. Padayon na ito ni mga suking tigpaminaw. Lagi mo. Padayon mo!
7: Mr. Presiding Officer, I move that we elect Senator Juan Miguel Zubiri as chairman of the Committee on Rules.
4: Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved.
1: Committee on Rules, ha?
5: Thank you very much, my dear colleagues.
1: Nana po ning taga.
5: My dear colleagues,
1: nana po ning bayan sa Bukidnonay.
5: With the oath taking of the Senate President pro tempore, I so move. Mm-hmm. And we will ask Senator Soto, the most senior member of this chamber, to proceed with the to our new Senate President pro tem.
1: Cha. La bayot from Bukidnon, Mindanao. Wala si gayot. Morning, paghitabo kagahapon ng mga sokintik paminawa. Maragig mga yawa tanaw, no?
8: To the best of my ability, the duties of my present position and of all others, I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. That I will support and defend the Constitution.
1: Defend the Constitution.
8: That I will obey the laws, legal orders, and
9: obey the laws, legal orders,
8: and decrees promulgated by the duly constituted authorities.
9: Promulgated by the duly constituted authorities.
8: And maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines.
9: Maintain true faith and allegiance to the Republic.
8: And that I impose this obligation upon myself voluntarily.
9: And impose this obligation upon myself voluntarily.
8: Without mental reservation.
9: Without mental reservation.
8: For purpose of obligation.
9: So help me God.
8: Thank you, sir.
9: Thank you. Thank you.
5: Congratulations, Mr. Senate President pro tempore.
1: Mm-hmm.
5: Mr. President, I move that we proceed with the election of the Senate Secretary.
4: Is there any objection? Hearing none.
5: Mr. President, I move to nominate and elect Secretary Ray Bantug Jr. to position of Senate Secretary.
1: Bantug Jr.
4: Duly seconded. The motion is approved.
1: May nalang sigat sa lahat.
5: Mr. President, I'd like to also move to proceed with the election of the Senate Sergeant at Arms.
4: Is there any objection? Hearing none, motion is carried.
5: Mr. President, I move to nominate and elect Police Major General Alfredo Soto Corpus to the position of Sergeant at Arms, there being no other nomination.
4: Any objection? Hearing none, motion is carried.
1: At lang sila po
5: Mr. President, I move that we give their oaths of office together.
1: Oh, oath of office na po mo. Stop sa mo. Ingon si Parare, moraraman sila doon nagkasinabot, ra? Halimbawa po ba ito ng Bengalo? Ingon si Kwan, Rick? So, doha karon mga kaiksuran ka mga Kwan? Doha ka sinado? Iya kang kay Tanog, iya kang Gatsalian. Karong nga daw mga higala, makita na ito ni, unsa magaling, no? Ato ni monitoron ron mga sukintik magnaw. Ato ni monitoron? Kay posible ba ni? Nga, sila si Kwan, si Kaitano, oga sila Marcolita, sila Pia, katong sa majority mga sukintik magnaw, posible ba ni ron nga, di pasunlon sa Senado? Gumikan kay kagahapon ng mga sukintik paminaw. Ingon na si Gatsalian nga work from home. Kung sa man nagka-pandemic? Kamu ba? May mo ikaw sumiri ba? Ikaw ang itlog ni mo ba nga? So, puti man ang taga nga tao pero ang imong itlog nga lagom. Ikaw pa'y nangulo. Nito nga walk out ang pipila ka mga senador. Ingon pa, Gawas ta, konta ka ng walk out ta. Pero mabaslan mo, sakit, di ba sakit? Oh? Kapapitaw ng walk out. Unya, di na sila mabalik, mingon na po mong alin na mo. Tala-tala ka man di ay subiri. Ikaw po nung Gatsalian, nagpakuan po ka, nagpauto-uto po ka. Ang ako din mga sukintik paminaw, kontra na ako, katong nga mga tao, kato nga mga senador, mga sukintik paminaw, pinglakson ka na, kontra. Kanahan man natako sa una, pero karon kontra na mga higala. Sila si Kwan, ka na nga mga Tulpo Brothers. Ganahan on tako, pero karon kontra na po. Gumikan kay, sila magudang niya kontra. Sila po mismo mga higala ang may kontra. Nining investigasyon, bahin mga sukintik paminaw sa flood control. Naman ay ipadayo ninyo. Oh, di ba? Pag-itaon magka na itong kabaturan. Kasi, ana-ana pa nga, ay obidalo. Obisay mong mata. Mayroon ka subire pa. Mayroon ka patsupaon. Napay cheese escudero. Muna nagkalitsi-litsi yung love life, mga kaisunan. Ikaw po, escudero. Sos, ginoo ko. Mas may na ka na imong ulo. Ilisa na ga, okat ka na nga ulos munggos. Oh, di, personal, personal na lang. Kansaw na lang. Gumikan, mga kaisunan, kay di sila gusto lagi. Ano di lagi mo gusto? Muna akong pangutana. Muna akong question. Nganong nga, dili mo gusto nga ipadayon ang investigation sa plant control. Mauro mo na. Kay kung mauyon mo nga ipadayon, ako muday kay ko ninyo. Wala yung prangka-prangka nga pagka-istorya, mga suking tigpaminaw. Basta mauyon mo, day ko. Sos, adlaw-adlaw pa muna akong day, deres kanginan. Sila ragod, nagkasinabot dito, mga utok gisulod sa malita. O, muna diya, ingon si Kwan, Espirijon Gantalaw de Lido III. Naikanta ko no, anak nga, what a feeling, ingon si Marvin. Mag-gira dyan ni karon sa Senate Paribang. Kani pre, Kwan pre, huwag sila kasulod. Ato gini sila, wailain padulungan nila mga suking tigpaminaw. Aga, di ni sila makasulod ron dito sa Senate. Ato gini sa EDSA. Padong gini, tinood. Mark my word today, ladies and gentlemen. Gentlemen and ladies. Mark my word. Kung di ni sila pasulod dito, Senado, gumikan kay work from home. Unsa man, nag-pandemic ta? Unsa man, doon ay gira? Ano, pasulod na sila. And let the Blue Ribbon Committee investigation, mga kaisunan, once again, makontinue, mga suking tigpaminaw.
3: Foro, Delos Cuomos.
1: Kaya ito ipadayon ko na mo, be. Ito ko na ipadayon, be.
10: Sa pagitan
11: ng
10: Hi,
11: having been elected.
10: Having been elected.
11: Yeah. To the position of hereby something clear.
1: Napay usaw nga ga ang kihos mo rapos bumbong yon.
11: The best of my ability.
10: The best of my ability.
11: The duties of my present position.
1: Ah. Mana ba? Mara sa, sige. Kano po ba? Katano pong lain na po ko nga video. Gipti Runa, good morning, sir. Bern, lantaon ra. Nato sa 2028 pa. Di dyan na ka... Sana, kadaog. Sila ba? Brad Gipti, what a life. O niya, si... ato ning tanawin karon na sick ha? Oga asa dapita ning kuan ron. Asa ta dapita maka live kay sige na silag tan-aw mga kaisunan karon.
3: Foro Delos Cuomos.
1: Mara man gud ni. Sa House of Representatives giundang. Wa gani sila manghigala mihi. Aw naghimo man to sila kuan kunay investigation sa flood control. Pormino kuan pa to kananya. Smooth po ito ba? Smooth. Sa Senate, mga kaisunan, smooth po ito. Katong kang Marcolita. Kunya, nagkadaghan. Kaya mga tao, mga suking tigpaminaw. Inani magod ni. Kining mga tao nga involved sa kuan, sa flood control, pormiro na, kuan na, tudo dinay na sila. Mga taga DPWH, katong mga kontratista, katong mga kontraktor, unsa kontraktista? Ayaw Sir Bern masakitan si SM. Keep fighting is ah. Espero John na kita pero mamakan ng pahimulos. Sige, espero John, mapuno mga sokit pa muna. Smooth po to. Katundagan, smooth po to. Dito sa Lewin House, kon pa, kanang kon pa putas mo. Basig na pailain da boha, tamo ta ko mo. Okay. Pagtanaw nila mga sungkit ni Paminaw, smooth pa man to. Oh. Pagtanaw nila nga, oy, murag mo padong naman ni kuan ni Martin kay oh. Kada bang kong imong interviewon or kanang imong imbitaron. Diha man kay kaigsunan sa kuan sa diha pa sa Senado or sa ubos balay-balay oranan. Kanang imong mga matawag nimo nga mga witnesses oron sa may tawag resource person. Mo mention na good luck sa mga higala o ga laing mga tao. Inig mention niya na, may mo na po nga, sige ka na sa ipatawag na kay Gikuan, ana. O niya, kato na pong ipatawag ka mga sugitig paminaw. Mo mention na po, tumingo na po, sige ka na, kana ipatawag na. Muna, tanaw nila mga higala nga, padulog na nga to ni BBM. Padulog na mga kaigsunan nga to ni Marcos. Padulog na mga higala ni Lisa Araneta Marcos. Layo pagalito sila. Murag padulong pa to ni Martin. Stop na yun. Oh. Kinikid sila mga kaigsunan. Sus, kamo ba? Dato naman ang tamo? Kwartaha naman ang tamo? Kining mga kongresman, mga senador, mga suking tigpaminaw. Taga-DPWH. Diya sa ibabaw. Mga kontraktor, mga kaisunan, mga ko naman ang tamo, mga ko naman ang tamo ka ng mga dato. Pero anong, inyo pa bang naginuton? Ang kwarta na mo? Nganong inyo pang naginuton ang kwarta sa mga Pilipino? Ng mga kwartahan naman ang tamo, mga hinimpaka mo? Nga na bo? Sige, pag nga na bo, ato na pong ikuan mo. Ato na pong i-playback eh, para sila'y atong pa-istoryahon ng mga suking kikpaminaw kay mamonopoloya na po na ako ng istorya na rin. Ora mo na! Una, kining naminaw na ito karoon ng mga suking kikpaminaw dari sa ito as Negros. Naminaw na ito mga kaigsunan dari sa Cebu, sa Siquijor, Occidental. Gusto gina sila mga higala nga ibalik ang kwarta. Gusto gini sila mga suking tigpaminaw nga mapriso ang mga kawatan. O. Oh. Unya karon pugnan-pugnan. Sige, nana po dari lain mga suking tigpaminaw. Kaghapon gapon ni Bo.
12: Ang premises ng Senado.
1: Si Kone.
12: Do not padlock the Senate. Malinaw na malinaw po ang konstitusyon at rules po ng Senado. You cannot declare all positions vacant with a number of 12. You cannot even hold the session because walang quorum. Assuming may quorum, you need 12 to remove a Senate President, and then you need 13 to remove a Senate President. Okay? Lilinawin ko po ha. You need 12 for any position below the Senate President pro tem. So, kahit anong chairmanship, majority actually pwede na. Kaya kahit 11 all, pag nawala yung isa, 10-11, masusunod na yung 11. But for Senate President, for quorum, and for Senate President pro tem, you need 13. No? So, pilalaban po natin to, hindi dahil nilalaban nyo ang Senate Presidency ni Alan Cayetano, hindi. Kundi dahil po, mahalaga sa atin ang 1987 Constitution. Dahil po, hindi ito isang pirasong papel lang. I'm issuing a memo to the Secretariat and to the Office of the Sergeant at Arms to keep the Senate open tomorrow. We will have the Blue Ribbon Committee. As Senate President, nasa authority ko po ang premises ng Senado. Do not padlock the Senate. Do not have an excuse na may rally. Parati naman may rally sa Senate. Do not tempt the Filipino people to come out in thousands, hundred thousands, and millions. We are not provoking a political crisis here. You are provoking a crisis. The 25 budget. Ang dami pong issues sa Supreme Court. Again, ha, ulitin ko po. Ang pinakamalaking problema ng ating kababayan ngayon ay presyo. Presyo, trabaho, at kita. Dadagdagan pa ba natin? You have manufactured a crisis since May 11 by saying magulo kami, then you come up with this solution one day, today, papunta sa SONA when we were going to produce our economic plan, our plan against corruption, the hearings, and then the impeachment. So I will rest my case there. As I told you, there's a lot of things I want to say, but if we love our country, pray for our country. If we love the Senate, I'm addressing myself sa mga empleyado ng Senate, I don't care yung mga binubulong sa akin dyan na, you know, over the years, eto mga appointee ni Senator Drilon, eto mga appointee ni Senator Soto, etc. I believe that all of you love the Senate. So it's time to speak up, to tell your bosses, whether sila yung nasa majority or minority, we won't stand for this. Because there's no difference of padlocking the Senate during martial law sa ginagawa ngayon na pinupunit, binubura, binabasura, sinusunog ang ating Philippine Constitution. Again po ha, Alan Cayetano's not the issue here. My Senate presidency is not an issue there. I told you from the start, I'm the walking dead. Walking dead as Senate president. Ano ibig sabihin? Anytime yung hatol na tanggalin sa akin. But ang problema po, ine-escalate nila. So I really hope po that this is not about impeachment, this is not about changing the constitution. Nakakapagtaka po, no, yung pagka-execute, biglang sasabihin na ng House of Representatives na kinikilala si Senator Win, sinasabi na ng mga kanyang, di ba? I mean, guys, res ipsa locitur. Di ba? I won't elaborate. Kayo na magsa, I won't use the words to describe what's coming now. Why? Because you are as intelligent as I am. You are as patriotic as I am. The question lang is, what are we going to do about it? Pray for us. Pray for Senator Marcoleta. Pray dun sa natira sa majority because paglalaban natin ang ating bansa. God bless you all. Good night po sa inyo.
3: Puro Galos Pueblos.
1: Hindi ginero ng mga sukingting pamilya. Pero sa di pa mangigala si Randy Estrellado, wak po ni gapon sa birthday ni Pari RJ. Good morning, Sir Bern. Pag-greet sa ako ang Mama Suting, Sutira, nga nagluto og sayo para nagtrabaho sa amo ang balay. Oh, nani si Nanay Suting ya? Pantok na wak ka gapon na Ran? Dito ila Pari RJ. Nanay, nanay suting dia unya ang akong kuan ranch. Sama nang ako ang saging. Oh. Okay tong kuan, daghan ra bani sa kuan mga si nanay suting daghan kay nigdala from Seattle mga exo na saging na ay na ay mani o sa patong ipangdala nanay ay. Dito na suting, good morning. Siri Merich Mangox. Mangos, Mangox, oh. Good morning, Sir Burnham. Markado na kanang mga senador nga mga traidor sa atong nasod. Okay, muna na sila. Geoffrey Pastor, dapat man good ipadayon ang investigasyon sa flood control kay mauni ang pulot dulo sa isyo gilihis nila. Ang isyo sa lain nga mga isyo para dili sila mabisto. Sakto gina. Oy, di sa kwan kiss if mas manhuyo da. Salamat. Nag-hook up na pud karon na Geoffrey. Di sa may manhuyo do. Pastilan mga suking tipaw na. Kani ato ni padayon mga igala kay daghan pag mga video atong i-play. Daghan pag mga picture atong ipakita. Posible man ikaw wala wa. Muna nga, samtang magrali, kaya posible man nga padlakan. Ang mga tao karon mga kaisunan sa Senado, gakwan ron, kanang mura ba galibog, kinsay among amo? Oh, duha naman eh. Asa may napita mo to? May ingon na sila mga sukintik paminaw. At tumikang Senate President Kwan, Peter Cayetano, or dirimi kang acting nga Senate President Win Gatchalian nga iya ni Bungbong. Oh, mama ni! Muna luoy kayo! Kung padlakan nila mga suking tigpaminaw, kung padlakan nila ang Senado, posible nga dunay investigasyon gapon pero outside sa building mga suking tigpaminaw sa Senado? Kuha naman eh, kanang nga. Magbutang ka, na may wifi diya. Malayon gapon. O di ba nga maglibog ta ini nila, kini nga minority. Wingatsalian, Soto, Lacson, mga tulpo, ano man. Billions of pesos, trillion of pesos ang nawala mga suking tigpaminaw sa flood control o yung pagkaman. Nagpakailo mo? Di mo gusto nga doon na investigasyon? Mag-investigar, magali ka. Tulpo niya na nga mga igat-igat lang. Oh, dito. Oh. Mag-investigar, magali mo niya na nga hundreds of thousands na gikawat. Kining trillion dili. Saraktod na pagka-istorya, makigala mo na ba, uga? Makaingon ta ba nga, lamia pang dunggabo, noy? Lamia ninyo pamatsyo, noy? Una nga, mulaban git sila, mga kaisunan, kaya ilang amo mo, may naghatag nila kwarta. Alas 7:58, padayon ta, makigala, ay mo gawa di, ha? Padayon may mga kaisunan, humani ining pipila ka pa, pahinom naman. Alas 7:58, standby.
3: Foro, Delos Pueblos.
0: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
0: K3 Bio.
13: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
14: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
15: Maka DTX og Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
15: Hisgutan nato kung asa ba ang mga lugar sa tibuok kalibutan nga may pinaka-healthy nga lifestyle o gamay ra ang porsyento sa mga dunay balatian.
16: Kung kumpanya ra ang gipangita ni mo, Sir JP, sigurado jud ko nga ang atong kumpanya, ang Klinika de Alternativo o ang Rayo Foundation, ang may pinakadaghang healthy nga empleyado. Simple lang man ang tubag nga, no? Matag-adlaw, gainom o DTX 500 o Mighty C ang mga empleyado, Sir JP. Ang matag-adlaw nga pag-inom aning mga powerful antioxidants, combination sa DTX 500 og Mighty C, makapugong jud sa kasagaran nga sakit sa mga tao. Diabetes, high blood pressure, heart disease, kidney og liver disease, lung disease, arthritis, impotence og uban pa, daghan pang mga sakit, Sir JP, ang malikayan jud kun ikaw adlaw-adlaw gainom og DTX 500 og Mighty C.
15: Susiho na to ang mga sekreto sa mga nasod nga dunay pinakadaghang healthy nga population. Sa top 10 mao ang Israel. Ang ilang diet primarily rich in vegetables. Fish, unsaturated fat. Ang Israel, natala nga mo'y pinakaubos sa mga diet-related deaths. High cholesterol o type 2 diabetes.
16: Wow, number 9, ang Norway. Limpyong hangin, nya mineral-filled water ang ilang sikrito. Og sila ang naay pinakataas nga life expectancy sa edad nga 83. Wala pa na gainom DTX 500 og Mighty C, ha? Abot na jud og 100 years old kung gainom sila og DTX 500 og Mighty C, Sir GP.
3: DTX 500.
17: Ako dahil si Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang mas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
3: DTX 500!
0: Pumali sa mga butika.
15: Singapore, Doc, number 8. Tungod kini sa disiplina sa mga katawan o ekstrikto ng gobyerno, bawal ang pagpanigarilyo o pagpamaligya sigarilyo dito. Bawal po ang pagdaob or bisan pa magsugba. Nagpakabana jod sila bahin sa kalidad sa ilang hangin.
16: Kinahanglan jud ang Sweden, Sir JP, mao ang number 6 sa sekreto nga nung daghang healthy sa Sweden.
15: Unsa ba, Doc?
16: Low carbohydrate diet. No, o right kind of fats.
15: 82
16: years old ang average sa ilahang life expectancy. Layo ra gid sa Pilipinas kay puro kanon. Mao na ato ang target, Sir JP. Kung matag adlaw ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C, gakaon utan og prutas, likay sa mga matamis nga pagkaon, unya ga intermittent fasting ka, nya ga diet pa jud ka, nganong ititura man nga kayang-kaya man mabuhi hangtod 100 years old o labaw pa na, Sir JP. Pero gusto jud ako ang healthy habits sa mga lumulupyo sa Japan. Ana naa sila sa number 4 ug sila ang may oldest population sa tibuok kalibutan.
1: Mm.
16: Ang Japan ang may pinakadaghang mga 100 years old nga edad.
1: Uh-huh.
16: Healthy pa.
1: Oh.
16: Ilang sikreto, simple ra.
1: Mm.
16: Exercise ug diet. Diet nga naglabi ang antioxidants.
1: Number 2 ang Italy, Dok, with their olive oil diet.
16: Ug pinakauna ang Spain sa pinakadaghang healthy nga tao. Presko nga gulay,
1: mm,
16: ug olive oils, grape wine ang steady part sa ilang diet. Ang sikreto sa good health, aning napulo ka mga nasod mo ni.
1: Oh.
16: Fresh air, pure, mm-hmm, nga fresh air, isda, vegetables, fruits, unhealthy fats, o exercise. Kung ato apa jud isa barais, ang nagpataas atong kinabuhi mao ang less pollution, less